0: 2026 Asian Games. Gawa sa 2026 Asian Games, gitatakda usab nga ang gilas sa Pilipinas karong nga katapusang semana sa buwan sa Agosto, duwa usab pinaagi sa nagpadayon nga FIBA World Cup qualifiers nga diin na paghimuon dinhi sa dinhi sa Pilipinas. Si Butrita posible mauna niya muhulip no sa idara na nga si Justin Brownlee. Ang Gilas Pilipinas maoy defending champion sa Asian Games sa basketball nga sports. Kini nga tong balita sa sports gatul kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto ug sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Aremen!
1: Daghang salamat, Radyo Man Edward Ligas, alang sa imong sports update. Ito ang balitang sports, may nagtapos sa ito ang mga balita karong mga oras sa mga kasama. Apan sa dili pa. Arita sa itong winner sa itong Answer to Win promo. Shout out the eye ni Jess Borja, diha sa Pilar Kamote Sab. Naglanog-lanog sa mangihang radio, ingon man ang iyan TV. Nagtanaw sa ito ang Facebook Live karong mga oras ha. O nag-YouTube ba ni? Arita sa itong winner. Sa itong Answer to Win promo, ito ang pangutana, kinsa kining kanhi senador nga nakapian sa 1 million pesos sa gatubang niyang kasong malversation dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Yahay na kayo. Gawas na slungga. Ang atong winner, ang tubag ato mga kasama, senator o ex-senator o former senator, kanhi senador, Bong Revilla Jr. Ang swerteng mananaog, alang sa ato ang hugna karong mga orasa sa Answer to Win promo, mao si Ma'am Dayan Oporto Andrin. Congratulations kanimo Ma'am Dayan Oporto Andrin. Nakasunod gyud sa ato ang mga promo mechanics. Naka-like og share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ni-follow pa gyud sa ato ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu ug kang Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Nakatubag pa gyud siya sa saktong tubag. Yan tubag. Former Senator Bong Revilla Jr. Congratulations, Ma'am Dayan Oporto Andrin. Palihog lag-chat sa ato ang official Facebook page nga DYHP RMN Cebu, Ma'am. Chat dito ay muhang kompleto nga pangan ug imuhang GCash number. Chat lang daan, Ma'am, ha? Kay Sabado man ron, wala tay opisina, wala ihatag sa premyo. Sa adlang Lunes na ni Pohon, Ma'am, masen inyuhang premyo nga 200 pesos GCash. Ay mo ragya pumutsat daan karong adlaw. Makita ra na sa in charge sa maong pagpanghatag sa premyo. At tangi ang pagbalik ni Radio Man Benji Tanghian alang sa dugang mga komentaryo o mga issues. Standby! Oras, alas 8:08 na.
2: Washing base. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
7: ECS. Wa kasama pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, bilibiri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggay malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Straight to the point.
6: Ato ang takna alas 8:12 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Ani kumusta man ato ang mga pinanggan digpaminaw ha? Nagminaw gyapon dia sa ato ang mga sa inyo ha, nga mga balay, no? Kaya sa ito ang programa sad makasama. Ato makasama, ito mga idol, ha? So muna nga kanang naang nga dire pwesto na o niya pakusgi nagbalik inyong radio diya. Ato sa nga dawaton si kasamang Laylin Rabanis Arigadas yung dugang mga winners na ito karong buntaga. Sa
5: straight to the point.
6: Insan ni mga laing grupo na sa kasama ang nakadawat daw no, sa tuang pahalipay diri sa DYHP. Yes, kasamang Laylin, may buntag.
5: DYHP. RMM report.
7: Mayong buntag kasamang Rajuman Benjiu, mayong buntag sa kanang suking tigpaminan na itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Cebu City South District. Din lang sa masurge makadawat sa itong mapahalipay nga bugas of chorizo. Yeah! Yes! Yes! Salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Erming Montifalcon, Nora Iyos, Radi Cabigas, Elma Abatayo, Meli Nadera, Michelle Arribalo. Pagkaroon kayo kasingit ninyo sa DYHP.
6: Okay! Ala, sige, dire, sayaw sa tama ng ante! Abe, sige, kasama Julius Balili, be! Sige! Pasingot sa kabuntagon! Okay, sige, pwesto! Kana, oh!

0: Ah, sige, salamat kayo sa tuang mga... Ah, salamat kayo ha, at least nakakuan in town. Ah, kana nang gipaningot ag ginagmay ha. Ah, gipaningot ag ginagmay diha town. Ah, salamat kayo sa mga nisayaw. Katong nga wa mo sayaw, kuhay di lang premium ka sa Manjulio. Ah, idugang na ato mga nisayaw. Salamat kayo mga listeners na to diha ha. Ah, mga manang, mga ante, mga nanay. Ah, salamat kayo diha o niya. Ah, sige hagyod ang pagpaminaw sa DYHP o sa IFM ha. Ah, sa tuang mga kwan in town. Ato mga listeners na town diha o niya. Kasamang Laylin, kasamang Julius ha. Salamat kayo diha ninyo nga tanan no. Ato ang mga sukindig paminaw. Ato ang mga naminaw sad karong buntaga mga kasama.
1: Straight to the point.
0: Okay, so arita makasama sad sa ato ang kanang naang balikan na to ga hisgot ha. Ato ang balika hisgot usab karon o niya aris ata sa ato ang mga report sad mga sukindig paminaw. Aris ata sa ato ang kanang naang mga report sa di patamu adto sa ato ang mga isgutanan ni ining ato ang mga isyo sad karon. Kay kuan ra ba di ay kanang hapit na ang elections barangay. Hapit ng eleksyon sa barangay, maodi ay nga ang uban ko no mga konsihal o kanin nagplanong mudagan, murag dagko na kay ngisi. Ato sa ang dawaton si Idol Tweety sa 93.9 IFM makasama kay di amay usa ka landlord gikawatan og manok. Uy, kawatan paslak presuhan. Ha? Naon sa mga wat manig manok na takdan dagoy ni Rick Mar. Yes, Idol Tweety, unsa maning manok ang gikawat? Bay ni o kanang naang buto ni? Ha? Or kanang naang sunoy ning manok, Idol Tweety?
1: DYHP RMM Report.
2: Yes, Rajuman Benji. Perting paita, Rajuman Benji. Hilig ba ka aning sabong, Rajuman Benji?
0: Dili kay ko hilig sabong, pero og naay mo tanaw tari. Kuan mo tanaw, tanaw ta, Idol Tweety.
2: Tanaw po ka, mo ingon po kag-adjis, adjis, adjis.
0: Pero di ko, may watos buangan. Yun, kana rang ako lang sundog-sundog. Way kalo, way kalo, way kalo, way kalo. Just stay, just stay.
2: Pagpapaita, Rajuman Benji. Pait kini nga dangatan po da so sa ka 26 anyos kay saon man ni na sakpan man ni siyang nanguha itatari nga manok Rajuman Benji.
0: Ay, datara din sa man nga kuana manok talisayon lambuhon o bakikihon.
2: Hybrid man daw ni wa hybrid unsa ning hybrid
0: hybrid na nga manok pero ang kanang balahibo ana unsa man kuno color ang balahibo ana
2: color brown Rajuman Benji murag patina ra manggoro ning manok
0: patina. Asa man nagkakuan na, unsa may nahitabo ani nganong mang iyaha mga gi kawat in town na manguan siya manari siya manulong sa tigbakay
2: na nahitabo ani Rajuman Benji ato alam po ni taguan no sa panganan kini nga maong suspect nga si Said.
0: Said
2: kuan man ni sa usa ka tausog. Tausog ni siya Rajuman Benji na abot ra siya diri sa syudad sa Subo tungod Rajuman Benji aron manarbaho. Apan sa iyang pag-abot diri sa ining tuang syudad sa Subo Rajuman Benji na unsa na nahimo ay may kawatan on Rajuman Benji kaysa kung nasairan murag ubay-ubay naman ni siyag na kawatan po di ay.
0: Uy, gasigin na rin ang pangawat di ay.
2: O matod pa Rajuman Benji. Pero iya man po din di himakak po da. Ya humanana Rajuman Benji kay ning trabaho man ni siya isip gwardiya sa kada kong kumpanya po din sa syudad sa Subo Rajuman Benji. Na football daw ni kani nga maong gwardiya.
0: Na football
2: nga kay kausa oo na football siya kay kausa ra daw siya naka-absent Rajuman Benji gitangtang dayon siya sa iyang trabaho. Mo Rajuman Benji nagabang man ni siya ni iyang abang pud ani nga kani iyang gikawatan Rajuman Benji na si Tatay Rogelio or mas nailhan sa pangan nga si Boy Bangas.
0: Boy Bangas.
2: Boy Bangas. Oo. Kay sao naman noon na Rajuman Benji. Wa naman siya ikabayad. Wa na po siya ikapalit po. O kining yung mga panginahanglan noon na sa pang-adlaw-adlaw, pare ng bugas, sa iyang panudan, o wala na daw siya pang pliti-pliti para maka makakita pa siya ng trabaho Rajuman Benji. Mo nang hinungdan na mo po niya kapaagni niya Rajuman Benji nga kuwaon sa use kadlaon alas 4 para Rajuman Benji ang kining itatari nga manok ni tatay nga nasa luyo nga bahin sa ilahang balay. Kaya og katong itatari pa nga naa sa atubangan sa balay nila tatay, makitaan man siya sa CCTV. Kaya na may CCTV ang kini nga maong balay apan sa atubangan ra nga bahin. Nga nakamatikod man niya ang kini nga maong Sosek Rajuman Benji nga napa may gitaguan din hi sa luyo. Motong katong sa luyo nga igtatari mo to yung gikuha Rajuman Benji. Kay matod pa niya iyang ibaligya. Kay wa na gidaw siya pang konsumo.
0: So
2: yung man na Rajuman, abi man ako kanang makigsabong po ni siya good. Iya rin ibaligya Rajuman Benji niya sa tuwang.
0: Dili din sa sugarol.
2: Ay, san. Karon gid Rajuman Benji. Sa kadugayan na itong storya, nasairan na to nga na ungo ko din siya sa scatter.
0: Ah, hilig din siya dula ko din ay.
2: Hilig og dula og mga online games. Mapagpaniya nga ka ng dili man daw ingon anak po siya ka naungo Rajuman Benji. Apa na matod po nila tatay nga ilaha pong makitaan yun na kanunay magduwa ni ang kininga maong suspect og scatter niya. Kanunay pong mapildi. Kaya dosintos man kanunay po ng ihang ipatad Rajuman Benji niya. Dalira man po kuwao na ning mga online games. Munang wala po ni siya kwarta. Hinungda na Rajuman Benji na naagnigit siya sa pagpangawat ani nga maong kaning manok. Ngayon saon man nga na may gasuroy-suroy silingan nila tatay Boy Banga sa Rajuman Benji. Hinungda nga nakitaan po yun siya sa akto nga nanguha ani nga maong manok.
0: Pila magkabuk kinuktan? Pila magkabuk kinuktan yung gikuha Idol 20?
2: Usa kay nakuha naman ang duha. Kay baligtulo naman daw ni nawala nga manok ni tatay Boy Bangas.
0: Kinsa may nagkukuanan eh. Kanang naa nga nagkuha at tunto ang laing manok siya gyapon. Kanina dakpan karon.
2: Na mauna. Mauna ilahang nga gidudahan Rajuman Benji. Apan na itong unang higayon. Ikaduhang higayon. Matod pa ni tatay Boy Bangas. Iyara daw itong gibaliwala. Iyara nga gipalagpas na po niya Rajuman Benji. Apan karong ikatulo. Kitungod na sakpan naman gid kung kinsa itipangha. Munang iyaha untang gikumpronta aron dili na sila maabot sa Mabolo Police Station Rajuman Benji apan kay tungod ang kini nga maong suspect Rajuman Benji mura magning deny gyud ni himakak nga dili wa gyud niya kuha apan na nagud sa iyang kamot kanila gyud kawatan
0: sa pag gimutugan bisag na sa kamot ang gihapon mo angkon ha.
2: Wa gyud mo angkon Rajuman Benji inong danya
0: kan ba ni sa kanana ang unsa man ni minyo na ning ni ang nangawat Idol 20?
2: Matod pa niya, dili siya minyo Rajuman Benji. Panangihang pamilya, mama, papa, yung mga igsuo na nasa Mindanao. Kaya siya rada ading he.
0: Kung anon man niling manuka, muraman o kanang naang, muraman o banugon ning manuka kasamang marisa. Kining banugon raba kuno matod pas mga karaang sugarol, dili ni mayong itari ugoy adlaw.
2: Ugoy adlaw, dapat na adlaw Rajuman Benji.
0: Okay, wala may kuan man. Sa makaraan, ako ba itong ipangutan na kung lolo, ano man nga, kanan na kinahangla mag-adlawan i kanan tari ingon sa tanawan na abay banong o gabi di ba wa?
2: Loko po tintaw ng mga manok.
0: Oh, naman po na ikanang kwa. Naamay ka na mga namay mga kanang naang timailhan o ronsanang naang say, tawag anang ilahagod nga kwa. Ako uyuan sugarol man ka na manari makong kanana ang mga uyuan ako nalang kuan lang kanang naang dili po ingon nga grabe ka sugarol kana ra ba nga ipot-timpo-timpo ra ba pananglitan og maka kuan kanana ang maka makabaligyag bakte na ikapusta ano.
2: Kanalagyan sa
0: Idol 20 ha. Kanalagyan sa Idol 20. Balikan te karon to taon Idol 20 human lamang sa mga importante ayo kay kuno ni kanana ang nganindot ni manuka nya tan-aw na tog unsay color sa tiil ani kay kuno na tog unsa man ning kuan na pud unsa man ning orasa itari ha. Karon to taon sa tong pagbalik magkasama ha. Alas 8:26 sa buntag.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o glagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw, og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na, usahay na eye glare sa suga, og dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang, Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, og nakuhaan ng silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm, fab, on. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa pangon ng charm.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
18: ACS.
21: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 8:28 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dere sa ato ang pagkulog kabildo karong buntaga ha. Ngos kasamang Marisa Suito makalagi anang na ang tari di ay sugarol kay ko wa di ko manugal oyo. Kung agi anang kanan ang sugal pero kana na ang dito's amo sa una kay kung wa pa nawala ton tabo-tabo ba kanan tari-tari dito's amo. Awa pa na wala nya dol dagog tari an dito nya say ma. Kana mo tan-aw ta ni makadungog buntas mga sugarol. Rawa ko kasuway anang naang kwan idol tweet eh. Kanang naang ako gay mo buhi, kanang naang mo pusta, rawa ko kasuway anang. Kanang naang tanaw lang o kanang naang kwan pero sa ide kay ko hinanaw kay maluoy sa tas manok lagi mapag ihaw na kay ha kaon patang anong pasakitan mag ihawon manggal. Ano may uban sad yung mahiligon anak. Mahiligon o kanang naang manok no. Sige balik nimo idol tweet eh. So na adi ha na priso na kining ni ang maong kawatan onya kadaghan na di ini nakasala idol tweet
21: DYHP RMN report.
2: Yes sir, Rajaman Benji ubay-ubay na gyud ni siya sa laod nga nabuhat kay ato pong nasairan sa wala pa siya nagabang dinhi ila Tatay Boy Bangas kay nakapanguha nakapangawat naman din ni siya Rajaman Benji.
0: So sa may gikawat niya kanang manok gihapon sun kwan gihapon manok gihapon gikawat.
2: Lahi na po, Rajuman Benji. Lahi ihang gikawat. Depende sa iyahang abangan, Rajuman Benji. Kung siya makita, nag maka-heart-heart siyang mata.
0: Oh, so kanina ang tawhana, gaabang ni siya ng balay ni kuwa, ni tatay, o niya giunay ras tatay o gikawatan?
2: Na, giunay ragyudog kawat, Rajuman Benji. Mo, ganina oh, na sa
0: guyo no, si kasama tatay. Nga names, be, ipa, ikana na ang picture ka nga kupot siya o gamanok. Ipadako kung nung nagamay, be, o klarohon talang ang balahibo ha kay kanang daghan ra nga mga sugarol atong naminaw o niya kanang na pero sa kung pagtanaw ana mura man og pula og dughan pula mag kani o mura bitaw og kuan kanang na ang may pagkakuan man kanang kanang tapayan din siya o tapayan ni o niya itom ag kanang na ang itom og tiil.
2: Itom og tiil.
0: So, pwede ni siyang itari ni mo sa mga hapon-hapon, idol tweety, or gabi nga ako.
2: Depende day color.
0: Kanang hapon-hapon, panalitag, banugon siya, di po ni mo itari o kanang naang wa na adlaw. Pero kani siya, itong magtiil, ha? Itong magtiil, pero pwede ni mo na itari kanang kuanas adlaw, kanang naang masalop na sa kuan ba? Kanang talisalop na sa adlaw, idol tweety.
2: Amo ni, Mo ni klaro nga manok nga dili hinga tugon regimen Benji kay pwede man siya hapon-hapon.
0: Ah, dili ni matug. Oh, dili ni matug labi na og kana na ang makita ni og kana na ang kontra kay mura bitaw mura pug latom, ha? Latom mura pug banugon pero ha og kanang kuan ni siya kanang na ang unsa man ni taas ni tahod idol 20 kay la kag tahod sad.
2: Wala pug ko kailan ng tahod regimen Benji.
0: Kana bitaw sayahang tiil, sayahang tiil nga naay murag ni tubo diha nga mura og hait nga kuan. Ha, kana na ang murag hait ng murag buwang niya ba? Oh, sa makanigin.
2: Oh, taas-taas. Kana, Rajuman Benji. Taas-taas siya din ha, dapitan. Oh, itong ni Shagtiil.
0: Oh, ang kwan, ana, ang tawag, ana, tahod. Wala din eh. Kwan, wala din eh, putlig tahod. Oh,
2: ang na, tahod. Wala. Atong, ang angkay, basin, igtari na po ni Rajuman Benji. Ito, kayo na ba? Nga, kanil tatay mag Rajuman Benji na sag, uyo siya, kaya mo guning tabangan po, ang kining nga maong border niya kay tuhod. Kana laging dili po de nga nakadako ang iyahang sweldo isip ko si Rajuman Benji nga magkuwang-kuwang nga makauhuwang ni siya kang tatay og 500, 200, 300 kolwang pahuwang mo dapat ni tatay nga na yun na kana ganing marunsag muyo siya kay sa iyahang pagtabang ba kay mo ni gibalo sa iyahang aning iyahang border 3 months pagod ni siya din nagpuyo Rajuman Benji kang tatay pero giisip na po siya isip apo. Pero mo ni ang iyahang gibaw sa munang medyo nasagmuyo gyud ni si tatay.
0: Oh, mo na kini mga ingon ini mga kawatan idol tweet eh, no namay uban nga magbag-o pero napoy uban nga mangunay napoy uban nga dili mangunay bisag pakanon pa nimog palad unayon ka gyud.
2: Kana gyud Rajuman Benji kanang daw. Dili mo pasalamat ba?
0: Oh, grabe yan ya, no nga kana na ang gitabangan pag ide siya og wasay kwarta pa hulamon unya inani gi unay ni mas mapay ang giingna na lang tong atay ato ala ning itari dito dai mga atay kanang manulong ta og tigbakay dito tay ha
2: na dili man ta gyud ni siya pasakag ka so Rajuman Benji apan kana laging nasakpan ka ni di pagyug kamutog ana mo nang medyo ni init na noon pud ang ulo pud aning anak ni tatay mo tong gidala na lang gyud nila aron matagam dinhi sa mabolo pulis
0: mas maayo gyud nya kana na ang patagmon sad mas maayo nga patagmon pod kay kanang na ang ingon ani mas mudako pa hinuon ang unsay kawaton ani na gani ron ka manok-manok ra na.
2: Oh. Kaya magsugod na baginas ginagmay Rajuman Benji. Ilabi na o kanang naana da day ni siya.
0: Pero kanang naang mga manok, pananglitan o hybrid ding mga manuka, labi na o kanang na mga rasa ni Idol Tweety, mahal kay na, oy, naigay manok nga, kanang naang tag 70 mil o 2 mil, na manganit tag 12 mil nga kuan sa manok. Niya. Pero ako lang nga kuan ng kay medyo kuan man, kandi maklaro ang naong, at tatanaon ang kanang naang naong ba o sa baslay bagbalahibo ba?
2: Tanaong day na magiging Rajuman Benji.
0: Ah, naman. Mura man po nagtao, Idol Tweety, nga kanang na paghumanimos naong, balik is lawas o balahibo. Ah, dayon muna nga, pagtanaonimos naong, may magnaong, may pagbalahibo, ato na kasiyahang sinyal. Ha, ato na ka sa, kwan, sinyal. Kaniya, mayon yung itari. Pero dili ganit may itari, ang sinyal, ana, ahos, bumbay, o tanglad, datangan.
2: Murag expert, good kay ka ba, Rajuman Benji?
0: Oh ay, kwan lagi, kanana ang, nalagi to eh, kanana ang tari-tari ito sa amo sa una. O niya, akong uyuan, amsa ko uyuan na kanana ang sugarol niya, palitag at tug tabo ba? Nami tabo dito sa amo, o niya, pabikingon ta itong kanana ang manok in nga igtatari, isulod atong naon naman ay bagbag sa sila nga kanang gihimo gikan sa
2: buslot,
0: pandan.
2: Buslot.
0: Oh, nabuslot-buslot. Hinos pandan, ana. Ah, sige dong, bikinga rin dong, kaya nagabot ito. Kung anong tagaan, sige, kakauntag paksig puso, no?
2: Pero gahit ba nagbabihag na Rajuman Benji? Gahit ba nagunod?
0: Oo, oh, kanang, ay mo, ginang latag maayo. Ay mo, ginang latan niya. Kanang naang, namutoy kwan, na kanang uban, naman sa dagon-dagon, ana, Idol Tweety, ang kanang ibutang sa bayna, kanang naang sa, kwan ba, inigbog ko sa, kana na ang tari ana butangan ng dagon-dagon nila. Ay, munang uban nga kana bisan og dili ka mong musayaw baka bihag ilang manok purti na musayaw sud sa tarian. Oh, so kuan na lang dito karon onya kani siya unsa may kuan ani unsa may sulti sa kaninyang suspek unsa man magbag-o na kuno siya manlitag magkagawa siya og pasayloon sa tatay o sa manuag yapon sa ni angkon?
2: Mangayo siya pasaylo, Regiment Benji, apan awahin naman ang tanan kay maroon na kapisisyon ng ganyan si tatay. Oo. Kaya huwag nito gan pa siya. Una pa lang Regiment Benji nga nakuha to niya. Siguro maluoy pa daw sila tatay. Apan iha manggudonggi paabot nga maabot pa sila din sa Mabolo Police Station.
0: Oh, so giun sa man niya pagkuhan? Giun sa man niya pagka... kana na ang pagkahibalo nga gikawat man ang manok o pagkasakop doon ay CCTV or unsa man.
2: Nakasakop yun ang ilang silingan, Rajaman Benji, nga wapod siya kabalo nga nagmata po datong higayon na.
0: Oh, so muna nga kanang na ang kuhaan yun, matakibalo po doon siya roig, siya po yung nanguha ito ba, basig ibalik-balikan na po na niya o kuha ng mga hinuktang tatay.
2: Oo, oo. Maugin na Rajaman Benji ang gitanaw po nila tatay nga basin siyara po ang nanguha itong duha po ka igtatari nga manok.
0: Hmm. May gani, kiwa parisa, dili ka na ang baig buto ang gikawat idol tweet eh.
2: Para raman daw ni siyahang ko, niyahang pangadlaw-adlaw. Ambot lang po pangadlaw-adlaw.
0: Pero unsa man isa, kanang na ang doon ay report nga musuyop ni or scatter lang?
2: Scatter, Rajaman Benji.
0: Scatter lang ko, no?
2: Oo, na-addict sa scatter.
0: Kanda ba unta? Taas na ba ang tao tohana idol tweet ni? Unya may pong hitsura?
2: Mayog hitsura, Rajaman Benji. Apan mo lagi na ka nang sa kamaayog hitsura. Badig yun din mo mahibawaan o naabay binuhatan nga bati or dili.
0: Oh, so ganiha, imuha siyang na-interview ganiha?
2: O, ganina ko na siya na-interview sa dili pa siya pa medical, Rajaman Benji.
0: Ah, habi ko na. Ito ko nung paminaon ang kanang na ang imuhang interview adult tweet on sasay yahang kanang na ang pamahayag ane on sasay habig sa niya. Ah, sige ko na. Ito ko nung paminaon kasamang
2: tag-scatter.
0: Okay.
2: Tagsara. Tagsara? Niya, mo ni hinungda ni mo nang awat ka, dili day ka tong pangpalit ni mo konsumo.
1: Hmm?
2: Wala ko pang piti. Wala ko pang piti mo, to hinungdan nga na nang awat ka sa manok ni tatay. Pero tig-scatter, yun ka. Ila day baligyanin ko, an? Manok di ay. Nakasaway na kagbaligyag manok. Wala pa karon pa, unta. Unsa ni mura sa gi ko ande ni gi ko ha alas pa terus kadlaw ay nangadlaw ni gidan ka pero dili gid ni mo panggawa og scatter
0: aha sa mo ni ang kanang na ang kuan mo ni nahitabo di idol tweet o niya may tag ipalit og bugas idula ra sa ing scatter sa mo na wagi lain padulngan ni mga tawo nga trabaho o niya hilig kay duwa.
2: Kinagid, Rajaman Benji, dinagid ka mapordoy. Matipag, unsa kagamay siguro sa sildo, Rajaman Benji, o kabalo lang gid mo kupot o kwarta. Ngayon, yeah, kabaw lang po mo budget-budget. Siguro okay raman, mabuhi raman kita, Rajaman Benji. Ilabi nagwala pa ni siya kanang pamilya gyud, walay anak, kanang iyahang suportaan. Ngayon, yeah, naaraman po ang iyahang pamilya po dito sa Mindanao nga wala ra po siya gi-obligar nga muhatag.
0: Oh, tanawa ra, wa magani sa obligaha di ay, o niya, nganong iyahang gi-kuan gyud, gihimo ni, patag mo na diha, patag mo na aron matagam na idol tweet eh.
2: Tinood yun eh, sinuon sa Dragoman Benji, ningon man siya nga, unsay desisyon na nila tatay, o mupasakag yung kaso, kaya nalang po yung atubangon.
0: Okay.
2: So far, Rajaman Benji, muna ito nakuha diri sa Mabolo Police Station. Kanyang idol PD Saya sa 93.9 of DYHPR, amen. Cebu Tatak R, amen.
0: Okay, salamat idol Tweety sa imuhang report. Oni sa pikas bahin sad mga sukin digpaminaw. Atong hatagag pagtagad ning niang katutong gitabanga, no? Og kulata sa Mactan National High School. Ang tinunan in town mga sukin digpaminaw. So dunay, dito sa Las Piñas, raba? No, dito sa kauluhan, doon ay minor di edad nga nagkaaway sila ni Sangkos pagdinunggabay. Ha? Gidunggab sa 14 anyos ang 13 anyos niya nga kanang naang classmate. Ha? So muna nga kuan in town kayo, naunsa ba ning atuang kuan in town nga bisag mga bata makasama nagkamao naman nga kamao namang mupatay. Ha? So muna ang manghinaot ang kanang naang mapaubsa na to ang kanabitang pangidaron sa mag-atubang o criminal liability. Kaya karon 15 anyos. Ha? Noon, kung below 15-year-old, onya dunna kay nahimo nga kanang naang salaod adto ka ibutang sa kanang naang paglaom sa DSWD. Ha? Pero mayo nga mayo untao kanang magbutang tag prisuhan nga lainon gud sila nga ayaw pug isagol ato mga daggo. Ha? Kay no kanini ah dito sa kwan Las Piñas mga sukindig paminaw. Karon diri sa Lapu-Lapu hinuon nagsinumbagay rani or gitabangan mga sukindig paminaw og kulata. Ha? Gitabangag kulata ang usa ka tinun-an sa mga dili mo minus lima. Ha? Ka mga kanang nitabang niya. At tukunong ko ano ni Bikay. Na may video ani at tukunong tanaw ni kasamang names. Diri man sa kuan. Ha? Diri ni sa Mactan National High School. Kani. Gabi din ni nahitabo. Ah, tanawan ni mga isod mga bata ha. Oh. Ala. Oh. Sus. Oh, tanawan. Sus, grabiha ani. Oh, grabiha ani nga. Ah, oh, naglakaw ra. Naglakaw ning ni ang usa ka estudyante kauban ang iyang mga barkada ba ni or classmate man ni. Nikalit og duol ning sus. Nikalit og duol ning laing mga tinun-an. Oh, wag mo na yung kabarog itawon ang gikulata, oh. Sus, naaksog kalipong, oy. Ha? Naaksog kalipong ni Barag ang kaning gitabang at kulata, oh. Sus, grabe, ala. Kaning usa na may gipuspos lagi. Unsa man ay ang gigunitan. Ha? Tanawa, oh. Sus, sabiha, aning kuana. Kana na ang kaisog aning ni ang mga bataa, pero... Ha? Isog ni sila, pero ni dagan ba yan? Dagan sila po. Oh, tanawa oh. Ni aksyon og ganang kwan in town, ni aksyon og barag ganing ilang gikulata, ha ni aksyon og barag. Ya dugay naka sus, ala oh. Dugay naka. Pagkrebiha isuga ani nila no. Ha, pagka humag kulata, may gani kay naay ni busina, ha? Gibusinahan sa mga ni agi nga mga sakyanan. Moto nga nilagyo. Idagan oh. Sus. Gabiha ni mga bata, ano? Nga, grupo-grupo, tingalin nila, oh. Ah, kato mga nagsumbag ang ilahang pantalon, ang ilahang kanang naang kasunis, color green, ang kaning gisumbag, color itom, so posible ni nga, dili ni sila mga classmates. Ha? Ang iyang mga kauban, wara po ni tabang. Ano man si mga kauban, oh, wara man po ni tabang. Ha? Adlo po tingaling ha, pilapil tana, basig magpagan sa taan. Ha? Kaluuya sa kuha, no? Oh, tanawa, oh. Ha? Pagka, kuha na ba yung taon ni mga mata? Kaning grupo-grupo ba? Grupo-grupo tingali ni, okay, ganun ilang man ang gitabangan, unsa may ilahang, ha? Unsa may ilahang atraso, ani ka, ha? Oho. So, atong kanon si Juan Radio Manzin Galiardo kay naka-sanbay ron sa Picas Linya makasama unsay update ani. Ha, unsay update aning ni ang mga batang-on nga kaning ni ang nitabang pagkulata aning usa ka estudyante in town. Ano na ba si Radio Manzin na kasama Marisa? Okay. Radio Manzin, na kumusta maning ni ang usa may update ani? Kaning gitabangan og kulata in town dias Lapu-Lapu.
21: DYHP.
1: Yes, Radyo Mania, Benji, posibleng trip o naalaan lang ang gitanaw nga motibo karon sa ato ang kapolisan na din sa Lapu-Lapu, particular sa Station 2, kasama nga Benji, ang ato sa atong pagpakiginabi ni Police Major Felix Cleopas III, ang happy din sa maong buhatan, na ang ilahan niya nakuha ang impormasyon, posibleng trip or naalaan lang ni ang biktima kasamang Benji.
0: Uy, naalaan!
1: Naalaan or trip lang din sa mga batan-on din sa ilahang lugar kasamang Benji. Sa ato ang pakigya, susi din hi, nangayo tag background din nyo kung unsa dyan ang nahitabo. Nga nung nakutid sa punto maingon ani dyan kasamang Benji.
0: Nahitabo okay, grabe man to pagkakulata. Muraman, og naay dako kayong atraso.
1: Murag inaana agyon, murag itinuod na hinaikan din nila in town ang biktima kasamang sus. Benji, nga grade 8 student.
0: Grade 8?
1: Nga, kasi-anyos pa ni kasamang Benji.
0: Pila.
1: 14 anyos.
0: 14 anyos, oh.
1: 14 years niya. Ang kining mga nangulata ka sa mga Benji, ato lang kundagaan o background ang ato ang mga suking tigtaninaw. Unom ni sila kabuk ang nagtabanga.
0: Unom? Uy, daghan man di ay!
1: Daghan kaayo ka sa mga Benji niya. Puro po ni sila 14 anyos, mga grade 8 students sa susamang eskwelahan rapod ka sa mga Benji.
0: Pero dili ni sila pareho og seksyon.
1: Dili pareho og seksyon. Lahilang sila og seksyon, pero same sila nga grade 8 student ka sa mga Benji. So mao na, nahitabo ni ang kaning pagpangulata, mga alas 5 pasado sa gabi ka sa mga Benji, kay ting uli na di ay nila sa last nila nga klase. So nahitabo nilo, kay naamang gito sa video, nakuha mong po niya, diri na gini siya doon sa Mactan Elementary School ka sa mga Benji, ato sa pagpanglakaw aning mga estudyante. Ang kining maong biktima, wala lang ginigay hatag, no, ang identidad or identity, ani niya ka sa mga Benji, ikaman aning mga nalambigit, yun. Padong na isa uli, kauban ko ang iyahang mga classmates. Naglakaw na sila ka sa mga Benji, pero ang kaning mga nangulatag, sunod po da ay ni o kalit ng misiya nga gipang sumbag ka sa mga Benji sa unong ka mga estudyante po da. Niya ang gulo ra ba o ang motibo, kaya nailan ang ato ang update kay Gay, subay magini nato karon din sa mga Benji sa Lapu-Lapu Police Station. Station 2 din sa may Mactan ka sa mga Benji, no? At o yun nga hinabi ang ilangang hepe niya. Nailhan na nila ang lima sa unang
0: nailhan na.
1: Oh, nakailan na sila kasamang Benji, ilahan na po din niya gisusi. Kaya ilahan mo rin tapukon kasamang Benji. Kaya para po itong unsay mahimo po sa itong mga kapulisan. Ang usa na lang, kahit di naman kung maklaro sa video, mao po lang struggle kasamang Benji. No?
0: Pero kung nadakpan na, katong lima na ilahan na, sa rugwa sila magkahibalo atong ilang kauban.
1: Mauna ang gisusi gidron kasi mang Benji kay posibleng nangahadlok pud ni ang uban na nga mga nalanggigit. So gisubay gihapon ron sa ato ang kapulisan ang kining usa na lang gid kasi mang Benji maoy latest gid nila nga nakuha karon. So puro ra pud gid ni sila nagpuyo din ni sila Lapu-Lapu di ay kasi mang Benji do lain-lain man gid sila og barangay. Puro ra gid taga Lapu-Lapu City ang kaning mga bataa. So sa ato ang nasairan kasi mang Benji ang kining manggong unang nanumbaga ni ining biktima na asya Manghud. Kaya matod ba, ang katong Manghud, ining nanumbag ka sa Mang Benji, gibuli siya ni ining biktima. Na matakil ka sa Mang Benji, nagibuli niya. Ang kanina nanumbag una, kaya nasuko man siya. So, nangutana siya sa iyahang Manghud kung kinsa ang nambuli. Isungog-sungog. Ang gitudlo, ang katong biktima ka sa Mang Benji, pero ang ato ang nakuha po na detalye ka sa Mang Benji, posibleng pari-pariha ra di ay og picture or pare-pareha rag naong meaning victim.
0: Ah, pare-pareho rag naong di.
1: Pare-pareho rag naong di ay mautong ang motibo nga nakuha sa itong mga kapulisan na naalaan. Usa sa ilang anggulo, naalaan running biktima kasamang Benji. So ang nakapait pag may gani kasamang Benji, kaya wala agi din tao ni dala ng mga hinagiban ang mga bataa.
0: Sus, kuyawa atong nakadala pa o niya, grabe ra ba nila, kapilagod mo, tugpa ang kumo dito sa lawas aning ilang gikulata.
1: Uy, kayo kasamang Benji, kay bisag mga bata niya, unom o usa kasamang Benji, di lalim. Kay ang gatabang in town niya, niya puro mga lalaki, na anabigidik kusog ang kaming 14 anyos niya kasamang Benji, ilabi na nga lalaki pag yun. Mautong nakaangkot din in town o mga bunog ang kining maong biktima. Pero sa pagkakaroon kasamang Benji, na anain town niya sa luwas na kahintang, no? Niya, ikuan po niya, kay na trauma manggid niya kasamang Benji. Ang kaning biktima, hepe nga kanang nakahibaw na siya sa mga Benji nga kanang naapunoy mo atang niya kay giingnan so siyang igagaw. Di ba niwala niya ka sa mga Benji kaya kinsa magbuhay mo kuha niya nga huwag mong good choice sa. Sa punto ka sa mga Benji nga gisugan gid siya ni ining unom ka buok ng mga bata ng mga estudyante.
0: So nakahibalo na siya di ay kay gikwanan siya nga na imo atang nimo pero kadto gibaliwala niya di ay.
1: Oh, wala ra siya ka sa mga Benji. So, wala sa siya gadahong inato po na ikadaghan o inato po na iyahang masugata ato sa iyahang pag-uli. So, sa nagdahong si Bintaon ka sa mga Benji ino niya, wala siya nabuha at mo action siya og sukol, pero uno magkabuk ang nagtabang.
0: Pero kanang iyahang nga mga kauban naglakaw, kuan man sila kabuok sad, murag upat man eh, or lima man sila, wapa mo, mutabang igor mo pong naglantaw, di ay?
1: Nahadlok po kayo sa mga Benji, kay siya mang gid ang dipunterya. Meaning, unom kabuog din taon kasamang Benji, no? Maayo na lang gani kay na ay naka-video ang ginakakuha sa Pangitabo. Nagali po na ako sa ito ang mga barangay Tanod. Nasaira na ito kasamang Benji nga doon naman po dyan hindi ay gideploy, gidira ang mga polis na ito.
0: Ah, so doon ay mga polis?
1: Oo, na ay mga polis kasamang Benji. Kaso lang, ang ilahang outpost kay kuan ang kining na kuan nila nga pagtuo nila kasamang Benji nga kani mga batan-on murag wise pod gani maayo pod kasamang Benji kay didto gid sila palayo gid sila sa outpost sa pulis.
0: Oh, pulis ray bantayan.
1: Oh, pulis ray bantayan kasamang Benji gani gi klaro gid na ni police major Cleopas gani ha sa tong pag hinabi niya nga naa sila gi-deploy dira gani magbuhat gid na sila og kanang checkpoint kasamang Benji kada sud sa mga bata o gawas sa mga bata. Lagi na kanang busy ang dalan kaya para po sa ilang seguridad gid kasamang Benji. Pero ato lang din higayon na kaya gitiming lang gid nila nga approximately mga 1 kilometer ang gilayon gid kasamang Benji gikan sa mga pulis o ang nahitabuan. Nga maragibantayan ragid ang mga pulis nato nga nakadeploy adtong higayon na kasamang Benji. So di ko ano ni pagkahuman nilang kulata ni subat kasamang Mang Benji, pero ang kaning biktima matod pa ni eskwela ni pagkaugma sa Mang Benji. So, itong nasubay mo sa na istorya ni siya sa principal, sa mga maestra, niya na ako yung mga nakaila sa mga suspect, maotong nag-lead po sa ato ang mga otoridad kaya sa Mang Benji nga na-identify din nila.
0: So, kaning ni ang kuan, kaning ko nung biktima, unsa ni ka tinuod, Rajuman Jane nga kuan eh, kanang na ang unsa ni siya kanang na ilo ni siya maginikanan or kanang napabani ka na sa mga parents wa na
1: sa akin na ibawan ka sa Mang Benji iyahan na lang lula ang ating manggit niya ka sa Mang Benji.
0: Sus ka lulu. So naasa nagpuyo siyang lula?
1: Oo, naasa nagpuyo sa iyahang lula. Mora na ato ang nahibawan pero wala na gid ni hatag pa o dugang detalye kay minor mang po gid ni bataa ka sa Mang Benji. No? So ato wala nahibawan na ani siya sa iyahang lula. Nasasiyahang lula ka sa Mang Benji. So, maay na lang po gani kay luwas na giging tao ni ka sa Mang Benji. No? Kay nasumbagan naman ni siya niya. Pagkahitabo, gidala dayo ni siya sa ospital ka sa Mang Benji para po naatiman. Matagaan siya medical na atensyon at sa mga buntog po niya iyahang na angkon giging tao sa maong pagpangulata ka sa Mang Benji.
0: So, unsa man, na istorya sa police kaning ni ang biktima nga siya bagyo tong nagbuli or doon na ba siya gipasakitan ng laing estudyante, laing tinunan?
1: Maupan na.

0: Yung mga nalambigit ka sa mga ganji, ang kaning usani, ang kon nga kanang, siya ang unang nisumbag, tungod lagi kay iyang mga gibuli. So, mauto ang kapulisan, pagdawat sa maong informasyon, ilahan na po din baliko ng kaning victim dito sa mga ganji, kay para kung unsa gid ang istorya day ani, kung unsa gid ang hinungdan, tinuod ba nga naalaan siya, o tinuod ba gyud nga siya po ang nambuli ka sa mga ganji. So, mauna ang gisubay parun sa ato ang kapulisan. Kaya, human ani ka sa mga ganji nga ma suta or mailhan na gid ni ang ikaunom nga nangulata po, abuton man ni sila kasamang Benji. So, ipatubang man ni sila. So, nipahibaw si Police Major Lopa, nagaanap na niya o info kung karong Lunes man ang ilahang adlaw nga ipatubang sila kanan kasamang Benji. Kaya karon napadayon sila sa pagsubay nining usa na lang gid katingunan. So, kung mahibawaan na ni nila, mag-abot sila iglunis kasamang Benji. So, sa tanaw ni kung unsa jud ang istorya, ani unsa jud ang hinungdan kay Moraga. Mga bata pa kay kasamang Benji, ino niya, ani na ba? Luoy ka.
1: Oh, mga kuha naman, kanana ang isog naman kaayo.
0: Isog niya. Murag kahadlukan na kasamang Benji.
1: Oh, kanikuyaw ni kong ani o kanang naang magkadako sila nga dili na to pitulon. Magkwani siya ka nang magdanag ni batasan, ani ba? Or basig mo, sobra pa ni mo, soda ni grupo-grupo, mangulata na ni. Ha, delikado ni og dili ni mapakgang ning ni ang matang nila sa ingon ani, pero muna ang ato san tan-aon kay unsa man ni tinuod bagyod nga kaning ni ang bataa nga gibiktima nakakuan ni mao ni ang usok ni nambuli or unsa ba kahay kuan kay pananglitan og gibuli niya ang iyang gibuli iyang manghod iyang isumbong dito sa kana ilang maestra o bakas principal.
0: Kana, tinood din ang tapas sa mga Benji, no? Pero ang ubang nga batan, hindi na ito masagtan ang ubang batan unron ka sa mga Benji. Kaya maglagot sila ba, murag, adto na gid na mo, diritso na gid sila sa katong sadan gid ka sa mga Benji. So, diritso na sila pasakit gani ka sa mga Benji.
1: Oh, niwa pa'y klaro, wapay kumpormasyon o ganang na ang mauban na ugdi.
0: Oh, mga humihong ragani kay sa mga Benji, kaning mga istorya-istorya po, usag din sa makakadagit o gubot po ka sa mga Benji, no? Kaya ang istorya ra ba usahay, madungagan, makwaan, niya mo nang murag mahinungdan sa gubot ka sa mga Benji. So, ang mga estudyante ra ba ron, lahi ron ang mga nagtubo ka sa mga Benji, kay mga gubo kag pasensya. Niya ang kanyang mga estudyante ron, kay gawa sa mga manumbag, magdaladala na ba po din mga hinagiban, mga armas ka sa mga Benji, nga makakakuan yun, makapanis, makapahatag o kahablok yun sa uban pang mga estudyante nga gani ang eskwelahan ka sa mga Benji no usa gidunta na dapat sa pinaka-safe gidunta nga lugar alang sa ato ang mga estudyante. Pero inani nga kadaghan na bigayo tanga nakadawat o mga inani nga mga insidente murag kahablokan na pudnoon ka sa mga Benji ang kining eskwelahan. So maayon na nga ang kapulisan ingon man ang mga magtutudlo kasamang Benji no sa maong istilahan na nag-coordinate naman po rinoon sila no na naningkamot gud sila kasamang Benji daw di pa implement naman gud nila no ang kaning ilahang mga dapat gud unta nga buhaton sa mga bata pero wa sila mabuhat kasamang Benji kay dili pod ma-apply sa mga bata gud intaw nang ilahang mga gipangtudlo wa sila mabuhat labi na gud makagawas na sa istilahan pero manung naningkamot gud ang ato ang mga magtutudlo ingon man atong kapulisan kasamang Benji nga dili na ni mausab, dili na ni mausbang ka sa mga Benji, wala na yung mabiktima or wala na yung makabiktima pa sa pagpangulata ka sa mga Benji.
1: Kaya muna ikuan kayo, kanana ang paitaon kayo. Ah, Radio Mana Jane, so mga hinaotang tinuod ni sa tuang kapulisan, paniya ang DSWD, naman sila ipahigayon nga kanang naang kuansad, ilahang murag psychological nga kuan na sa aspect ba nga bahin ani nila pero ato sang paminawon ang kaning imong interview sa Hippie Radio Manzin kasi nga naning hippie ha
0: si Police Major Felix Cleopas III kasamang Benji.
1: Sige ato kuno paminawon ning imong nga interview ganiha kasamang nga name sige no be
2: Sige ka po ato mang while.
3: Sir, maayong buntag sa UHPRM and Cebu, ingin man sa IFM Cebu ni sir. Sir, nakuha sa among atensyon ang katong nag-viral na video sa usa ka estudyante, grade 8 student nga gikulata og unom pa mga estudyante. Sir, mga inig-update, but before ana, sir, mga inig

0: gamay background unsay mahitabo ato sir?
1: Sa mahitabo ato ma'am while nag-awas na sila ay padong na manguli no gikan sa Skilan approximately mga 6:45 sa gabi atong July 28 no 2026. Sumatong ang katong isa ka bata ang victim kauban siya mga classmates while padong na siya ni Uli. Diya sa may isuya na notice na niya nga na ayun nagsunod no na nasundan siya ba. Mato while naglakaw siya dito sa dito na sa may Mactan Junction tapit unahan sa may atbang anang Mango and Residences na kanang building diha. So diha gyud hitabo mato nga gi kalitan siya kuan gikalitan lang siya og sukma ko sa katong unong ka mga estudyante ra sa
0: update ato sir na ilhan na ba to?
1: Oo, out of 6 ma'am na ilhan naman na to ang 5 nga na so mga minor pang gihapon sa mga 14 oo 14 years old mga 14 pa way mga edad so na ilhan na to yung kanang isa wala pa wala karon ongoing pagyud ang amo ang pagila sa isa ka minor no nga involved atong paan na insidente. Mm-hmm. So man nga constant ang amo ang coordination sa to ang school authorities particularly ang principal kay sila mismo dili pasad sila kay ka ka-identify. Oo. Pero sa karon ma'am ang kini ko mga bata ato naman ning na paan sa BCBC officer sa barangay din sila nando ang mag coordinate pa dito. Mm-hmm. Kauban sa mo ang WCPD investigator sa CSWDO for sa mga possible ng mga interventions.
0: Mm-hmm. Sir, based lang sa atong investigation, libaw ana ba ang sa motive or motibo sa pagpangulata ng mga estudyante, sir?
1: Ang sa karon ma'am, ang kwan lang gyud sa mga bata, kini lang yung suya-suya gyud trip lang ba. Yeah. Ana, mao sa ang usa namong na kwan pag nakuha na mong details bitaw mm-hmm. ng detalye sa compromise ng panami sa tatlo bitong mga naasad sa panso ilaha lang sa kuan nga possible na kuan ng gyud kinang trip nila na dai kuan
0: so possible pud ba sir nga murag naalaan lang ni bataa
1: mao nay kuan nila ma'am mao nay usa sa natin kuan nga naalaan lang siya mao nang murag na sulti na to nga trip lang nila ha kay wala mong gyud sila ng mga prior niya po ang good ng mga away niya na
0: sir, nauso na ba sa ato adingi sa mga nasakupan, sir? Na doon naging mga inaling ng mga estudyante? O na, mga batan?
1: Nasa based on sa kuhan, ma'am, kung wala pa sa pwede rin may mga incidentes ng reported, no? Mga previous year. So, manang pasalamat sa nagdako, no? Cooperative sa lang na to ang barangay officials and ang atuasang mga kwan BPSOs no sa akin barangay kay dako gid kay sila tabang sa mua considering ang amuasang outnumbered gid kayo ang ato ang mga police ang mga personnel sa station 2.
0: Sir, atong klaro won ang kaning mga nalambigit or ang involved ani nga incident same ra gid sa school sir.
1: Oo, same ra sila school niya na confirm sad na namo kay ni namantay ako na sulti na ganin namantay nga constant nga coordination diyan no sa school authorities school principal so amo na confirm pag adton to sa eskwelahan sa ato ang WSPD investigator mga estudyant gid sila nga nang eskwelahan
0: sir gawas sa pagpangulata wala ba tay nakuha nga info nga nagdalaban ni sila mga inagiban mga kutsilyo ato sa ilang pag kuan atong victim sir
1: actually wala man noon tay nakuha nga mga information nga naa sila yung mga hinagiban. Kay ang kiniganing biktima ato ang ganing na gikuyugan dito sa pagpamedikal. So minor naman sa nunang yaman kay ang healing period, 2 days raman to ang iyang healing period ang nakabutang dito sa yung medical report.
0: Kung saan naman yung medical bulletin dun sa victim, sir?
1: Sa pagkatong time nga pan, ma'am, ang atong update ato, okay raman ang bata sa kay Dili. Salamat nga wala ra sa lagi nagamit og mga nagiban sa mga kutsilyo kay dali ra gyud na safe ra gyud ang victim
0: so far sir sa pagkakaron ato ang gibuhat padayon gyud ako natong investigation ug pag-ila atong usa
1: sa unom. Ma'am. Yes, ma'am. Ang kanana lang yung isa may atuan ng padayon na to o ano, conduct investigation kay para mailhan ang isa. Niya sa pagkakaroon, anahan mo yung coordinate po sa katubitong mga uban ng mga minors na involved. Kay ang ginigong nga involved uban.
2: Arajuman Jane!
1: Sigana mo din sila.
2: Ah, kalilun sa balikan na to. Balikan na to dito to taon na human lamang sa mga importante sa gayo kay ni Sinya si Kasamang Kay. Standby lang sa kadiyot ha. Alas 9.04 na sa bunta.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
8: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of sa Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress-tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo! Stress Tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
17: Straight to the point.
18: Ato ang takna alas 9 na makasama sa Kabuntagon. Palikta diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga ha o niya sa tuang nga mga naminaw at tuas ang balikan no? Si Radyo Man Jane Gallardo karon sa yahang report mga kasama. Yes, Radyo Man Jane, balik diyan ni mo.
19: DDDYHP Tata, Ottoman Report.
20: Yes, Radyo Man Benji, mao to ang ato ang pagpakihinabi no sa hepe sa maong buhatan na din sa my station 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dinabi say-say siya sa maong panghitabo o ang ilahang aksyon ng buhat karon na pantadayon gihapon na ang ilahang investigasyon ka sa mga Benji aron po da na matagaan po og leksyon ang katong mga nalambigit ilabi na gid ang katong mga nangulata ka sa mga Benji. Bahimakto po da sa maong hepe nga kung mahimo labi na gid ani nga mga batan-on ka sa mga Benji nga dili gid unta magpada sa kainit sa ulo kay para pud makalikay sa mga inani nga mga insidente noon nagmonitor man gid hinoon ang ilahang buhatan ka sa mga Benji nagpakatapod sila og mga personnel sa mga istilahan dinhi sa ilahang dinhi sa ilahang dakbayan aron pud masiguro nga di na ni mausban ang maong insidente sa pagpangulata pali sa mga estudyante dinhi sa ilahang mga istilahan kasamang Benji.
18: Okay.
20: So, magpaabot gyapon ta sa dugang impormasyon mahitong mo diini ka sa mga Benji o makakuha na ta o dugang update. Nagika na lang din is Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kauban ako sa tong RMN Patrol at ang speed pilot Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyong Rajuman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN.
18: Okay, salamat Rajuman Jane Gallardo sa imuhang report. Sa muna nga kanang ato ang mga batanon ayaw sa ninyo og saki ang panahon. Oy. Ayaw lang yung saki ang panahon kay kana na ang lisod gayo o ni bisan og kanang naang masigasalig ni sila ba nga kanang dibidata mga priso ani pero huna-huna ang naasad mo itulubagon biya no kay patuon sa most established niya yung maginikanan maprohisyo sad no sumuna so, nga ayaw ninyo na og kwa na kay dito sa Davao gani doon na po'y maestro nga gikulata maestro mga sukin digpaminaw gikulata sa yahang mga estudyante ha sus ka kwa na ba in taon ani mga estudyante nga tanawa ha kanang nga kwa na kayo mo sukol nagmaestro mo suli na ha? Kita sa una ba sa maestro hadlok kita kaayo ha hadlok ta kaayo ang uban wa nay respeto sa mga maestro tanawa kani oh tukon ni kwan tan tanaw ning video bi kay maestro sad ni hagi kulata sa yahang mga estudyante oh lala usus grabe ha adi oy kanang naba ni audio kasamang names. Oh, sumaon ni ang maestro gikulata sa estudyante oh. Jesus. Sus grabiha. Oh, sus. La, grabe makapanumag gitabangan. Oh, oh, oh, oh. Natumba ang maestro. Grabiha ani ko ana no. Oh. Tanaw ha unsa ka isog ning ni ang maong mga estudyante mga sukin digpaminaw. Ha? Oh. Tanawa unsa ka isog ni mga estudyante o oh, gikuana? Ha, gitabangan og kanang naang kulata nila ilang maestro? Oh. Samay na kuanan ani unsa may na? Ha, kanang naang lagutan ani kaha nga. Ha? Oh, sumatod pa nga gikuana ni kanang naang maestro. Murag duna oh, lala, oh, oh. Lala. La grabiha o. Oh. Sus gritso man og kuan. Gritso kula lala o. Oh. Pus puti ko saan. Natumba ang maestro. Ha, natumba ang maestro kay ha, tungod sa kusog kayo makasamang walok. Ha? Sumbag ba nga? Kusog kayo harabay.
21: Ayawa, ana.
18: Kuyawa, ani ko, ana, no? Oh. Oh, sumuni ang kanan ng ilang maestro taon gi kulata mga sukin digpaminaw dito sa Davao. Ha, Davao ba to no? Sa kwan, Cagayan ba? Davao? Ha? Ah, puti naghana mga estudyante taon ng gawas ang uban. Ha? Okay no, gi kwan mas maestro nga gi mura gibuyag nis maestro. Ha, gibuyag niya o na o. Sus. La la la la. Lala, lagoy. Diditsog hapak ang ulo, oy, sa maestro. Sus, sus. Dili man kay mga dagko ni mga bata, ah. Ha, kani mga nangulata, dili man kay tanton dagko. Grabe ka, kuano, grabe ka. Oh, tanawa, oh. Muna na nga, kanang na nga. Sus. Muna, importante lang nga, kanang hinigiban, dili makasod sa eskwelahan. Muna, importante nga, dili makasod ang hinigiban, kay delikado kay makasamag, makasod ng dito sinigiban, ato eskwelahan, ato sa sud, magbuno, na sus, Ginoo ko town. Ah, tanawa, oh. Sus, nakuha ng mga estudyante, oh. Nagsubwak ang mga estudyante sa gawas. Ha? Kay ang maestro ni Badlong nila kay Muraog. Ha? Doon naman ni Gibadlong ng maestro. O, oh. Oh, gikwan ng maestro, gitulisok. Maghuman, gi, oh, gisumbag. O, oh, lala, o, oh, gi, oh, sus. Doon ay niuna og sumbag sa ulos maestro na yun dito ni Lamok na tanan. Sus, pagkatumbag, itiwasan pag yun, oh. Oh, so, pagkatumba na nanay ni Ulang.
0: Ayawa,
18: anak. Oh, nanay ni Uwang nila. Wala, kanang na, pwede ba itong sirkulan? Ibalik ko na itong sirkul, kasamang names. Ay, katong tayo na sirkul, anak, katos maestro nga na. Tanawa, ang maestro, galakaw. O, galakaw, ni duol dito nila, o kana, o. Ni Kwan siya, kanang namurag ni Badlong ang maestro. Murag doon ay gibuyag ang maestro, o. Dayon, gitulisok siya. Ha, pagtulisok, o tanawa, gihanaan sa sumbag, o, pala. So, karindes luyo mo'y unang nakaigo. Karin di estudyantes luyo, no? Kanang ulo nga nag-kwan ay, ni gimaw nga ulo. Muna'y una nga ni harabay mga sukin, di pa minun, igos ulo. Sus, biha, o, tanaw, o, o. Po, hantod na tumba ang maestro. Ha? Hantod na tumba ang maestro. Ha? So muna nga, ni mga ubang estudyante ron, buyagon, wala, mga sukul na. Ha? O buyagon ba? Imong buyagon, imong istoryahan, manukul na. Ha? Sus, grabiha aning kuana, no? Kaning ni ang hitabua taon. Oh. Ito, maestro, kuan ko to? Kanandagan ito, buno, okay. So, nang ka nga, natumba sa siminto? Ha? Natumba siminto, kung igo ang ulo niya, oy. Grabiha, mga bata, ano? Oh, sumuna nga kanang na ang dili pa ba ni ina. Muna mangutana to sa mga atuang nga mga magbabalaod ba? Ha? Muna mangutana to sa mga magbabalaod. At to mga si, kay si Senador Rubin Padilla ni, kuha naman ani? Ha? Ni, hatag na sa siyang balaod nun sa iyang stand ani nga kung mas maayo nga pamab-an ang edad sa magpasan o criminal liability nga iadto sa 10 anyos. Ang kapulisan, ningo na sad nga okay sila nga pamab-an ang edad mga sukin di paminaw nga 12 anyos. Ha? Pamab-an na to kay no, kaning mga bata, magsalig man ni sila. Ha? Magsalig nga dili mga priso, magsalig nga. Ha? Pasulayong nagba preso, di na ni, nabhang adlock na ni, oy. Ha? Oh. Ha? Huh? Dito sa Aklan, mga sukindig paminaw, doon na po'y maestro nga gi... Kuan? Ha? Doon na po'y maestro nga namatay dito sa Aklan, raba? Kay gidunggab sa iyahang estudyante. Krabiha naman aning niya nga hitabo, mga sukindig paminaw, in town, oy. So, muna nga, ha? Kanang na ang kuan lang. Ha? Nga tuwa mga kuan ba nga maubsanta ni, kaning ni ang pangidaron, o sa mandili pa din ni Igo. Ha? Dili pa din ni Igo mga sukintig paminaw ning ni ang mga panghitabo karon sa mga eskwelahan, ha, diri sa gawa sa eskwelahan. Dili pa ba ni Igo nga kanang na ang edad ato ang pamab-an gikan 15 anyos paingon bakas 12 anyos atong obserbaran. Ha? Bulahan mag matngon ba kining ni ang mga batan-on nga pwede nakaprisuhon dito. Ha? Pwede nakaibutang dito sa lamigasan. Ha? Oh, so muna nga kuan kayo taon. Ha? Kanang na ang luoy taon kay maestro taon, oh. Sus. Pagkaigo taon sa maestro na kuan in taon, oy. Ha? Kanang na ang napulak in taon siya, oh. Sus. Nabiha taon ha kuan no, mga bataan, no. Ha? Nabiha taong mga tawhana. medyo kuan kayo kanang na ang isog kay mga batan-on na ron. Ha? Purting isuga na taon ang mga batan-on karong panahon na taon. Ato ang takna alas 9:20 na sa Kabuntagon. Onya sa Pikas Bahin sa mga sukindig paminaw atong hatagag pagtagad kay kanang na ang arita sa ha, kaning ni ang sa mga batan-on lang ha, nga mga naminaw na to ayaw mo pagkuan lang kanang himo gyud og kanang na ang ha, mga kuan ba kanang dili maayo. Ha, labi kay taas pa kay kaugmaon onya lisod kayo malambigit mos grupo-grupo. Lisod kayo og kanang maguba ang inyong kaugmaon tungod lang sa pasikat bakaha, tripping bakaha. O kaning pagka-curious mga sukindig paminaw sa ha, inining mga butanga. Now, atong hatagag pagtagad sab, no, kaning ni ang atong isgutanan kay moari ko no mga sukindig paminaw si kanang naang Secretary Vince Dizon. Ha? Moari ko no siya mga sukindig paminaw sunod simana or karong simana, murag sunod simana. Tungod kay nabalaka ko no sila pag-ayo ni adtong kusog kay baha nga nasinati sa Sugbo atong Huybis, ha? Sana all mabalaka. Aduna sa pamahayag nga matod pa, ha? Titingnan natin, ha? Kung ano ang problema sa Cebu? Ha? Sa kunoy, ha? Kanang naang sa kunoy problema o sa kunoy hinungdan ngano nga grabe man ang pagbaha sa Cebu nga wa man tay bagyo. Ha? Pa concern concern pas imong kabagha. Ah, so kanang muna nga si Vince Dizon, kana dai palugtag pag paubusan na dai sa kwans babawi kay kanang na nga note man kana. So pagbisita ni Dizon, ah, makasama ang ni bisita siya dinhi, ah, ni ani siya pag January 27, ah, katong pag ni inspect sa dito sa Mananga Bridge, no? Og dito sa Mananga River mga kasama dito sa Talisay City. Kauban pa ganito si kuan? Ha? Kauban pa ganito si Talisay City Mayor Samsam Gulyas, no? Ilang gilantaw ang Mananga og unsay sitwasyon sa Mananga? Tungod kay daghan po kaing mga kabalayan. Daghan kaayo nga mga kananaang mga kabalayan ang giano dito sa Mananga. So dito siya. Ha? Kay grabe guto ang katong tubig sa Mananga pagtino mga sukindig paminaw. Di mo mutuo nga abot second floor oy. Ha? Kanang second floor nga balay, imagine na unsa kataas, unsa kahabog ng second floor nga balay, abot diha. Abot ang tubig diha. Ha? Ang dito sa kananaang sa Mananga. Kaning ni asa man ni kasamang name, siya ba ni sa Mone sa Mananga? Ha? Sa Mananga ba ni nga video? Ha? Kaning ni imong gipakita? Ha? Mananga ni Day Arbs nga kaning video? Kuno, Mone ang kanana, ito kunong kuanon, ito ni nga kuanon be. Ha? Tanaw na to ni o. Usama ni aban ni audio ka sa mga names tanawa ha. Mo ni pagbisita niya. Ha? Usama ni dire ni. Oh. Oh, tuning ko ano na. Oh, kana na ang so mo na nga kana na ang kuan. Ha? Wari ko no sa dinhi sa Sugbo onya. Ang last niya kani sa Davao din eh, no kanin ang pagbisita niya. So ang last niya pag-ari pag katong June, unsa tong pitas June ka sa mga RV at sa kani pag June. Ha? June 22 ni ani sa dinhi mga sukindig paminaw. Ha? Kauban si Presidente Marcos, ha? Para makasama i-check ang flood control na sab. Now diri Sugbo labi na diri Talisay. Ha? Yan na pong kuan dinhi. Oh, pros Mandawi nag-adto ba sa mga flood controls Mandawi wa pa no? Ah, si Dizon, mga sukindig paminaw. So muna, nga dinhi na siya itong Enero. Unya, base sa talaan, mga sukindig paminaw, sa report ni Presidente Marcos, ang Sugbo mo ikaduha nga adunay daghan kaayo nga flood control project. Ha? Ikaduha siya kasamang names. So tanaw ha, kani akong i-send mo kasamang names. Walang tagpakita niya. Ha? Tanaw ho. Ang Cebu mo ay daghan kayong flood control project. O niya, ang Cebu mga sukindig paminaw, kani amoni ang pagkuhan dahil nato ni, to aning i-credit lang makasama sa giya aning video. O na, tanawa Dizon ay. Anaa pa si Mayor Samsam, makuyog pa si Mayor Samsam, nabas pa man eh, wala kakuyog si Pam. Ah, kanan ni Stalisay, oh, tanawa si Kwan ha. Tanawa ha, si kanang naang adiso ni Arisa din ni Stalisay, ambot ka ha, og nihapit ba siya sa Cebu City? Ha? Ah, ambot ka ha, og kanang naang si Pam na, ah, nabang ganis Governor Pam ay. Ha, si Governor Pam Barikwatro, si Mayor Samsam, ha? Sila mo ini tanaw dito. Ay kog ing na dison nga kana imong sig arisugbo pa picture picture ra kadiri pa ha para rang mapicturean ka mabidyohan ka ngano man hagbay patong tino November 4 ang tino mga sukin dig paminaw ha unya kanang naang sa wala pay tino gipaimbisigaran ng presidente Marcos kay ang Cebu maoy ikaduha sa labing daghan nga mga flood control. Doon na ba investigasyon? Ha? Doon na ba yung mga gipang investigaran, gipatawag ng mga congressman, gipatawag ng mga opisyalis sa DPWH? Ha? Muragwa man yan o, sig ane dire, kani-kani, unsa may istorya ane niya, Bekonobi, nanay. Ha? Muragyog, ha? Dison, ay ta? Ha? Tanawa, dison, muragyog. Kuhan kayo, muragyog, kanang na... ha? Tanawa, ha? Ha? Oh. Ah, tudlo-tudlo siya, tudlo-tudlo siya. Tsaka yung gitudlo-tudlo, ingon niya siyang asa man gawin ha? Basta gitudlo-tudlo, nang utana, tingali niya sa, nga nung nang tubig nga, color brown man nang tubig. Ah, so muna nga, kay Moari man ko nung, ah, tanaw, naanay ko, no, na video ang kanang naang, ha? Ang RPN anak makasa ang RP no? Ang kanang na ang radios gobyerno maoy naka na ilahaman ni nga video. Dili pud ni ingon ta nga gi-edit ni. Ha dili pud ni edited ni nga video di pa we kana kana sama. Ah.
0: Mm. Make sure na nandito ngayon. So, dumiretso ako dito at pinunta natin kagad si Mayor Samsam kasi ito ang isa sa mga hardest seat ng Talisay dahil nga sa grabing nangyari dito sa Manana River. So, unang-una, sabi ng Pangulo, ano ang kailangan ni Mayor, ni Governor, at ng iba pa nating mayors na heavily hit, hardest hit by Tino, we will provide everything. No? So, on the part of DPWH, sinabi ko na kay Mayor ngayon na at his disposal na lahat ng equipment na nandito ngayon sa Cebu. No, kahit anong distrito, kahit anong ano, basta kung anong kailangan niya, hinihingan niya, bibigay sa kanya ng DPWH, Region 7. So, from mga heavy equipment, mga backhoe, mga dump truck, mga ano to clear the area, clear the roads. Tapos kailangan din natin ng mga declogger para yung mga drainage na sigurado ko. Marami dito na puno na ng mga mud, ng mga putik from the river. We have to declog all of that. So, mumobilize na yon today. Let's start na siya today. No? So, sabi ko na kay Mayor, whatever he needs, sabihin lang niya and then he will tell the people of DPWH where to go, what to do. So, yun muna. But I think moving forward, clearly, there is a, ano here, no? There needs to be a complete rethinking and replanning of flood mitigation in, not just in Talisay, but in the entire Cebu province.
18: Ah, okay. Kariyot na sa kasamang name. Sanawa ha? So, di muna ang pag-adto niya sa kanang naang Talisay City. So, karon ha? Kanang naang, pag-arin niya sa Talisay, wa din niya hapitang Cebu City. Ha? Wa din niya hapita ang Mandawi, mga sukintig paminaw, pag-arin niya. Ha? Unya, pero wa may investigasyon sige raman og kanang naang duaw-duaw dire. Pag-arin nila niya pag last June, kauban si kanang Presidente Marcos, mantingal ito iyang kuyog dinhi. Ha? Wa din nila tanawa di ay ha? No, ningon sa dire dinhi ang statement dire nga kanang naang pupunta ako ng Cebu at titingnan ko kung anong problema doon, ha? Iya pa kunon tan-aon unsay problema? Ha, tan-aon pa niya unsay problema? Hagbay na kambinalik balik sa Cebu, wa si makahibalok unsay problema nganong Bisa gamay nga uwan taas kay ang baha. Ha? Grabiha naman po. Oy. Ha? Naunsa man. Ha? Naingon siya nga kuan ko no. Ha? Wa pa siya kay balo dayon sa problema no. Insa pupunta ako ng Cebu at titingnan ko yung kung anong problema doon. Ha? Saba di Edison. Ah, so muna nga ha kanang na ang kuan. Ha, muna nga matud pa ni ha kana na ang kasamang RV nga ato dagway sa papuyon sa direk pila ka semana Cebu kanang tinguan gyud ba. Aron maka saksi sa siya. Ha, aron maka saksi yat siya be kuno ato kuno kuanon. Ato kuno paminaw na mo ni ang kuan ha. Na kuan de no na naputos ni taos uban si kuan no si Dison no no. Oh, kaluoy pud taon di ay. Akana na ang di lalim yung trabaho magutuod no kay sunan ka nga DPWH mo be gitutukan karon. Ha, labi na nga maoy na igo mga sukintig paminaw sa kaning ato ang anomalous blood control na. Ha, ako pan Dison wa di ko mo DPWH atura ko sa DOTR, di ba DOTR sa una? Ato rakos DOTR oy kay mo abi dito kay magwapo-gwapo pa ko rito. Ato ko nang paminawon sa si kanana ang Secretary Vince Dison mga sukindig paminaw bebe.
2: Anong problema doon no? Kasi tuloy-tuloy pa rin. Ako lang si Bunga titingnan ko anong problema doon no? Kasi tuloy-tuloy pa rin ang ginawa kasi natin una sa Cebu, priority natin. Ayusin yung lahat ng mga nasira ng tinok.
18: Aha.
2: Tapos na tayo sa pag-aayos nun.
18: Uy, tapos sa happy hapo.
2: Yung ginawa, at the same time, pupunta ako sa city. Check ko kung ano yung problema doon. Tingin ko, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages, kailangan din natin gawin sa Cebu. So, ano lang eh. Kailangan makita natin kung ano yung nag-work, kung ano yung epektibo, gagawin na lang natin sa lahat ng lugar. So, pupunta ako doon in a few weeks. Pupunta ako ng Cebu nga, titignan ko anong problema doon. No?
18: Ah, tanawa sa mo. Arisa din, hey, Kai.
2: Natin una sa Cebu, priority natin, ayusin yung lahat ng mga nasira ng tinok. So yun, halos tapos na tayo sa pag-aayos doon. Pero babalik ako doon, i-check ko yung ginawa. At the same time, pupunta ako sa city. I-check ko kung ano yung problema doon. Tingin ko, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages.
18: Ah, okay. Di asa kasama niyo. Sa muna, ang ganan na ang yahang, muna ang yahang makasama ng statement nga mo ari sa diri Cebu. So, manginaon ta, kay kinito sa Tambisan, grabe man to dito. Ha, ang sa Tambisan nga baha, mga sukintig paminaw, labi na sa mga kani sa mga balay gyud ba nga kadto nga mga naigo gyud sunan ka nga halos tagaliog ang tubig mga sukindig paminaw ha. Ato kuno tan-aon to nga video kasamang names be nga katon dito sa kuan ha. Katon dito sa mga balay mga sukindig paminaw in town dito sa may Tambisan sa Tisa to. Ha, grabe to ang kuan oy. Ha? Kanang na ang kato naglangoy ang mga kuan. Ha? Naglangoy ang kaning ni ang mga tao dito, ha? So, muna atong kuanon, be? Ito ang tanawon sad mga sukintig paminaw. Oh. Kani. Oh, tanawa, ha? Oh. Muna diriya ang baha. Kani, manginaot ang susiho ning Dison, ha? Tanawa, ang manok, napulang ang manok, oh. Oh, hinuktan na ba ning pagkamanuka, de, oh? Nataas kin tubig, oh. May gani ning mga balayng uban kay naisikan floor. Ha, tanawa ang tubig dito sa Tambisan sa Tisa, ha? Ha, dito may lutaw-lutaw. Hapit na gid mo lutaw ang mga balay, tao. Alato, tarag pati laluma, o. Sunan ka, o. No, taas-taas ko ni bataa, pero ni hapit, nakuanan sa hapit sa Malapawi. Ah, yahad ang gikuan ang manok. O, yahang giluwas ang manok, tao. Uy, nagtalari na ba ning manuka, o, na? O, tanawa, o. Kuan ni siya nga... Kung sa man ni siya, lambuho ni nga pagkamanok kasamang army. Ah, tanawa ho, o talisayon. No, tanawa nga, kwan. O, yang gi, kwan ang manok. Ha, yang gi, kanang giluwas ang manok town. O, sus mo ni ang kwan in town, ha? Diri ni sa may Tambisan sa Tisa. O, kani bataa, medyo ganit ni. Taason nga ni bataa, ha? Ha? Taason ni bataa, pero tanawang tubig, o, niubog siya sa tubig. O, tanawa, o, ang tubig, sus. Lahumas tubig, uy. Oh, rabi ang kuano, ang kalawom sa tubig ba? Oh. Oh, tanawa god, oh, tanawa ang sin. Tanawa sa ang sin sa dili tusturi nga balay. Sa dili dos andanas ang balay, pila na lang ka dangaw maabot na sa tubig, oh. Sus grabihang tubiga, uy. Oh, diri ni sakop ni Cebu City, ha. Gipa, ah, pang itsa ng mga manok, oh. Sus grabiha ang kwan sa tubig, oh. Oh. So manginaot ang si Dison, ah, makakita ani tuha si Secretary Dison duaw ni niya ditog Appeal Town. Ah, kay ato ang mga residente di sa lutaw-lutaw sa kanang naang diha sa Tambisan, Tisa. Oh. Wa ni bagyo ha, wa ni bagyo ato ning Huwebes. Oh, tanawa o no kanino? Oh, motro og kwan ang kaning ni ang bata o. Oh. Adi mo ni bata murag kwan naman ni. Mga do, mga bayan o oh, tanawa o oh, so grabe ha. Akay kanang nagkasamang nim so tanawa o. Oh. Ni Salom. Sus grabe pagkataasas tubig o. Oh. Oh, tanawa ha. Kaingon ta og kwan ni sapa ni di ni sapa. Tugkaran ni mga balay. Sus grabe taasas tubig oi. May gani kay dunay second floor ni ilang mga balay diha oh. Oh atbang na sa La Paloma. Esperanza Village. Tulo ka maigsuon na kutob sa hawak ang tubig matod pa kasamang glinda. Sus grabihan tubiga. Oh, tanaw ha, grabe yung tubiga, uy. Oh, tanaw, oh, susu. Tagaliog ang tubig, oh. Sus, galangoy-langoy, delikado, leptospirosis, anida. Ah, may lagway samad ning tawhana, oh. Grabe kasamang kiyo, gihimo ng, ha, gihimo ng swimming pool ang kuano. Ah, kita mo ng swimming pool nga tagaliog. Maugyod ang ilahang dapit, oh.
4: Kalabang aniro, alas 3, mabuwas dilan.
18: Sus, grabiha, tanawa, oh. Muni ang problema, basta muulan, mga sukin, digpamin og mga usa ka oras, ha? Oh, labi na, gusto ko, no, tanawa, nang langoy na good sila, oh. Purting laluma. Be, basi makaari si Kwan, ani. Ha, si Secretary Vince Dison, ani din eh. Sus, grabiha, laluma, oh. Kani ni ano? Nisaka na sa second floor ning ni ang hapit na second floor? Tubig? Kato mga dili, second floor lagi, hurot yun mga butang o gabasa. Oh. Oh, tanawa ha. Sus grabiha nga kuan na oi. Muna ang sitwasyon nito sa taon. Ha, naka-video mga sukin digpaminaw. Sus grabiha tao no. Ah, kuan oh. Na oh. Nya ang tubig grabe ka. Kana diha good. So nangka ang mga kanal, nga puno ang mga kanal, puting hugawan ng tubiga diha. Oh, kaya purtin taasas tubig. Oho. Hasta good ang kwan, hasta good ang subdivision sa La Paloma. Kana, dool raman na, kaniluyo ni sa La Paloma, kanang naang La Paloma. Ha? Sus, grabiha nga kwan na, no? Grabiha magkasama taon ang nahitabo diri sa may kwan. Ha, Cebu City, sa may Tisa, mga sukin, digbamin na, okay, aki kadiyot sa kasamang names, ha? So, muna yung makasama ang grabe ka taas sa tubig, ha? Grabe ka taas sa tubig, o niya, pari man kuno si Vince Dison, ha? Galing kay inig-ari ni Vince Dison, masigting init pod mo, ari. basi og ting init mo ari o baka ha. Mo ari ra baka mo igo ra mo li diha sa mga kuan. Ha? Tanawa ang mga video, tanawa ang mga kuha sa mga kahimtang ba diri sa mga sudlonon. Ha? Asi ka na ras karsada ra. Ah, okay ra man, karsada ra man mo. Baha ra man ang tinguan. Ha? Basi maura na pasangil po nila ba? Ha? Okay, standby lang sa magkasama ha. Ato ang atakda, alas 9.40 na sabunta.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
21: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
25: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
26: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
27: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
25: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
26: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
27: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
21: Available na sa Mercury o mga suking butika.
19: Chef Living Testimonies.
28: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
29: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
28: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
29: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bakto.
19: Living Testimonies.
30: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
31: Kidney care time!
32: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
33: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
34: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
35: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
36: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
37: Oh, simple, Russell Max! Paka-plus og sed liniment oil!
36: Basin ba yung mabatalon kung balik ka na, ha?
37: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas!
36: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
37: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
38: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
39: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
40: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
41: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with lutein.
42: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
43: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
44: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
45: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gaming panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
3: Good

0: Holly Coffin, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Straight to the point.
2: Ato ang atak na alas 9.45 na sa 46 na sa Kabuntagon. Balik na magkasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga. Oni ato nang kwanon sa di pat na mobalik sa kaning sa flood control mga sukin digpaminaw. Kaning pag-ari ni Secretary Vince Dison. Ato sa ning tagag pagtagad kay sumning kalakihang doon na may asawa or kanang naang bana dini, doon na may bana mga sukin digpaminaw nga nasakpan sa iyang asawa, ha, kasamang NIMS, kay sa magkalakiha nga, niingon nga madugay kong uli day ha, madugay kong uli day kay kanang na ang amuang supervisor mag-meeting pamiday. Amo ni nga kanang na ang katong sa impeachment ma-apply tong unusual o suspicious. Di ba, example to ni Attorney Rufil gahapon? Ha? Gahapon ba to katong suspicious kasamang kananaangake nga aog unusual? Ha? Ang kanang unusual, muna nga palitan ang regular nga tig-uli sa imong bana, imong asawa, alas 6 sa gabi, eh. Og mo palitag makauli na sa alas 8 sa gabi, eh. Alas 9, unusual na. Ha? Nga kananang anong dili sa makauli og sayo, pero wala na nagpasabot nga dili sa makauli og sayo, sala na. Nga naman, kaya doon na may di makauli. Kaya nag-meeting pa, o baka ha, taas pa kayang baha, o baka ha, na ay agitambungan nga party. Ana, so kanin ba, nadugay na kauli? Ha, so gipangutana sa asawa nga asa man kadong? Ang ano nga dugay magka na kauli, nga nag-meeting pa miday? Ha, nag-meeting pa miyon niya, ulan-ulan man, yung kasada, basa-basa da. Ha, wa pa'y kwanday, kananaang, wa pa may kasakyan, God. Wa pa may kasakyan, o niya, kananaang, kwan kayo, sakay pa man kayo, day, o niya, timing po, nag-meeting me. Ha, kwan pa kayo, kanang basa, pa kayong kasada, day. pero ang asawa, murag daan ng gaduda, day, ay. Ha, ang asawa, ani, murag daan ng gaduda, nga, kanang naang, dunay kwan ba? Ha, dunay, dili maayo mga sukindig paminaw nga yaha nga nabantayan sa bana kay mo lagi na nga murag na sa lihok ba kay duna na nabantayan duna na katingad-an o kana inunta nga duna na katingad-an duna na kanang naang nabantayan ang yaha nga kanang naang asawa nga ngano man nga adi man ginhapon ani niya subsub man syaro man og kanang naang syaro man og sige sila og meeting. Ha, syaro man og kanana nga sige sila og meeting. Hindi po nagoy ingon nga masige sila og meeting. Di karon, gisundan. Ha, gisundan dito sa kanang na ang yaha nga kuan gyud. Gisundan dito sa yaha nga asawa mga sukin digpaminaw. Sus ga meeting ba di ay nga ha, basa ba din karsada nga lain may nagbasa ay. Ningon sa wako ng kasakyan, pero lahi man din ng iyahang gisakyan. O, tanawa, tanawa. O, kanalan ng, uy, wala man na ikwanday, wala man na ihapin sa dughan di ay. At tanawa, uy, tanawa, dali ang nagkatindog, luwi. O, basta padidit, ganito, dali ang luwi yung katindog. At tanawa, ha, keng, ano man nga, kwan man nga, kani na kwan magunin na viral link mayro atulan ning credit na nato ning kasama Justin Lloyd kaning iya hanga nakwan kay sus na aktuhan gyud dito uy an aktuhan dito pag sus grabihan naman nga ay lagi pa kwan kanang na ang kwan kanang gripo sa kwan nang nadugan ay lagi paklaro kay kasamang name sa at tanaw ho kaning ni ang ana lang sa o kada lang sa unya medyo kuano ni siya kanang na ang medyo pution. Ha? Kaning iyaha nga kuan? Ha? Kaning ni ang babae ba? O medyo putioning babae o niya mahitsura po. Ha? Mahitsura ang kaning babae hamis. Ha? Hamis ning niya nga kuan? Hamis ning niya nga babae mga sukindig paminaw. Awa ha? Hamis ni siya o niya medyo straight og buhok. Ha? Di amay kanang naang picture gyud diri. Adi amay picture o niya pagkahuman. Huwag yun sila. Pagkaabot lagi dito, huwag mga sapot. Uy! Ha? Huwag na yung mga sapot. Niingon nga, Haningon ang bana nga, day, wa ko'y kasakyan, day. Pwede kasakyan nga, lain man di ay ang gisakyan. Ha, day, di ko kasakay ron, day. Sus, dito man ni kabayo, di aslai. At tanawa ra ha. Ningon pa dito, loy po tang asawa. Sige dong, ha? Sige dong, kana na ang sobraan ra ka na mo, diri, o kanang na ang sudan dong, diri ra ka man ni hapon dong. Ayaw na lang, day, diri ra kay mabusog, kurong diri, day. Ha, ningon nga, mabusog ko rin dirira, day. Ha, ayaw lang ug kanang kwanda, ayaw lang ug kabalaka, day. Ha, kamulan di pangaon sa mga anak, day, kay kanang naang kuan, ha. Ha, diri ka rin, nasa among meeting, day, dining kwanda, mabusog ra ko rin dirira, day. Ha, di ay kwanda, kanang ngamon supervisor, day, ga kuan man, ga order mag-buffy, day. Ha, pinabuffy-buffy, pas ang kagara. Ah, so muning laing term sa kanang na ang padidit is miringhoy kuno sa ni ha is miringhoy ha. Ah, lain may gisakyan, lain mo ay gisakyan di ay ha unsa man ni ang gisakyan dagoy dili ba ni racket ni gisakyan or at tanaw ang kaning nang lalaki murag yug nakasakay og racket ha murag yug nakasakay ba og kana bang ha? Krabiha makasakay tawhana. Ah, tanawa ha. Ah, so kaning ni ang kuan siya unya medyo kuan siya medyo hamison unya puti. Ah, tanawa ha. Atoy pakita niya. Ato ipli ng video ron kadiot tan sa kayo. Kamu ba? Ah, nagdali sa nis kasamang luwi. Ato bitan na ipli ng video ron kay tas taas man na. Ato nang i-play ng video, ay kabalaka, ato nang i-play ng video ron, pero ato lang sang i-kwaning ni Aba ang nahitabo ba? Kaya mutan ng gunuban nga, ha, naunsa o gakuan, ha? Krabihaan ni Tawhana, no, mura man o ka ng, ha? Mura sa o ga-lounge o ka ng racket ba? Mura gi-lounge niya ang racket, di ha? Na po yung nag-ingon nga, mura rin ang sakay baruto, ha? Ha, tanaw ha, jokan na ikan na o sige dong, ikuan o gamay, ha, iana lang gamay, kaya tanaw na to ha mo, maingon na kong istap o pananglitan o makita na gitong kuan, ha, katong kimba-kimba, ay gito ipakita, no. So nang kahubo sila tanan, ha, kani-kani-kani, ay, kana-kana, anak lang sa, ha, kay murag na labian tong ayo. Ha, tanaw, murag na labi, ay, pagpalabi, so kanisa, o, tanaw ha, video na, ha, may gani kay no yahang gikuan ana ang yahang kuan ba ang yan dughan ang yahang buntod ba nga sukindig paminaw sa yahang dughan yang kitabunan pero wa na agi hubo ang kuan ani kanang nang way mga support sila ha way mga support so muna nga kanang na ang karon diri sa biraman am ganito na sakpan no katong kuan sad na oh nasa toy na sakpan makasama so muna nga nganong mga di man maghunong, di man makontento sa ning uban tao, no? Ha? Magkakatunog ka na bang kontento?

reboot. Sige na, sige na, hinay og aginod. Sige, aginod ang video gamay, be, tanawa ha. Oh, tanawa. Muna ang kanang kwagon, oh. Oh, nakatulog sila doon. Kanang-kanang, laki. Alam din ang laki la. Uy, o din ang laki, oh. Sus, pagkadali, asa kwas laki, oh. Alalalalalala, kanang-kanang, ay, uy. Uy, hasta de sa ubus, wapoy sa put, eh sila. Pagkatugnawa aning kalakiha gud ay ha tugnaw kay kitingulan man ni o tanawa o ang babae makasama kana i-blur to gamay nya karon taw-tawod ato ang i kana maklaro-klaro sa og gamay ba og di na gani makitang nang i-klaro-klaro na to gamay ha sunan ka ana nga tintugnaw mga sukin di kana ana ana man lang dong ana man ha sunan grabe ha tintugnaw ken dako. Ha? O niya, kanang na ang nag-uan na sila dito? Ha? Ang asawa, tao na balakang asawa, ano mang wapaman mauli, nga disuras naman, wapaman mauli? Ha? Motong nga gaduda naman daan ang asawa, ha? Yaha mga sukindig paminaw nga gikuan. Uy, ha? Kuyawa anig panuhuto nila, no? tanawa, habi ka na, sige, ka na, be. Kana, dong. Inay. Okay. Okay. Oh. Oh, barog sila doon. Kaya nasakpan naman, oh. Oh. Oh, hinahinay siya og taod sa iyahang short. Uy, ang lalaki ng Orsonis Dritso. Wa man na ka, ah. Nalimtan ang brief na og saka. Wa na makasulob sa brief ni... Hatanawa, Bekono, hatanawa. Pirmino to, nangakuan pa sila, oh. Sus, nakuan sila, oy. Kanang nabulabog sila. Oh, tanawa ha. Nabulabog sila kay asa man to kato sa paghigda nila? Ha? Sus grabe ha dene. Uy. Ha? Oh. Tanawa mo na giingon nga kwan, ha? Kanang naa nga nag meeting kuno sila. O nya ay kabalaka dai kay ari ra ko diri mo kaon dai mabusog lagi ko ron dai kay naay buffet si supervisor. Lahi man buffet ha di ay. Ah, tanawa. Ibalik ko na to kasamang names. Katunto ang nagkatong pagdulog, pagsugod yun nila pagdulog, ana. O katubang nagdulog, di ba? Dulog to, murag ang laki o bay, murag nangatulog. Nakatulog! Ha? Nakatulog sila. Kanang, nakatulog sila. Tanawa, kana. Ay, ibalik gamay. Katubang, tulog sila ang babae. Ha? Nagkuhan in taon ng babae taon. Gahayang ang bay, o niya, ang laki sa do. Kana. Katong, sa baga to, makita ang laki do. Kana. Oo. Hala, uy. Hala na unsa. Hala unsa man ng kalakiha nga? Ha? Unsa man nido nga? Unsa may nakita nga nagakuan man lagi ni? Rabiha ani. Ha sunan ka nga nakakuan di ay uy. Mao di ay nga wa na makatubag sa tawag, wa na maka-text ang kanang bana mga sukindig paminaw sa asawa kay unsa man di ay kasamang kinga. Wa naman, ha? Nakatulog sa kabusog, ha? Ha, kuyawa, nakatulog sa kabusog, oh. Ha? Nakatulog sa kabusog. May kana. Tanaw, ha? Ang laki na kani, ulo man is laki, oh. O niya, ang kamot sa laki na asa murag iya habang giaksog agbay ana sa kwan sa babae ana pero ang iyang siko makasama di adire na dapat sa usa ka buntod sang inday marukoy sa ning lakiha. Ha, nakaingon batag unsa mang bufiha? Ha, unsa mang bufiha? Sus, kuan man day gidahanan man day ag bingka, ha? Gidahanan man day ay ga bingkang pinalutaw. Ha, ang nabusgan sa laki di ay kay nabusog di ang laki mao di ay tingalang asawa ngano man nga di man ginhapon siya nga kanang naa nga aray man ni man hapon makuyog man ni panihapon namo unya nadugay na di na adto man hapon sa ila ha ingon na nga diri ra ko dai sa gawas kay ana nagami kaon ana dito ha magakaon kaon mi aguy gibusog man es bingkang pinalutaw.

0: Ha, tanawa ha, bekan na kana kana kana kidaw nga kana na son. Silang duha nakatulog. Nakatulog silang duha nga puro way mga sapot. O unya na sulod ang kwan, sulod sa kanang asawa. Ha? Abi kono kana na ang ikuan kono. Ha? Sige sige kono kasama nga names, ha? Oh. Ah, tokon ipli og balik bet, ipli balik okay. Hmm. Ah, kani tanawa oh. Oh, pagkasakpan na nila, sus. Isulod ay sila dayon sa kuan. Ha? Kanang na ang yaha mga sukin digpaminaw ng asawa dayon, oh. Ang laki mo ay, ha? Nakakuan pa, nakahinanok pa gamay. Grabe. Ha? Grabe, ha? Oy. Ha? Nakakuan siya, kanana ang nakatulog, ha? Pero unsa man ning classes bingkam pinalutaw kuani kanang bingka dito sa Asturias katong dawa or dili kanang dawa day kuan man kanang dawa nga bingka medyo humukon man siya unya dili na kayo muliki ang katong pinalutaw gyud nga busok nga pinalutaw dagko kag liki to tinuod bitaw sa bingka ba kanang bingka bitaw nga kuan man dunay uban nga magbingka kanang naa nga harina gamit sa harina ang uban sad kanang sa humay na kanang na ang humay kanang galingon mo na nga kuan no? Ang laki tao no na kuan ha oh grabiha aning kuana no ingon sa kuan nga oh kana kuno dong tong balikon mga sukin digpaminaw pag ha kuan ni kay ha kuan man kanang na ang kuan in town ini oh sus kaluoy sa asawa tao no ha pero una ni hamis kayo onya mo na na ha sakpan mga sukin digpaminaw na daot. Ha? Daot sa litrang B din. Ah, dano, gisulod sila. O, nakani, o. Kuhan siya. Kuha na yung karsunis diritso. Ha? Ang butog asa na gawin. Nalabay ito yan sa put na gawin. Ah, kulata. Ha? Dito, gikulata kayo. So, gikulata mga sukin digpaminaw ang kuhan. Ha? Yaha nga ba na? O niya ang babae sa ito. Ito, ha ang babae o kana kana na kay tinaw do ha kana kay tinaw be usba kuno be puti mo tumblo kani o puti kulata o oh asa mo to kani kay tinaw ni o kana dayong ah nga tinaw lubuga sa dato gani tig bagulbol ka sa kana o na sus oh wa gyud ka kwan ha ang babae makasama sa dugaya ka bangon ah, nasa nag-ingon nga, mura man nag-bingkas katmon kasama ang binsa. Ha, tanawa, oy. Ha, sumuna nga kanang na ang kuan in town kayo, oh. Sus, isu. Way asawang malipay, anak, no? Way asawa, labi na nga kuan. Ha, muna nga, kanang mga nagkuan diha karon ayaw o gupa ninyo inyuhang pagpuyo. Ayaw o gupa, kakining niya, usa man ni kapagluib o niya giguba ang hasta mga bata ang kaugmaon sa mga bata ba no maguba ni ini tungod kay wa na may maayo o niya ang pagtinagdanay dihas kami niyoon ha kung nagka kuanay na nagkasiluay na no labi na no sus nagdalag pintol di ay oy ha o tanawa nga kana nara malagi ng tinaw lagi ganiha lubuga ato di ba ito maklaro mo na sig bagulbol sig pangalot buhok si kasamang luwi di ay ha? Iklaro ko na ito gamay. Binaara man eh. Ganiha pa kalubuga. Ganiha. Hindi mo sa kaklaro. Pero at klaro na gamay na. Oh, sarabiha sa dani. Ay. Ha? Oh. At ito naman teknisyan mo yung nakaklaro po dani. Dihag maayo. Ha? So mo nag-ipuspusan sa asawa taon oh. Ha, so muna nga money tambal sa mga bana mga sukin digpaminaw. Ha, money tambal sa mga bana nga kanang naabang dili makontento silang asawa. Ha, ang uban bisag naglisod na. No, bisag naglisod sa pangabuhi, naay mga anak nga gipaeskwela, wala gani makahatag og maayong kana bitong kinabuhi sa asawa or wala gani kanang kuan. Ha, apan saktan pa og kanang or kanang sagulan pa og kana na ang binuang. So, dili ni maayo ha. So, katong mga wapan na sakpe, ha, katong mga wapan na sakpe, unya ni sulod-sulod, aning ni ang kabit-kabit, Ha? Wa pa uno sakpe, ayaw mo paabot nga masakpan kay mabiral mo gani na. Ha, so mao na nga kuan ba di ay karon na girlfriend day. Oy. So girlfriend day di ay karon, so base og na ay nag-celebrate diha nga bisag nanay asawa halaga celebrate gyapon. So karong adlaw girlfriend day di ay karon, ha? Pwede di ini sa dili ma-blur di ay. Ah, pwede man ini di matinaw lagi. Ha? Ah, karon to dot utroho na to ni tanaw kana nang paklaro nila na dong oy na preso bitaw na sila. Akaron to taon makasama to balikan niya mga standby lang sa standby lang sa. Alas 10:05 nas buntag.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
2: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
3: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, yung parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto! Mabalik sa pinagulong yung patikin sa yung lugar. DTX 500!
6: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayong DTX
5: 500.
1: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo.
11: Plato
10: ang kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. AC.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Straight to the point.
4: Ato ang attack na alas 10:09 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa tuang pagulo kabildo karong buntaga.
3: Straight.
4: Ato sa ngatagan og pagtagad no sa dili pa nato kay tuo apang gipaayo dire sa tuang teknisya na kana bang ang gusto mong kusuban nga kana ayo rag i-blurred og mayo ang i-blurred kana lang na ang ilahang nga mga kuan. Kana lang ilahang nga mga tinaguan mura i-blurred nato. So muna nga, sige, no? Ato ang, pagbigyan natin kasamang RV, no? O niya, kuan lang, ato tabuna na, pero karon to, ato kay mintras gi, kuan pa, mintras gi, ilaha pang gi asikaso, mga sukindig paminaw, at is maklaro ang naong, maklaro ang purma. Unya, si kuan, ato san kuan, paminaw na to, san ni si Presidente Marcos kay, kanang naang, niingon na raba siya nga, na ang magpatuloy ko no ang yahang programa nga 20 kilos bugas humay. Ha? Magpatuloy ko no mga sukindig paminaw ang 20 kilos bugas humay. Ha? Muna nga hantod karon magpaabot akon asa ta makapalit ani. Kay sukad pag launch ani noon ang uban nakapalit magyon. Na may uban nakapalit gyud tuod na nakato mga priorities ba. Pero muna nga naapoy kanang na ang uban nga gustong mo palit, asa man ta makapalit po dani? Ha? Asa man nag-iingon niya sa SUNA? Ha? Tukon nung kung anong katong sa SUNA kasamang names ni Kwan, na Presidente Marcos, sa kadiyot nang saan na ang kanang na ang bingkang pinaluta o sa... Dara, ha?
5: Panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo. Mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,000,000 pamilya.
4: Tinaghana.
5: At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang.
4: So 8,000,000 ang target nga matagaag bugas.
5: Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na.
4: 20
5: ito'y
4: bigas.
5: Nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay sa, nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin.
4: Naong biya sa sika ka kanin kanin. Kaniyot sa kanin kanin sa nimi sa kaniyot sa kaniyot sa. Muni ang ato ang DA Secretary. Muni atong DA Secretary si Tio Laurel. Muni magkasama siya, no? Niya, tanaw niya si yang gitutukan, Vice Presidente Marcos nga. Paklaro niya ba? Nga, ipatuloy na to. Ni? So muna, nga daghan ang ngita og asa mapalit, kaning ni ang tag 20 kilong bugas humay. Unya, doon na may target di ay kay 12 milyones raman ka mga tao ang pwede makapalit ani. So muna ang uban, way labot. Di na pwede maangay, Mr. President. Mutong uban nga, kami di ani, wa di may appeal ani. So muna nga kanang ang 20, yan yung gipangkwan. Yahan yung gipasiatab, yahan yung gibalik na po siyang suna nga ang 20 bugas magpadayon ha. Ang problema, asa mapalit ang 20 kilong bugas? Ha? Kaya basig istorya rin iba, aron palami sa istorya, o niya, di ay to, why, ha? Na ating ali, pero pila rapod lagi katao, o niya, doon na po, ha? Kanang na ang katurang dool, panalitan, ari ibutang sa Kapitolyo, ang dool sa Kapitolyo, maoray mabuhong, ang dito sa mga probinsya nga layo, alangan, sa usa katao, baligyaan rakag pulo kilo o lima kilo, niya, gikan ka sa buwan, gikan kas dumanog, pila may plitiho ni mo. Muna nga, mas mayo, kada barangay, na ay tag 20 kilong bugas. Ha? Mas may nang tagtos barangay, ibutang. Para nga ang mga taga-barangay, taga-sityos, halag maglakaw na lang, at least exercise man sa. Ha? So muna nga, uban, mga PWD, rakono, mga PWD, senior citizen, mga Solo parent mantingali maka kuan ani? Maka palit mga sukin tig paminaw, ha? Pero muna nga ang uban luoy pod ang uban nga dili biya pod kay kani mga PWD ra maoy naglisod. Bisan og dili mga PWD, bisan og dili mga senior naglisod biya pod intaw ng pangabuhi. Ha? Undi na lang man ngayon nga dako man kay budget ang gobyerno kana rong ipangawat magayos mga buaya. Ha, unya karon o mag ang presidente mga sukin dig paminaw. Nangayo na sad og 7.2 trillion nga kwarta. Ha, sunan ka ng 7.2 trillion para sunod tuig. Ha? Pagkadako ana nga budget. Oh. Manginaot ang kanang naa maayo o gasto, kanang naa nga kwarta, ha? Kay ang mga congressman, ane, labi na to mga buaya ng mga congressman, ha? Nagtulo ang laway. Kung nagkakaroon, no, ang atong utang sa Pilipinas, ha? Niabot na og 19 trillion. Ha? 19 trillion kapin ang utang sa Pilipinas. Kada usa na to, doon natay mga more or less 160,000 nga utang bisan og kanang inyong mga anak diha nga nagtutoy pa na nga nagtutoy pa nas inahan na ana utangan na ta ha pastilan in taon nya mga congressman mauray nabusog nga uban nga gawas las uban nga mga congressman ha nga nagtinarong dili kurakot ha nangurakot ginagmay lang. Ah, so muna nga, muna nga kanang na, nga, unta, patas lang ba? Unya, unahon na to ni sa flood control. Dili kay, dili kay hapit na kuno, kasuag plunder si, kanang na, nga, si Congressman Leandro Leviste, Senadora Lorraine Legarda. Muna may nung igigukod, ang katong mga, wala problema, o kanang na, ang gukdon sila, okay. Ha, wala problema, o, imbestigaran sila, imbestigaran. Unya, ang mga Congressman na kaalyado, ang mga senador kaalyado nga nakadawat og kickbacks, ha? Wa na kay tuan naman niluhod naman. Ha? Niluhod naman di wa.
2: Sa prangkisa nito.
4: Tang luoy taon. Ha? Luoy kayo in taon mga sukin dig paminaw no. So muna nga mga Pilipino, ha, ang kita nga mga sugbuanon, ala sa mga Pilipinong uban ingon na kanus a pa man in taon moabot ang 2028 nga eleksyon.
3: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
4: Okay, onya alas 10:16 naman, ha? Ugma na lang deko no to. Domingo man ugma, sunod simana. Sunod simana na lang ipakita na tong katumbing kang pinalutaw. Okay, wala na tayo oras magkasama. Mag-drama na ta, ha? Kaya masunod na ang drama kung ako ang pasultion. Ha, salamat kayo ninyong tanan ha o ni mga naminaw. Salamat kayo. Yep. Sa so, mga greetings sad be. Daghan sa magpag-greet na to be.
6: Alasay sa buntag. Sugod na ang program.
4: Ania magpag-greet usab di ay ha si Sir Mite Soriano. Dito sa yahang mga empleyado sa Bangko Gon Resort and Restaurant sa Bangko Gon da Oslob Cebu. Ania si kasamang George Calyuhilias. Ha, balulot na minaw sa nato ang amigo ni kasamang Kesus Mini. Ah, may anak gyud muna importante kasamang George ha. Minaw lang gyud diha kanunay ha. Ania si kasamang Uji Umpok Rakasa. Naminaw sa nato kasama binti sipa kayo din he sa Tek Jang Dong Special Foods ang atong programa. I greet me din he sa Tugas Inayawan Cebu City. Lamat eh kasamang Uji Umpok Rakasa. Yes, Inday Maricel Tanudra sa naminaw sa din nato karon. Asi kasamang Carl Omega naminaw sa da. Anya si Albiarta Pusok ha? Naminaw na tugikan sa Falkland Island. Anya si Fe Samnikan ng Kinsaman. Si Fanny's English ha? Naminaw na to. Og si Perez Jiski. Og si Lucel Pilungo. At ang i-greet sa kasamang Kike sa Baddo Bitoron ha? Baddo Bitoron at least kanang naang kuan ba? Agi og kalipay sad nato si kasamang si Sir Romel Sibili Anggota, pinawasan nato ni Kanunay og si Konsehal Arnel Bakilta. Amay nga pagpaminaw ni Mudia Konsa sa Trinidad Gihulngan. Tunay ni Minaw sa Konsehal Arnel Bakilta. Onya si Papa Duming ug Mama Opi aminaw karon gikan sa Yati Liluan Cebu gikan ni kasama ng Kisos Minia. Onya oy nagre na minaw usab di ay si Lula Lore ha, si Mama Lore apitulan dito sa may Garing Konsolasyon gikan ni Inday Rosalyn Pitulan. Ah, okay. Nya may rabani mo saya og chatas laluri dai ha. Onya si Idol Tony sa Buhol og ihang mga pamilya sa diha na minaw. Sa dapit sa Buhol inyo ha dai Tony. Dawis, ha, Dawis.

0: Ani si Diana Andrin naminaw sa diay nato karon og si Monski naminaw sad ko kasamang Benji uban sa Dumpol nga ako nga kauban diri oy naminaw sa diay si Monski nagyod maing buntang nimo kasamang Monski Yunis Ortiz Perez Jinski og si RG Aniura og si Adriana Finn okay natay oras oy napanday si Kuan kasamang Laylin di ay nami nakuha na to ang dugang winners makasama di ay ato sa nga tagag pagtagad ang dugang mga winners na to nasakpan nga naminaw sa DYHP kusa nakadawat nagpahalipay yes kasamang Laylin kinsanin dugang nga mga winners na to DYHP
1: RMM Report. Mayong buntag pag-usap ko sa mga regiment Benji, balik diri sa Cebu City South District. Dinlaing grupo na usap makanawa sa ato mapahalipay, nga bugas o chorizo. Isip ko sa mga silang kanunay pagtunod sa mga programa sa DYHP. Sila Aileen Vergara, Oscar Cabando, Malin Rimado, Adet Lastimuga, Victoria Sistumo, Ogin Cavaliero. O karoon sa ikasingin ninyo sa DYHP. Kapan ako si kasamang George Kuya o kasamang Julius Balili, kini si kasamang Laylin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak RMN.
0: Yeah. Okay, salamat kasamang Laylin Rabanis Arigadas, kasamang Julius Balili. Ang sa tuang mga nasakpang naminaw sa DYHP. Salamat kinyo ha, kanunayag yun ang pagpaminaw ha. Ikan sa buntag hantot sa gabi eh. Ania Nodalo and Doloritos family dito sa Dawis Bohol gikan ni Idol Tweety Idol Tony ha sa 93.9 IFM nato. Okay, so ano man tayo igong oras magkasama so kadayon sa tuntulumanon si Michael Bintoy naminaw sa diairo o kauban diris master kontrolo si kasamang Kisos Minia diris bigas lawa kasamang RV Biloso ganyan si kasamang Marisa Abadiesa diris og sa kasamang names Kinyones ito sa transmitter site ato ang at chief technician Rubel Boyser Alan Talado Oliver Atis og si Jerome Yap ako nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyuhang radio man Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat sa inyuhang pagpaminaw maing buntag ka natong tanan. Happy weekends, Tatak RMN.
2: Straight to the point. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
4: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
3: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagduk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Karang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong usab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: Zen Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
8: May gani kay nag-Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Zed Liniment, wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat pat magpuyo sa ato ang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Hi, hello mga kasama, kinig po ninyo Kuya Joel Benzi, kaubasan kong partner Randy Tayad. Magkumusta kaninyong tanan? Og sa tanang mga kaigsoonan mga kasama, awhagon ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Cedric. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Cedric.

0: Dong.
1: Mukanya humpun tadi.
0: Dong.
1: Ai sabu ke kita nak lokot pareng re. Musso. Oh, di pula. Aku mustan muka dah pula.
0: Ikut ini. Bayun man kata ganta man.
1: Tural dai. Kai nagbunga na ang aku mga hilaguan.
0: Ha?
1: Tinggal ini kepurgit ka? Ha? Graduate ting karo satu anak nga si Junior. Ini graduate anak. Maka trabaho na na. Kun maka trabaho na na, awa na, paldo na. Kining atong bahay nga daghan kay buslot ato na yung patapakan. Hasta ng buslot si mga ilong ato na patapakan!
0: Huh? Ready, unhandig ko. Gibirahan na sag ko ay.
1: Ano lang ko tingin mo tayo. Aminong danon mao ang mahalaga.
0: Ilom diha ay. Kaan rito si Drake? Murag pa doon na kaspas mo.
1: Mungo, Jackie. Kakaito.

0: No. Ikaw to aplikante.
1: Yes sir, di aron akong resume sir.
0: Di na kinahanglan.
1: Ha?
0: Wala na mauso din niya ang mga resume, bio data. Basta kursunan dalaga mo trabaho, dawat ka na. Wala kinahanglan ang mga college graduate, yan ang mga experience. Hawa na na. Basta kursunada lang makatun sa trabaho, dawat ka na.
1: Kanada. Nindo ni sir da.
0: Oh, bisag bata o tiguang, basta gusto lang makatun o tuduan, dawat na ka.
1: Oh, pila kay mga sweldo na mo na sir?
0: Minimum. Hindi ka magmahay. Tulo na ka oras ang mong trabaho. Umasa tulo ka oras, off na ka, pwede na ka muli. Uyang adlaw sa mong pagtrabaho, Sabado ra o Domingo. Kanang Lunes hangtos Birnes, di up na ni mo.
1: Wow! Tinood ka, sir?
0: Di na madag-joke.
1: Huwag ka mag-joke, sir.
0: Di ka na madag-joke, lagi. Tinoodan na yun eh. Kung gusto ka may mong sugod ka dayon, sugod ka, dawat ka.
1: Dawat ako, sir?
0: Hmm. Dawat ka. Ano sa may gusto mong magsugod ka?
1: Karo lang sa Bado, ha, sir?
0: Okay, karo sa Bado. Oh, imasildo. Advance na.
1: Huh? Advance? Sa Bado po man ang trabaho, sugod, sir.
0: Ah, sagdi lang. Anam gimi din eh. Sweldo dahan, una ang trabaho.
1: Ha? Kadindot ko dahan eh. Kadindot ko din eh, matay. Moro mag nagdamgo ko ano, sir?
0: Wag ka masayo. Nagdamgo ra ka.
2: Hoy. Hoy.
1: Ay, samog siya. Ay, samog siya kami trabaho na ko.
2: Trabaho si mong mata.
1: Ray! Aray!
2: Si Aray, unsa may unsa may aray ato. Kani mo'y aray ay.
1: Kakay ka.
2: Da, unsa man, ha? Si ko lang gadamgo. Bangon na diya. Tiwasa to guwas-was tong nilabahan ni mo kahapon. Bangon na diya ba?
1: Nahak. Damgurum na ito. Kakitot ko na niya.

0: Oh, dong si Drake, diin man ka. Gani harap kong nangita ni mo. Uy, suranda mo.
1: Ay, nabalit ko mga sunina day. Para sulubun ako rin nagpaso sa itong anak sa eskwilahan ba?
0: Siya paso sa eskwilahan? Unsa mo, paso ka?
1: Nalimot ka nga mag-graduate ron nga itong anak ka si Junior. Mauna yung kayo na day, nga dugay na kainag kong kipaabot. Ug, nay, ayaw sultihin mo anak ha? Kay ako nung i-surprise niya.
0: Surprise? Sumusun ay surprise ni mo niya?
1: Ako sa ngayon ug dako day. Maglitsun ta.
0: Si Drake, uy, sigurado ka, uy?
1: Oo, day. Kay mo ni usas akong gisaan niya ka ni Anto. Kay sa katong higayon nga miabot ang adlaw siya ng tawan. Oh, birthday ba? Kada ba? Birthday niya. Wa man ta kahikay siyang birthday. Oo, akong giingon. Mga ako siyang giingnan nga tingbon na lang nako ang hikay sa imong graduation.
0: Hinari kay kwarta.
1: Ay namalit ko daan sa uban.
0: Di lagi ka kwarta.
1: Ako giprinda ang yuta sa ibabaw dahil para lang sa iyang graduation. Maunang hikayan ako siya ako. Maglitsunta.
0: Ah, ansa? Ah, ansa?

0: Salamat sa bioterminal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa bioterminal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioterminal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioterminal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioterminal capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
4: Biotrols Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
6: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, Budbud ug Bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaimo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Pagagis Bilabila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa Pagagis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Gipirira ko ang yuta na mo sa ibabaw para doon ako ikagasto sa hikay sa graduation sa kong anak. Huwag akong ipasabot akong asawa nga di lang magsaba kay lagi isurpresa ni sa kong anak. Unya to? Ah, dahi, palalay. Ah, paibaw atos manang ni mo dolor ha? Pareha sila sa adlaw sa graduation sa itong anak, ha? Ing na sila nga, imbitado sila. Silang tanang pamilya, imbitado, invited.
1: Uy, uy, silang tanan? Kadaghan na ba ito nila, uy?
0: Silang tanan, hasta mga bata, e, pada?
1: Uy, si Drake, pasig dili, paigo ang atong handa. Uy, mauwaw in taon ta.
0: Anong di man, nalimot ka, ha? Lima kababoy ang akong paliton. Dua kabuk ang lapaon, tuto ang aslon.
2: Ha?
1: Huh? Ano, good anak. Huh? Na may baboy na ito niya. Uy, duha raman akbuok.
0: Pun anak ko ito. Kanang duha, mo na itong ipalapa. Kay dagko man na. Ha? Magpalit lang kong ito ka buok baboy para leksyon. At tukuro sa ilang pare kanurog. Kining mo...
1: Kay namuhin siya baboy, ato ka palit.
0: Ato ko niya, oh.
1: Uy, dako, abanin mo hikay na si Drake. Uy!
0: Tungod kay maunay akong ipaabot tayo perila. Inig-abot, inig-paso sa itong anak. Ha? Mapil sa tagpaso. Gusto na kong ipakita sa itong mga kadugo, mga selingan, nga doon na naunyat ay anak nga professional. O dili nang, di na sila maka-lockdown na ito. Kaya na naman tayo anak nga professional. Ha? Sila nalay, doon ay anak nga professional. O wala na. Ha? Sila rin ay anak. Wala. Mga dakugid kayo nga kung kalipay karon. Maong nangutang ko. Giprinda na ko nga itong yuta sa ibabaw. Para ihikay nato sa itong anak. Ihikay sa iyong graduation day.

0: Pre-Kenor.
1: Uy, Presiden Lee, ikaw mo din eh. What is ours is yours. Sige, ato ba?
0: Ni ako, pre, kay gusto kong mapalitin mo baboy.
1: Oh, baboy na ang tanggal kayo. Lagbukin mo gusto, ha? Oh, usano ha? Tulo o pa?
0: Totoo lang, pre.
1: Oh, kutokan ko.
0: Oh, pre, kining litsunon na ako na. Hamon ng litsunon. Mga tutuwa kong kinanglan.
1: Oh, unsa di ay? Litsun, ha? Ano po litsun man ka, ha? Unsa man, ha? Magigusyo kag inasal para sa Papa J?
0: Ah, dili, pre, dili, pre. Graduation sa akong anak, pre. O gusto na ko nga ako siyang hikayan. First time in my life sentence nga maghikay kong dako. Kaysa yung adlaw na tawhan, wa magkukahikay, pre. Mauna ako siyang gisaaran, promise ko niya. Karun, ini-graduate niya, hikayan ako siyang dako. Kanang tibuok barangay ang akong imitahon.
1: Ah, kaya war! Yatulor niya eh!
0: Naabang mong kuduha kapag baboy dito sa mong bahay, pre. Akong binuhi. Nagko naman to, mautay akong para lapaon. Ngayang balit kini mong magpalit po kong usa ka baka. Kanang 20 kabuok manok, Bisaya po.
1: Ah, grabe yan sa nana, pre. O gusto ka, para nila kang palit. Pero hindi rin sa kapalit at abling silitsun po.
0: Diba? Kaya dako na kong hikal. Turan kay junior ko na lang kong
1: gratis. Sige, sige. Palit lang na kong baboy.
0: Pila mo na ang tulo ka bukbaboy, pre, para bayranan akong daan. Mga pila ka.
1: Ah, tayo sa, unya, kuhaan lang, unya, inig-deliver na mo slitson, pre. Kami ang magkaim-deliver slitson, tiyambay.
0: Ah, oo, siyempre. Kamu yun. Kamu yun. Sikat ko kayo mong malitson na dinis at nandapit. So, kamu na ibahala.
1: Sabay. Ha? Ah, okay, okay. Why bili ma? Kami deliver.
0: Ah, salamat, pre. Unya, ipaliwag lang kong deliver dito sa bahay. So, odto, no? Odto na lang, pre. So, kinanglan nga mga alas 11, ha? Naan ang litson dito sa bahay, ha?
1: Why, bali mga, pre. Basta, matik na na.
0: Unya, pre, ang tinae o dugo-dugo, pre, ha?
1: Ada, ano man na siya, pre? Dugo-dugo at tinae tanan. Na, kinupusan pa yun.
0: Na, kanada. Salamat kay pre, ha?
1: Ah, sige, sige. Kanusa ka lito namin, liver? Karong tapos?
0: Kining karong mga pizza 30, pre. Mauna ilang graduation.
1: Ah, sige, okay. Why, bali mga, pre?
0: Labat, pre.

0: Nang dulur.
1: Oy. Ay, ikaw manggo di ay na. Ay nangumpra di ay ka.
0: O nang, may kinagkita di ay ta. Mawag to na buong tapos inyo karong gabi eh.
1: Nga naman.
0: Ay, betaron mo na mo ba. Kamong tanan, imong pamilya. Karong pizza 30. At atas bahay ha.
1: Oy, so may okasyon.
0: Ay, graduation sa among anak. Si Junior ba?
1: Oh, mag-graduate na di ay siya.
0: O taon. O niya kay gisaaran lagi sa amahan nga ini-graduate niya, hikayan siya. Kaya wala gi siya makahikay atong iyang birthday. Niya karon iyang gisaad, iyang graduation.
1: Ay, mauba.
0: At tumuha, dat ang mga bata nang.
1: Oh, sige. Mga tumi.
0: Sige nang, salamat. At to sa kukay na po ko'y palalitong lain.
1: Oh, sige.
0: Maghuwat mi ninyo na nga.
1: O, lagi.
0: Salamat.

0: Hello, pre. Oh, kumusta, kumusta? Oh, oh, kuni, un sa mga ay. Wala ko magkala sa kontingo, pre. Oh, oh, nanaw ako, imbitan ko tragarong Sabado ba, pizza 30. Aritas ba, ha? Hmm. Oh, dada mga bata. Sila, tanan. Kumay mo, hastang inyong iroda da. Bito, pre. Pagkari mo, Sabado po, pre, kay graduation sa kong anak. Hmm. Ay maghikay mong ko mao nang are mo nga re ha. Ulagi ulagi ulagi tanan dada dada dada. Oh sige pre. Lamat pre. Ha? Oh okay. Oh sige sige bye bye bye. Eh. Kitsa pa man to akong bitaro na. Ay gusto, ang maestro sa akong anak. Pero mahibaw sad siya kung ang konsultian. Mahibaw siya. Ah, okay.
1: Tay!
0: Kisa po. Oh!
1: Tay, ito na ko, tay.
0: Sige na ako, pamaliti ni mo. Nanay. Kama na pamaliti.
1: Dana, tay, kita ka ako nanay.
0: Oh, taga ano ka, oh, sige. Masikuang pa na, ha? Ba't niya pa may kwarta? Masikuang na.
1: Kaya sakto rin, eh. Sige rin ako.
0: Oh, sige, amping na, kapay. Amping. Ingat. Ay. Ay, gusto. Huwag mali ko kapalit o para labas. Ah, mangumpreday ko. Asan na ba ito spirla, ha? Pirla! Day! Day, Pirla!
2: Dong!
0: Marika.
2: Nga naman, ha?
0: Kuan ba? Kalimut ko pa mong programas na. May bugas. Bugas pa. Ano sabi ko? Kompletuhon na itong sudan ba yun niya? Wada eh, kompleto na itong mga sudan. Huwag pa dito yung lamas. Ang kanon. Huwag pa itong bugas.
3: Ha?
2: Huh? O, palitin na lang daan. Usak-sako. Yung alamasan.
0: O, oh, sige. Ako na lang palit. Mulakaw ko ron.
2: Ikaw rin usak ang mulakaw?
0: Hindi. Ikaw. Hindi kong kuyo.
2: O, oh, huwag na nagkumprahon. Huwag kita na lang.
0: O, daghan. Daghan yun. Doon na. Habi ang kabukbaboy ang lapaon. Ulos sa mga dagko. Huwag problema sa litson kay. Eh, laman itong lito. Sila ramay mo, bahala ito.
2: Ah, sige. Kita na lang mamalit. Karoon tamang lakaw?
0: Karoon kay sunod ugban na rabang ilang graduation.
2: Sige, kadit kay mag-ilis ako.

0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena, kini opo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
2: Beaver Sandal!

0: Sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko ospital yung dahil tulog sa paginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Guys, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
6: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
7: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit.

0: Capsule, Timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisang yun, gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, nanambok na gani po, karon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka, usaban yun, ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila,

0: Unya, may abot ang adlaw sa iyang graduation. Pagod ka po ngayon, nabantayan niyo sa mong anak kay nahibong siya nga daghan mong mga lamas ang among ipangumpra. Unya to. Dong?
1: Tay. Tay, hindi kayo mo paris kong graduation?
0: Nahibaw na ka dong?
1: No, sabi mo eh. Walang daw mo maghikay. Gasto-gasto lang mo.
0: Ah, masagdi lang God. Sauna ka saan man kunin mo. Nahinomdom ka tong birthday ni mo, ha? Eh, pasabota ka nga nung wata maghikay sa mong birthday. Kana tungod kay naipikihan mo ito sa budget, pero akong gisaan ni mo, kani-graduate ni mo, maghikay na. O, mauni-mauni ron.
1: Nahuan lang dato.
0: Ay, pasagdi lang, good. Saon nga, nalipay man ko nga mag-graduate ka kay makapaso na good make appeal.
1: Mga ako, good nga. Huwan lang, good dato ba?
0: Ay, manong lili man. Naman ko ikagasto.
1: May problema mong good.
0: Saan may problema?
1: Kuhan mong good, day.
0: Oo, oh, sa gani. Sulti ko. Saan may problema, ha? Naibayaran ng sa eskwilahan?
1: Ay, lahim. Suko niya ka.
0: Ay, pastilan. Sulti gani ko. Masitol ko sa problema. Saan may problema ni mo, ha?
1: Di man ko kapaso.
0: Ayun. Ha? Darong ano niya? Dito. Usa di ka kapaso, ha?
1: Di lagi ko kapaso.
0: Ano di mga kapaso?
1: Hagbong ko sa subject.
0: Hagbong ko tao na.
1: Huwag mo ka sa bitch, Francie.
0: Grabe sa di mo, eh. Huwag ka maghatag. Huwag ka kahatag ko, Francie. Bisag das pa na lang tato. Huwag yung karmo submit. O di ba, balas na lang ka sa fluorescent. Tumbungkok na buta, ha? Pawat, ha? Pawat sa kutubangan. Katingalik, ha? Tingalik, malabayan na ka ni kinuman ako, pa! Nibang mo ito, aga! Hello? Hello?
2: Hello, Frank! Doktor, ano yung salit yun? Ano yung usa? Ah, i-deliver mo rin sa inyo, okay na?
0: Ah,
2: ah, i-deliver mo sa inyo!
0: Oo, pre! Nibang ko ka rin yun, aga! Hello? Pre Celso, pre, naano mo rin pa doon, pre? Pila ka nung kabuk? Doon ang kabuk multi ka, pre? Sus, Mariusip. Sige, pre. Gihahak na ni. Dibungkuk ang dakot yung jura ka.
3: Dong, siya na sila sa manang dong. Usa sila katak di kargara ba? Nga nung ka, uy? Aunsa ka? Dong si Drake? Pag-inaw ko, isigay mong mata. Ikutasan ka magmaayos ng si Drake. Nausa ka, oy! Si Drake!

Tungod sa ko kauaw, nagpatod ko sa kong asawa sa ospital. Sila nalay ako ipatubang sa mga bisita. Nauwaw-dawon ko. Unya nga akong anak na kanahan, wag yun po pakita. Muna akong problema ron, usapan manin ako. Unsa may buhato na ako sa akong anak.

0: direktor
1: saya ano kumusta ako basta ako sanin ako sanin great sad ako nga biga taon kalimot man taon kani ako kasama si kasama Michelle Messias kumusta ka diha kasama Inday Aysa salamat kayo Inday Aysa salamat kayo sa tanan ato aning mga suot nga DCC labi na gyud si Manager Ray Maraonay kumusta ka diha sir sa tanan Sir John Danga ang ato ang mga
0: si Sinding Castillo dong Kaskiyo og si Gali Kaskiyo og si kadang katong konsyal.
1: Oh si Sir Dudong konsyal Dudong Kaskiyo og Dailira Kaskiyo. Good morning yung tanan diha sa Cordoba. Salamat kayo.
0: Og si Nanik Navarro dong
1: giraton. Nanik Navarro atong amigo. Salamat kayo.
0: Kay Billy ang manok.
1: Musta ka di Anik? Matay.
0: Oh, Jesse Barrel, kumusta ka di dong?
1: Oh, Jesse Barrel po, kumusta ka di? Jesse Barrel. Si Titi, Titi Franklin Perdayog dog. Ko si Al Franklin Perdayog, kumusta ka di ate?
0: Anya sa mo mo. Sige, mayig to sa. Tuwa sila sa kwan, Mindanao sige pamahak do mayo.
1: Sige pag-show dito sa Mindanao, grabe kayo probiyag.
0: Kuyo kana yang pares nga bawog sige now.
1: Oh, si Dodong, si Sir Dodo Marpa. Thank you so much kadatong tanan. Salamat kay nya. Ate si Jenny, ikaw sa dati.
2: Magpasalamat ako Kuya Alan sa mga mama nga padayon gyud ni pala sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy happy happy happy happy pirmi ang mga bata niya para sa mga dagko happy na sagit kay sila kay naanay Don Pepe Dark Chocolate unya mo ugom-ugom ug diamond yema OBM special palit mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang paulitos macaroni crunch
1: okay salamat kayo mga bata inom gyud mo Don Pepe Tablia the best kay nato imnon ha mao na ato ang para condition kayo ta mga bata kita taas mo gyud ta energy happy happy mo gyud ta pirmi para sa Happy Mart pod luna kulon ta bunok ug baktan happy kita kun moadto ta dito kay barato kay mga paliton dito duna pay donuts are us kilid sa Happy Mart maktan unya kamo mga dagko magchat-chat gali mo inom-inom po gali mo ang tasty fish cracker ug paulitos macaroni crunch may atong ugom akanon kanon niya ugom-ugom sa OBM special ug diamond game special mao na the best kay nato sa tanang mga tao ni former kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Tetexer. Good morning, di mo diakap ang imuhang mga tao gipainupon nimo sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Femex. Salamat kay ni mo diakap. Thank you kayo sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Tolido Kuya Nick Pipito Dodong GR Pipito Giyon man si Inday Shin sa Brumits PH niya ang iyang mga tao kayo trabaho ang kudas panimay o unsa pa na gusto niyo may tabot sa inyo panimay tanawal ni Brumits PH i-type na ninyo Brumits PH cleaning services makita na na ninyo ang number niya tawagan na ninyo kung unsa'y gusto nga ipabuhat ninyo sa inyong panimay limpiuhan o unsa pa na na ipabot basta tanan sa Brumits it's trabaho o na nila. Sa tarang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Surik Asnar, Surayan Kaki, Ma'am Kasmer Araw, ngang ilang mga tao sa opisina, gipainom sa tuwang kaping matabang, nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix, maumag nini. Lami kayo na itong imnon, basta mo trabaho ta sa opisina, di tamo niko magduka, mahuman yun na itong trabaho, taas pa nga ito ang energy niya, taas mo kayo nga ito ang mga benepisyo nga makuha sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan. Coffee mix. Ati Pris!
3: Okay, ogaw ko sa ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka rin ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man kaya ng bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato nang imna ng said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usay kaadlaw inom. Sa buntag, kung nagkamukaon sa imong pamahaw, inom daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Hindi pwede utunin mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na ni magkatambal, anak. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance sa imo. Ayaw kalimot alang sakit de o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
1: Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat, salamat, salamat kay inyong tanan sa paggamit sa tuang number one nga plus ang said limit oil nga tinuon mo ang tansya itong panuot pamaol para kita kalawas at barikot bins. Katol, katol, kutu sa kabataan ilikay pagyuta sa dinggi kung mga plus na sa tuang said limit oil. Pero sa butaan, nargita palit sa butika, di ba, Dwin?
0: Tinuon na sa butika, nargita mga palit, pero naagi Facebook page ang said marketing inco perented ang panyawa ni Herbal. Inalangin tayo pang panyawa ni Herbal niya. Makita tayo ng produkto nito sa Said Marketing. Ang panyawa ni Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, ganitas kabukira na kuyo, uy, di na kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee lang, kaya ator ba sinyo pa ni Mai, bam!
4: Hello, kamusta din ha? Sa Giwanon, Tubigon Bohol, o gingon man sa Kugon Poco Rental, Tubigon Bohol. Doon na sila yung mga display center sa Kalamayan diha sa Tubigon, no? Gutas Family, Inday, po, Doro, Vicente, Mariane, Celeste, John Paul, John Lloyd, Joshua, Maria Bernadette, o si Altea, no? Ang mga Gutas Family, thank you. Dardo Family, Leo, Teresita, John, Peter, Crystal Jean, Crystal Rose, Judami, John Mark, Jocelle, ingon masab ni Romeo, Ricky, kumusta ka mo diya mga Puentes Family, ang ilahang ang nunta Kalamayan seksyon dool diya sa ticketing office sa Light Shipping. Salamat libre na sa mga customer nga nakadungong kay ang ilang radyo nga gibitay diha sa ilang Kalamayan perteng yung kusuga abot sa plaza sa Tubigon. Salamat ha! Ayaw ko makalimot sa inyong pagpagaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap. With glutathione and papaya extract, ingon man at nandun na kini natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, ug pananglitan, dunay blackheads or whiteheads, pugis-pugis, murabagan na sunong dapit sa imong aping sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw ka balaka, magpabili kang batanon, kutis artista, kutis porcelana. Eleganto ni mong butika, siguro agad nga na ay level sa iyang sudlanan, said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bangunya sa ato mga kaisunan. Kita na sayon yun ta. Ang grabe yung kinitong chin mo daot. Grabe na mapatay na to. Mauna maghatag o mga midyur-midyur ng masakit na to. Kay grabe yung kinitong daot sa itong blood cells. Unya, importante ang ato blood cells tigato sa oxygen, nutrients, ang tubig sa atong kalawasan ni kadaot. Ani, mustiki mula po ta itong dugo. Mauna ang mga midyur-midyur ng masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuban pa na itong balatian. Mauya ato ang maangkon tungoda ng toxin mo nang i-flush out ani pinagi sa pag-inom sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients sa kabaway pagkapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR-80715 busa. Kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga may hinungdan sa imong balatian, garoon ligon yun ka doon ang ato vital organs. Inom yun tam matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug, ang number one nga mo tang-tang sa toxin, mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karagadlaw
1: si Cedric, si Cedric Ate Press.
3: Cedric.
1: Kani Cedric Ate Press, kay kuan, kanang na problema taon kani si Ate Press. Yandama niya ang iyahang anak taon nga mag-graduate. Karoon, talikatanan gusto.
0: Junior niya,
1: pinanda. Kanan, ngibitar pa siyang maayo, Ate Press. Sus, karoon, ang nahitabo, Ate Press, wa mo nakapasar iyang anak taon. Looy kayo. Nga, wa kapasar, purti niya na bang pag-ibitar, ang litson, i-deliver na, niya, abot na iyang mga kaliwatan. Saon man niya, Ate Press, eh, taon. Sa may itong ikatambagan ni Ate Press?
0: Oo, ato niya, oi.
1: Ha, Bam? O siya ikatambag na ito, ani, Bam? Para na ko, Bam, no? Kani, iyan lang, pasabto na yung mga parinti nga, mauni na itabo. Pero, ikaw, nag-order mga ginani mo pagkao din, ha? Dong, kador, ay kita si Drake. Dong, si Drake, imong parikan nur, giordira naman to nimo pagkaon, litson tadan.
0: Nya,
1: ay, pagkaon lang na tanan, ay, total, yahay naman to, okay? Bahalang na prindato nimo mo ko, ay, pagkaon lang ka, ay, mauwam sa kag, nangan na nanaw niya, di nimo pagkaon, pulio nimo. Nanaw mo yun na, nag-ordira mo yun ka, ay, ipakaon na si mo mga kaliwat, tanan. para mas malipay ba sila nga ngigayon ni tao ni Cedric. Uy, bisag waka graduate iyang anak, naggasto gid siya. Iyag yung gipakaon tao ng iyang mga gipang imbitar, iyang mga bisita. Mauna lang na ana dong si Drake eh, para proud ka, eh, na pasinsya rin yun mo nga, saon nga. Ayaw na lang kagool niya, suko-suko, saon. Ayaw na lang nga nagdibungkog na yung mga anak.
0: Eh. Naitabo naman na, saon.
1: Ah, tinuod na. Sa, noon sa mga taon kay. Sige lang, bayarin lang na. Bam, ikaw bam, be.
4: Dili kay ko mo touch dito sa yang hik kayo gusto yung pagkao, no? Karing usa mo ako ang taga-agpagtagad. Ari ka diri sa Sirak, o sa Old Testament niya, Sirak 7, verse 23. Kun, aduna kay mga anak nga lalaki, idukaha sila.
1: Giudukar bitaw niya, bam.
4: Tudluay sila pagdisiplina. Ayaw sa.
1: Ay sa.
4: Tudluay sila pagdisiplina sa ilang kagalingon samtang bata pa sila. Kung sa timusultilan?
1: Giudukar man niya, pero ang bata taon, wa mo na iwa makakuan kay wag yun siya kapasar. Kay, saan
0: may... Magic lang ba yung kuha?
1: Kanin,
0: magic lang
1: man? May pagbugoy siguro niya nga nasa, bam.
4: Ako, naka-experience ko way back 1969, nagpabuhi ko sa Manila. Ang akong amo Goliat, mga dato, mga isla, no? Mga insik, kanang naang tulog kalaki. Upat kalaki, dua ka babae, tulog ka babae, upat kalaki. Pito yung anak, kag magwangan sa kuilang doktora. Kada Lunes, Goliat, naagyan sila yung meeting. Naa sila yung meeting. Una, mga to sa eskwilahan, mag-isigot-isigot, parte silang pagtuon. Ang kumustahon, bas ginikanan, ang kanimang god, ang nakasayo pra ni mo, ani, sir, si Drake, wa mo guni mo makumusta ang pag-eskwila sa imong anak. Dunay usahay, ang mga ginikanan, mo tana sa maestra, kumusta mga kong anak? Kumusta man nito nga ba? Ang nasayo pra, nakasayo pra ni mo, sir, kay wa kayo ni mo ma-monitor, wa kayo ni mo matanaw kung unsa na ang lakat sa pag-eskwila sa imong anak. Paglitan ka ng iyang pagtuon magabi eh. Masig-nagsige lang siya tuslok-tuslok siyang cellphone. Niya wa siya mo dunga, wa siya mo lili siyang mga tunanan. Kumusta ko na usahay? Kay kanang imong gimuron nga, paghikay og dako, bisag na prinda imong yuta para pagpakaon lang sa imong silingan. Okay man na, maayo man na. Kay gani, diri sa laing parte sa walang kasulatan sa Old Testament, gingon man dito kung makapakaon ko no ikaw og mga tao, ilabi na, og inikaon mo, umiimo usang panalanginan ang hayop ng imong gigamit, usa ko nunis paagi, paghalad agig pasaylo sa mga sa pabasa na sa Leviticus. Galing lang, usa na dito na kayo ni Gulat, kay wala na mamonitor ang lakat sa pag-eskwila sa iyang anak.
1: Monitor tato ni mo, Brad si Drake, pareha ko na ako, bam, di sa yung na hambog tano, ako, sa akong papa, monitor rin yung kato. Anto gito akong papa sa classroom, inig-anto rito, ma'am, kumusta man taon sa, kay Felipe, may nga na to akong papa siya, kumusta man si Alejandro, ma'am, sige ka siya, hoy, Felipe, may paikay ni eskwila.
3: Klein, sabi ba ito?
1: Ano, hoy, siya? Ay, si Alejandro, sige, guay, sunso.
4: Oo ba?
0: Kain ako, minam.
4: Pero karoon nga si Alejandro, si Gulliat, na namin yun, ha? Believe ko niya, kaya nga yung anak, iyaw kong ipa-eskwila, notikal.
1: Kaya na, natural.
4: Wala nga, yung anak, karutuan na sa Dubai, doon ka buong, si Pluto, si Albert.
1: Ay, na na ba, boy? Pero, kanasakto na yung mabam, ang bata monitor ron yon. Kato ako papa di gito ka monitor na mo bam kay saon nga pobre mo kay menya kada adlaw gito drive akong papa nya mao toy drive to siya ganang upholstery mao na nga iniglakaw niya kami ba kami si bala asa biskwila pero akan to saon na bam ako anar ko tunga-tunga katubhan. Alam, maguhabig tubos ako mga amigo, mga bata pa mi.
4: Na, di katuban ng dapper the pit.
1: Purti na ka na katubahan niya sa una.
4: Kailan ka bala yan sa una?
1: Katubahan na diyan sa mga sa una, mga 1979, 80. 76, 77, anak, katubuan na di ang tanan
4: pa. Pero kanang ubos-ubos sa ilang gulyat, believe ko, panganang lagbasak, kaya nagkang tubod.
1: Oh, basakan man na sa unag yun. Naman na, pilapilan man na diha.
4: Oh, katugi po yan, so na lang ni Aning Marcos Acol.
1: Oh, kato, pilapilan
4: to dito. Nakabang na dito, naikahumayan.
1: Oh, pilapilan to dito.
4: Dahil nagkang tubod, kabong lagbagol.
0: Mas nilo to ba tagkwal
4: eh? Dito ko sa telaw dilingo na to. Balik ta.
1: Balik ta ba?
4: Kitang ako ulit. Pasensya na lang mo mga ginikana, no? Amahan o rinahan. O eksakto bang akong tambag? Kasi sa guwa ko'y anak, eksakto yun nga monitoron ang akong mga bata. Kaya ba itawag sa English o parenting? Parenting or parent? From the word parents.
1: Patawag naman ang ginikana. Parenting.
4: Kay gani, ang among mama, eksakto itong mga mama. Ako, kada buntag, kaya mahilig makutanom, mananong ko mga agbate. Kada buntag, akong agakon tong bagon sa agbate para aras sa mukha po dere. Akad mga kamot sa paliya, ako ibutan dere para muhawid. Mga kalbasa nga ni kamang sa muma, at doon ko karabuntag, unsay sulti sa muma. Ayaw sige talaw ng bungas kalbasa kay mga tagak na. Among mga hayop, kanding o baka, kanang ilig panganak. Sige, may talaw, buyagun mo. Panubulis bay. Ayaw mong tanuan ng baka nga nanganak. Iba uaw na. Dili nung gawas ang bata. Ari na nung liit. Bumbong.
3: Bam. Ako ito kalbasa sa ambuwak.
4: Bunga. Kaya kung nagkuha ka ng limonsito ang bunga. Dili pa sige pa liit sa mong mama kay matagak.
0: Na may baka nito na itlog siya. Lilin mong baka. Matagak na itong baka.
4: Kuhan kayo. Kuhan ng osyoso kayo pa marita. Ato bis dagat.
1: Mugay siya ka ng kanabutakal nga mo. Habalabal. Bam. Kaya
4: na. Ato may dagat. Ato may dagat. Managat ni. Nagan ka mga isda. Kung tulong sa mga klase sa isda. Bila kung sa mga papas. Ay tulo. Naatas dagat.
3: Ay pagtulo. Kaya mapungkol ka.
4: Ay ko na. Karon. Karon na nidaskon ako. Ang to nagindan na kong 74. E nagkakita na ako. Ikaw po na po. Ay. Salamat po. Dala din ko luman noon.
3: Kada ko ay puzzle. Dihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
7: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
8: Jo, mabidaw ako! Ayaw na magdagan, Jo!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Jo! Maluoy ka, Jo! Jo!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, wagi ko mangandoy nga ma-follow sama nila.
7: Nga mas lalaki patanaon kay nimo. Pero karon?
9: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Lola?
11: Lula's Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: para sa malimpyong dugo. TTX 500 para sa himsog natay. TTX 500 sudo sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500 mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay TTX 500 ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500 mabalik sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong usab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini mabos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Palustros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Pero, bahala na. Huwag bitaw ni sila makailan ako.
3: Dire, Miss O?
2: Sige,
3: tabangati ka pahimutang sa iyo mga things, ha? Diha lang ni sila, O.
2: Salamat.
4: Joke?
2: Oh.
4: Wow, ha? Di ko magatuo nga masood kag mga ingon ini.
2: Anong ni Adaman sa dibabayhan na?
4: And, oh, nag-shopping na sad ka? Gispoil ka kini pag-ayaw ni Lula, ha? Og bilip ko sa kabagat sa ibang naong. Me take advantage kag yun sa kabuutan ni Lola.
2: Miss, dili ka makabadlong anak niya?
3: Ma'am, kung doon na kay personal grudge ni Miss, ay lang dadadin hi paliko.
4: Miss? Oh, Miss na gaya na siya ron? Di ba Mr. Kamanjo? Mo-transform ka into a Miss para pagdani kang Mateo Onsa.
3: Hala, muna mo nagtiri-siri ang linyahan?
2: Magawas na lang ko, Miss.
3: Ay, gawas, Miss. Ay, important client ba yung kanak ko, ha? Madam, please kung away ang imong gusto, gawas lang palihog, ha?
4: Onsay, madam. Tarunga ko, ha? Og mas una pa ko kay anak niya. Pero siya ang imong giuna pag-entertain.
3: Miss, ma'am, madam, or senyorita ka man, dili ako ang ni-entertain ni mo, ha? Kini si Miss, ako ang client. So, please, palag na dito sa ni-assist ni mo, eh. Turo siya, oh. Imagi siyang gibiyaan kay Dukol ka din, eh.
4: Ha?
3: Please, please, go. Kaya ko na lang i-assist si Miss. Okay? Tarong naglingkod, Miss.
5: Excuse me.
4: Mateo? So, kamay nagkuyog ining tumpuya?
5: Miss, nagsugod mo?
3: What a good sir, kay...
5: Okay, tagaanan din kag tip. Di namin mabuda yun. Sakto na ni?
3: Uy, wow! Okay na sir, thank you.
4: Mateo, what's the bomb?
5: Yo, manggawas na. Let's go.
3: Wait, ang inyong mga pinalit, ako na lang iapas?
4: Mateo!
3: Sir, miss, ang inyong mga pinalit, oh! Kamang mahalo na ba ani?
2: Salamat.
3: Salamat sa dinyo.
4: Mateo, I need an explanation.
5: Do I know you? Tanayo.
4: Mateo! Mateo!
3: Hey, miss. Hindi mo lang ito si sir. Do I know you?
4: Eh!

0: Bro. Gaya ya ni.
1: Yung nabi tau may ka-meeting ko. May excuse lang ganito. Tungod din mo. Asa mas jo? Yung ipapauli na?
0: Napasad bang?
1: Diya? Sa Dr. Love's Clinic and Beauty Salon?
0: Napatay na ingat bang?
1: Bro. Asa mo ni? Imo siyang gi-pa-makeover? Si Jo?
0: Ay.
1: Huwag diya pa yun.
0: Dito na magandang sa mall. Saan gito mo sa si Jess, ha? Nagsamok-samok na sa...
1: Masikang mo ba? So, naghimo na sa giksina?
0: Milain ba? Pero dito maghiskot niya. Magkagubagad lang.
1: Okay, okay. So, ano sa itong hiskotan?
0: Mon. Confirm na. Dili siya tumboy.
1: Si Jo?
0: Hanggang si Jess, ha?
1: Ika'y may hiskot, ha?
0: Okay, klaro.
1: So, iklaro. Ako nung giklaro hinoon. Pero nanon kayo magkaka-confirm.
0: Huwag siya reklamo sa kung ipabuhat niya karon. Gikan sa outfit, sa sapatos, aw gawa sa high heels. Direklamo gid siya. Pero, other than those, diguro gid siya, bro. Bisan sa pagdana ko niya diha sa tumang. Huwag gid siya reklamo.
1: Ug tungod ang anak mo ingon kang confirm na nga dili siya tumboy?
0: Oh, unsa man eh?
1: Bro, hinumdumi. Gadagha mga beauty queen na tumboy. Oh. Oh, nga ayaw una pag celebrate ha. Siguro asa.
0: Unsa aun lagi?
1: Sure ka nga magpatudlo ka nako?
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
4: Ako po'd. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda Cebu karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlene Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Usko na ko, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: Jo, ikaw ba gyud ni? Tay sa rago duwa pa kani madaot ang akong pananaw.
1: Lugaw wa sa din mo lawi. Mauhom gyud kog samot nila.
0: Way ti aw bitaw Jo. Hala kalahi na nimo.
1: Maora mo guling dagwaya lagud.
0: Oy, mo sabay maurang dagwaya oy. Aw, aw ikaw rin yung gihapon bitaw ni kay kanang waman mahusab ang imo ang itsura pero murag tay sa rago Jo. Murag dunay artista nga kaparehas nimo karon. Kinsa ganito ha? Nalimot ko. Taas tog buhok samtang ikaw mubo ka. Ayos to! Ayos to! Ayos to, Jo! Mura kag si Carol likain!
1: So, anan mang kalawi?
0: Walang yun ko. Walang yun ko magbinuang. Walang ko magbinuang, Jo. Oy! Oh, isos lupigon. Pagani tingali to ni Miss Carol, ay kung magpataas lang tagas imong buho ko niya, magsinina ka.
1: Iyawa na lang. Gwapa na sa kito lang.
0: Basta kay di gwapa ka na yun. Dili ka na gwapo.
1: Lula, baya, gini mo lang.
0: Pag binabay na lang, Gudyo, ayun na pag tinumboy. Uy, nagsikira magtutok ni Miss Mateo.
1: Ha?
0: Pag binabay na lagi, kay kinsa na sayon, makagusto pa nimo ang akong apo.
2: Lugaw sa dining lula, uy. Layo na magigdaabtan. Mawaw man sa takon madunggan tang sir. Pero, kalantikit kayo si Sir, eh. Pilam yung kinagasto niya na kurong adlawas, ha?
0: Basta kay ni gwapa ka na gyudyo! Di ka na gwapo!
2: Lahian na bitaw sa kong kutis. Hamis na kayo. Wala magmantika. Og, nihayag-hayag na.
0: Nagsigira bagtutok ni Mus Mateo.
2: Gibutan nga yung mali siya ni Lola. Itutok na kuto sir na ako kay di siya makatoo nga ni gasto siya dako na ako.
3: Siguro alang yun kung in love na ba kaniya. Lay na ma-fall. Lay siya nang na-in love.
4: Search na yun ako, be. Para di ko maglisod. Para doon ako'y kahit. Signs that you are in love with a girl. Yan na. Being in love with a girl often means she is your top priority. You constantly think of her, and her happiness matters as much as your own. You feel safe and ease with her. Trust her deeply and naturally. Include her in your future plans. You also feel a strong desire to support her and prioritize her well-being. So, Bonnie, ang number one, she is your top priority. Siya ba yun? Murag di man. Wrong na sa number one. Number two. You constantly think of her. Murag di masat. Doon na ka wrong. Ang number three. Her happiness matters as much as your own. Muragwa mag-utingali ni. Samutan ni uban. Ay. Wow eh. Way na sakto bisan usa. Na-follow gitingali ko. Pero, wag ko ma-in love.

0: Huwag mo na ha, imong first day sa office.
1: Lagi sir, gikulbaan na bitaw ko.
0: Ganong kulbaan mo ka? Nga, ako ra magyapon ang imo amo.
1: Oh, hinoon.
2: Painom duman talang ka, Mateo, ha? Protektahin yun this job. Kaya tingalig pariglahan is imong ubang mga empleyado dito. Tingalig may mga tao gantong, kahit sa to'y nga na to'y imong sekretarya sa oda. Gisa ba to?
0: Lola, ay kabala ka. Huwag makahilabot ni Joe dito. Ako nang ipasalig. Promise.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ACS!
12: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama! Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

Ay gala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ni Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagin! Haba! Buha ka lang dyan ang gwanta sa bangko! Patali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Nganong ipawang ng musika? Kinsay!
6: Punta ako ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
10: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa! Mama mia,
12: here I go again. Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
14: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Set Living Testimonies.
20: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
21: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
20: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
21: Tangan siya Sed Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies.
22: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
19: The original Koi Herbal Capsule.
23: Danet, karulasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy herbal capsule.
19: The original Koi Herbal Capsule.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Namutog ang sinuod. Kung kinsa ang ilang pango, taniyaga niya dahong kantidad. O dili pa niya papriso. Bugti nga mutog ang kinikinsa ilang mastermind.
2: O, unsa?
1: Taniyaga niya si mong daddy Federico. O tagsa kamilyon ang duha katulisan.
2: Unsa?
1: Mao ka na, Federico. Basta niya matintal tong imo mga duha kasakop sa dahong kantidad kay taniyaga ni Rafael Mila.
2: Dili siya mulampus, Marga. Kapantay ka na.
1: Unsa?
2: Dili siya mulampus. Salig lang.
1: Are you sure?
2: Well organized kining among grupo. Ya, it must die.
1: Kinaraan naman kayo na.
2: May bawag ka. Manay, ki, karaan. May bawag ka. Kung karaan ba? Yes, Marga.
1: Huwag ka ron. O si sunod ni mong buhaton, ha? Nga ang nakasanta, mao si...
2: Abel?
1: Yes.
2: Siya ang babag. Pwes, kuhaon ang babag.
1: O ba't si buhaton ni mo?
2: Papason ko si Abel sa naong sa yuta.
1: Unsa?
2: Papason ako ang naong ni Abel sa yuta. Og ilubong ako siya sa yuta.
1: Federico.
2: Siya ang sunod na target.
1: O niya, katong doha katulisan. O sa may mahita po ato?
2: Makikita na to sila ni Satanas.
1: O, Federico.

0: Yun na, nagdinaganay ang mga nurses. Ano man ka, ha? Ma'am, ano? Ose?
1: Yes, sir?
0: Ose na hitabo. Ano nagdinaganay ang mga nurse?
1: Duha ka pasyente nga nakita ang patay.
0: Ose patay?
1: Ang duha katulisan nga na-admit diri, sir. Nakita na lang nibuwa ang baba o patay na.
0: Unsa?

0: Работа на гепе. Джеб, Джеб, он что на гета была?
1: О, Дон Рафаэль,

0: si Rafael. Hello, Rafael, darling?
1: Berge, Lele.
0: Oh, kumusta naman imong lakaw diyan sa ospital? Nilampos ka ba? Mitugan ba ang nakatulisan kung kinsang ilang pango? Kinsang ilang mastermind?
1: Pagkias, Berge.
0: Oh, mao ba? Nga naman, wa matugan?
1: Dili na magkasulti, tungod kay ang...
0: Tungod kay unsa?
1: Patay ang duha ka tulisan.
0: Oh, patay? Ngano? Gitiwasan o pusil? Mao ba?
1: Naghigog ang duha ka tulisan.
0: Oh, unsa?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud og bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong usab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Unsa day charity tinuod ka?
6: Ulagi, nagapaminaw man ko sa flash report. Naghikog ang duha ka tulisan.
5: Ano?
6: Mga maro kayo. Naghikog ang mga kanahan. Aron dili magkatug-an kun kinsa gyud ang leader sa sindikato. Maro agyud eh. Asa mas Abel?
5: Ano, duty. Mao may pambuiron. Saga gasolina.

0: Okay, come on. Kamong duha, may akong sangunan. Pati ya si Abel.
1: Oh, kakibot.
0: Karun na yun! Gusto kong makita nga muhayad ang lawas ni Abel kuwa na'y kinabuhi.
1: Eh, siya na mo siya ikita.
0: Sa gasoline station, nagipanag-iya ni Mr. Mangkaw.
1: Batik, kakibot.
0: Lihok sa labing madali. Karun na yun! Kabantay mo!
1: Origlado.
0: Okay, go! Pagdali!
1: Oh, kakibot.
0: Gusto ko, eh, sa labing dali, naarayin ang resulta. Kailan mo ni Abel, ha?
1: Wala pa naman kung kakita niya, kakibot.
0: Oh, paya! Tiyan! Kahanggaw yan mo! Oh, luwata na natin. Niyang yung picture sa kong cellphone. Tanawa, tanawa! Sigaa ang imong mga mata.
1: Nasa.
0: Kamantay ka na. Kina!
1: Mali siya.
0: Mau kena si Abel. Klaro!
1: Oh, kakibot.
0: Okay. Go! Go!
1: Ayaw na. Ako ng picturan para dili ko masipiat.
0: Pagdali! Pagdali!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ako na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunima?
2: Siyempre. Kay estudyante man di ka.
3: Kung di pa kunimo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunimo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dinis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dinis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

ka na gani. Igo na ni. Siya rog mabuslot pa ni. Kadaga na ni dahon na. Amaw gining potensya nung haay. Sige nagpanitsit. Hila may! Ay, sigara ah! Dukol na kayo ni yung tingog na kuha potensya no? Madungog na ginakong imahan sit-sit. Naanadyo ka sa kong kilid ha? Naanadyo ka sa kong kilid.

0: Ay, manalangan ni kay may nakitaan yung kong nindot na litsyon manok sa tumoy nga bahin. Ang palitanan na ako kani Adjo.
1: Pansanay? Ay. Palitanan ka ni Adjo? Nakanhide ka?
0: Kani Adjo, good. Nakabiyahe na baya ko din hinda pita. Mohonong mangdagkong bas din he. Og makahiga yung tagpangihi. Pamalit og uban pa. Maong nakasuhito na ko din he. Naapamanday gapon nang akong palitanan sa una. Sige na, mularga na ta. Sige na.
2: Oh, warta ko ninyo, oy! Usa mo, ha? Pamiya mo? Ibiyaan ka din kong clover rin doon niya. Biyaan sa kunin niyo ron. Insultin lang mo. May kalagot mo, God.
1: Ebenes clover.
2: Oh, naaman niya.
1: Kamang makina kuban. Ebenes siya. Imong gibiyaan?
3: Nanayabag.
2: Ako mong ganyang gibiyaan. Kung pa rin mo balag din eh.
3: Slagaan na yun yung bayan na, oy.
2: Biyaan na to, arong matagam.
4: Potensyano. Dili ba yun ang imong gisulti?
5: Melos!
0: Oy!
1: Hala?
0: Kinsa mo lang nagdagan pa ingon din eh?
1: Si Clover ka na! Manawag ko!
0: Oy!
1: Clover!
4: Dali niyang gitagbo si Clover nga nagtaka na. Dali niyang gihubaw yan siya kinsamta nagtaka na. Og, dali niyang gitapo ni Clover. Og, dali niyang milambitin niyang pakugos.
0: Santisima, naunsa ang bayan na? Ano man to?
3: Nagdagan nga na po kasang mubo ang sinina, kutob siyang hawak. Wag iuho ni bayan na. Ipananaw sa mga tao. Bisa gamay pa mga tao din sa merkado, no? Kasayo pa. Pero po ka umuulang bayan na. Dili niyo kumuhaan ko na nga. Ato ng kaubano, bahala siya.
4: Potensyano.
1: Kano nagdagan man ka ngayon na imo hitsura?
4: Ang bitin. Ang bitin.
1: Bitin? Nakakita ka bitin?
4: Di ko bitin. Ayaw yung kong ibutang nga. Kaya tingali ba paakan ko sa bitin na may kukod na ako.
1: Unsa? Huwag may bitin?
4: Nahalagi sa kuloyo. Nagkukod na ako.
1: Huwag gani. Lingi ha. Sa
4: Di ko mulingi. Kaya mahadlo ko.
1: Huwag nalagi bitin na may kukod ni mo. May butang tingali ka nga nahog. Huwag may gibugno sa bitin.
4: Ha? Husto! Husto ni Pilo! Nahog ang akong panty sa akong pagdinagan.
1: Sige na. Kanaog na. Ano ba siya kakyut na ako? Wala ba kay panty, Clover? May nalagan eh kay taas ka ng akong jacket na gipasulog na ako nimo. Kung natabon na ng imong kuwan ka ng...
4: Kigol?
1: Lakip lang imong atubangan.
4: Dili naman makita ng akong atubangan. Good, kay gikukos naman ko nimo. Tanan na, manakay na ta sa sakinan.
1: Kakakbayan.
4: Dali nga, bakit tingali mo balik ang biting?
1: Sige na lagi. Sige na ka na, huwag na.
4: Madlok lagi ko. Awag ko, gakurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukuruk
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ECS Manufacturing ISO certified world class quality.
12: ECS. Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama Budbud og Bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o Maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang Protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Oh, niya na sila paingon na to eh.
5: Mauna, mamiya man. Hapit ingon mo biya eh. Nga nang nagdaggan magagubil. Ha?
4: Ikaw ba'y gupto na ugbitin o di baka mudagan?
5: Unsa? Uya, wag ka bake!
4: Nakadagan man dayong ko sa paglingi na ako.
5: So sayang, uy! Wag yung kapake na!
4: Ilang dia?
6: Yan natas tungod sa sakanan, Clover. Ambak na, uy, nagkumpayot pa man ka na ako, uy, kanaog na. Sige na, sige na, sige na.
4: Thank you, Piolo.
6: Kapag ang espiritu ni mo, eh.
4: Wa ka gud makapaubosan ang imong mubo nga sinina, Clover. Kuan, midaga naman dahil ko pagkakita na ko sa bitin, nay. Wala ko makauna-una o paubos pa sa kong sinina. Kay, pakan pa lang ko.
5: Diba? Sumubo, ah. Uy. Uy. Ay, kuan.
4: Tuod, no? Walang may baho, bitaw. Baho. Sama doon. Naadi ay.
5: Na, pag-abutin mo, nalimaho.
4: Iya ka lang da. Galing na pakapasingit, ako putin siya nung haka.
5: Tino mo, bitaw! Baho kay... Baho kay kita!
4: Hala!
5: Inshallah! Uy, sa mga glober ha? Nakatunog ka ha?
4: Uy! Malimaho ron yung sakyanan!
5: Ah, kung tingali ka, glober! Nag-inarte pa mga gawin niya! Niadto pa ka sa libon! Nitrawa, onsa! Nakatunog nung kang time bomb!
4: Uwa man ko kung makatunog, God.
5: Unsa naman di ay?
4: Kuan. Uwa kung magkahuman ng pangilo kay naibitin.
5: Rangat sa ilong!
6: Sa? Ya, may carpet ka pa ginako ganina nga. Uwa ka maka... Clover.
4: Sorry na, God. Uwa man to na ako tuyo, God.
5: Kanaog, Clover, kanaog, kanaog. Panglimpyo na nito.
4: Ate.
6: Eh, hubuon sa nila ko ang akong t-shirt. Upang limpyo dito sa kilid sa sakinan. Nay, ya, palihog lang akong tunog tubig, Nay.
7: Dili na lang akong tubig, oh.
6: Oh, salamat.
4: Anya ako!
5: Problema na nimo!
4: Ay, ni ay tubig, oh. O ni asya ka man malimpyo ron.
8: Ay, taas man ning jacket ni Piolo, Nay. Kanina lang akong itabon. Dili lang ko sa kilid sa sakinan.
4: May man labay, oy!
8: Pilo, tabuni ko ha.
4: Ah, si Pilo yun?
8: Ang angog si Potensiano na nga, bastos man na siya. Masafe man ko ni Pilo.
7: Ako na lang, Clover.
8: Ay, okay lang ko ni Pilo, mamoy.

0: Saan?
1: Not now, Dad. May importante kong lagaw.
0: Oh, gusto lang kong mahibaw ka. Gamay mga mahinungdanon nga bisita nga buabuto niya. Inang lang ni Aika sa pagselebrar taon niya sa imong adlaw na tawhan.
1: Okay.
0: Good. What time are you coming back?
1: I'm not sure.
0: Oh, you better be here later this afternoon.
1: I won't promise. Magkita na kita pag-usab, mahal ko. I'm gonna get you back, Dennis. It's with me, where you belong. Boga mo balik, ug mo balik kagihapon ako. Bisan asa ka man paingon. Tinoy!
2: Hey, sir!
1: Sunod ako.
2: Hey, asa man ka, sir?
1: Padol. Hey, pasabog ka. Follow me.
2: Masirabay dugoin sa wahanan kasi ang mahanoy. Kung may lail, kung kapainan nga mas dako pabuhatong sweldo din eh. Dugay ko lang gibyaan kring pamilya. Pero dili usab ko makahimo. Dili ko makahimo sa pagbiya din eh. Ilami pa ang nagpabiling bilanggo. Ang iyang inaan sa underground ining mansyon ng mausila.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Hi, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
11: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

Kaigalan, ayo sa'yo pasmog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
1: Uluhan sa tumaa balita. Rollback sa presyo sa petrolyo gilauman sa sunod semana. Konseho sa syudad sa Cebu nagtinguhang mapahigayon ang regular ang search and destroy activities sa tanang tunghaan sa Dakbayan. Samtang Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF ni pahimangnon sa tanang mobiyahe nga may dalang baboy nga musunod sa mga rekisitos aron nga kalikayan ang ASF sa Cebu. Samtang duha ka armado na dakpan sa managlahing operasyon sa Cebu City Police Office. Mao kadto ang headline.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So

0: Clinic toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
3: Oras, alas 12:36. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Adlawng Sabado na sad, mga kasama, Agosto 1 na, tuig 2026. Sangan sa kinitabok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniubos nga laga, the Radyoman RV Veloso. Kumusta man? Ato ang mga kaubanan, mga kasama, mga idol. Karong si Manaha. Agwanta kita sa gunson nga pag-uwan, mga kasama. Hinungdan nga ang atong palibot. Mura na hinuog resort. Nya, tungod sa pag-usab-usab sa panahon, kuha sa tag mga gamayng pisik. O, oh, na nga subawan ay noon, ta. Kumusta man ang ato ang mga kasama, mga idol? Napadayon nga ni suporta ka na to sa DYHP RMN Cebu kanunay nga naminaw. Ikan paganihang sayo sa buntag hangtod na sa gabi. Daghan kaayong salamat, mga kasama, og welcome sa atong turmanon alang sa ato ang mga news updates karong higayon. Sa dili pa ta mongadto sa ato mga balita, mga kasama, kay ato ning i-check ang balita kay dunay duha ka armado nga nadakpan sa managlahing operasyon dinhi sa nagihimo sa Cebu City Police Office. Niya atong susihon si kasamang Radyoman Arnold Bustamante. Samang Arnold,
4: DYHP Tatak RMN Report.
5: Sa samang RB, duha ka mga lalaki ng mga armado ang nagadakpan sa kapulisan sa managlaing lugar sa Sinusugbo kagahapon. Labing uhay nga nagadakpan sa mga personal sa Guadalupe Police Station alas 2:20 sa kadlawon kagahapon dito sa sitio Kalabihan, Barangay Guadalupe. Gilang si Giovanni Pacquiao Malinaw alias Banban, 23 anyos nga taga Kamanggahan, Barangay Guadalupe. Nagkuhigikan kaniya ang usa ka homemade 9mm caliber revolver o usa ka bala nini. Si Banban gialarma sa mga pulis nga armado sa diyang usa ka residente sa dapit ang narawag sa Guadalupe Police Station. Dali nga responde aga mga sakop sa tracker team sa police station o malampuso na nagparang suspect na napa sa hawak nini ang iyang armas. Samtang malampuso rusab nga nasikop ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga gireklamo sa mga silingan nga karunay nga magpakita siyang armas alas 12:12 sa kadlaon kagahapon dito ni sa Black 2 Barangay Suba sa siyudad sa Sugbo pinagi sa search warrant. Ang suspect gilang at si BJ Tagalog Hiramil, 25 anyos nga nagpuyo sa Sabog Repeat, nakuha sa raiding team ang usa ka kalibre 45 nga pistola na doon duha ka bala na wala makapakita sa lisensya or license to own and possess firearms. Ang Sabog Kaliro Police Station una nang gabi apply o search warrant bato kang Hiramil human madawat ang reklamo. Misyo gila ng si Judge Anacleto Di Balocos, ang Executive Judge sa RTC Branch 17 sa Depay Sugbo o search warrant. Dayon ni giserve dayon ni sa Sabang Kaliro Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Fredelson Corilla obo sa kamanduan sa itinili nga si Police Captain Noah Anyana na may resulta sa pagkasikop sa maong sospitsado pagkasak dito sa maong armas. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang Radyo Man Orbo sa Matriwa HP, Tatak Armen.
4: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
3: Dagang salamat ta kasama ang Radyo Man Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kay pahinumdo mga kasama, stand by.
6: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ECS.
17: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapameno sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mahinungdan nga ngos ka pasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kon makinahanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ana may mutang sa may Osmania Boulevard habig diri sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church. Unya dinhasad sa konsolasyon dinhi Life Extension Clinic ana may mutang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
18: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyo hang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Oras, alas 12:46. Balik ta sa atong balita, mga kasama. Gipang lantawan nga muusos ang presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod simana. Bisan pa man sa epekto sa tensyon sa Middle East sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Matod di Department of Energy Oil Industry Management Bureau kun DOE OIMB Director nga si Rino Abad, nag-anam-anam na og kahuyang ang epekto sa panagbangi sa Middle East. Hinungdan nga ni us-us-usab ang presyo sa lana. Base sa unang forecast sa DOE, gilauman nga mukunod ang presyo sa gasolina og 80 centavos sa matag litro. Sa diesel, 50 centavos og sa kerosene, 2 pesos og 30 centavos sang matag litro. Samtang sumala sa usa ka tibdubdan gikan sa oil industry, ang rollback sa gasolina mahimo mukabat sa piso hangtod na sa 1.50 pesos sa matag litro. Samtang ang diesel posible sa mukunhod og 50 centavos hangtod sa piso sa matag litro. Bisan pa niini gipasidan-an sa ahensya ang mga gipaabot nga rollback mahimong gihapong limitado. Tungod kay nagpabilin nga hugot ang supply og panginahanglan sa diesel o gasolina sa nasod. Gilauman nga ipaybaw sa mga kumpanya sa lana ang opisyal nga price adjustment karong Lunes nga ipatuman sab sa musunod nga adlaw, Martes.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Gano ta sa laing balita, mga kasama.
19: Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Sa laing balita, mga kasama, konseyo sa syudad sa Cebu nagtinguhang magpahigayon ang regular nga search and destroy activities sa tanang tunghaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
4: CYHP Tatak RMN Report.
20: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Lasugbog ang mapagayon ang regular nga search and destroy activities sa tanang tungaan sa dakbayan. Tumungini nga makita o ma-eliminate ang posibleng breeding sites sa mga lamok dyan sa school campuses nagtaas sa dengue virus. Kinitukod sa mga pag-uwan nga palayon natin sa syudad sud na sa miaging mga adlaw. Ay si Dikamsili Awag sa tanang publiko primado mga tungaan sa dakbayan nga mga inlabot sa nisgutang programa. Kinitukod niya ang kabataan o mga tinunan mawisagad biktima sa mga umusakit sa nasairan. Ang dakbayan doon na nagkapin sa 1,200 ka dengue cases din ng tuiga o na po na usap ang nakalas ni ini. Magkasama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, di pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom ka na adlaw, duhaga ito sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matang soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw na wata kaya kini siguradong teke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na nasa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Basa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP. Tata, RMN.
21: RMN. Radyo mo. Nationwide.
3: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Oras makasama alas 12:51. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
22: Maayong hapon mga kasama, kini yung Radyo Man RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
23: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
24: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
23: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
26: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa pangunang Charm.
27: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
28: ACS.
29: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
30: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
31: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
32: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: MX3,
0: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mo paghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa mani anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po na imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa imong katug o magkapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver,

0: wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
0: ACS. Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin sibong lawas, mandili ka regular nga makapagawa sibong hugaw, dugay ka mahilisan, magbutura gyud mong tiyan, magkasinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sibong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin sibong lawas, aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
4: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
5: TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamaw tiga pud apud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gianunsyo ni US President Donald Trump ang usa ka agreement alang sa hingpit nga disarmament o pagtumpag sa grupo Hamas, uban sa pagulagway niini nga usa ka critical step alang sa pagkabot og bag-ong Palestinian government sa Gaza. Gibutyag sa mga senior Hamas officials nga ang maong kasabutan nga nagkabutuban ang Israel naglakip sa mga provision nga mupadangat sa mga arma sa grupo o ginahinay nga ma-withdraw sa Israeli forces gikan sa Gaza Strip. Samtang taliwa sa maong kalambuan, wala paniluwat o pamahayag ang Israel kabahin ni ini. Gipaibaw kini ni Trump humanasairan nga dunay gihimong ongoing talks uban ang mga mediator sa Cairo nga ang Palestinian Islamist Movement nagkalambo alang sa pagkabut o deal nga naglambigit sa pagdekomisyon sa mga arma sa grupong Hamas. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
7: Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipa humot o mas gipa epektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: TYHP, una sa lahat. Weather update.
8: Sa dili pa ta mo tapos makasama atong i-check ang atong weather update. Kauban nato si Sir Manny Jan Agbay. Maayong hapon, Sir Manny.
9: Yes, may hapon sa na Marvel si mo ang mga sukintig paminaw mo kun ato ang latest weather update para karong duha. Ang latest sa atong ibantayan nga low pressure area nga nasa sulod sa Pangas kay as of ginhang buntag na locate kini nga ana sa 885 km east of southeastern Luzon. Kini nga low pressure area mo ni nagdalag mga pag-ulan diri sa mga isulungang bahin sa Visayas o sa Central Visayas. Kini nga lupo siya ayon na ni siya low chance nga maming usaha ka bagyo. O para sa itong forecast weather condition karong adlaw ha, para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibok Central Visayas, makasun natin gimunta o madagumon nga kalangitan nga ng mga katag-katag ng mga pukulan o mga panudugil at gumikin ang trap sa low pressure area. So, posible po ng mga pagbaha din sa Metro Cebu o mga landslide na binako na mga moderate to heavy na mga pag-ulan. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin nga gagikan sa aming silangan, nga ito na sa aming nakasadpan ang poslabi din sa Tibok Visayas, di na malun sa itong karagatan din sa Sugbo, hinay nga ito sa kasarangan. Temperatura sa karong adlaw din sa Sugbo, mo range kikan sa 25 to 31 degrees Celsius. Sunset na ito, unyang alas 6:08 sa hapon. At ang oras, alauna 6 na sa kaadtohon. Nagmulang ka na itong latest weather update, kinisi manager nagmayang maing uto sa tanan.
8: Dagang salamat Sir Manny Jan Agbay gikan sa pag-asa makta.
5: YHP. Una sa lahat. Weather update.
8: Ang kahimtang sa atong panahon mga kasama mo'y naglangkob sa atong updates karong higayuna. Apan sa dili pa may pagpaminaw, Chacha Boylas Ochea, Ronaline Mancha may pagpaminaw sa Aluginsan, Cebu. Jemery Kasipong, gikan sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Please ko pa-shoutout sa akong mama nga si Wilma Kasipong. Kanunay gyud nga naminaw sa DYHP RMN Cebu. Ingon man si Ronaline B. Mancha. Napupusa man na atong oras mga kasama. Sangaan na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kini yung bus nga alaga, the Radyoman RV Veloso. Daghang salamat mga kasama sa inyong padanya pagsuporta kanamo gikan sa Lunes hangtod na karong Sabado. Hangtod ugma mga kasama padayon natong suportahan ato mga programa sa DYHP RMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Nemuel Kimiones, ato sa transmitter sa kasamang Robel Boyser, ato ang station manager kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Daghang salamat mga kasama, stay safe and God bless you! Happy weekend! Oras sa launa 8.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
11: Dr. ni Elaine Bathan nga muntabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
12: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Kini ang akong suliran.
15: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
10: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
17: S.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
20: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
21: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
20: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
21: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Malaking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
20: Oh, hindi na sumasakit.
21: 100% to.
20: First name po ninyo,
21: Bernardo Bailoses.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
23: Babalik sa pinakadulong butikis sa Yulga.
22: DTX 500. DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
24: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
25: tulo pod ka kapsul sa gabi.
24: Simana lang nawala jud ang sakit.
25: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
24: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
22: DTX 500.
23: Pabali sa mga butika.
26: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
27: O gaano nagkapi magkaanang tamis wala sir Max?
26: Ah, lagi basiglas na ni.
27: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
26: Guyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
27: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Seed Living Testimonies.
28: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
29: Ako nga tawag ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakaluog ko sa itori aling panyawan capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
28: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
29: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
18: Living Testimonies.
30: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
31: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
30: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
32: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
33: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
34: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mama mia,
5: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Kidney Care time!
7: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
14: O, nagamit na po, Ma'am. Pag-ikap na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanag-humok kayo.
13: Dili hapdos.
14: Okay ra kay good ma'am.
13: Dili pod siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit ma'am.
14: Wala pod ma'am.
15: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS Biodraw Herbal Capsule.
35: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
17: Biodraw Herbal Capsule.
35: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
17: Biodraw Herbal Capsule.
35: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
17: Biodraw Herbal Capsule.
36: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
37: Naluhoy manggog ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gid ang yung blood sugar.
36: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
37: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
36: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
38: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
39: Grabe na gid akong mata. Pirmihan na pang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
40: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
41: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
39: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
40: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
42: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
43: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Doktor ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, dining akong suat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Rachel, hingkod ang pangidaron, Minyo, ug may usami ka anak sa akong asawa. Taguan na lang ang akong kumpletong address diri sa Mindanao. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Oy, Rachel, buntis ng imong asawa?
0: Ha? Murag di man, ma? Wa may gingon ako si Carla. Naginobay na siya pilsiki. Kaya lagi, di siya gusto nga mamanghura ng among anak tungkol lagi sa kalisod o kamahal sa mga palitunon karon.
1: Mao ba? Unya, anong dako man na siya tiyan?
0: Ha? Dako bagot? Murag, bilbil na masiguro na, ma?
1: Ah, dili na mo'y bilbil, oy. Nidako gid ang tiyan sa imong asawa.
0: Unsa?

0: Bitaw, Chil, na sinakaingon anak na ko nga, di ba ko na ko buntis?
1: Ha?
0: Hmm? So, manaw pagkabuntis, nga nagtumarman kong pills, aron di ko mamaptos.
1: Pero maramag, maramag bida ko to ng yung tiyan.
0: Ha? Nakabantay sa bitaw kong murag bugat ng akong tiyan ay, pero makoy kipati nga sintomas na maptos ko.
1: Wadto katag manghihilot day.
0: Huh?

0: Okay. Diyan na tas bay. Pagkamping ha. Ang pingin ng atong anak. Lucky ba yan ha?
1: Chel, pwede na magpatanog doktor? Kay, di man siya kukumbinsido nga maptos ko.
0: Unsa?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Adura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio.
6: Ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
6: Duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang.
6: May alibyo na.
7: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
5: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: you need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
15: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
16: Seth Living Testimonies.
17: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
18: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
17: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
18: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
16: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
17: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
17: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-sed panyawan coffee mix.
19: Ining panyawan coffee. Kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
16: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangkon na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: O anang, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
16: Living Testimonies.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsin. Oh,
8: bukid duro o na eh. Gani ay. Sa tiya nga nag-maintain ko. Ana ay. Pwede na
14: makakas. Bilay mo ito.
8: So anak ano, binta na ka.
3: Sa Paragis, Vila-Vila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan na to ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Renal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
14: Tinood na ang Sed Liniment nga, i-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plus na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Sed Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, kaya ba gani?
12: Living Testimonies.
15: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Yan na ang resulta sa ultrasound sa kong asawa, Dok.
1: Uh-huh. Wag yung bata sud siyang tiyan. Kundili, tubig.
2: Oh. Huh? Tubig? Tubig ang nakaingon nga nung midako ang akong tiyan, Dok?
1: Obserba lang sa natong usa ka semana. Tamba lang una ta. Pero og dili gyud ni gani mo gamay ang imong tiyan, mag-usab tag ultrasound.
0: Oh, sige, Dok.

0: Rachel, kuta sa nalagi ko. Bugat ng akong tiyan.
1: Nga, ang kibida ko managmahay ng tiyan ni mo. Balik na tas, doktor.
0: Ilaos na lang ko sa ospital, be. Kutas naman kayo ng tiyan, ah.
1: O, sige. Ospital ta.

0: asaite sikimi.
1: Ako sa mga dok?
0: Gusto ka ng doktor na nagtanaw ninyo. Tubig ang soda ng imong tiyan, misis. O kinahalan nga ato kining kuha ng tubig. O pagkauman, ultrasound pag itagbalik ha. Kay may lain pa ko nakita ang sakit ni mo na. May bugon ang imong matris.
1: Unsa?

0: Gikuhaan gyud 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Ug may gipatumar nga tambal para pahili sa bugon kay gamay pamasab ko noon eh. Pero human sa usa ka buwan, mibalik magdako ang tiyan sa akong asawa. Ang ingon sa uban nga amo ko nung ipabinisaya kay basin og gipadaotan. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, midako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuo mi nga mabdu siya, diya nga gipahilot namo. Apan ingon sa doktor, ascites man kuno? Unsa man ang sakita? Diin man na makuha sa akong asawa. Ikaduhang pangutana, gikuhaan og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Apan, humansa sa kabuan, mibalik magdako ang iyang tiyan. Wa ba ni kaayuhan sa kita o magbalik-balik na lang? Ikatulong pangutana, may nakita sab nga gamay nga bugon sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsigi niya og tumar og pills, sud na sa tulo ka tuig, nga way palta sa pagtumar, o bisan dili gani may mag-sex, mutumar gid siya? Ikaupat og katapusan. Nagingon ang among silingan nga amo kuno ning patambalan og binisaya ang akong asawa. Kay basin kuno og nabuyagan o gipadaotan. O ganong mibalik mang pagdako ang iyang tiyan? Maayo pa kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rachel.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako, si Dr. Rini Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kaya usama ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Inyong mga legal ang mga problema si Atty. Ilin Batan ang mutambag ni ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan ng mga karong adlaw mao kini nga character is built through pitfall choices. Stay true to what is right. You know what you think is right as long as it is not against the law. Of course, it is not against the law. Okay, right man, no? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Rachel Minyo, may usa ka anak, taga Mindanao. May tugod ni siya ang asawa, no? May mga taga Mindanao nga atong mga great, no? Daghantay tag mga kaila sa Mindanao. Mga taga Sarangani, no? Pirmira ba na? Musta naman si Dr. Jurwis, no? O John Mata, Dr. John Mata. Musta naman mo diya sa Mindanao. Mga taga Davao. Ni Ma'am Juliet o si Frankie Kamingi diya sa Siargao. Okay? Ug nagisulat diri si Dana Mir sa Kandulawan, Talisay City. Ako lang ning basahon gikan ni Dana Mir. Mayong pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Josepina Kunsyal diya sa Kandulawan. Ug atong active nga kunsyal diya ang iyang anak si Jonathan Kunsyal. Mga Mir family. Gabriel Bajon Asida Asia Real Grabi Real Gabi Asriel Daniel Rain Evelyn Isubal Lourdes Ikunas ug si Jane Berbo mga Ortiz family si Jocelyn Ivy ug si Romel Garbis family si Jules ug si Chisib Destacamento Mirasol si Faith ug gikan ni Bleach Marie Gerares. Gerares ba ni? So, diha sa Kandulawan, Talisay City. Sa Kandulawan, Talisay City. Mga Barsulati family, Dorothy, Evelyn, Jerome, Jamaica, J. Okay? Mga taga Mindanao, thank you very much. Makanunayan yung pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Kwan, si Rachel. Unang pangutana, nidako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuoming nabdos, diyang gipahilot namo, apan ingon ang doktor asaitis man kuno. Unsa maning sakita? Unsa maning sakita? Diin man ni makuha sa akong asawa. Well, kining asaitis, mauna nga naay abnormalidad sa functioning sa imong heart, other vital organs. Nya ang fluid matrap diya sa tissue because of strong pressure sa sud sa blood vessel. Now instead ng blood ang tubig mo sulod sa blood vessel mo paggawas na noon because of the high pressure. Mo na ang venous insufficiency ba chronic lang disease, chronic heart problem, kulang sa mga putina. Og kanang mga tao nga pirming nagatindog mo na mga hinungdan ani ni mga ascites or mga edema no balik ko nako cardiac sa atay sa renal og uban pa mga functioning sa lawas uban mga hinungdan nga kay allergy og naabak kay ingnon ta katulagi ka liver problem so aware tani ani medical problem ni masulbad ni kung ang root cause ma address either heart, liver, lungs, whatever. Kay kung imo laning kuhaan og tubig, posible nga mobalik ra pod kung dili ma address ang root cause nganu man nga na may fluid retention sa abdominal area. Fluid ni siya. Kaduhang pangutana, ikuhaan og 8 ka litro, maalagi, nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Panuman sa usa ka buwan, nibalik ra pud pagdako ang tiyan, wala ba di ay ni kaayuhan sa kita. Dako nang ginaingon, kinanglan nga ma-address ang root cause nga numang naamay siya ascites. Ang usas mga tambalan is itagaan sila og mga diuretic, no? Mga, sa ba minunduman akong diuretic, pyrosimide or Lasix, no? Ang imong asawa imong instruksyonan to have low salt intake onya avoid mga allergens onya kinanglan nga inagmatog siya ang iyang leg is higher than the heart sumo ka na mga a little pamaagi no so dietary restriction avoid mga allergens mga makapa kuaniya makapa ubag no kay taghan ni siya rason nganong naaman ni siya ani internal medicine concern ni siya no sunod nga pangutana may nakita sa mga gamay nga bukol sa mattress sa akong asawa tungod ba ni sa pagsigin niya tumar og pills sunod na sa tulo ka tuig nga walay palta sa pagtumar o bisan dili mi magsex mutumar gyud siya well daghan kayong mga side effect ang pills kung sa atong mayumduman sa mga susama ani nga mga concern kani mga babae nga magtake og pills posible nga magka-develop og mga adverse effect so unsa may mga side effect aning magsigig inom og pills mutender mo ang breast mo enlarge mutender magsigig headache na spotting ang uban dili na magregla mo gain og weight auban mag mood swing unya mag decrease ang sexual drive aning mga babae nga nagsige inom og pills no ang purpose sa paginom og pills kay para dili magka buntis no kung wala nay plano nga mag inonta control sa pagbuntis dili na kinahanglan mo inom pa og pills no sumo na mga adverse effect o side effect nga mahitabo kung ang usa ka babae magsige inom og pills. Ikaw pa tukot tapos ang pungutanan. Nagingon na nga akong silingan nga amo ko nuning patambalan o binisaya. Akong asawa kay basin nabuyagan o gipadautan. Kaya nga nung nibalik na dako ang tiyan, maayo ka ha? Well, ako mangod Rachel, usa ka medical doctor, so akong orientation is more on the medical side of it, no? So, akong balikon, nga nung naaman na yung mga problema nga ingon ani nga mudako ang tiyan sa usa ka tao is because of cardiac liver lung problem ka chronic ang dugo ang fluid instead nga naa sa sud sa blood vessels mo exit na because of strong coronary kanang blood vessel pressure no mo na accumulate na siya sa sa tiyan, o niya kinalan nga i-address ang root cause nga namang naitabo maningon ani, because kung kuhaan lang ni siya fluid, ang itawag nato ng ascites, posible mo balik kung manaitabo ani ang imong asawa nga human ikuhaan og fluid ning balik because maybe wala ma-address ang root cause sa problema. So yun natin, kasabot ka sa kong i-speaker ni Morichel na ning kamot og po ko nga ma-satisfied ka, no? Diya sa Mindanao. So, regards tanan si Rose og Bob Trinidad sa Davao City. Thank you very much sa kanayon yung pupaminaw. Hinaot nga, okay rang pamunga ni Mas Durian, da Bob? Nakanarama ko sa ibong farm ni Duta ni imong durian plantation diya, ibong kay ko. Di bang kunang durian mabuhi diri sa Cebu? O mabuhi mga ni, dili mamunga. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, ngadto sa libuan, millions, nga naminaw sa itong problema, arada programa, kini akong suliran. Daghang kayong salamat, until the next time, hasta la vista, bye-bye!

call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MMN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mokinigo sa kababayang taga Cebu City. Ang atuwang tatampu, digdasingan nga, Ella.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kutis sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibigay sa mga butika.
8: Taas pang imo blood sugar.
9: Ato na ka may diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: Charantine,
9: gagapamubo sa glucose,
8: Visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide,
9: nga parehong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Sa pinabuli ng butika sa lugar.
8: DTX 500.
10: Kung Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang has kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
11: 2 kapsul, buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang,
11: 100 na lang akong sugar.
10: Effective, wujud kayong DTX 500.
8: DTX 500!
9: Pumali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, Frances Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Welcome to our reunion.
16: Oy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
17: Tungod na sa Super Fiber.
18: What's
17: that? Super Fiber.
19: Super Fiber.
20: Super Fiber.
19: My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
22: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
23: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Muna, ila. Di ko sugod ka mawa pa ka na ko. Will you marry me?
1: Brian!

0: Day, dako asim ti ano? Hindi mo pa manikabuan, di ba?
1: Odong. Lagi, uy. Himsog siguro kayo ning bataa ba kay Nayo? Lima pa lang gani kabuan pero ang kadako sa kuntian. Mura naman uga mga nakay.
0: Maubitaw, day. Aw, ampo lang kita nga. Healthy rang baby sa sud.

0: Tapos akong tingin. Dong! Dong, tabang! Saglit na kayo akong tingin!
1: Ay! Oh, ano? Manganak na ba?
0: Mura, Dong! Dadanay kong hospital, Dong! Sakit na!

0: Mau deh, enggak dakuk ke imutihan deh kek. Kaluham deh ning atong anak.
1: Lagi dong. Nay, oh, mga himsog pagkit kaayo.
0: Oh, gawat kini mo dahi. Mga guwapa.

0: Ma, Ate Marie, maayo kayo na suruyin mo din eh.
1: Ay, oh, ni Alimi aron mangumustas inyong kahimtang din eh. Huwag ikon man aron makabisita ko sa akong mga apo.
0: Na, naradiha maay, nagduwa. Timinga sad, uy, wanahin mo nag-abot ni Brian, ma. Mapagipaglakaw niya.
2: Onya, kumusta man mo sa akong mangho din eh, Ella?
0: Okay naman, ti. Madara man bisag kapoy kay duha ka bata akong atimanon kada adlaw pero nalipay raman sad ko. Wa masag ko pasag din ni Brian nga imong manghod ti. Gani nagplano mi nga magpalit og washing machine kay para ko no dili na kayo ko hago nga magmanumanog kusukuso.
2: Kagasta tro sad nimo oy. Unya akong manghod sad ang imong papalituin.
0: Oon sa ti?

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaibaw sa Pag-ibig Fund nga sobra sa 100 bilyones pesos ang natigom sa ilang mga miyembro sud sa unang unom kabuwan sa tuig. Mato ni Pag-ibig Fund Public and Member Relations Group Vice President Jack Jacinto, nga sagad sa mga savings nagikan sa voluntary contributions. Gawa sa member contributions, si Jacinto ni hatag usab o credit ngadto sa housing loan borrowers alang sa ilang on-time payments nga mihimo usab sa financial status sa ahensya nga pabiling ligon. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Terry Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay
16: kidney ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Seth Living Testimonies.
18: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. O sa kapagpanghubag sa lining sa itong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
19: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
18: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
19: Salamat kay na itong Sed Kogon. Karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
17: Living Testimonies.
20: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
22: The original Koi Herbal Capsule.
23: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karoon, iinom na ko, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon ay nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
22: The Original Koi Herbal Capsule.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
21: ACS.
24: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
25: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
24: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
26: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihis sa inyong lugar. TTX 500.
27: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
26: TTX 500. Mabali sa mga butika.
28: Wagod kay trabaho. So, isali gani mo sa kong manghod ang tanan. Mura man hinog ipangwartahan ni mo nga kong manghod.
29: Mari, nausa ba?
28: Tinuod man mo. Nga naman mo laban ka niya, ma?
29: Tingalig na limot kagawa sa ko'y trabaho sa panahon nga nagtubo mo kay nag-atiman ko ninyo. Buot ba'y pasabot ang ipangwartahan na sa nako ang inyong amahan?
28: Ma, lahi in taon tumaoy.
29: Di lalim ang papel sa usa ka inahan. Maayo pagka-atiman ni Ella ang imong mga pag-umangkon, ingon man ang imong manghod. O kana lang daan, di na nakabayran, oy.
28: Ma.
29: Ella, ayaw paminaw ani niya ha. Ipadayo na ang imong gibuhat.
28: Salamat, ma.

0: Uy, buot, magawa nga. Kung di ka niyang kayang respetuhon, mas maibag di na siya mutunob ining ato panimay.
1: Brian, usta na. Okay naman sad ko. Igo na ako nga naiba na nga manalipod na ako. Ingon man, akong ugangan.
0: Day, pasensya na ka ha. Pero, ikabala ka. Ako na siyang gitawagan. Huwag ako siyang giingnan na nga di na mo anhidin eh.
1: Dong.
0: Ha? Magtuon kag online bookkeeping o digital marketing, day?
1: Oy, Dong. Ano gud mo sa dakong libreng oras? Dako sa gud agtabang ang washing machine ako kay mas daan naman ko'y oras. Ilabi na kung matug ang kaluha.
0: Oh, ikaw, day. Unsa pag plano ni mo, ha?
1: Naguna-una magud ko dong magtukod og online wholesale business. Nga mga local products lang ko nato ibaligya. Pero syempre, magtigom sa gita aron nati ikapuhunan.
0: Oh, sige day. Andam ko mo suporta ni mo, ana.
1: Salamat, Dong.

0: ayoko na kalugar karon sa mga house blessing best.
1: Of course no. Di ko gusto nga ma-miss ni nako ang nindot kayo nga happiness sa imong life ron. Wow, best. Nindot na ninyo, oi. Eh? Na naman mo ikaw galingong unit din sa subdivision. Kunya na pag yun mo ikaw galingong family SUV. Wow, sana oi.
0: Gikaloyan ito ang Ginoo, best. Nagbunga gitaw ng paningkamot.
1: Well, kay kunin mo, best. Well deserved yun.
2: Oh. Hey! Sila si Mama?
0: Oh. Si Mama o si Ate Marie? Nia?
3: Congrats ninyo, Ella o Brian.
2: Salamat, Ma.
0: Thank you, Ma. Ella? Te, maayo kay nakalugar kag anhiron.
3: Lagi, taon-taon na sad nga wata makita ninyo sa ganitong gibastos, teka. Ella, mangayo ko pasaylo ha. Pasaylo ako sa akong nabuhian ng mga istorya nimo.
0: Te, dogay na tong uy. Kalimtan na lang to nato.
3: Salamat, Ella. Abi mo, karon nga wala na ko'y trabaho. Mas na-realize na ko nga, di gud ay lalim nga ikaw ang mangunay og atiman sa bahay o sa imong mga anak. Labi pa gyud nga, napamatud-an nimo, mabisan pa man sa kakapoy, pero ikaw pa gani hinuon ang mas dakog ambag sa inyong pamilya. Aron lang mo mo asenso o mo abot sa ingon ini nga sitwasyon nga naa karon ninyo.
0: Ano ba na lang din sa kakugi o paningkamot eh? Ingon man sa pag-ampo.
3: Ella, muhang yung unta ko. Basin og doon na mo'y bakante nga posisyon sa inyong negosyo. Basin pwede ko maka-apply.
0: Ha?
2: Ikaw ang boss, dahi. Ikaw ang akong pa-desisyonan.
0: Sige, te. Why problema? Sa tinuod lang, nagkinahalang gid ka ayumig tauron nga para sa inventory o customer service. Pwede na ka magsugod sa Lunes.
3: Ella, salamat. Salamat ka ayo.

Nakailak in taon sa kalipay si Ate Marie. Og nigakos na kong hugot kaayo sa dihang gihire na mo siya. Maunan sa mga naminaw ka nun. Ayaw kaayo sobrahig pataas inyong kaugalingon. Bisan pa man unsa nakalayo ang inyong naabtan. Kaya ang kalibutan, tinuod nga nagtuyok. Mahimong naapakas babaw ka nun. Pero anytime, pwede git kaayo ka mo balik paubos. Parehas na nahitabo na mo ni Ate Marie. Sa una, giinsulto ko niya kay wako'y trabaho. Pero karun, ako na mo inaghatag niya og trabaho. Of course, dili sa ni mahimo na ako tanan kung wako'y ba na nga supportive na nagpaluyoan ni. Mong kining tanan nga naabot na mo karun sa kong pamilya, success ni namong duha nga magtiayon. Binhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN.

0: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para sigurado. Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS!
9: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan, Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
10: Sed Living Testimonies.
9: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
11: Ako, purima ko ala, ang Kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa malangin mong lipid.
9: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
11: Sigurado gina, kung taas yung lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
9: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
11: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
9: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
11: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Niasaan sa bukat. Sulay mo diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, dito ako bilib.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
11: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siyang gibutangan og Sed Liniment.
10: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
11: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
9: Living Testimonies.
12: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mauka to mga higalan kaagin ni Ella nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipagayo, awit ka regulan, today my life begins.
5: Oh, I will break these chains that bind me, happiness will find me.
4: Ang mong kaagi, gibato na doa sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon at presila ka na. Kamusab mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalain-lain kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniing tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtos sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpapita.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inom at adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
5: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
7: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mabali sa mga butika.
8: Ako si Lady Linta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.
11: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano na kapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Mauna ang taas mo si Ugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga na ay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
14: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
14: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
19: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
20: Smart.
19: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
18: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
20: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
19: Tanggaling-galing mo,
20: Smart Dishwashing Paste.
18: Heavy duty linis, bawat pahit.
21: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Pabuton ta na lang sa kinan sa mga kagaw.
2: Oh, Misair.
1: Tago ang pagayo. Kainanan usak ka sa kinan sa mga kagaw.
2: Mayo na sab na akong pagkatago.
1: Bisag unsay may tabo. Puhagon ginato sila. Way ibilin nga buhi sa mga kagaw. Anad na narang yung kaugalingon nga musang pitna ko niya na kung naa kita sa operasyon.
2: O sa isunod na tumuha doon.
1: Lain na sang sakyanan ang miabot, Glina.
2: Kung nagkatubangay sila niya ng unang miabot.
1: Sinyalis ka na nga na i-transaksyon nga ipahigayon. Kay hayag ang iyang mga sugat. Niya ipunta riya sa usag-usa.
2: Labin siguro. Anak sa atubangan anang maong mga sakinan, ipahigayon ang pagpinayloay sa kwarta o mga epektos.
1: Oglina, labing siguro, maugi ka na ang mahitabo.
2: Nag-iayay mag-apli ang mga tutahan sa tuwa ka mga sakinan.
1: Kipanid ano na nila na safety ang palibot. Usap pa sila ng gawas.
2: Nag-abot sila sa atubangan. O gana, diablihan na ang duha ka attache case.
1: Ito na. Tagpinailuay na o. Attache case sila. Gana isuod yung mga kwarta. O mga epektos.
2: Gusto ka. Ang mga kagaw.
1: At tukol ito napita. Ako ang lima ka mga tao na sakay niya ng bagong miabot. Kung ikaw niya nang nasa pikas, lima sab sila ka mga tao.
2: O, Esquadro.
1: Magdungan ta. Nigdas-das na to, dungan ta nga magpabutuog ato sila pakalitan.
2: Ay, Glano. Andam na kayo ko, Esquadro.
1: Okay.
0: Go, go, go!
1: Patay na to ang mga kagaw.
2: O, Esquadro.
1: Kining usa ka ate si Case na puno sa kwarta ang akong kwaon.
2: Kanang mga epektos nga nagpasad sa karsada.
1: Bahala na mga tinugilan sa balaw, Dana.
2: Dugo. Oh. May dugo nga akong abaga.
1: Kinuko ko. May samadang imong abaga, Glina.
2: Tana, Esquadro. Mamaya na dayon taan yung dapita.
1: Gunit ako.
2: Wani kaso. Kabay rin eh. Kaya rin lagi na ako ni.
1: Ako ang mo drive sa motor. Kinahalan nga makabiya dahil tagikan din eh.

0: Miss Ayla, dili ba kini mao ang payag na gipuy anak tong anhing Noy Magno?
1: Dili, Glina.
0: Kung kinsa man dili ning payag?
1: Usa sa mga sikretong taguanan kani adto sa Bichilante. O, sige na, pahuay na. Anir ako sa may kaida. Doon ay lantay nga kawayan. Nindo kay higdaan.
0: Aray lang ko sa tapad na ako. Dio?
1: Oh, katug na. Kay kontakon pa na ako si Shelmar.
2: Nag-monitor ko sa balita. Asa mo karon?
1: Niyami sa usaka tago kayo o safety nga dapat, Sir Mart.
2: Maayo hinoon kung mao ka na.
1: Pag samaran si Glina, sir. Tapsing rin hinoon. Sa may abaga.
2: Oh my God! Laumi nga haon niyang buntag. Makapada ako ninyo pagkaon ilisan o tambal alang kang Glina.
1: Kining, sir. Dilir ba makasood ang four wheels diri, sir? Motor agi makasood din he. Moragi makayano-yano sa pagsood.

0: tino ko. Checkpoint. Kadakan sa mga tinugyanan sa balaod. Mamatay ko kung musukol ko. Wala ko'y kaigyasan. Ilan akong madakpan.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulog!
2: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Mama mia, here I go again.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Ahoy! Kidney Care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakini nga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
14: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya set Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
18: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
11: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
0: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wala pa to magamit kape. Kaya unya, nalagi magsakit sa kong lawa. Nya, sa diyang naghintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gano'y ay. Nag...
0: Abusig sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
0: Abusig sa...
4: Ganing.
0: Sundan.
4: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka ganing ko. Mag-listot
0: ko. Baka ka sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati na iyahay.
0: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
4: Makakat-kat ko ba? Tanong mo yung sa bukid. Ay, magrapagin ko atang mga gulo yun. Ah. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po na eh, kanang tiguang naman ka eh, ha? Ay, po, salamat.
0: Hindi pa aralin mo na
4: eh. Siyon.
0: Lido.
4: Alberto.
0: Pilay mo idad.
4: Ah, ito anak ano, binta na ka.
11: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwahipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
11: Paragis Bila-Bila.
20: Paragis Bila-Bila.
21: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: ಮೃಕ್ಷಕ್ಕೆನ ಮಗನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ.
1: ಮಿಸೈಲ್
0: ಶರ್ಮಾ ಶೇರ್
1: kaya nga yung kabalak ang kay hukpong sa krusada ang mga tinugyanan sa balaod na mao'y nagmaan karoon na mao'y checkpoint.
0: Ay, salamat.

0: Kalau ya, kakulbak ko dahil sa'yo mula kao.
1: Maligay. Ugo ako magdahom nga apil sa plano nila ni Sir Mart o sa hugpong sa krusada, ang maong checkpoint.
0: Daghan pag sa kopirno ang hilom na nga nagpaluyo sa krusada.
1: Oh, kadita. Andamon sana ko ang pagkaon nga gitunol ko ganina ni Sir Mart. O nasa ilisan diyan. O mga tambal alang niya ng imong samad. Nahunaran na ako ang imong samad sa may abaka.
0: Salamat ha. Gamay ra ka ayun eh. Natapsingan lang.
1: Pero nag-aasang gikagdugo.
0: Andam kita kanunay sa tanahe kayon. Kaya ito mang gidawat ni maong misyon.
1: Gusto ka. Ugning atong gibuhat. Daghan ang nag-isip ka natong kaaway. Apan ang realidad. Mao nga mas daghan kinabuhi sa mga inosente nga atong napanalipdan ug naluwas.

0: Lina, oh, sige na, kaon na. Magyaka lang tanin ng sahog ng kawayan.
1: Gusto ko maligo.
0: Oh, oo, kanon, human na ito kaon. Ahimo ka na maligo.
1: Asa man?
0: Diya sa luyog din ng payag. Na ay karang tabay diha. Ako man na nakita ganina nga naapa ang bulang at timba.
1: Unya, limpyo?
0: Abuhaan ako daan nga tubig. Hangtod nga ang limpyo, mao'y mahabilin. Panay mo'y kaligo. Sige na, mangaw na ta. Ano pagkaman ako tumasusi ang timba kung magamit pa bang PC ato?
1: O, Miss Ella.

0: Uy, wa naman eh. Tulong na mo ganit ka to, igod kapin nga wala na magamit. Huwag ang mga balde nga plastik. Tubok na ganit. Nahulpa ng lubot o. Di na kayo magamit.
1: Okay pa na gamit o, Misael?
0: Dili na. Nga, gabok pagid kayo ang PC.

0: Nya, terus ada tamu pa ulit sa compound sa academy.
1: Sa kadlawang papuhon.
0: Uy, wala. Kalain o dili ko maliko. Nanghugas na gani. Gikuhaan ako jutay ng galon sa mineral water ngayon mo da.
1: Sagdalang ko. Ako rin mangitag paagi. Mulakaw ko.
0: Nasad?
1: Maglakaw rin ko. Anak ko lisonahan.

0: Okay na. Napangitaan gilang kong paagi aron nga magamit ang bula nga gihimong timba nining tabay.
1: Uy, wala. Unsa dai ning gihimo nimo pisit? Bagon man lagi ni. Dili ka ni maputol?
0: Adili oi. Ligon kay nang klasya sa bagon. Gikan ka na sa tanom nga nito. Ang bagon ini may akong gipisi.
1: Wala. Dimsi ka nang uhana.
0: Sa kakahuyan sa unahan. Akong gisag ka nang bungtod. Sige na, kaligo na.
1: What about underwear nga giapil sa gipadami, Sir Mart?
0: Na may sabon diha. Kuso-kuso ilang, unya ihay-hay. Aron nga masulob nimo pagbalik kung mauga na.
1: Sige na, lakaw na dito. Kaya maligo na ko. What about sa lipo ng tabay? Unya, magpantir ako maligo.
0: Okay, hangin kabalakan eh. Kaya siguro ko nga wala yung tao sa palibot. Kita ra mauini adin eh.

0: kalingi magyakos sa naimo tanga ni Glenay, nga naliko sa tapay. Kanindot niya tanawang, nga napasa sa tubig ang iyang lawas. Kung nindot tanaw na iyang tag-asubusok nga pamaa. Sa magkinikipati na ako. Nanginit man ko. Pero dali, dili mayo nga magpada ako sa kong pagpati. Kinahalan na suklan ko kini maong tentasyon.
1: Isa eh? Oh. Na ito alya diha lagi pada ang general, no?
0: Oh! Nagli na.
1: Paliw ko gana, Ruby?
0: Oh. Ha?
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
2: Max Alaga! Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namagla na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mahkay, masig, maulian ka. Basta kainong ko, dahil nagyan maglayan ng kapatid.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kidney care time.
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ko naa nang kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action man sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ani Koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
11: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
10: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila o koy na product. Sagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule!
12: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni Gatong Sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabbiana. Talik kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kaubani mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll all walk by the power of two.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Ug pagpamilod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadulong butiki sa yunga.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
8: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
8: O tulog ka kapsos sa gabi.
7: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
8: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
9: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong galawas. Og maong nangita kog food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa Sed Marketing.
10: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Bangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ay, magkaroon siya nilas ngayon nakitaan, Johnny.
2: Tuas, Kapitan. Kay, mawag ko niya ang mutudlo nila kunhain si Ina karon. Kung makita na nila ang pares nga chinilas ini.
1: Uh-huh. O, si color sa chinilas nga nakita ni mo? Ha, Johnny?
2: Blue.
1: Ahay, magkaroon mong chinilas.
2: Tuas, Kapitan.
1: O, ikaw nakakita sa mong chinilas, diba?
2: Ako.
1: O, wakay kauban si mo pagkakita sa chinilas?
2: Wa. Ako lang. Gani, may abot ko sa krasada. Unya, may duha ka tao nga mitulis na ko.
1: Gitulis ka?
2: Oo. May nagsugo ko na nila.
1: Kinsa maka nagsugo nila?
2: Usap ka na sa konsusiyon.
3: Pero, kinahanglang unaw na to sa pagpangita si Ina, abay.
1: Pero, huwag yung magidudahan nga magkidnap sa bata?
2: Wa lagi. Pero may nakitaan ming tunob doon sa lugar nga diin ako makiti ang chinilas. Dagkong marka sa sapato sa dakong tao.
1: Uh-huh. Pero wa ba mo ilang nakitaan nga gamit sa bata?
3: May nakitaan ang mga tanod. Pugong sa buhok. O nakaila si Lula Emma ni Ini. Kang ina ni.
1: Gawa sa pugong. O sa pamilain niyo nakitaan?
2: Michi. Magkama o bakang mutago una og sikreto?
1: Oo.
2: Makasaad ka ba na mo? Ngang imong mabati ka na mo, dili mo lahos kang dindo?
1: Sure. Makasaad ko ni mo, ana. Willing ko matabang ninyo ang makita ng bata.
2: Sige. Nakita na ako ang pari sa chinilas ni ina.
1: Ha? Diin man.
2: Diha. Diha, sa ilaw sagdanan na mo. Niyay, nasa kong bulsa. Niyaw?
1: Kung mauna, dinhidi ang bata sa iniho.
2: Imposible nga muna ang bata. Nga, usa na lang ang chinilas. Gawas pa. Di mo siya muna kay gabi na sa dihang gisugo siya og suka siyang lula sa tindahan. Apan wa siya makaabot sa tindahan.
1: Unsa?
3: Doon ay laing tao o mga tao nga naglihok sa kangit-git ining dapita. Busa, dili ka ngayang mukumpiyansa sa paglakaw-lakaw gabi inang dako, Merchie.

0: Ay! Mahugyod ka na ang Paris na yung chinilas nga nakita ni Johnny sa kakahuyan. Ang chinilas sa batang si Ina.
1: Karon, Kapitan. Motuo ka na gyud nga si Johnny ang suspek sa pagkawa ni Ina.
0: Ay! Pero, nganong miabot man siya sa payag ni Johnny? Nga gisugo man siya og suka?
1: Mahimong nasugatan ni Johnny ang bata. Una, gidan niya sa iyang payag.
0: Ay! Pero, kauban sila si Mikmik og Johnny sa gabi nga nawa si Ina.
1: Basin kung gitabunan lang nilang nga nang tumboy ang kamaturan, Kapitan.
0: Ay! Isen ako kanang video sa chinilas nga naa sa nataran. Pero, kinsa man ang nagkuha ini?
1: Ang bisita ni Bus Dindo Pater na si Milchi.

0: Lida, naunsan ni si Milche. Di naman ni mo tubag sa kong tawag. Ha? Unsa makailabisihan ka ron? Ah, bahala niya akong amahan kung masok ko siya. Kinalapaso na ko si Milche.
1: Asa ka, Dindo?
0: Papsi, naaday ka niya?
1: Batod ko. Asa maga?
0: Kakuang ka lang mula ka ko, Papsi. Akong apasos, Milche.
1: Unsa magiplano mo ni Anang Milche?
0: Gusto ko nga siyang mahimo kong asawa.
1: Aha. Maayo. Kay tanaw ko, himsog kayo siya. O gusto ko nga daghang apo. Dosi ka apo kon mahimo.

0: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako, believe. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
10: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
12: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
16: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
17: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies.
18: Grabe. Murag daghan sa kanang dosi kabog apo ay papsi.
19: O sa kadusina.
18: Daghan na kayo na.
19: Istorya lang ang ako. Pero kutom sa makaya sa inyong lawas. Ala, panganak mo.
18: Oo, papsi. Wala problema. Ako'y bahala sa umaabot ni mong mga apo.
19: Nala, sige. Pero ampingi ang lawas ni Milce.
18: Ha?
19: Dili mayo nga masakit siya. Kinanglang ampinga nimo ang kahimsog ni ng Milce. Aron makahatag siya og daghang anak.
18: Oo, papsi. Akong ampingan si Milce. Sige. Ako ang sigapason.

0: ang tinong unang ipanol din ni Johnny o Mikmik. Nahipos din ni Johnny ang usakot nila sa bata.
1: Elchie!
0: Oh?
1: Paunahon na lang ko nung tani abay Johnny Sminteryo.
0: Mag-unsap ta Sminteryo?
1: Maniits mga kalihukan sa mga tao nga manong dito.
0: Asa pa mday si Johnny?
1: Di siya ganahan nga naatas yang dool. Tungod kay klaro kayo nga doon na siya'y kaaway sa hilong. Sige na, dali na.
0: Kinsa ba sa kaning yung kaaway sa hilom, no?
1: Posible nga ang kaaway sa yung apuhan. O posible, sab, nga si Dindok Pater.
0: Ha? Huh?
1: Misalig ba yas dyan ni mo, Melchie, ha? Mahang nga nangasap ko. Nga dili ni mo ibutang sa apiki si Abay Johnny. O nga, sekreto na sab ni mo ang among nakuhang kasayuran bahin sa bata nga si Ina.
0: Ayaw ka bala ka. Akong sekreto ang inyong sekreto.
2: May!
1: May!
2: Yato lang damos Mederio.
1: Hmm?
2: Maglubong manday karon sa bata nga gilabay sa Daplins Krasada.
1: Oh, bay. Murag mas mayo tingali nga dili na lang kamong pakita sa Mederio, bay. Wapa ba yung mahuman ang ilang kalagot ni mo?
0: Oh, sa si Mikmik, Johnny. Kinahala maglikay ka sa mga tao. Kaya posible nga gukdon kanila tungod sa pagkawa sa bata ang si Ina.
2: Pero huwag mo gigihim mong dautan.
0: Pero may ebidensya sila batok ni mo.
1: Melchie.
0: Masailo ako, Johnny.
2: Hmm?
0: Pero nakasako ni mo.
2: Siya may usahan ako. Ha, Melchie?
0: Mahadlo kong musulti ni mo.
2: Kung ganahan ka mutabang nako, kinasultihan ko ni mo. Bahin na ng ebidensya nga imong giingon.
0: Niasa kong cellphone.
2: Unsay?
0: Maipakita ko ni mo. Ako ipakita ni mo. Kinahala makakita ka ini, Johnny. Aron makapanagang ka sa umaabot nga pagukod ni mo sa mga tao. Niya ang video, oh.
2: Saman. Ako nang payag.
1: Kividyohan ni mo ang hagdanan?
0: Og ang chinela sa bata.
2: Nianhe ka sa akong payag?
0: Oo. Og nagtuo ko nga may kauban kang bata tungod din ang chinelas.
1: Kinahanglang imo nang madilit, Melchie. Dili mahimo nga may laing makakita, ana.
0: Sorry. Pero nakakita na si Dindo, ana.
1: Unsa?
2: Unsa?
0: Sorry kayo, ha? Doon na si kopya na si Poldo.
1: Pastiling na rin yung mga nagibuhat, ha, Melchie?
0: Huwag ko itong tag-intensyon. Huwag ko mahibaw nga namising na ba na ang tag-iya ng chinilas.
2: Melchie, mahimo na yun ng gamiton aron iduot ko sa pagkawa ni Ina.
0: Ha?
1: Unya, bay. Basta may tumuhat nun, ha?
2: Nara ni Melchie ang tanan.
0: Sorry, Kyud, ha? Johnny, ako na lang ni Papason. Pero...
2: Pero, unsa?
0: Nanawag na si Dindo.
2: Tubagalan na. O, ayaw kahadlok sa pagsultis pinuod niya.
0: Ha? Huh?
2: Sige na. Tubagalan na si Dindo.
0: Hello, Dindo?
3: Hi, kamagalan.
0: Di apa ko silang Johnny. Nagsulti pa mi bahin sa nawa ang bata.
3: Unsa?
0: Ang tag-iya sa chinilas nga ako nakuha ng video. Maori ang bata ang gipangita ni Johnny. Kaya wa na mauli siyang lola.
3: Unsa?
0: Mutabang una akong pagnita as bata, Dindo.

0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sukilano.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di ato mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasubungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasayloa ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna ang

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa mong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilanong so, isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500
10: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
11: duha sa gabi.
10: 2 weeks pa lang
11: may alivyo na.
10: Pag 1 month kape.
11: Naayo na ako.
9: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahilo na pa ang

May kisulti si Tito ni Motoranding bahay ni mami ni Mumilan eh. Unsa ka na, Chelsea? Langga. Ha? Unsa ka na?

0: Ay, nauho na kayo ko ni Bro James rin kami eh.
1: Sige na lang. Ako na lang ang kunong Sir Baldwin nga. Ako gilin sa'yo kay misingit yun ko sa pagpakisulti niya atong imo siyang gitawagan siyang cellphone. Then timing nga, diyak man ito yung wifi.
0: Di mo sa iyo nga gibasulti ka. Ang akong ba nga, misulti lang ko ni mo. Nga mauni, huwag mauna.
1: Ay, pastila ni mo, sir. Uy, ayun na lang, ana. Huwag man sa'yo kumubasol ni mo ba? Pero ang ako lang, makapunta na lang po ko ba? Kung ano sa mga imong purpose sa imong pagsulti na ako? Sa imong pag-adto sa ilang bahay na Sir James? Nauaw ka? Kay mauni, maunay na itabo dito sa ila? Niya o sa iyang wife?
0: Sige na lang, eh. Di lang tayo mag-isugot, ana. Sorry na.
1: Naarap man di ay na. Ikaw lang kami yung nag-isgot, ana. Dili sab na mo ay akong tuyo sa akong pagpanawag ni mo.
0: Kaya saan di tuyo ni mo?
1: Walang kulingaw.
0: Mau ba? Di mo nanday ko na yung lingaw.
1: Ikaw na sulti, ana, ha?
0: Yun na. Ikaw ba rin kami ba? Nagduda na yung kunin mo ba?
1: Nagduda nga, unsa?
0: Nga may lihimgig kang nga kahit kunting pagtingin ako. Katawa man ko.
1: Kasi hindi rin mga katawa na mo.
0: Lagi. Kakatawa man ko ka na ako. Ano man?
1: Sa'yo mo kong giingon? Nga, unsa to? Kahit kunting pagtingin mo? Uy, wa no?
0: Imong karaba nga wa. Dudagi ko ni mo eh nga. Imo nang gigamit ang gani Bro James. Aron ka makapanawag nako o magparamdam ba?
1: Paramdam cute. Uy, unsa ko? Kalag ko nga nagparamdam kay gusto mapamisa ni mo.
0: Ginagi mo tog ang sinood ay. Sultihan talang kari kami nga dali rigid kong ikasabot. Ikaw nalang akong gipaabot. Sugot lagi ko ni mong daan ay, sa una pa.
1: Simba ko ka niya, Sir Baldwin, oy.
0: May pasimba ko pa eh. Tira lagi mo prang ka. Naman tigo naman gi kumusabot. Kung gawas sa kahit kunting pagtingin, kung may lihim kapag yung pag-ibig sa akin, aw, ako lang yun ang agwantahin. Tawar. May katawa man noong diyog maayo. Ano kami nasgi ka na ako, daari kami?
1: Hinumliya, sir, oy. Nagdamgo ka man.
0: Kasi nagdamgo? Wa ako magdamgo eh. Nagmata ko. Wa ako matug. Hinungdan nga wa gid ko magdamgo.
1: Ay, ambot lang ni mo, Sir Baldwin. Tidyo ko, madasi mong diskarte.
0: Unya, Abi. Masa magi-purpose ni mo or katuyuan nga nung manawag mo yung kanako. Unya. Hisgot-hisgot ko nuhay dayon ni Bro James. Parang kaki nalanggod ko. Ayaw nang gamit ang nga niya. Kay, bisotihan ta naman ka sa sitwasyon na mo sa among company. O hindi naman ginmahitabo nga makasood o makatrabaho ka dito. Kay, gimiting naman mi atong may aging adlaw nga wa na nga pinalangkabuan ang pabuton musira ang company nga among gitrabuan karon. O, una-una may trabaho yun eh. O sa mga klarong motibo ni mo, ha? Rika May.
1: Bye, Sir Baldwin.
0: O si Boy. Hello? Hello? Rika May? Hello? Ahak ng bayhana eh. Sige yung paigot na. O saan naman yun kang bayhana ka nga makuha ta ka? Unsaon ta manggit ka?
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS!
9: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mama mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
16: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
17: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Taspang imo blood sugar.
20: Ato na kamay diabetes?
19: Mag DTX 500 ka!
20: Ang DTX 500.
19: Ato na kini anti-diabetic properties.
20: Samosa.
19: Charantine.
20: Nga kapo mo po sa glucose.
19: Visine.
20: Controls blood sugar.
19: O polypeptide.
20: Nga parehong epekto sa insulin.
19: DTX 500.
20: Highly recommended.
19: Sa mga eksperto.
20: Mabalik sa pinagadulog na butikin sa yung lugar.
19: DTX 500.
21: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Wujud kayo yung DTX
19: 500.
20: DTX 500. Pumali sa mga butika.
22: Driver ka ba nga pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
23: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
22: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive. Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
23: Pagulay na ako ani. Mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
22: Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
24: Ah!
0: magkapahimuot yun kini si Sir Baldwin. Pagkamangtas na lang yun sa cheeks. Isa may kabilingga na. Manikay-sikay pagyapong pangita o laing sideline. Nagsalig lang, ngawa din sa Pinas ang asawa kay OFW. Ay, sorry ka na lang, Sir Baldwin. Kaya wag yung koy kahit kunting pagtingin mo. Sorry nga, gigamit na lang ka. Aron nga maduol ko ni Sir James. Kay si Sir James, cute ang akong tumong. O dili ikaw. Si Sir James, cute.

0: Hiskot na sabi siya niya nang rikami. Nakiskot pata kung unsay dangata na to. Kung musira ng kampanya nga itong gitrabahoan. Maayo pa, Bro Baldwin.
1: Ay, pagkonsolido lang good na to sa sitwasyon, good bro. Arong dito mada sa kagool ba? Kay, kailan naman kabuwan ang paabutong? Mawagtangan na matagtrabaho din din.
0: Busamutang, busiton. Kumunay atong hiskutan. Konsiri kami. Kay pulos man ta doon ay kabilinggan.
1: Aw, di lang ta magsultig tapos, Bro James. Di lang ta magsultig tapos. Kay tingali ba yung sa umaabot ng mga adlaw? Kanay mong pagsigig, idli ni Rica. May isang kuan, ana.
0: Masay, mawag isang sangkuan.
1: Giingon ba ya? The more you hate, the more you love, braba ko, no?
0: Aw, imuhan na, Bro. Basta para na ako. Wow, ugwa agin na masuod sa kong hanahuna. Kay mahal na ako akong pamilya. Ugwa'y makalabaw nila. Wa, ugwa agin, Bro Baldwin.
1: O sige. Hurot na akong bilib ni mo, Bro. Mauman ka ha.
0: De kay mauman ka ha. Maugid na. Sa
1: ula,
0: bagay.
1: Ulagi. Mamigid ka ha. Sige.
2: Excuse me, Sir James.
0: Oh.
2: Light, yes. Sir. I'm a wild.
0: Oh. Nanawag si Milani sa phone din sa office. Anong diliman sa kong unit? Nanawag si Milani, bro.
1: Ah, na, sige. Tubaga na. Kay, gimingaw na niyo mo. Mahagad tingnan na nagpanghingod to.
0: Amaw.
1: Excuse sa bro, ha?
0: Ah, sige. Atura na ko tubaga sa kong table yads. Ya, palihog lang niya ako down, okay?
2: Okay, Sir James.
0: Idaw na.
2: Mumay, sir.
0: Hello, Milani? Han? Open mo na ako cellphone. Nganong din magkamanawag sa landline sa company?
3: Kumusta naman ang imong langga nga si Jesse?
0: Kinsa ni?
3: Ay, kalain ni Sir James. Uy, wala ka magkapamilyar sa akong tingog, sir?
0: I'm sorry?
3: Kapad ni mo, sir. Uy, imo na chukong kong gikalintan.
0: Ha? Huh? Yads. Kisa na may tawag?
2: Imong wife, sir.
0: No, she's not.
2: Huh?
3: Sir James. Rica May.
0: Pastilan. Ikaw, good. Sorry kay ha, nga dili ko maka-istorya ni Mugdugay kay busy kay ko diri sa office.
3: Bisan pag mo ask lang ko gamay nga favor ni mo, sir. Dili pa jud mahi mo.
0: Ha?
3: Kuan man gud sir pa. Uwa man ko kay mga relatives din sa Cebu, sir. Hinungdan nga ikaw gyud ang ako na una-una nga tawgan. Ikaw gyud makatabang ini ako problema karon, Sir James. Ikaw na gyud. Please.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
5: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS.

0: bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Traffic! Kung mo biyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasama nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrop Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong botika sa inyong lugar. TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og indong kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
7: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
14: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Dili na mo'y rasunlo. Gusto niya papasunin ng kwartuha ang kagahapon sa akong inahan o sa among amahan. Tihangtod ka ron. Nasuko pa si Kuy Hans sa akong inahan. Maunit inood.
3: Kagong King, ayaw nagtangga nga sa bongbong ang hulagway sa kasal sa inahan ni Hans o sa inyong amahan.
2: Mauli na kapayabag sa utok ni Kuy Hans, no? Ang iyang inahan nga patay na.
3: Ay, Kungkin, maluoy ka ang kadong. Iulit na sa bongbong doang masuko at imong maguwang kung imo nang hilabdan.
2: Ganong ang batiyo naman ni Kuy Hans ang importante para ninyo, lo, ha? Ako niya, ha? Wala na niyo kong importansya?
3: Ay, importante man, Tatid. Nag-aibaw ka kung unsa ka kamahal sa imong amahan. Pero manghud ka.
2: O kabit lang sa among amahan ang akong inahan, di ba? Mabalo! Lang sana!
3: Adilit na mo'y buot kong ibasyabot.
2: Anong maikog mga luha? Anong maikog mga musulti nga kabit lang sa among amahan ang akong inahan? Kamong tananlo na hibaw! Kung unsa pag-antos ni mama sa iyang papel, isip ikan ang asawa ni mapamilyo!
3: Ay, Dugger.
2: Nagdako ko! Nagisilfil sa akong inahan sa akong utok na tahurol si Kuy Hans kasi ang anak sa legal na asawa.
3: Pero no, alam mo ba ibaulos tinood? Masulta si Mama na kung sa dahil na niyang kamatay, siya ang unang gimahal sa akong amahan. Si Mama Gloria ang unang nag-iya sa kasing-kasing ni Papa. Si Mama, lo!
4: Ay, nahibaw ko, anak ko. Unang may abot sa kinabuhi sa imong amahan ang imong inahan. Si Mang Gloria. Ay siya ginunta ang pakaslan sa imong amahan. Pero nagkalagyo sila at tungod sa ginikahan sa imong mama. Saksi ko sa pagminahalay niya ni Emilio o Gloria ng putol.
2: Ano dili man magkamaumos sa boots Kuy Hans, ana?
4: Ay, doon na siya ay katarungan, Kate. Huwag hatagan lang nato siya o dugang pagsabot. Maluoy taong kanako doon. Ako'y mabuthan sa kasuko sa imong magwang kung imo nang kwaon ang hulagway sa kasal sa iyang mama o sa imong papa.
2: Sorry lah. Nga na pahong ngawanta ka sa akong kayobos.
4: Ay, nakasabot ko, Dugget.
2: Walang lang kong balik ang larawan sa kasal sa bumbang.
4: Oh, Dug. Ay, asya man ka, Dugget.
2: Magsusi sa ospital.
4: Ayaw na pakita siya mong maguwang, ha, Dugget.

0: السوري.
1: هانز.
0: ايبقلي هوك.
1: مغواس لخديني سو اسبيتال.
0: قد متك؟ كل هذا ما سيتي سكانك. سو ما يلين سكت سيمو لواس.
1: Okay naman ko.
0: Dili ka pa okay.
1: Biyain na lang ko din eh.
0: Dili ka magpatiman ako.
1: Kuan, ibalihin lang ko sa Mart.
0: Ayaw ka bala ka. Dilinin na ako ididak si Muswildo ang bayaran sa hospital.
1: Lain sa't kayo kung imuling ididak. Ikaw pinaglamban ako.
0: Naibaho ko sa kong sala.
1: Sorry, Sap.
0: Sa unsa?
1: Namisood ko sa kwarto, sa.
0: Ano nagkisguti? O kayo na pagsuot o balik dito?
1: Promise. Dili na.
0: Mukhaon ka?
1: Oo, ako gutuma. Mahimo ba? Dili lang ko ni mo ati manon.
0: Masakitun ka. Busa ati manunta ka.
1: Pero...
0: Ayaw pagkagay sa oo. Arong dili ko sa puton.
1: Okay.
0: Mamalit kong prutas. Wa ka ito, gano?
1: Wala.
0: Sige. Kung doon na kayo dilima yung batiyon, tuplo ka lang na ang buton. Para may nurse nga buwanhinin mo.
1: Oo.
0: Paway.
1: Salamat. May kalma na kitaon si Hans. Alay. Kasakit sa kuko. Kinahanglan pag-iuday nga mabago ko. Una siya mo kalma.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
6: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
11: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
16: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
19: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para sigurado.
20: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.

0: Mau nyanyi kuartu nih, yes. Mbak, ayo ke private room. Oh, yes.
1: Kent? Ikaw ni?
0: Kumusta?
1: Huwag ko magdam ko. Ni akit ka?
0: Huwag ka magdam ko. Ako ni. Ikaw pala akong naong.
1: Ikaw kiti ay ni.
0: Kumusta naman ka? Diyon sa mga ni Kuya Hans.
1: Disgrasyang nahita po, Kent. Akong sa.
0: Ganun ang kuno man ninyo ang sa nagibug na ni Kuya Hans, ha?
1: Misod ko skwarto siya mong amahan. Maong nasuko siya.
0: Pero dili ni Husto na hitabuan ni mo. Igo ka lang musuhon sa kwarto niya. Iyan na kang ipasikitan.
1: Kent, nakalitan siya. Iyan ako natukmod pagkawas. Natapilok akong tiil mo nga nalamba ko sa center table. Maong niya. Hospital hinuon ang labas.
0: Uy, kabutangan sa kong kabalakan ni Mawa Yasa.
1: Time pa. Nganong nahibaw man ka?
0: Nanawag si Lulusam ni Mama ni mo. Huwag atul nga diha ko.
1: Oon sa? Oon niya. Si Ma'am Claire.
0: Huwag siya may bawang anihan ko.
1: Oh, tingalig magwalat na sad to.
0: Bahala na siya.
1: Kent. Ay, wala kipagsultian, ha? Bili lagi makaayos magmabdus na mag-uol. Masuko. Mas-stress.
0: Pero kinanglang mahibaw ko siya mong kahimtang.
1: Nanawag na lang unta ka ni Lolo Sam. Sure man ko ba nga to na kay number niya?
0: Ay, sa mas gusto kong makita ka. Sa personal. Kung mahika pa.
1: Pero layo na kayo ning tapita. Basin magduda na hinuon si Claire nga ni Aka. Muapas to din eh.
0: Dili siya mahibaw. Si Lil Samra ang nahibaw nga ni Ako.
1: Kinahalang dili ka magdugay. Hawkira ko.
0: Ayos saan niya una ko sa probinsya?
1: Ansa?
0: Dahan ako ang akong kamera. Doon nagyapo kayo mabuhat ni.
1: Kent. Pero...
0: BFF ta. Dili ba? Mauna ibutang siya mong nahuna. Arong dili ka mag-guilty ni Claire. Ayos ha. Hain mo na akong kwintas.
1: Ay, sige, check ko eh. Niyas akong liog. Nganong uwa naman din sa kong liog eh. Ang imong kwintas.
0: Ay, Yasa. Dili ba imong mawa ni? Si Kuya Hans. Kalo kayo. Nagkikuha ni Kuya Hans. Bawiong ko ni.

0: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Dilip.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana Davao City.
5: Living Testimonies.
8: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
9: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
10: The original Koi Herbal Capsule.
11: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimul lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
10: The Original Koy Herbal Capsule.

0: a.m. Newsbreak.
1: Mayong hapon, ako si Radyo Man Josephus J.Q. Quijano sa Tugan Newsbreak. Karo ka po na. Hatod grato sa DataX 503. Pwede bang mabatanon ang naanaidad mag DataX 500 ka. Ang DataX 500 ay superior at oxidants ka ba o ga-protekta sa basilyula, apelman skin cells, batok sa nanabas ng free radicals, o ipagrabi sa evolusyon, uberis, mga bisyo, sabas, maginom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga, britang ipasakan ang kaso ang iba ka mga drugista, pinining duha, kining amahan o anak na nadakpan sa gibog atin ng operasyon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station diya sa may barangay Kasili sa Maugal Lungsod. Ang ipasakan ang kaso, kagapag na mao sila si Richie Escutadios Minyo, nagbuyo sa Kambiuhan Kasili, Constellation, o sa kaalias Alex 30 anyos sa Minyo, o Lumilin 45 anyos sa Minyo, o gining amahan o anak nga si Glenn, 43 anyos, o Dave, 25 anyos, pulos nagpuyo sa Purok Lavider sa Mauga, Baragay. Ang lima na nagpagkini sa Kibog Baiba Supervision sa pagsakop sa MDEU, humakinig pa rin sa Pilagadlaw, ang pabalik illegal ka drogas ni Repub, kung kasog, duha ka kasog ang ipasakabatok sa lima, kasog pagpayot o kasog paghupot o illegal ka drogas, ang lima gitanggong nagkaroon sa Consolacion Police Station. Bawat itong news break, karo ka po na, hatog ito sa DataX 500. Ang DataX 500 kampiyon ng proyeksyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kinong apakontra sa mga free radicals o oxidation sa DataX 500. Atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DataX 500, nitid batok si diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto
2: sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Grabe sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Oras na tag, 21 minutos, di pa mag-alas 5

0: Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, kamusta mong tanan mayang hapon sa tanang lugar. Nga mabuto itong Sibya, itong broadcast, pero magigala. Social media, ha? Platform? Sa itong page sa DYH, beto mga viewer, mga follower, mga listeners, mga rayhan listeners, mga tigpaminawal, sa Kabisado, ga Mindanao! A pleasant afternoon to you, to me, to all of us. Kumusta, kumusta, happy weekend na tugtunan. Today is Saturday, the day you gonna pay. Dini sa takbay sa sugbo may gala, nag-uwan-uwan mo, init mo uwan. Murag gugmang ni Mel James Quinones, love me, love me not, love me, love me not. Agugma ding Jerome, ha? Tagugmang Jerome nga, love me, love me not, love me, love me not. Adikaroon ang sitwasyon may gala sa panahon din sa dakbayan sa Sugbong Metro Cebu area. Magikan ako sa plapo ganyan, iinit to, pwerte inita. Pero dagdag pila ka oras may gala, nag-uwan-uwan! Wow! Nag-aapong ganlawan na kasi natin tag-bunok-bunok ang suwan. Pag-abot na ako sa saburak kong manok ang hipoko. Nabasa ko mga higala, pero sige lang, anyway, kumbate! Doge man abot akong ringkot akong gi-order sa guan. Online lang, dinatungan lang guan. Wala ba maabot? Sige, nag-1-1 noon. Wala ba kipabot? Hala! Pwede, kumusta ang inyong panahon? Okay ba mo, sorat? Alright ba mo, okay, ha? Kumbate ba mo, de? Wala mo mawani? O wala ba yun, wala? Wala babaha niya sa inyong lugar? Pero ang Tri-Cities Magaykala, ang tulog ka baga syudad, dila natin apang talisay kay Madadarag Ismail. Pagka-smile at ang popcorn, okay na. Pero ang tulog ka baga lungsod, ano, ang syudad, Lapu-Lapu, Mandawi o Cebu City, nakasinati o babahag kagapong ang lawa o gumang lungsod, no? Dari sa may kubus sila, babaha sa itong lugar sa Napis May Magay. Grabe, oy. Ang uwan mahigala, way hunong, hunong lang kadiyot, mura siya, ipahuhay lang kadiyot, kaya niya hagok na saan. Pero garon, wataka sabot, ha? Init ganya, uwan init, ganina, bago lang. Bago lang ko ni gawa, ni Bias Gawas, may galang, ikaw ko si Gawas. Init diri sa may capital side, diri sa may uptown, ini, pero nag...
1: Uwan, uwan.
0: Wataka sabot sa panahon, garon. Ambot ka, sige na ni Pinomno sa Flood Control Project, ano man eh. Mga naidak kong pangutara niya, nga si Minikuan-uan, basi, pa, hinumduma itong mga, kuan niya nga, hala, iliha, aliko na, liho ka na na, aramay ba ang kinserial, mas hermana ng flood control, kasi si Kuan-uan in town, wahay! Maunang, ang atong kahimtang spanaon, wataka sabot, ha, pero ay, kuan, low pressure area, nga ni, lo, ni lo kunong kuan, kaya ni lumulugan ng iyang kuan, mahimo ng bagyo, ginasad ha man, ampo lang ta ha kanunay ampo lang ta kanunay kadi madayon o mapapas ba kanang mga kuwan ba manang madilit o mairis ang low pressure ha so matur pa sa pag-asa bakta nga ni loko no danay chance nga mahimong bagyo whoa ay naunsa naman eh mauna nga kining atong uwan-uwan karon no dili mi ingon sa dunay bagyo musod dunay LPA pat kining uwan-uwan kuan ni sa pagasbatos pagasa kuan kanang kanang habagat hanging habagat no? Thunderstorm unsa pa na diha manang wa ta kasabot sa panahon karon may kagahapon galaw perti ko murak ko gipoko nga manok bigala pagkabo diri sa Sibian na mo sa CD Wednesday kagahapon galaw nagana kita na ko nga murak ko gipoko nga manok ka. Kaya gikan sa Bulapo, ang pagbiya na ko sa Bulapo, Alapulapo, sa Panimay, may gala, init man. Kumpiyansa kayo ko ba? Ah, diretso-diretso lang. Pag-abot na rin sa my first Mactan Mandawi Bridge, ni Bunog Bitang, o ano niya, ikaw kung napita na, kumuhunong ka, ang sa may sitwasyon na kumuhunong ka na, ang sa may kahimtang ni mo niya. Diadapit sa my UCLM. Di ako naabtag bunok, kuso kayong uwan, may gala, o niya, kumuhunong ko, nagmotor ko niya. Kung sa may tabon ako, di diretso na lang ko eh. Sige, tagpusaan na ng lugar niya nga magbaha o pila ka kuan meters ang gilaw mo niya sa baha. Para diretso na lang ko, parang bunok ka kuan kay kumuhunong ko dito dapil sa may UCLM, dapil sa may tilang nga bahay sa First Mactan Mandawi Bridge. Kung sa may tabon, GQ, guba ako motor. Bago para na, may tayo binuwanan na, niya mag-uba. Wala, pal, dili paldo ha, palda. Manang mag-abot ako ni si Juan kagapon, mura kong gipoko ka manok, pwede kong basaan ako. At least, wa basa akong ulo, wa basa nga akong underwear. Manay, labing importante, di mabasa ang imong kuan, ang imong ulo, di mabasa, kaya kung mabasa ang imong ulo, imong buhok, wa na, layayay ka. Kanya, mabasa ang imong kuan, dari ilaw, wa na, okay, daang baon, daang ang sumanang daang mabaon, ni ma, okay, rang way kuan-kuan. Ay, dako. Manay, labing importante, bisa kuan, basta lang mabasa ang imong ulo, imong dring ubos, kumbate na. Ade ba? Ya karon nag-uwan-uwan na sa totalisik. Pagbiyan ako ganina sa balay na mo, init kay nito. Unya pag-abot ako diri sa may Tamiya dapit, padung nag first back ta naman, labo man mo padung sa duty diri. Uy, nag totalisik man. Pag-abot ako diri sa Miracle Mission, di ka sugon. Mosan, mabasa sa buwan ay mura kong gipukon mo, di nang pukong manok, mura kong gikuna, nagusa na yung tawagan na. Mura kong gwa na, kaduhan na yung gipukok as manok, mura kong gipukos manok, ha? Manang, may ganig, pag-abot rin sa may Cebu City, dapit sa may... Diya sa may Jero, magsalamang medyo na diya mang kuagi, gikan rin sa may reclamation area. Wa na, init din ang gawin. Kene, kamit sa kana. Kana, asawas ka no. Kene! Kumusta, kumusta, kumusta, mong tanahan sa iyo, tanagsugod, baigala, guy, today, Saturday! Ato pagkabusano na ato pagkatigbawan diri sa Kabisado ug Mindanao diri sa probinsya sa Sugbo atog Amihanan ug Batad ug Bahin ato pagkatigbawan mga naminaw karon sa radio Bagaykala sa dayas yung mas 612 kHz ha onya sa mong page sa DYSB Arabian Cebu. Alala kumbate, libre shout out aro may galahay. Andaman yung mga message sa dialang message mo sa comment section sa mong page sa DWS kong sa akong personal account. Kay love daron magigala at itong i-shout out karon yung mga balaan o mga pagalan, ha? Agbiyan ako bago lang ribya init. Or I don't know, ha? Ba naman nilita ka sabot, gido? Manang, di kita mo kumbiyansa, no? Nga, init din sa itong lugar. Onya dito, posible, uwan dito, di ba? Kamantay mo? At tuta nga, uwan din sa to niya, init dito sa unahan, di ba? Napuno na ako yung nagyan ganina din sa may Mandawi, may gala nga, murag, usara ka dupa. Usara ka dupa nga, uga kayo ang yuta. No? Pag abot na ako ba, uy, bunok dito sa unahan, bunok sa uwan, ako na labian, ako nagyan, bunok niya din, uga man kayo. Natinga ako, it's a miracle. No, Jake, yun sa muna. So, skywalk man niya ito, wama-wama. MNTYHPRMN Lain man ito na pisnit rin. Tinga ako nga, mga usak ka dupa, uga man kayo. Ako nagyan, bunok ang uwan. Unahan, nakita na ako sa kong duha ka mga nindot ng mga mata. Uwan, unya, dili sa akong nahimutangan, uga kayo. Nya, wak ko mabasa. Uy, pagtanan ako, skywalk ba na yun, akong napasilungan. Manang dito mag-expect nga init ng panahon kay watakay ba o sa Matagarugon niya doon ay dagom, doon ay dampog, doon ay dagom, bagang dagom sanahan niya tungkol sa hangin, mag-call mo na, lakot-lakot sa lukat siya mulang dagom. Ito dito yung pakal, ito dito yung kumbira dito, mapit ko dito. Para masagtao din dagom ang igala kay tanaw niya sa... Sa tungtulo pa doon, may gala! Saksak sinagol! Dinigapun sa overall number one niya si Bianan sa Kabisanog Mindanao, DYHB, RMN Cebu. Sit back, relax, enjoy! Unya tataon, shout out taro, may gala, ha? O siya man eh, Laila Narigada, si Winner, standby ako. Amin ako kung saan, amin ako gitayap ni Ray Mart Pogoy, umabot rin mayor dito sa Buhol na pamagala. Kaya si Ray Mart Pogoy, dako nag-chance may imong usa ka public official dito sa Buhol. Tungod sa kakusok sa Tadi Wetspe dito, no, niya, gwapo, batanon, ano nang masitingog sa mga, ko dito, sa mga batanon dito, ha? Alay, may kasugas banda. Ano sa, di ba yung Espiritus ko na eh? Bohol may gala, mo nang ha? Mo nang akong, ako na nang ko na, ako nang paglantaw sunahan, ha? Well, welcome once again sa itong tulabanon, Saksak Snuggle, dinigapon sa DYHP RMN Cebu.

0: Alah, basa bago basa bala kuan dia basa kasayaw ta ni ha. Kayo ba dia murag kuan oh, murag nag-iktin-iktin ah, murag magsag kuan oh nagyod ha. Hala, hala, hala, sit back, relax, enjoy. Sama sa kapal may ganito tapang nagada, mga portion, kanta portion, drama portion, sayo portion, og why portion? Ako mga bustaan, ako mga amigo, ako mga animal, ha? Ako mga amigo, mga hayop, may ganabi. Katong unahon ko nun si Kauki B. Kauki, kumusta Kauki? Nara, ha? Okay ra. Ay, horse, ano? Si White o si Blackie? White, Blackie! Nara? Horse! Nara, ha? Layon le, layon le! Kuyawan ko, kuyawan ko. Ay, camera, camera, camera. Slepe, shepe, shepe. Shepe, shepe. Kompleto, sekados, may galang ako, mga amigo, mga animal, ha? Ano, ha? Kawi! White, blake! Horse! Layon, le! Parawag na doon lang dinggi ka ni sa hiling ako umigong layan dinggi ka ni gikat ba rin yung nangumbira. Okay, boy na may gala doon na tayo 7 minutos di pa mag 5 alas 5 ta mukas itong mga porsyon na kaya ron kuan. So muna ito mga busta ito mga tigpamanan rin sa Kabisayan o Mindanao kutob sa Mabon sa itong Sibya sa itong broadcast garong hapuna no? Sa Kabukiran ito busta ito mga sakop sa PNP Philly kuan nga nintaklitikan niya. PNP ato mga sakop sa Philippine Army o gatong nga mga mananagat mga mag-uuma atong mananagat ha kay hindi kumpiyansa kay narabay low pressure ha manang dito kumpiyansa itong magpanagat itong pag-isda kay you know ha. Onya to mga mag-uuma kumbate ra mo niya kay nag-uwan-uwan na ha okay na kay sige mag-uwan-uwan ato mga mag-uuma itong mga farmer magigala kumbate ra kayo kay biyaging adlaw aging adlaw uwan-uwan uwan-uwan niya init-uwan init-uwan muragugmang jirong nga love me love me not love me love me mo na itong game itong panahon karong may gala uwan init diba? Manang ato mga bustaon, ato mga unag, ikaduang ginikanan, ato mga maestro, mga maestra, mga magtutudlo, kumusta mong tanan? Ato mga driver, bus driver, PUG driver, modern jeep driver, tricycle driver, screwdriver. kumusta mong tanan? Ato mga sakop sa mga barangay official, tanon, lupon, tagapamayapa, kapitan, kumusta mong tanan? Tanan, mga barangay, nga nag paminaw garon nga naminaw garon sa tung tulumanon sa tanang mga programa mga balita dinhi sa overall number 1 nga si Bianans Kibisan ug Binaw nakatatak na yan nasa gitna ng 612 ang number 1. Mana ni ha? Di na tama ko ang tuwangin. Mama yung labing tinood ha? Nakatatak na yan nasa gitna ng 612 ay irambula istret lang ha. Ang number one, busa. We are the champion. Today, tomorrow, next year, next century. Niya talaga kong amigong Louis Nieves, no? Mauning umaabot, Kapitan Scalamba, may gala. Louis Brian Nieves, ha? Ito taga-Kalamba niya. Kusog ka Scalamba niya. Dita mo daog niya. Ayaw kalimutan, Louis Nieves niya. Masi, murag na si plano ang mudagang kapitan niya. Pero ako, Louis Nieves, Louis. Kuwan sa Louis, kanang kagawal sa Louis. Ayos ng kapitan, kagawal sa Louis. Kanang kagawal Louis, sa'yo, nakang dagol Louis. Bisa, kapito lagi kawal, okay na kayo na. Arong gaya po mo daog. Bisa, kapito ka niya daog. Maurong gaya po, Sriya, hoy. No, labi ko mapili, wey. Wey, ayaw ka na mapili. Mo daog, bisa kapito ka, basta mo daog. Kumbater, ha? Lagod niya lo ya, sa mga kalo ya, lagod niya lo. Don't forget to remember me. Onya sa tao tao do, ubay-ubay ni nag Mrs. Bagalas to comment section sa kong live sa kong personal account og sa page sa DYSB kay tao dato lilion bagigala kay karog hapura taas-taas tag oras ha murag para ka taas di kuan Jerome yeah. Sa mga naman mo tingog ang laping ko eh. Ah, bakit na ba ito sa mga? Pinaarap. Pag-una ko mo katawa. Huwag kasabot sila katawa. Siya rin luasan niyang kuwanan. Sige, adilin niya siya panuto niyang luas katawa. 4 minutos, may gala sa tuga paraguban sa di pa magalas 5 sa kapunon. Noon niya, excuse me, doon kami sa tagamay, kayo muragi ka ko nagkaon, manggon. Di may lang nagtubo pa ko. Alam mo ba kung napili edad ako? Basta, ang edad ako, 20 plus pa. Alam ina, play plus GQ, ay basta. No? Bueno, welcome sa lumanon ako gapon si Radyoman Josephus sa JQ Garanto Talasays. Dinigatog panagoba sa tugato lumanon, saksak sinagol ni Mr. J. Dinigapon sa overall number one nga si Bianans Kabisan og Mindanao.
1: DYHPRMNs Livu.
0: Doon ay taga nag-visit na itong comment section mag-alas itong kapit sa DIY. Ano sa akong personal account sa Josephus Bakulod Ganong account, may gala. At itong shout-out karong tataon, no, sa nagpapanagubas na lumanon. O niya, itong may agig Sabado, daghan nag-request o kanta. Ya, yeah, hala, request lang muna ka ng, mo kanta ko na kamaog. Okay, say, kanta tayo di mata kamaog. Bala, may kinato, lingaw-lingaw rin, di mata professional singer, ha? Ang ako lang maumhan o makakanta lang tayo ng mga pasiyaw, okay na guys. Basta malingaw lang tayo kay Matol Paz Patultihon, Matol Pang Louie Nieves, laughter is the best medicine! You know? I know, you know, ha? Ako si Greg Kaliot, be, o sa patamu drama, be, kay, ano pa, no? Si Paring Binsel, istulaga, pre! Kumusta, pre? Asa ka, biyahe, karong, pre? Mingo na, kuri mo, pre, eh. O, Paring Binsel, istulaga na sa may, sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Ako, kumparing, gapito, very generous. O, gagong, kumparing, amigo na ko. Kumpare pa, amigo, bagay na ko. O, gagong, kulain, kumpare, si Dondon Herboso. Donske, Lindon, pare! Pare Lindon sa diyan, no, pre? Mayong hapon diyan, pre? Salamat kayo, pre, pagtanong, pre. Ako ikagaw, Maricel Quijano, only lang, only in the Philippines, Karsada, naging dagat. No? Dagang, kung mo, ginagaw, no? Okay, John Ligopong, sa San Agustin, Sibo, Radio, Cebu. Make big sumante, Mr. Rapido, Kanabo, Sikyo. Okay, thank you. General Sola, watching, guapo. Mayong hapon, guapo. Mayong hapon, ha ha ha ha. Huwag katawa, Ma'am Jinjinoy, okay? Ito ika na gamay. Ma'am Silen, Giangan, Diaz, Danao, City. Mayong hapon, mayong pagpaminaw niyo diyan, no? Bueno, on minuto, di pa magkalasigaw sa itong drama portion, may gana, sa itong kapag... kanina itong gatulubanon sa kisnagol, sa itong drama portion itong tagapagdagad, no? Sa itong kapag-uban sa itong gatulubanon. Kadiyot kayo, wala mo rin yung tingog eh, kadiyot. Okay, sa itong drama portion, no? Sa itong kapag-uban sa itong gatulubanon, saksak sinagol.
2: Ang matagto sa magaluha gikan si mong mga mata. Timaan ba ka na sa kalampusan, kasakit, kalipay?
3: Layas! Huwag kay luna din sa kung ari-anong panibay. Maluibong kagasawa!
4: Sakit talaga na ko, Arnolfo, please. Leave me alone.
2: Ayokong piya, Irmita. Maluoy ka. Ikaw ang bugtong mabahay sa kong kinabuhi. Ikaw rin kapapitig sa kong kasing-kasing. Please. Ikaw ang babaeng naluna ko sa altars kami yun. Ayokong blay. Maluwi ka.
4: Sakita lang ka na ako. Di tahangay sa tasahan, Alfo. Langit ka. Yuta ko. Luto ko sa kong kong makalimu. Kaputon ko!

0: og dinhi sa ing anib sa tong sugilalon nga igluhan, kabuton ko ang langit. Pagtulon na kaoras, wag gabob na balik si Arnulfo og si Tikyo. Kilala ko sa tao ng talang kundiin ni Antong akong anak si Arnulfo. Kung masayod ang mga saop din sa sinda, mamiligro ang kinabuy sa akong anak si Arnulfo. Dili ni mahimo. Kinahang ng paggago na ako sa akong susiyong kung kinsa ang iyang atuon pirmi sa gawas sa sinda. Kinahang lang yun!
1: Senyorita Arnulfo! Wala! Magtulo na taga-ora, senyorito! Outside, di ko lang muna kung si mong aman! Wala! Nahayib na natulog paabot na to kay ging na tag-usang taga-ora sa ibang palangin o sa ka-ora sa karon! Wala! Magtulo na taga-ora sa rin sa gawa, senyorito! Help me!
2: Sabahan ni Tetetikyo eh. Ikulbahan na inuwan ko da. Kung sa iba ito ni Daddy Andres na ko. Ah, bala na. Basta mahuli lang si Balay. Okay na kayo na. Ako lang inyon. Ako lang yung mga tarungan ni Daddy Andres. Si Tatetik yung orang naratol naman yun eh. Sige gilang, sige singgit, sige goan. Yaw-yaw, saba kayo. Ah, bala na. Basta akong buhaton, inyon ako si Daddy Andres. Kana alang, nandalangan mi kay wa kayo mga balhabar ni Dapita. Sa sunod, basta din ako palaagon sa kong amahan. Ah, basta, mga tarungan lang ko niya. Bahala.

Dili di bahimong kanuna na buhila kagako ga po si Abinda. Maglima na kabuwan na matay ang inahan, pero sige lang po na huna. Og, nakuyawan ko, nabalaka ko sa akong apo. Bas kung siya may tabo niya, sige ko na huna siya inahan. Naluoy ko sa akong apo nga si Abinda. Kwarto anyos pa siya nabatang yung inahan og yung amahan. Pero dili, huwag kung may bawaan ang tanan na anak siya sa sakadunahan, sa sakit ng gudunahan. Pero no, dili mahibang may bawaan ang kamatuuran, kaya mabiligro ang iyang kinabuhi. Huwag sayo kung di mo too si Don Andres nga siya ang iyong tinuod nga anak. Kinagdala ko sa taon, o kinsa kang atuan sa kong anak na magawas ba din sa mansyon, o mula ang din sa sinda. Kaya kung may bawaan sa magasaop, ng anak siya ni Don Andres, mamaligro ang iyang kinabuhi. Kinahanggang yun nga ako sa ignon sa tanan. O akong tugaan sa tanan nga dagang naglagot, o nagyagot ng tanako, o dili mahimo, nga may maligro ang kinabuhi sa akong anak ka si Arnolfo. Ganong mahalog si Don Andres, may bawang kang tanang kung sigtaguan ni Dolo Carbo. May gala, ayusay pa ang laing anib sa tong sugidlanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: Guapo nato nga mga tigpawlar, mga viewer, mga follower, o mga listeners, kagunay way po as kinabidaw sa tanang mga drama, mga programa din sa number one. Na si Bianas Kibisan o Binanaw, DYSP, RMC, ato ni Leon, be? Leon, ha? Ato ni Leon, be? Anara, be? Shout out, tato, be? Shout out, shout out! Oy, mamam gaya po rin kong pangalan. Mamam gaya po rin kong pangalan, eh. Hindi, ha? Okay, Genial Sulaha, Lorena Miranda, maying apon kasama Sir GQ. Always sabi na sa inyong programa, Amping always, thank you. Okay, ito ginayon sa imo kanina itong kuhan. Meg, Bustamante, balik na eh. Okay, John Ligopong, manasan eh. Kanang wala mo man, be. Ay, si katawa di, o sakit ko, katawanan. Okay. Lorena Miranda, balik na sa, atarita sila, ubos be. Ma'am Filipa Heromo, mayang apon sa Jiki, always watching nimo from Abolo, Cebu City. Thank you, Ma'am Filipa. Mylene Dances, mayang apon, Boss Jiki, musta si Roberto Gumba Compra Jr. ni taga Malbago. Shout out ko sa aton Lawisanon, Tingka Family o Compra Family o labinan nimo Boss Jiki, gikan sa Maasin, Southern Leyte. Thank you, Mylene, no? Sa kuan, Southern Leyte. Ari Nante Susalada, Nante, kamusta? Tong kaubans buhat may gala, no? O niya nasa na programa sa dito. Yong-Yong, Francisco Lauta Jr. is watching. Thank you, Long, no? Yong, eh, Long naman, Yong. Alamat, Yong. Kanunay paminaw, Yong, ha? O niya, share, like sa akong programa, sa akong live, may gala, aron kumbate, ha? Ma'am Silen Giangan, kinigod akong atangan ang drama ni mo, Sir Idol GQ, makalingaw. Ha, ha, ha, ha. Lamad kayo. Oy, si Joe Bani Pakanya Halwag, no? GQ, birada pumugas, ha? Gika ni Joe Bani, no? Diyan sa Suwangan, Bantayan Island, Bagigala. Ako ning intern suna, diyang Bantaradyo Pagusuna, no? Lamad kayo, Job, no? Jumel Torre! Uy, halin, eh? Oh, mingan, eh? Jumel Torre. Jumel. Lamat mela bisan nag kuagasi mo mga panginabuhi Ramil na panagya pag paminaw guys Jewes mao na inindot ha bisan nanginabuhi niya napaskilkilin na atong live dira ng atong radio dia wa na kumbate kayo eh. Okay, parin John Donex Hermoso pre, parin Lindon, ha, shout out ko sa Barangay Carita sa Sitio Malinao, yun Tio Lario og Ate Teresa from Lindon Hermoso, thank you pre, salamat pre. Okay, pre, sayo labi imong program, pakigreet ko, happy birthday, Brad ako pare, nato Jimbo Bernabe o si Brad G.R. Hiba. Okay, lamad kayo. Huh? Si pare Jimbo, ato ni ko pare, di ba? Si pare Jimbo, si, atong imong kuan, si pare kuan Jordan. Mga ni pre, si pare Jimbo, atong imong kabuangan berme. Lamad kayo pre, pare Binsel Isaloga. Mingo na kunin mo, pre. Ano ba kita kita, pre? Analen Mondigo, thank you so much! Sayo ko ng prong sayo, pre. Kay wakayo ko, pre. Ating as paribinsel, kay paribinsel ko. Wag, ang iyang stereo sa kanan, di kayo na mapaong. Di wedes pagkina perme. Bisang asa sa maabot, bisang maabot sa splotong sa Mars. Di wedes pagkina perme na perme, ha? Maning loyal kay may gala. Kukumparing Binsa, Boss Bins ni Enkwa niya. Noon kanyang nga Boss Bins, pero ang iyang pinod pa nga, Binsel Estuloga de Astehiro. Ang iyang stereo sa iyang sakanan, di wedes pagkina pinapinaw kay Buhing Saksi Manta. Kana, nakasakay mo ko sa iskanan niya, di wedes pagkina, 6-1 to get pinapinaw. No? Niya siyang gitrabuan sa mga tanker niya nga magbiyahian o dumagete, bisag asang lugar, di wedes pagkina po na grabe. No? Dihag ko, believe ka niya kumpare, kay loyal kayo ba? Bisag siya mga sakyan ng mga tanker diya nga, bisag asa mabot, diabot si Negros, bisag asa, di wedge, pepaminaw na, may ninindot, ha? Kanag yun, kanang-kana, asawas ka, no? Kanang kinikamis ka, no? Okay, thank you niyo, thank you. Salamat kayo, ha? Salamat niyo, pre, ha? Pari Binsel, salamat, pre. Sa Manila, da. Akong batsmet, Joel Hido, Silica OFW, nalamat, Odan Nava Anyosa, siya to idol, labi na sa mga guards dire sa Gaisano Atrium, o saan mo ni? At, saan mo ni Atrium? Oh. Okay. Yes, pre, o saan mo ni? Yan, panakon akong panglapang, akong kuhan, live ka dito. Okay. Ato ginay gana, kay isa'y hinay. Ato ilaing kuhan si Pari Binsel. Sali mo, pre, sa timo kuhan. Tika doon ni mong misis pa na wag tango to asan na to. Missing action man. Ay, nandun, wag tagman. Kaya lagay atong lang i-plaster ni atong live kayo sa'y wag taggalit, no? Okay. Ito na akong bahina. Ay, nato, kaya ron, dili magkuhan. Ay, nito. Da. Da. Dili mo, oh. Okay. Boss Rene Ripaha, the golden voice sa Lahog, ha? Lamagay, Boss Rene. Yes, pre, mauna siya, Jimbo Bernabe. Ah, okay. Lamad, pre, no? Aminaw, yun. Lamad kayo, pre. Bukanin, klaro kayo na aminaw, okay? Reply man na yun. Lamad kayo, pre, ha? Pre, Maribinsel, Isuloga. Isuloga family, diya sa Sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Nga kanunay maminaw sa DYSP, no? Ni Ma'am Angel, sa ni Mari, Mads Angel, no? Isuloga, diya sa may Tejero, may gala. Okay? Lamad, pre. Oh, mali si Jimbo lagi, pre. Oh, ato ni kumpare, di ba? Oh, si pare Jimbo. Katuin mong pirmi kabuangan, pre, ngapit. Lingawa na ka to, pre. Tingo na itong padaris. Tikit. Kaya rin nga makakatawa. Laughing, ha? Laughing. Iyan niya mo katawag. Hunungon, di mo hunung. Niya mo katawag kalit. Huwag ko sabot. Hi! Buhay! Tunoks, dangit, pagkalaway! Dose minutos na. Huwag naklamay ka na 5. Nilion na ito itong Facebook kay sa kanta porsyo doon ay ni-request na kanta porsyo ng GQ kay nag-request may kanta. Rato sa nilion na itong kuan, ha? Ako ni Pagun akong live dito sa akong personal account, ha? Kay atong cellphone, usra may itong igamit sa live. Kaya ako sa cellphone dito, messenger may ni Facebook dito. Nata, ato ni Pagun, kaya niya aram akong Facebook dito sa itong gihimong live karon, ha? Sige lang, ha? Ato ni Pagun, niya, ato mo balin sa page. Kaya aron dito na mo i-shout out. Ato sa tamo kuan dito sa itong kanta porsyon, ha? Kaya naman kanta nga ulit, dito, lingolingor nga ito, ay mo kuan mga, so Miss GQ na yabang may kanta. Ano, ato, lingolingor nga ito, ha? Lingaw-lingaw ba nga uway kagool ba? Ay ka ng lingaw-lingaw nga may kagool. Ang sugal na na. Ang lingaw-lingaw uway gool. Kaya mapildi makamugool. Pero mudaog ka. Tumbate. Okay! Ay ito na yung pag-una. Ano, share, react, o follow sa akong live, no? Sa akong personal account sa Josephus Bakulod Kano nga. Alive, my God. Thank you, babay ninyo. Wapa kong manamilita. Thank you, babay ninyo. Thank you, kombate! Ito na pag-uning atong live sa itong personal kay Arita sa Pinsa USB kay daghana na bag mag-kwanre. Dami na itong nato si akong amigang follower gin ako nga digid firme musipian si Ma'am Lizel Barbusa Reid. Kwan niya siya, tagala ni siya niya. Ganahan siya, si paminaw sa akong kwan kay Malingaw, kuno siya. Ang sasaya mo, yung mga nasa, ang sasaya. Pero ang iyang ipangita yun nga, tall, 6'7" nga, height sa laki yung ipangita. Gusto ko nung pangitaon ang laki nga si, oh no, si Nimuel! Gani! Oo, Ma'am Lizel, ha? Nari akong laing, kwan naman rin sa OBS, ha? Gwapo rin, pero may wana mo, may chance baka nito. Tas taas si Nimuel. Mga na yung magpangita. Si Ma'am Lizel Barbosa Red, no? Sinisag-chat na ako nga difficult ko, no? Difficult to find a guy 6'7 height ko, no? No? May yan ko na. Ako ko, o say 6'7 ang gitas. Ano ang gitas yung siya, ma'am? Ni Jerome. Ay, ni Jerome. 6'2 raman ni Jerome. Munya, si Gerald, doon akong kundi ubis pero may 5'2 raman to. R.M. Pero, ni Gerald, 5'2 yang ngait pero taas-taas ang iya. Hilig man to. Ulitao pa man to. Niya. Hindi mo nimuhunong nga akong katawa eh. Sige lang, i-pislit na ako, i-click na ako. Hindi mo katawa lang yapon. Kasi panuhut ning luas ng tawhan ha. Pag na ako niya, sige, ay, buhay. Pakpak na ta. Okay, no, onya. Derebe, lili, otang pinso di wets, baby. Kaya ito siya tao, dali kay, dali na ba kayong oras. Sige, kita giyaw yun rin niya. Ang oras mo na di ay, no? Gede yun tangayo, baby. Ding, di, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Adi sa akong pinso, kani, on sa akong, kwan sa akong live, kaya na ay, wana tumakol, man. Kani, ma, ato si, kwan di atong pinso. Ano? Katong live sa akong personal, excuse me, kredit. kay Muraga. Mata na ito ba skill na to kay hab-hab daw ko inang tao eh. Wag tinga tong kuha sa tong tutunlan. Anton Elmar, siya tao ko sa lola ni Has Banilag Kalubian. Nangumusta lang ko, tata Sobi lagi ka ni Anton Elmar Kihano ni, no? Elisa, Mami Lisa Sasa, good afternoon sa GQ. Aga Maricel Kihano, good gaw, good hapon. Lamat gaw. Okay, good PM GQ, hinahinay lang suyop ang baha. Okay. Pre ba sa'yo? Pre, sa'yo lagi imuhang programa, kang parabinsel ni. Ayaw yun, Jack. O, gika ni Jumil Torre, no? Kata ato ning Vindo Dres, kilid sa itong sibiyanan nga, nagmanog ka ng saning paborito ni Mumil, ni Mumil, ang saning nga nang iyang ibilig ka ni Jumil na nem, kanang kwas manok nem, kanang butsi-butsi na, kusana. Kama na iyang negosyo. O, lamang kaya Jumil, oh. Okay. Gani. At makita ka rin ato nag-comments rin, no? Sa kuhan. Nagkatawas dyan, li. Ha, ha, ha. Bale, ano? Oh, nalin mundigo. Rini Ripaha. Pari Dondon, Lindon. Donex Hermoso. Siya balik ni. Ah, sa Kamutis na saan eh. Iyang ikuang ganyan. Great line mo ito yan. Karita mo ito ganyan. Karon, shout out ko sa Kamutis nila ni Tatay Lidja Soto Garciano. O ni Tatay Casio. O Manoy Junel sa Porok, Mansanitas. Musta na mo from Lindon Hermoso. Gika ni Pari Lindon. Salamat, Sir Idol. Pag shout out. Tunay nga higala, Sir Idol Gikyo. God bless, Sir Idol. Gika ni Ma'am Silingyangan. Walang imabot ay mong anak na rin na, Ma'am Silin. Orang mong apply to Goan, DG Mantalita siya Goan, mag-graduate sa tourism sa Danao, room. Ang kato siya nga mong apply ang bata na rin. Bagong graduate, daga, guapa, taas. Morang kumati ang pwede ni Busman. Bito ay mot, man, makuha na ako, tagipaari lang dali, ma'am. No, kaya ni si Ma'am Silin, grabing, di wench, big paminaw na ni sa Danao. Kuha nila ha, sa to niyo, ma'am, barangay, barangay bukirang barangay Las Danao unya ang iyang paminawon dito silang barangay DYHP wa nila ingod amo nang sige sig paminaw DYHP unya nangunto sa nga bago graduate yang anak sa Danao sa tong eskwelahan sa Danao si Tio Matalito bago graduate og tourism unya hilig yang anak og mga disc jockeying reporting newscasting nya sige mo paminaw DYHP ko yang anak mo ko nang nasod sa kanon sing anak nga hilig og mangingon aning taga radyo. Kapa si Catherine itong atali, di ba Ma'am Silen? O oh, Catherine Giangan, bago graduate yung anak, di ba Ma'am Silen? Ay, sa ginagaling. Agarang mo, nag-unlock ka nga, di ba may mga anak, minyo na medre, kaya makakura na si mga anak, makuya, baka na si Jerome Yap, Gerald Abios, baka na halos na rin, mga minyo naman, ay, kabala ka mo. Okay, hulo. Kung naminaw akong asawa, lumisis na ako sa layo, pero dito, kanda akong outside, ko lang muna, skinjir ba na ako ron? Lam! Jok-jok na talabas! Lam! Lam! Skinjir ba na ako ng gabi, out na kong dosin, ay kabus balay, kay sa Maduron. Nah, palpak na lang akong plano ron, ane. Basig, abot na kong balay, binugha akong sugato nito. Lam! Ako sa mga pasabtanon na. Okay, itong pins, be. Kids Davis, be. Itong nilion na rin, be. Itong isyatao ito nag-tanaw rin sa kong kagwapo ron, be. Asa na, be. Tiwens, be. Rami si mo. Ano? Ay. Ding. Dera. Ding-ding-ding-ding-ding-ding. Ay, sa gyaw-yaw na, Jikyo. Kagwapuha na matawanan. May puti yung buhok, ha? Gwapo to, ha? Gwapo yung lambos. O, be. Nakane. Kay si Ma'am Liesel, mo. Chatra ba ito, Dendry, mo kuan. Oy, naas ko kong paring Binsilo, naagya mo sa Pinsilo, gikan sa kong personal account sa kong FB, naasa sa Pinsilo, kuya ako ganyan pari Binsilo. Pare Benz, ha? Pare! Pare Boss Benz! Benz Alistologa is watching. Maribet na Sibog, mayang hapon, sir! John Lats Ababa, shout out from Buot, and shout out sa akong banan, GR Ladera. Dennis Cabrera, good noon, Sir GQ. Dennis ni nga taga, waman, taga, Tubigon Bohol, okay? Chan Las Ababa, shout out from Buot and shout out. Direto ko tob kay hina atong lit. Di haragin, pilar ko. Unom ra. Kung kita tagpagi, kaya ito, ako yung nakit, adri itong kuan. Dali rin mabasa ba. Atong i-switch dito sa akong pinsa di-witch, pero dito na ito. Ano? Ay na ito. Ano ka rin eh? Ano ang yapon? Da. Ingan. Siya. Aka ni, di mo gamo ano. Aka ni, hindi kusog ni gamay eh. Dito. Eh? Kerino si Bugo. May nani inom o kulapo eh. Ha? Saan mo ni? May. Okay. Ay, nagyapang nito eh. Loading kayo. Sa cellphone magun mo ng cellphone. Ako lola si Davida Quijano. Okay, murtas kusog ni. Davida Quijano ikso ni Lolo Pablo Marco Abadiano. Mga ba pa rin kita? Chanlat sa baba, shout out ni Joy Ngananlaba. Junel Espinosa Itang. Shout out kasama ni Jekyo sa Itang family o Villamero family. Diya sa Pilit Kabangkalan, Mandawi, sa tigika ni SG Junel Itang sa Gotong Cargo. Ha? Forwarder. Diya si Per 4 may gala. Nakita mo ni Kosa. Kailagis akong nangoy. Indool gisa na ako. Jekyo! Listeners ko ninyo, Jekyo, si Junel Itang. Eh. Wow, nakita. Wow, ba? Ano ba? Kita di takaw sa itong mga listeners, pero kita sa itong naong din sa page. Kaya kawa pa na yung mga digital may gala sa itong mga year 2000, 1990s, early 2000. O ba yung mga ingon na ning mag-live, tag-Facebook, karunaan na ni, manang, uban, makita na kung sa mong kagwapo, kabatig na ako. Bitaw. Mga man arong bago ron, manang, kita, ikabot, igawas na ito na ito yung mga listeners, di takaw ila na yun, kaya kita pa sa itong Facebook. No? Onya. Kuan, puro guwapan ng Facebook, maminar sa ta, tingog rin lang makuanan. Kung dito magpilit sila kaila. Pero karon kaila din sila kay makita na ito, kita mo sa Facebook Live. No, niya kita, maunis Jimmy Abilio. Mana? Maunis Jerome, guwapo lagi no? Oh, alam, maunis Nimuel? Guwapuhang Nimuel. Ano, pero karon kawag tumiyagi, dito kaya ba ako, kinsay, ato listen na, siguro mo greet, telephone, text, ano man na sa una, pero karon nakikita natin sa page sa DWHP, kita natin sa itong page sa lalay mga social media platform ay gala, ala, si Kuan Mas, GQ, ala, GQ, ano, kita natin, tinga lang itong dulong tas itong listeners, ngayon, ano, tinga lang, takayin, kita natin sa page sa itong naong, di ba? Wala, iba ko ron, mahitik na ron, di na tayo nga mga doon, wala, wala, karon, bisag kami ganing nga sa field, may gala, ano eh, nagtaguro na nakakamot ng gabi ito, so, ano, sa rabo karon, Pero baka nang tingin gunit. Uy, kining stinger na ito, kalatagmuan. Chanlat sa baba! Balik ka, good joy, tagabot, okay? Chanlat sa, balik ni. Iglesia Ariel Villaverde, minamidere sa Purok Orkes, Lamak Pinugahan, Rajaman JQ. Great ko, happy birthday ni SB Ginel Pangan sa Lamak Pinugahan. Court Reigns, hito, hi to my GF Grace currently in the Philippines. Wow, kaning parinira ni. Afam ni, afam. Klaro kay afam ay. Okay, next, kusog na. Jefferson Digamos Jr. Oh, Jr. ba niya? Awa din ni, di Jr. Gusto mo niya yan, Kwan? Magandang hapon at mayong hapon, Cebu, Sir. Josephus Bagulgiano sa programang Saksinagol ni Mr. GQ sa DWS Maribin, Cebu. Okay, maraming salamat at dagang salamat watching from Barangay Pahak. Lapo-lapo si Tay. Silingan din ako, Pahak. Nga mong kandika home sa Pahak. Do oram ng Agos. Uy, wala na paong man. Mayang kadiyot. Okay. Kanta tabi. Pitong oras. Kanta ta. Ato ba kanta mga kanta nga wadito na rin. Ayan ito. Ito sa ibe. Kene. Sa kanta porsyon, ha? Kanta porsyon! Nga nato yung mga request tumiagi. Sa maging ismado nato yung request pero nato makanta kay... Ito, itong last nato yung kanta. Saan ito? Ito yung last nato yung kanta. Ito na. Sa kanta. Yung lingor niya ito. Dito itang makikita mo kanta. Kala niya ito, ha? Balik naman eh. Ngigo na dahil. Sa maning wala entry. Okay. Katungkoan. Asa to? Mayang naunlak lang. Kaya nato yung request mayang naunlak. Ngayon nato magkanta. Ano wag tamo dali? Akari. Okay. Okay. Sa itong kanta portion. May gala. Kanta portion na to ha. Kanta portion. Kanta portion. Ato silikpag mo ang kay commercial. Mas kabayadanin na. Kada kung. Okay. Okay. Okay. Okay, sa'yo na ito.
1: Ika ni Susan Fuentes, Himayang Nahulak.
2: sa gimino karon. Kininkalag ko.
3: Wow!
2: Dana bilanggo in town sa usa ka damgo.
0: Murang original.
2: Lama sayo kung unsa.

몰라 사이봉 빵디야 왈라이 꽃갈로야 고양이 못디야 뭐라 그러지 날 왈라이 꽃갈

chata. Na siap lyrics, na siap lyrics. Patay.

0: original lo eh. Orang lapit-lapit sa kanya, orang balik wang pun nalik wang original na. Alingalingor ning ato ha, nagagol ha, nagagol. Hey, shout out, shout out! Uy, shout out, shout out, shout 30 minuto. So, pagkilig na tayo na ito niya. Ah, ito ko, ano, 3 points, 3 points, niya, dribble, baro. Okay. Medyo oras pa sa iyo, baka iyo. Elsa Quintero, may gabon, Sir Jekyo, sa ato, sa kong banag, si Jobert Cariaga, ga always, sa bidaw, sa tanang programa. Asa na ito, nabagtang man. Tanang programa sa DYHBR in Cebu. Amal ba ni? Amal gani? Okay. Maraming salamat, daghang salamat watching from Pahak Lapu-Lapu. Marco Abadiano, shout ko sa akong crew ako Budoy. Okay, crew na ko. Nana, nana. Ma'am Lizelle Barbusa Reid. Okay. Why an ah, atumasaw na Mrs. B. Atumasaw na. Name, paminaw name. Jerome. Lizelle Barbusa Reid. Why until now I couldn't find at least 6-7 guy. Wow! Mane, yeah. Listen ko nung pangitaan ko sa lalaki names nga ang kitas o 6-7 guy. Nautada ko sa nga ang gataso na mo, ang gataso sa yahama. Gwapa raman eh. No, niko na ako ni friend request ni sana ko. Ako gi-admit. Ako gi-accept niya. No, ni. Gwapa na siya. Ba't mura siya so, yung edad 22 pa man talito? 20 ba ito? Oh, Ma'am Lizelle Barbusa Reid. Kanoon na ginisa mo kuhan sa akong message sa akong live, sa akong live, dali sa page, hindi ginisa masipiat niya. Sa akong personal account mo, kuhan siya po, karoon wasa di kuhan sa akong account. No? Pero karoon, sa page na ah. Oh? Why until now? Lali man, ana? Why until now I couldn't find at least, ha? Kana, 6-7 guy ko, no? Tina bar koronem. Oh, wow, ikaw kay makita, ikaw kay makita niyo. Ikaw kay makita niyo mga Jessel. Tayo lang kay Masi, mga sa di club mo ta. Ako ang tato, pero di ako makabot aning height na yung mamay. Ako ang tato, kay bahala kong sakit kayong binugaw. Height, iya pangit, pasabot niya names, height. Okay, ah, why until now? Hanto ko no karon, maglisok kong pangita sa usa ka lalaki nga 6'7 guy. Wala akong buto, sa may buto niya 6'7 height, ng height 6'7? Ako, kasi, kitas naman, sa obos ng kitas. Ay, daw, gwapa siya nin, gwapa. O, nag-friends namin siya ni, nag-friends namin ni, o, ni-admo ko ani niya, niya ako gi-accept. Nya din ako mo ko na niya kay ako ng asawa namin mas ko ang asawa. Sige ako ng asawa gani. Kita ay. Ma'am Lizelle Barbusa Reid, Reid yang apelyido. Murag afa mo sa mo anak ta rinig Amerikano, Amerikana kay Reid man. Reid nga dili pula ba kanang double E, Eagle. Lizelle Barbusa Reid. Salamat kayo Ma'am Lizelle ha. Nya malingaw ko ni sa ako basa ko no magprograma mawa ko niyang stress, yang problem, yang love life problem, what else sa sa. Alam kayo, Ma'am Lizelle, ha? Ma'am na siyang, sige na siyang tanaw sa akong live sa page ni WSB, no? Niya, malingaw ko nun sa, mawa ko nun, ang lahat, ang aking problema, Sir GQ, mawawala kapag mag-nood ako sa iyong live. Wow! Pero tayo, atay chance na niya. Una chance si Ma'am Lizelle na ako kay, you know, stick ako mga parents. Wala ko musulat yung mabutahan nga, Ma'am Lizelle. Kaning magkankuan, katiga, to anak ka na eh. Kaistik ako mga parents, Ma'am Lizelle. Pero anak, magkuhan ganyan mo, tawar mo ito may gugmulain. Di na, ito yung frankly, no? Di prangka-prangka na nga ito. No? Tawar mo ito nga mahigog maglain. Ay, palpaktar sa sawa ni Ron, tako ni binugar na ni. Love! Jak-jak na talaman! No! Namina na ba ron? Ang napastupin sa live na to. Namina pa sa radyo. Nah, kada kong binugaan ni Rod. Eh, taka-iskoraan ni Rengabi. Ahay, nako. Buhay. Tunog sa danggit pag-alaway. Okay, Elsa Quintero. Kana, Sir GQ. Banat kayo. Bugnaw kayong imong tingog, sir. Ha? Wala lagi poko ang mano ka to, ma'am. Randy Barami Villahermosa. Hello, Sir GQ. Mayang hapon. Sa chat ako ni Tiban Pador, Marco Avadiano. Ha, ha, atala. Si Lin Giang, anak. Kapuya ni Katawa, si mong kanta, Sir Idol. Oy, hi! Ma'am Silin, ha? Ma'am Silin, ha? Asa na yung anak, Ma'am Silin, Giangan? Danaw, ha? Asa doon yung barangga ni Ma'am Silin? Nalimot ko? Sa Danaw? Bukirang barangga nila, pero grabe ko nag-duitspin ito. Sipa-sipa, lanog-lanog duitspin ito silang barangay. Manang sige siyang paminaw sa duitspin niya. Iyang anak, mag-ugraduate niya. Nag-isko to siya nga, hiling ko na yung anak ko, kining mga taga-radio, nga broadcaster, DJ, ano ba, reporter, newscaster. Sige na, Ma'am, ari, adari ba siya? Okay, adari, ha? Na dito sa IFM murag kuangan siya dire pero kami wa pa ako mutuig Ma'am Silin kami dire sa Dewes pa murag wa pa kompleto pa may pero sige lang watay kuan ba si sa sunod buwan ay ana ba di ba oh nya go parbing anak ni Ma'am Silin liwat si ang inahan ha ni si Ma'am Silin na single parent ni nya yang anak bagong graduate sa tourism nya hilig kay this jockeying yes casting drama sa kuno hilig oh tanaw siyang love oh, tanaw ko sa video siyang anak ang ayon gud ay no dramaturga ang ayon magartista sa radio nga go pa. Ah, di ba? Mahimong leading lady sa mga show o mga drama show sa mga lungsod-lungsod sa mga lugar nga atog out of town. So, gwapa man iyang anak. Pwede na hilig og drama. Di ba, Masilin? Ay, katawa lang. liwat. Murag sirok skapi kayo ni Ma'am Silin, ng iyang anak. Liwat, gwapa. Ha? In Edney Arroyo, nagkatawa ang arang akong anak ni Mo GQ, lingaw kaysa Sir GQ. Gika ni Mo Edney Arroyo. Lingaw-lingaw rin ato, ha? Ayaw mo kakawandi, ha? Nga, kining ato, lingaw-lingaw rin ato mga kataganta, mga story-story anako. Dili na inyo, ayaw nyo idib-dib, ha? Kanyong idib-dib, masakit inyong dughan. Relax mo diya, katawa lang mo diya. Kaya kining ato, kining akong programa, entertainment programa ni, maningkaw mo kung makatawa mo gamay niya, bisag balig one port, okay na kaya na. E matupas pangultihon, laughter is the best medicine. Tinuuna! Kaya kung makatawa ka mo karong adlawa, bisag balig one port lang. Ugma! O niya, katawa mo ron, huwag tagi yung problema karong adlawa, pero ugma, balik problema. Ahay! Buhay! Tadoks dangkit pagkalaway! Ahay! Dennis Cabrera, maya po kasama ang Jinko request ko kuradang kay Musayaw ko, advance sa Happy Fiesta Barangay Pinayagan Norte. Viva Señor San Roque! Out 1516. August 1516, okay? Rinaldo Canada, good afternoon Sir GQ watching and listening here and late regards ko sa bagwapa ng mga single diha sa Sir GQ, salamat. Tayo si Pala Ria, shout out sa Valencia City para barangay Tango, oh, Tungatungan. Tungan-tungan, okay, barangay Tungan-tungan ko na sa Valencia, asa man yung Valencia, oh, so barangay Karkar, eh? Karkar City tayo, okay, barangay Adili, saan kay Valencia City, Valencia? Ay, Valencia City, what the hell, eh? Base ko, ano, Valencia Karkar niya. Karkar City. So, naman siya, ikaw na barangay Tungan-tungan. Ah, sige natin yung sa taon ron. Saan eh? Nolmar Ranyaip. Shout out, Attorney GQ. Ha? Ayaw ko ginag-attorney. Ha, wag ko katig gani, Ogbar. Wag ko ka, ikuan Ogbar. Yeah, you know, nakasuhog ko Gibar o Bikini Bar. So, kung inyo kung kung abogado o kanang attorney, ayaw kay wako ka take og bar exam. O wako ka kung wako may kunog bar, ha? Hino nakasog ko gay bar o bikini bar. O gusto bar. Lingaw kay minimo sa GQ. Okay, thank you. Edney Arroyo, shout out ko GQ sa Tugnaw Carlos Garvillo Bohol. Salamat. Lowell Bantang, good afternoon sa GQ, taga-Mingilian ni. Wow. Connie Bass. Hi, Ma'am Connie. Hi, oh. Hello, Ma'am Connie. How are you? Fine, thank you. Ay, Ma'am Connie. Friends namin ni Ma'am Connie, ha? Okay lang. Thank you, Ma'am Connie. Nakita ko naman ang gwapong radio man, Sir Josephus Bagol. Wow. Salamat, Ma'am Connie. How are you? Still pretty, you know, ha? Lama kayo mag-go ni Bans, ha? Apolonia Cañete. Kasama GQ, nos aman i-launch ang rocket outer space ni BBM, kuyog ni Romualdez. Ayaw mo ito, anay. Ito, ang mga rocket. Ang ilang rocket nila patasaan, mabot siya dito sa kawanangan, mga rocket dito. Tanawa ko ng utang sa Pilipinas. Tanawa ng utang sa Pilipinas. Ha? Mga mitaryo ito kabay. Ang utang is 19 trillion na. Wow! Kanya, 19 trillion na ang utang. Mag-uura ng balita ko nabasa. 19 trillion na ang utang sa Pilipinas. Onya, pilap ka Pilipino ang nagpuyuan ng Pilipinas. Pilap ka mga tao. So, duro tayo utang. Huwag akong giba naman na 169,000 pesos tanang Pilipino tao na utangan! Naunsa naman yung tao, ne? Mauna naghimo og racket si BBE Maygala. O sunod to, eh, kay ato na ta sa Mars, sa Pluto, sa Jupiter, magpuyuan, eh. Ano yung tinod? Next year, maglo-launch tayo ng racket. Mauna nga mag-launch ng racket next year, magigala, kay ang utang sa Pilipinas is 19 trillion. O niya, pilang, tagpilang sa tanam, bisag batang gamay, nanay utangan na. 169,000 pesos ang utang sa tanang tao nga nagpuyo sa Pilipinas? Sumao na, giandam ang racket ni BBM kay musakit ang racket ato ta sa Mars, sa Pluto, Jupiter, sa Neptune magpuyo ani. Saon man eh? Labtas kay gunahuna eh. Lutaw kay gunahuna. Abot ang kawanangan ng hona ni Presidente Bongbong Marcos. Lutaw kay gunahuna. Taas kay gunahuna ba? Abot ang kawanangan. Wagani kasulban sa atong problema diri sa atong nasod. Ginagmay, wagani masulban na mga problema, mga kasdanan nato diri sa atong nasod. O niya mag-launch ba ng racket niya? Wow! Namiyan na ramay. Manog Bisaya. Kini. Pamanog Bisaya na kay natay dirabiro niya gabi. Kini. Kining kaan ko na. Ano nag... Manugbag Bisaya ni si Jerome o si Sir Tristan na eh. Kani si Jerome po 7 ha, ni Jerome kay Manugbag Bisaya. Ay, galag, lami na. Pang-pang-audition ron ba? Okay. Mauna diha. Nanawagod na. Mukha nag-racket. Sa tanang presidente sa nasod nga Pilipino na maigala, only BBM mo ay nag-iskot o racket. Di ba? Kamakunobi. Una-una. Ya, yeah, tinod. Kung tinod na ang kanang maong project gikan sa Korean, no, Korea Maygala, gikan ko na sa Korea ko ng project ka. Ya, yeah, tinod na. Nindad na, makayo na. Ya, yeah, tinod. Kung matuman. Mauni panguta. Kung matuman ang maong nga plano nga maong mag-launch og rocket sa Pilipinas. Ya, yeah, wa mo ko na kung nindad na kung makayo na sa nasun. Okay. Pero ang problema, ang panguta na diha. Ma? Usman, matuman ba na? Naglisog gani og tuman sa 20 kilos na bugas? O kadagang problema sa nasod? Wa gani na masulban magigala o niya mag-loans ng patag-racket niya? Mano mga komedya sa uban, racket ka ng racket niya, buhay-buhay, ilang patasan ilang racket? Iling racket ka ng mag-lupad, padong sa kawanangan? Kundili, racket niya buhay-buhay, ilang patasan, abot nila dito sa dag-umay o dito sa kuan? Pang anong pangano dito magraket sila dito. Kasi nilang rakito nito nila. Diri sa mama, diri sa yutan ay dagang marakitan dire. Buhay-buhay. Oh, ila ka to patas nilang raket at sila marakit dito sa kawanangan. Tawo ko ng utang na ron. Nagkagidlay ang ekonomiya sa Pilipinas ko imo lang hunaon. No? Wa gyud. Ang gusto unta sa mga tao, ang priority unta nga maoy matagamtaman sa tanang Pilipino nga nagpuyo sa nasod nga Pilipino. Mao unta ang angay nilang lantawon ang priority nga problema nga masulbad. Og kanang mga isyu nga nanggawas karon like for example sa flood control project ano mali? Kana. Direct to the point. Kana may sulbara unta kinsa real masirman ana nya Pascal Caso. Kay ako kung may gradili makulidesa, ang ako kung nakita ka sa panggobyerno karon lahi, ako kasabot. No? Tanawag ko ng kipasikagta ng kaso. Give me only one example. Ay, English pa ka tagamaya. Direct to the point. Sa atong panggobyerno karon may gala, kay kung sakto pa sila, kung sinsiro sila nga masumpo ang korupsyon sa Pilipinas, kung mao nilang tuyo og tumungunta, kay ang tawagod kung masulba ng problema makauin na muna ang survey sa rating survey ni BBM negative ba? Tugin ka naman. Wala mo to. No? Wala mo salig. Niya. Sumaon na ang netabo karon. No? Na magusta mo tana. Ay. Tanga ko ng paggobyerno karon no. Tagay ko gi example sa tanang mga senador nga nasa administrasyon. Iyang kalyado. Tagay ko ko sa nga gapakasa, gipaskal og gaso. Nawa. Tubag. Direct to the point. Wagyan. Ang halos gipaskal og kaso may gala kantong against sa administration. Mo nang wa ko makoyon ani. Di ko diniis, di ko kuan no. Di magani ko mubutar kay nga akong reliyon, di makubutar nang mangingon ani. O, di ba yung butar mo? Pirma na may na-eleksyon? No? Pero, aktong nakita ko, dili, no? Injustice ba? Naagod ni, ang injustice mo, dili ko ganahan ingon ani. Nga injustice. Tanawagod ang kapasagaso? Selective justice lang natagamtaman karon sa pangguberno ni BBM. Mupakpak ko niya, musalodo ko niya, musalig ko niya kung doon ay usa ka siyador nga mapaskal kaso nga ilang kaalyado. Ayaw kayong nawaan na yung mga kone, pikat. Ayaw kayong nakana si Tulpo di auguban pa mga siyador di ang inyong kaalyado. Waan na yung mga kwan? Pikat. Napiloy ng pangang ganyan sa 18 Marins niya. Wa pa? Mauna di ha ang nakakuan aning pangguberno karon sa administrasyon ni Marcos. Mauna, di ko mingong nga-DDS ko. Asako rin ha, isip usak ka media man, isip usak ka Filipino citizens, kanang ako nakita nga injustice. No? Kaya mong unang halos tanan ang mga minority, maoy gipasakan o kaso. Imagine na dagan pa kayo mga BBM loyalists diha, mga Marcos loyalists, mga pro-BBM diha nga, muingon, ina, maon na mo na nga, ila papatasan ang termino ni BBM. What? Yeah, tanawag ko na, justice na ang natagamtaban sa mga senador? No, injustice na. O nga nung ubang mga senador ngayon, kaya duwa malabis ang usang gipaskan. Be, kuno be. Be, ayaw pito-pito kayong mata. Tumag ko nung muli. Direct to the point. Onsa na yung mojik yun? Kiling the time na? Wa! Mawala! Puro pa ako ma-high blood ha. Kaya yung ma-blood, di may puti ako buhok. Puti pa ang buhok, di na high blood. Kung mo green na niya o ma-violet, high blood ako na. Direct to the point. Alam ta sa, nakuhan, na-state na buhay kay Kato ni Rafael na ato. Direct to the point. Maga, magkot na lang kung ano, komentary sa 5 minutes lang ba? Komentary na rin sa akin. Success na goal man eh. Ah, ako na planohon. Magkatag drama portion, commentary portion. Ano na eh? Commentary portion, kanta portion, drama portion, sayo portion. Kana, kana. Ako na yapil na. Aran, nada may dagang maminaw kong commentary program, no? Labi ka na Tony Rafael. Number one ganyan yung programa, buntag, no? There is the USP, dagang kayo maminaw. Bisag asa, social media platform, sa mga radyo, sa mga probinsya, mga secure nga mga probinsya, Visayas ug Mindanao. Sikat ka niya Tony sa mga commentary program, no? Number one, eh. Wala na may nakakuha niya Tony Rafael sa mga commentary, no? Sa tanang mga sibianan din sa Visayas ug Mindanao, ang straight to the point na may pirmi paminawon. Karam ka na ito, bisang social media, may gala, grabe, no? Dagang mo, kuan niya, na, ano ba, mo nang dagang ganahan mamina o komentary man ang ako, sa gula ni gamay ako sa sinagulog. Kuan, direct to the point. Kay saksak sinagol man eh, saksak sinagol, meaning, saksak ba, saksak, na, buta na ito, 5 minutes lang ang komentary, ha? Wala na, punanig ako, game order, komentary ka ba ko? O, di ba? Matanong ako ng buhok ko na pulo mo ni Kuana, ni Puti, puro ba ko high blood? Ako, high blood ko mo, violet ni umugrin akong buhok, high blood ako na. Puro Puti, pag inyo nakita nga morag si Pilo Pascual, wala pa akong high blood na. Balik tayo sa si Gotar, may gala. Direct to the point. Mawa na diya, na may nag-chat din God, nga na, nag-racket ko nag-loan si BBM, puro ka na God, istorya pa na. No? Istorya pa na. Plano pa na. Pero plano na, mauna akong pangutara na, kung plano na, huwag na isa kakos yung 20 kilos nga bukas, ka na bang racket niya ipalupas kawanagan? Daga mga priority on tanga nga isulbaron sa Marcos administration by God is long nasod, pero unsa mapakausa, next year ko na mag-launch ng racket, unya, sa tanang nahimong presidente sa Pilipinas, only BBM lang nakaingunan na nga magkuhan o racket. No? Pero namay ko nga, dili ko na sa Pilipinas nga, dili ko na sa kuan na sa Korea, Korean ko na nga kuan, nga project by gala. Yeah, tinuuna. Puro saon man lato. Malamoy ba na sa bagang daw sa tanang mga Pilipino? Makaon ba na ang racket sa mga Pilipino? Makakwarta ba ka na mga Pilipino ni anak? Hinoon, posible nga mo ito akong ingon. Nga nitaas na bang utang sa Pilipinas 19 trillion na o tanang mga tao nagpuyo sa Pilipinas doon ay utang 169,000. Liman mo anak? Bisag batang kamay na nay utang. Nyaman na nag... Hisgot og rocket sa BBM kay aron atong sakyan ang rocket sa kawanangan kay moadto ta sa Pluto, sa Mars, sa Neptune nga mga planeta. Simple kay ang arithmetic, di ba? Mao ti alin nga maglunsog rocket sa tuig kay nagkataas ang umot, maabot pa ni 20 trillion ta nitong utang. Nya, unsa man na? Okay pang atong economic kana, atong ekonomiya?
1: No.
0: Nagkagidlay ang atong ekonomiya. Direct to the point. Ah, nara. Direct to the point. Ay lang na, kay kagator ni Ruman ako. Oh, ano? Oh, ano, habit akong mahiblan. Ano, just minutos lang. Ha? Gisgot man sila dinig ko agad sa atong gallery, sa atong comment section diri sa atong live sa Pinsa de Wins Bio. Ay na to. Nasa to dapita na. Okay. Ara, oh. Kasama ni ko Miss Nos Aman Ilones ang rocket sa outer space ni BBM kuyog si Martin Romualdi sana. O mao na diha. Kani siyang igagaw iya pagkuan nga pagsuna niya iya pagiskutan nga iya pasakan og kaso. Hagbay na nang ibinso ng pagaan ni Romualdez! Yakatong iyang suna, iyang gi padayag, iyang gi pahibaw sa tanang mga Pilipinong iya pas nga kaso gigagaw? Hagbay na nang giapil ni Saldig kong pagaan ni Romualdez karon naapa man na, buhay pa man na, gisi pa man na! Kato mong napasag kaso ang imo mga kontra sa politika, sumining doon na kay politikanong tingwa o kardero ka nagtakubag lobo! Tinuon na! Tinubito na! Makakita mong BBM nga murag dili makabuak kong baso, dili makabuak kong plato? Sabi ko, butan! Huwag mo apil sa mga isyo sa politika. Kada maoy hait kaayo nga sa labtunon. Kung hilom lang kaniha, o ang imo mga sakop diri, kaso dito, kaso diri, unyang tanang ipasang kaso, kontra sa administrasyon. Who is? Kaya, English na gamay, ha? Kinsa may instruction ani, instructor ani, kinsa may director aning tanan? Ayaw kinsa si Remulya? Ayaw kinsa kinsa niya? No! Only! Bugtong! Only BBM. Mayroon nga, kabutan ng BBM. Mayroon, di ba? Mayroon nga. Kabutan ng BBM. Tanawa, ngunag di kabuak ang plato, di kabuak ang baso. Ulaom ang duhot. Manang mingon ko nga karniro nagtakuban og lobo. Ya, tinuon na. Sa iyang pagkahilumon, wa mo apil din sa mga politika, isyo sa politika may galas ng nasod, maunay doot nga laong kayo. Doot nga laong kayo. Tanawag ko na, gipapriso, gidagi ko ang siya dahig si Tatay Digong. Gimpit si Bipi Sara. O kadto mga senador nga dili kalyado niya, o kadto mga senador nga against niya, tanan gipasakan, halos tanan gipasakan ang kaso. Onya, kinsa may nagmando ni, kinsa may director ni, kinsa may instructor ni. Tumag ako! Direct to the point. Kinsa may instructor ni, kinsa may director ni. Ayaw kina si Remulya. Ayaw kina, kinsa man ang instructor ni. Ang mo instruct ana o mo dirihir ana, mao'y pinaka-powerful sa tong nasod. Mao ng timan ni. Mutuma na sila from the director, mutuma sila from the instructor. Kinsa man ang instructor, kinsa may director, ning tanan. Simple arithmetic, di ba? Direct to the point. Umuha na! Simple kayo yung gano'n na, anay. Mamatay commentary program this way. Ato lang ipabuhang itong mga observations sa mga dagan karon sa isyo sa politika sa itong nasod. Mauma na!
1: Di ba? Sakura na ha? Nakamodi ha? Kasabot mo wa? Simpor kay kayo. Mutuman ka na si buhatong ka na ni Rimulya, buhatong ka na bisag kinsa riya, buhatong ka na kisa kung huwag magsugo, huwag direktor, huwag instructor.
0: Be, simpor!
1: Simple arithmetic yun. Uyak kung mutuman ng like father like son, ang punuan mo si bunga, kinsa man na siya. Ang amahan dictatorship, doon ay Marcelo nga gihimo o diktador ang punuan, ang bunga o si tawag ninyo. Simple arithmetic. Di ba? Ang punuan mo si bunga, ang mangga mamungag bayabas. Ang chikos mamungag mangga, no! Kung unsay punuan mo si bunga, mao ni ni karon unsa ang amahan mo si anak, like father, like son, kumuto mo ana, tuwa na arta, madali!
0: Ang sa namisig ko, namintaryo na mga jikyo, ito, babuhaga na itong gibate. Bito, tinood, bito, karang naminaw ko rin, di ba? Mo execute baka, mutuman baka na, kung pasang kaso ka ng ombudsman JLG ba o sa panaliha kung why instruction from the instructor? Mutungaw na ka na sila? Nga mo, si Trillanes na may musog? No! Naida kong opisyal nga maoy director o maoy instructor nining tanan. Kay halos tanan mga agensya administrasyon o bisag o sa kalyado sa senador may galaway na pasang kaso kadtulang mga senador nga again sa administrasyon may gipaskan o kaso. Unsa man na? Justice? Injustice?
2: Injustice.
1: Selective justice. Di ba? Kasimbura ng arithmetic. Kaya ka na mga loyals, mga lilista, di ka na mga pro-BBM nga na muka na sa social media, makita na ako, magtanawagod ko, ah, grabe ha, huwag mo kita sa sitwasyon sa Pilipinas karon, huwag mo kakita kung kisang gibasakan kaso, halos tanan ang mga kontra sa administrasyon mo, ibasakan kaso, di ba? Di, tukane, istoryahe ko no, kung kagulwe, kinsa may kalyado sa administrasyon nga gibasakan kaso, be?
2: Wala, si Rubalan.
1: Ay, ganda ba si Senador Jerome Yap? O Senador Luis Ibis niya, may pasang kaso? Wah, bisa ko sa wag yun. Sa mga majority mga igala. No? Katong, wah, kayo'y kiaw-kiaw ba? Katong hilom na kayo nga, murag di kabuha kong plato mo, to'y safety ka ito dito pasang kaso. O niya, okay ka na sa itong gobyerno karon? No! Na ay injustice! Naagyod! Selective justice ang nahiaguman o nasinatoy sa ubang mga senador sa itong nasyon ng Pilipinon. O niya, maay ka ng gobyerno, ay ngunan na? No. Kuyaw na ang dictatorship ni ana. Kay unsay ang gusto, matuman. Silent Marcelona. Ako raning opinion. This is my own opinion. Inglis na gamaya. Komentaryo ni. So, komentaryo gan is, this is my own opinion. Ang matikdulan, wag lang sanang magalit. Bato-bato sa langit, wag lang sanang magalit! Asa no? Ano oras? Ano ba? Ako na yung konsikon, magkawad ko komentaryo yung 10 minutes lang, or 5 minutes or 10 minutes, mo ne? Ganoon na karoon. Taas matong oras sa balugod permis, ay, was 4 minutes na magsugod, quarter to 5, or 20 minutes before 5 o'clock, manang, si tagyaw-yaw, kumidya-kumidyan, moro to kumidyan niya, matay ko man, magkawad tag 5 to 10 minutes nga komentaryo, kene, direct to the point! Mao nang akong kuan. Mao nang akong nakuha may galaban observation. Ako sa akong lang this is my own opinion ha. Komentary sa akong nakita karon no. Sa akong na feel karon nga panggobyerno. Mao nang pagmata. Higala. Pagmata. Sibuano. Pagmata.
0: tanang Pilipino.
1: Direct to the point!
0: Dilingon nga, DDS ko, dilingon nga Duterte ko, ha? Doon ako magkuhan nga, Duterte, ha? Ang ako rin yung observation, doon akong opinion sa nakita karon sa itong pag-gobyerno sa itong nasod. Mauna, doon niya, kanto karang gipanulti ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address, sa fifth, ikalima niyang suna magigala, ang pangutana diha, matuman ba ka ito? Kaya sa nakita na ako kang BBM Mahigala, sweet kaayog mga istorya. Makapadasig nga istorya atong madungog. Tamis kayong istorya, makapadasig o makapapukaw sa mga tao. O makadaig niya ang iyang istorya. Pero usa sa angay nga isgutan, tamis nga istorya ang atong madungog sa presidente. Pero, why? Unsa man? Why action? Direct to the point.
3: Mano'y labing tinon? Wala, unto na resahes, ha? Kanira dahi kinimaya kung paano ang bato na yan. Unto na resahes, ha? Wala, wala.
0: Ito ang takas siya tao sa itong mga ex-honoris sa itong gana. Naling nga utag kaya komentary-komentary yun na. Tagana rabo nagkuha, no? Sorry, kaya sunod na ako ninko, no? Sunod na ninko na kay untop na kalasays. Tagana rabo na nagkuha na rin nag-comments rin, nagkuha sa Mrs. Comment section, no? O, takanta siya, kanta to sa okay na. Ano ako ning planohon nga magtag 5 to 10 minutes nga komentary on niya. Ah, siyaw. Saksinagol mo na itong program. Ito nagsaksaksinagol kay sagol-sagol, di ba? Kanta, sayaw, drama, niya. Unsa pa na diha niya? At butang na og.
4: Commentary program, you know.
1: May na ko mga partner, diri sa, kung mga partner, diri sa OBS, ang guwapitong, kuana mo, kauban, Rajuman, onya, base mo ni ganahan ni Ma'am Lizelle Barbosa Red, ha? 6, 7, tao. Neville James Quinones, diri sa akong tubangan,

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

手。

0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mabalik sa mga butika.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Zed Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil Rai kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunaya gyud ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: supay sa kung asoy ninyo ning sibanaw na nga nagluhan. Bugti sa bugas mais!
1: Dako na kayo kausapan si mama. Lahi na kayo siya. Masugot na siya nga ako. Di ko muban. Nganta. Gusto magit na siya nga. Muban ko. Pirmi. Pero karun, lahi na siya. Maroon siya. Huwag na magkinalan ako. Nasab na yung tinagdan ako. Ah, ito na yung hangin na kalita. Bilabay. Kabugnaw. Ah, ala, ito na yung anino nga bilabay. Huwag nawalas pagkalit. Anino kita kung nakita. Anino kita.
2: Hey! Onjo!
1: Lo, ikaw! Pakulatan dyan ko ni Mapirmi, Lo, eh!
2: Nasabtan mo na ba?
1: Aha! Ayun pa! Kisa mag-iimong nga hindi, eh, Lo! Tika din man dyan, ka! Mukalit na magkagtunga, oy!
2: Di na kinahanglan na may balkat kinsaw kagadiin ko. Ang akong mga pangutana, andam ka na ba?
1: Oh, Lo, Lo, di ko kausapan akong mama, lahi na kayo siya karun. Naglipo ko kung ano nga kalit siya nga nausap.
2: Ang tindahan, ang bugas maes. Ayaw kalimot, doon na kinigipangayo nga bugti. Huwag akong nasabot, nga ang imong inahan ang bugti na ini.
1: Ansa? Say, pasabot ni mo?
2: Mahimong mawa kinimo ang imong inahan. Bugti sa grasya, nga bugas mais nga inyong nadawat. Tungod na ini, wa na mo maglisod sa pagkaon. Wa na mo bati ang kagutom. Wanda masakit ang imong inahan gumikan sa pagkaon sa maong bugas, maes.
1: Oh, kumuna, Lo. Andam kong muli sa bugas, maes, dito sindahan na akong kikuhali ni. Gili ko masugot ni mawa ang ako inahan. Gili ko masugot na himong bugti ang ako inahan.
2: Imong iuli ang bugas, maes. Dili basta-basta ang imong buhato nundo. Dili na ka naingon anak ka sa yon ang pag-uli sa grasya nga bugas mais nga imong nadawat gikan sa maong tindahan. Kunin mo ka ng buhaton, andam ka na bang muatubang kanila? Andam ka na ba sa tanan? Kung andam ka na, ikaw mismo ang muato sa lugar. Diin mo makita ang maong tindahan. Huwag pangita akin eh. Sangpita akin eh. Huwag inga, nga andam ka niya.

0: Panganda Malina, hapit na.
1: O'Neill, panahon na alang sa atong paghukom kaniya.
0: Manginaot ko sa atong kalampusan, Malina.
1: Ingon usab ako, O'Neill.

0: Ilong arna ko, aron na sa'yo may makapanahapon ni Mama. Alo, bugas mes. Ano man eh? Maramag ka na mo kalagom ang kulor. Puti mang takay ni. Halos mang gani nga mo sitlak sa kaputi. Pero karun, mingit kita kulor. Milagom. Bahala na. Nung agon ko lang ini, aron na nami makaon.
1: Wala lagi. Musunod ko. Eh, sarang sa iso ko ninyo.
0: Saran?
1: Andam ko mo tuman.
0: Si Mama?
1: Wala ki. Busunod ako ninyo. Tumanon ko ang inyong gusto.
0: Ma?
1: Shhh! Oh. Ay, saba. Ay, pagdoon. Ibu silang matumban.
0: Ha? Huh? Matumban?
2: Sa dili ba kung badayon nga matapos na atong sugilanon pahinumdum sa ta.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: isang sumpay sa kung asoy ninyo, mga bata.
1: Nasa'y matumban mo? Mga bugas mais, nasa'y matilan, nang lihok, nagsilak-silak.
2: Ayaw sila kilabti. Nakigsulti sila na ako. Doon na sila gisulti na ako.
1: Dili, ma. Ayaw diya, ma. Ato na to sa...
2: Dili ko!
1: Ma, hindi mong...
2: Dili ko!
1: Ang imong mata. Puti og hayag kayo. Ano man na, ma? Sama niya naman mo.
2: Ayaw sa pa.
1: Dili ko gusto yun eh. Kinibugas mais sa hinugdan. Ako na iuli. Balik ko na nila. Di ko gusto yung itabol ni mo, ma.
2: Ako sabay gusto ni mo. Ha? Nga magutman na sa tagbalik. Maglisod na sa pagkaon. Masakit ko. Dili ba maumunin imong gusto? Atong gusto? Nga dili ta magutman. Maayaw ko sa akong sakit. Busa ayaw kinikiuli. Ayaw, Jun.

0: Maning lugar ah. Indapitan ako na kita ang tigahan. Ayan si Lolo. Nga ako kunong sagbiton. Pupo! Ngayon ako! Pupo! Kaya ko yung linin mo ang bukas mais ngayon mong yatag. Di na ko ini. Pupo! Pakita na ko, Pupo! Oh, ang tindahan. Nagpakita na tindahan. Ako Lolo na. Pupo! Pakita na ko! Pupo!
1: Pupo! Kumusta, Bubet?
0: Oh, salamat nga. Ipakita ka. Tinood ka na yung gisulti ni Mama. Nga dili kasama na mong ordinaryong tao. Tinood pa? Oh, nausap ang yung itsura.
2: Konseko ikalagyad ka rin mo, Bubet.
0: Oh, nahimo kang batanon. Inkanto ka. Pasensya na kung mibati ko kahadlok. Karni mo ha, Popo. Pero kinalan ko nga matubang ni mo kay akong iuli ang bugas mais ngay mong gihatag na ko. Di na ko ini. Kaya huwag ko makagusto sa nitabos ako mama karun. Lain na kayo siya. Huwag ko tinood magandang gingo ni Lolo nga doon ay bukti ang pagdawat na ako sa kresya nining bugas. Huwag ang bukti ang ako mama, di ko masugot.
2: Huwag nagtuo ka. Kabasta na lang ingon anak ka sayon. Ngay mong iuli ang bugas mais. Dilik, Bubet. Kung gusto yung ka, doon ako'y kondisyon nga ihatag ka nimo.
0: Ano saman?
2: Magpili ka. Dili kukuhaon ang imong inahan. Magpabilin siya nimo. Apan doon na kinibugti.
0: Ano saman?
2: Kuhaon ko ang imong gugma.
0: Gugma?
2: Oh, kuhaon ko ka na. Kauban mo siya. Apan dili ka na mubati o gugma ngadto sa imong inahan.
0: Di na ko mubati o gugma ni mama. Di ko. Di ko masugot, anak. Kinsa ko?
3: Ako si Malina.
2: Siya, ang akong Raina.
3: Nabati ko ka mo. Ug nabati ko ang imo ang pag-ayad sa kondisyon ni Niol. Ako ang muhatag og kondisyon kanimo. Dili na mo kuhaon ang imong inahan. Ikaw ang among kuhaon.
0: Ha?
3: Ikauban mo ang imong inahan sa mubo na lamang nga higayon. Ako nasabot nga tungod sa imong gugma nga to sa imong inahan, dili ka musugot nga mawa siya kanimo. Busa, musugot ka ba nga ikaw na lang ang mawa sa iyang kinabuhi?
0: Oh, musugot ko. Mahal ko si Mama. Gusto ko malipay siya nini kalibutan na. Di ko gusto nga mamatay si Mama. Ako na lang, Raina Malina.
2: Usbon ko, Bubet. Pagpili. Mabuhi ang imong inahan nga ligon. Baskog ug malipayon. Apan, wa ka sa sud sa iyang kasing-kasing. Sama na. Nawa siya'y kasinatian nimo. Way gugma tali kanyang duha. Nga inahan ug anak. Oh, ikaw nga magmasakiton ug mubo nlang panahon. Ikauban mo ang imong inahan. Apan puno sa gugma ang usag-usa kaninyo. Anaa siyang magatiman kanimo. Mag-uban mo hangtod nga bawa ka nining kalibutana.
0: Mas piliyon ko ang ikaduha. Bala na nga mubo na lang ang panahon nga among ikauban. Basta magpabili lang ang among gugma sa usag-usa. Disipinano kanak. Na ang gugma namo ni Mama hangtod nga mamatay ko.
3: Kun mao kini. Nilampos ka, Bubet.
0: Ha? Nilampos?
2: Nilampos ka sa mga pagsuway. Putli ang imong kasing-kasing. Puno sa gugma ug kamatinud-anon. Busa kami mohukom. Amo nang bawion ang bugti sa bugas mais. Nga among gihatag kanimo.
3: Gikan karon, maangkon ninyo ang kaharuhay sa pagpuyo. Layo sa kasakit o kalisod.
2: Tungod sa imong tiunay nga gugma, giyahan ka namong mga inkantuhanon na magpuyo mong malinawon o malipayon nga puno sa gugma.
0: Salamat kayo, Pupo.
2: Ako, si Haring Niol.
0: Salamat, Haring Niol. O Raina Malina. Dagan kayo salamat.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doro ay gani ay sa tinga nga nagmintin ko ana ay pagkun niya ha
8: pwede na
7: magrapag yung ko atong mga kulayon
5: sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila.
10: Paragis bila-bila.
9: Paragis bila-bila. Paragis, bila-bila.

mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simnao ng Garagulungan. Bugti sa bugas, mais din nilang sa mga aso ni Koy Guli at kinitran siluat ni Sir ng atong soundman, ano, directress sa dato, si Ate Martes Parba Alvarez ng atong soundman, si Kuya Ricky Bangis Garing, audio editor, no, ang atong spinner, si Kuya Jewel Vinci, ang manager sa Bien Aqua. Audio editor, Kuya Ariel Mangkaw, ang takiya sa Iking Binding and Rope Installation. Soundman, usbong na ko, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang takiya sa Bangis Tinaw, dishwashing liquid. Kinitaran, dalit ka na to sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagi.
2: Napagay ko na rin, ma. Pahit ko kayo pagdiri.
1: Kasarangan nga kasi natiang.
2: Lalo tili kong lab.
3: Sure ka?
2: Pagkasalata.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singadalit kaninyo sa

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka sa said marketing ang tigamaw tigapura po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin said liniment oil celebrity beauty kojic soap said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gitakdang mo diskubre ang Indian Artificial Intelligence kung AI sa mga oportunidad sa investment ngadto sa gisugyot nga PAX Silica Industrial Hub din sa nasod karong tuiga. Gipaybaw kini sa Federation of Indian Chambers of Commerce Philippines Incorporated in usa ka delegasyon sa sobra 20 ka mga Indian firms ang itakdang muduaw sa site sa New Clark City sa Tarlac sa buwan sa Setyembre. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O, nang gamit na ko, Ma'am. Paglikat na ko sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay na kaayon, good Ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
7: Wala ako, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
9: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Meskit yun ako. Sige, sir. Salamat, sir. Okay, okay. Sige, bye. Yes! Makalargar ko. Pero si Eva, unsa ko man ako pagsulti si Eva?

0: Suntis, tinuod ba'y?
1: Ba'y?
0: Lain sa gayog. Di ka magpahibaw niya. Unya, kalit lang ang mawa.
1: Di na gusto nga masakit ang pasagusap. Wapo kay kaiso nga muatubang niya o musulti niya nga magkalagyo na sa migbalik.
0: Ay, simple sa sulba na na. Ah, nalang sultihin.
1: Bitaw, no?

0: Nak, malayo na sad ka na mo.
1: Kadiyo talam sa ning pagkalarga, ma. Di man isama sa kong paglarga dito sa New Jersey nga pila katuing.
0: Oh, hinuon. Kung nakaya na mo sa una ang kamingaw ni mo, kaya ragihapon ni na mo karun.
1: Salamat sa pagsabot, ma.

padung di kesulina sod. Ato ko mo sakay para sa cruise ship nga kung trabawan. Daga na kid message ug miss call si Ida ko. Pero wag ko mo tubag bisag ko sa. Unta mo pa sa ilo ko na Eva.

0: Naana ka sa barko?
1: Opa. Pero wapa may mo biyahe.
0: Mao ba? Nak, pagamping niya ha?
1: Opa. Pero base dili kay ko makakontak ninyo ha? Magwawara ba kuno ang signal din eh?
0: Sige ra nak. Basta nga safe lang yun ka sa imong pagbiyahe.
1: Opa.

0: Adkan na ni mugi pamalito eh.
1: Oh, siyempre. Tagsarbi at ang kalaga ni mga lugar ah.
0: Mausad. Yan sa di plano ni mo. Kung makalugar ka kada dunggo na ito, umnaog yun ka?
1: Oh, natural. O mamalit yung gugdagan.
0: Haya, haya. Ano yung responsibilidad ah.

0: Lindo tagis kinabuhi sa bang tao eh. Labi na ng mga wailingaw silang kwarta. Di na kinahanglan nga mo trabaho huwag maayo. Kay nagtuyo-tuyo karamang gina ilang kwarta bisag naglingaw-lingaw na sila. Oh. Ano?
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun na yun, mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pod kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: は？
1: ロウチサムコ。
2: ランド。Uy! Nasa din ay tabo? Bako na kamuliyok dahil pagkakita ni mga nanay na lumos.
1: Ambot, wag ko kibaw.
2: Ngano ka, uy?
1: Kumusta, bata?
2: Wa na, gid. Wa na maluwas. Patay na.
1: Oh.
3: Hey!
2: Oh.
3: Oh. I will kill you! You let my son drown! And it's your fault! He's dead!
1: I'm sorry. Sorry.

0: Ay, salamat. Nimata na gid ka.
1: Oo, sinitabo.
0: Nakuyapan ka, eh. Naparok imo, oh.
1: Oh.
0: Og, Lando. Gustong makikstorya si Sir Davis ni Mokon. Mumata na kuno ka.

0: Nando, sorry pero based sa CCTV, nakita na mo nga wa ka mo responda yun sa pagalunod sa bata. Nga naginuktok ra ka.
1: Sorry, sir.
0: Gusto unta tikan tabangan kay amigo ka sa akong pagumangkon. Ako may nakapasodi mo din eh, pero na-desisyon na sa kadagkuan nga taktakon ka.
1: Oh, wala ko'y trabaho.

0: Fernando.
1: Eva. Niaka.
0: Kumusta naman ka?
1: Eh, pasailo ako.
0: Nabala ka kay Kunimo. Dili na maayaw na hitabo ni mo karon. Nagsuka ka niya, nalipong pagit ka. Magpa-check up ko nun.
1: Mahadlo ko. Sukat bangun nga. Naparok akong o. Naingon ako ani. Pasailo ako, Eb.
0: Nanto.
1: Kanunin akong gipili nga kung gusto. Pero puro palpak. Huwag ikaw, si kapilan ako, nibiyanin mo, pero niagyapon ka.
0: Kanatungod kay mahal ti kalando. Bisagot sa'y mahitabo. Ikaw, huwag ikaw ragyapon ng akong piliyon.
1: Huwag sugod ka ron. Ikaw na sa'y ng akong piliyon, Eb. I love you.
0: I love you too.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Dito kita ko ma-realize ang tanan pasela nga dili kuday maayo nga mag-sinelfish ka. Bisag pila na kay gayon nga kung gusto mo ay matuman, pero huwag ko kubiyain ni Eve. O gusto na nako nga kung may tabu man nga gusto ko mulat ka, dili na ko musugot nga wa si Eve. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong mantatampo, Lando. Mga kasama, mao kato ang katapusan ng sumpay ning suwatampo ni Lando dinhi ning atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa gilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubo sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod ay kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murang sigin bentak balik-balik situng gagian. Alas nibis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog inag gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, ngulog uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na amahan, Diyos na anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: ilan ka mang kilabot mo, eh. Kay, sadyang nasayaran na to ang kamatuuran. Daan na ba silang may relasyon?
1: Bernach.
0: Sa mga kamot pa lang ni Mam Rolaida, nga mo'y kiisip niyang inahan. Daan ng independent woman si Krisha. May kaugalingon siyang desisyon, ma.
1: Bena, dili na nato nalisan pa ng mga butanga. Ang gusto magunungta na ako nga mo adjust siya karon nga nasayon na siyang ako di ay may tinuod niyang inahan.
0: Katawaan ka ni Krisha kung isulti mo na niya, ma.
1: Bena, ayaw rin kong alkontra, ha? Maglagot magiging ko, anak.
0: Hangtod ba di ma? Walang di ay gihapon? Bisan jutay man lang nga kausaban?
1: Unsa ba na kausaban nga gipasamote mo, ha?
0: Sa imong batasan, syempre.
1: Kaya na unsa ba di ako matasan? Nga ingon magiging ko ini.
0: Kanagani mo yung ngayon imong usbon. Kay bisan pa ogwa mo hangup si Christian imo. Nga iya kang inhan. Apan sa iyang kailatman, naglaom ka na siya. Nga naikausapan diyan ni mo, miso.
1: Wag yung ko'y angayng usbon kay inguna yun ako o niini. Bahala lang di mo mo ilan ako kainong inan.
0: Mamatay sila. Ma, ayaw ipakita niya ng batasana. Kay siguro yun ko nga mainsultuhan karang Krisha.
1: Brida.

0: Wa na ko'y laing ginudahan gini.
1: Oh, unsay buhat mo ipasabot, Padre Ferte?
2: Kinsay mo ginudahan, Padre?
0: Si Minag Pilavides. Naisgutan niya na ko kalang bahina. Usa ni anak kay gayon sa wa pa maputol ang among panagsuot.
3: Dako karon ang akong problema nilang akong ungo, iho, Padre Verde.
0: Ha? Kay nga nung mali ay higalang Minard.
3: Dili ko na siya maagak sa akong kulto. Napasagdan siya sa iyang pagsimba sa Kristyanismo.
0: Imong nataligam ang karambahina.
3: Doon ay hinungtan ining kamasinupakon karon ni iho Jomari, Padre Verde.
0: Usay buti mo ipasabot, higalang Minard.
3: Sing gracia. Siya ang mabaso lini. Tawad kay giparako niya ang akong uniko iho sa kagalingo niya ang kabubuton. Pinasubay sa iyang pagtuo. Ang Kristyanismo.
0: Unya. Usay buhaton mo sa iyang yaya. Nga maon naman karay nagatiman ka niya. Sugad sa masuso pa siya.
3: Silutan. Hukman sa kamatayon. Mapandili pakaroon, Padre Ferde. Dili pakaroon. Apan mo abot gyud unya kanang higayon.
1: Oh my God. Dili unta kana niya angay nga buhaton kang yaya.
2: Jo Marie, ayaw pa dasi mong kipati. Susihon pa nato ni.
0: Gusto si Miss Crisia, Jo Marie. Dili una ta mo jump into conclusion. Angay nga magsusi pa kita, aron dili kita masayop.
1: Kung siya magani ang responsable sa pagdagit kang yaya Ingrasya, di gud siya makatarungano ni Anabahina, Padre Ferde. Dili gud.
0: Tanan nga hukman ni Minard Pilavides kamatayon. Iyang gulgulon ang ubol-ubol sa mga biktima.
1: Sama sa gibuhat niya kang Sir Varsino?
0: Oh, Chumare. Sama sa ginangatan ni Varsino.
2: Oh my God!
0: Nahimong kabahin ang imong yaya sa pagkalumpag unya sa buhing gamot sa inyong kaliwatan, Chumari.
1: Unsay buhat mo ipasabot, Padre?
0: Maputol niya ka rin mo ang kulto sa kapatiran sa Espiritu. Nga gipangamahalan na sa inyong kaliwatan, daghang mga dekada na ang nakalabay.
1: Padre Ferde!
0: Kung ikaw lang ang bugtong sa lingsing sa mga Pilavides, nga wa mo hangop sa pagtuong sa danismo.
4: That news was brought to you by AC.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Diyos lang ang angay ampuan ugludhan, Father.
5: Husto ka, Jumaray Puedavides.
6: Ligon ang among baruganan, Father. Nga bisan sa tanis mo ang among mga masig kaginikanan, apan kami magtuo ug magsimba lang sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Hesukristo.
5: Sa pagkakaroon, bulahan pa sila kay naangko nila ang bahandi sa kalibutan. Apan sa umaabot unyang pagukom, alaot sila nga mga nagsimba kang Satanas.

0: Paselo ako. O ako'y naotang tumong sa kong pagtago diha ni mo sa kamatuoran.
1: Prolaida, gipili ko ikaw sa pagtuong nga matinud-anon ka. Apan di man ni ay.
0: Nagmatinud-anon ko ni mo, Menard. Gimahal ti ka. Gali mas gipili ko ikaw kay ni Varseno.
1: Apan daghan kagilimod na ko. Daghang mga bakak ang imong gitago na ko. Butang nga kontra kung yun kaayo.
0: Pasilo ako, Menard.
1: Mapauli ko gantos ka na ang bahay sa mga buhinabibis. O ikaw, adto ka sa lawak, ganay mo tangan sa igsoon mo.
0: Oh, bilangguon ko ni mo o ba ni Ingrasya?
1: Wa na kumahibaw kunun sa iangay kong buhaton para ni mo.
0: Menard, please, maluoy ka na ako. Pasilo ako.
1: Rulay ka.
0: Nagmatinud-anon man ko ni mo. Huwag sa imong kulto. Nagsimba na sab ko ni Satanas o kaganahin mo kita. Gisuportaan di ka.
1: Una ni mo kasaypanan nga ako lang ipalabay. Maong imong pagtagos ka maturan nga sinagop lang di ay ni mo si Iha Krisya.
0: Oh, ang kuno na ko gana sayop ko sa kong pagtago ni mo sa maong kamaturan.
1: Huwag ko magdahom. Dahom! Nga may laing sikrito na bali ay nga dugay mo na kayong gitaguan.
0: Menard.
1: Oh, lisod na alang nako ang paghatag ni mong pasaylo, Rolaida. Simbergwensa! Simbergwensa!

kon prinsipyo ang isgutan. Lisod alang kang Rolaida, ang paghatag sa akong pasaylo. Apan, usasab siya kamiembros kapatiran sa espiritual. Gani, siya ang lead council sa Brotherhood of the Snake. Usto, isang ato kining isiyuha sa konsilyo. Aron sila na ang mudesisyon sa angeng buhaton. Sa angeng mahitabo ni Atturne Rolaida Bascon.

0: Laida, naangin ka loon sa akong ginagatan. Nganong nisunod ka man sa ni Sir Maynard din, hiyo'y.
1: Tugod kay nagtunan ako sa iyang mga lihok na may labot kinsa sa pagkakit ni mo dito sa syudad. Time para good. Nagkurog bang kaing? Nganong magka?
0: Lain ang paminaw ko sa akong lawas, Laida.
1: Ing, wara ba tayo matumar nga tambal diri, ha?
0: Handam naman ko. Nga mudawat sa akong kamatayon, Laida.
1: Ing, ayaw ko pagsulti, ana.
0: Maog ka na'y tinuod. Human ako sa akong misyon. Nakabaos na si Barsino tungod sa akong planong ipahilayo sa kulto sa mga binabede si Dudong Jomari.
1: Ing, sorry. Ako'y nibuhi sa atong mga plano kaniadto.
0: Tungod kay nausap ka, umani mo na angkon ang mga bahandi ni Barsino. Nga niadtong higayuna, gituhuan natong patay na.
1: Pasaylo agit ko, Inga. Sorry, git kaayo.
0: Naunay ka sa imong plano nga taguontan nila nga managsuunta. Karoon, labihang sukuan ni Sir Maynard nimo.
1: Di na ko tabakiskot bahin, anaing.
0: Laida, ani na gitingali ko iting dapita matapos.
1: Dili, Ing. Dili. Dili ko makatugot kung may mahitabo ni mong dautan sa mga kamot ni Bernard Benavides.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the sign? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Drama. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Gibuwaga na sad ni Mos Donald. Naunsa ka ba yung bag-o pagani mong nagkauyab? Buwag na sa dayon.
1: Akong ibuwagan, uy, tihi kaayo. Mga yutag kwarta, di mo hatag. Mas may pagbuwagan. Tihik pa, gamay pagbunal.
0: Ha?
1: Itaway ayo. Onya ma si Darwin. Gusto na ko kung mabalik siya pamisita na ko, sugto na ko siya. Kay dako siyang sweldo. Kay dako kuno nagranggo sa ilang kumpanya nga gitrabahoan.
0: Ay, nagsiki ka man lang itong ilis-ilis o uyab anaka ka. Uy, madugay si Pino. Mapunta ka man gis pinilian, day.
1: Eh, di ginamay tabo, ma. Kay di ko mo pakasal o lalaki nga dili makapasal sa kong gusto, no?

0: Salamat, isipin nga. Gisugot na gikuni mo.
1: Tungod kay nakita na ako nga halig akong ugma kun ikaw ang akong mabana, Darwin.
0: Oo, uy. Hayag kayong imong ugma. Kay dako man kong sweldo sa kumpanya nga akong gitrabuhan.
1: Pero, Dong Darwin, mubrang ka lang kong sulti ni mo, ha? Di na ba ako virgin?
0: Naibaw ko nga dili ka na virgin. Bisan dili ka pa musulti. Dagang ka na gano'ng laki nga nauyab. Apat manginaot lang ko nga ako na ang katapusang laki nga imong uyabon.
1: Magbinautan dyan ko ni mo, Dong. Basta hatagan lang ko ni mo sa gusto na kong pangayoon.

0: Salamat kay ding nindot nga blouse kay mo gipalit para rin ako, ha? Kanisod pa humot, nindot ko, ayo.
1: Mahal di ka. Usap, paliton ko ang gusto mo. Huwag ka nang rilo nga imo na gustuhan. Sa sunos-wildo na kong paliton, day.
0: Salamat, dong. Huwag yung kumagmahay kay sagota ka.
1: Di pa isa kay ko nga, nauyap ta ka.
2: Tanas food court, day na. Mga unta, gutom, gayo.
0: Ayos, tako, gutom na sa danadong mga unta.

0: Busog gala ko. Uy, excuse me.
1: Karun nga, busog naman ta. Manutang mabugnong lawak, day.
0: Okay, Tong. Pero basta mauna ta akong giingon ni mo, ha? Di na ko virgin.
1: Mahal, teka. Busag dawaton ko nga dili ka na virgin. Nga ako kung makuha.
0: Salamat, Tong. Pero buhaton sa tako ang tanan para malipay ka na ako. May kay kumukaon o budbud ka tuskig ka ayo. Apilon pa na kong kaon ang duha kabalot ka doon ay balihipo.
1: Okay, kadami yan ang paminaon, eh. Maginay akong gusto nga. Kaunon akong budbud o ang duha kabalot. Pero, kay ako may laki. Ako'y mo nagkaon sa imong bingka.
0: Sige, Tong. Kanta't may akong bingka, ha? Check-in tag motel. Nagilok na nga ako, ah. Kanahan na kayo siya nga kanon, Tong Darwin.

0: Sige pa tayo na. Bunoga,
1: okay. Nga nang nindaan dahi.
0: Nga na bitaw. Ingo bitaw ko
1: niyo. Nga to eh.
0: Bunoga. Bunoga yung mandila.
1: Rubihan na bigod ako yun eh. Kung nagbaba sa tabay eh.
0: Tabay? Grabe pong tabay. Ang imo ko na. Ang imo na. Ang imo ba? Ano na ako? Kahibo na kayo mong brief. Hala?
2: Uday kay gidanlak mong gugo.
0: Ukang imong junior. Pangitaon, no?
2: Isa na kita. Ang lagi mag-COVID akong junior dahil ko kung ang gamay.
0: Mga ba?
2: Pagpili mong head dahil ko kasi gusto mo yung kaunon. Ang gamay ba o ang dako?
0: Kini na lang gamay, oy. Kani na lang.
2: Sige. Kalami. Kalami.
0: Mura mo, nag-ugom ang ikindiment, eh. May lami ba yan ang imuha, eh? Iwasan na lang niya. Kisa na lang na, eh.
2: Dako na sa kauna, day.
0: Dili ko,
2: eh. Iba na nangyong mo, dili. Day, hindi na, day.
0: Dili.
2: Buhay ka, gumay ba? Balik na sa dako ba?
0: Dili, dili. Kaya lang.
2: Day.
0: Anak, lagi mahimo.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Imo na sang gibuwagan, Darwin.
1: Gibuwagan ako, kay human ko niya napalitan og relo. Kuan man, wa mo ko malipay sa iya kung mag-sex me kay kamaya lagi, itlog lagi dako.
0: Hala, si Pin, kung tinuon kang mahigog mas usa ka lalaki, day no, dawato ni mo ang tanan kung unsa may naan niya, day.
1: Ay, dili gyud ma, di ko mabuhi ng lalaki nga gamay kay bunal. Kung gamay magkaigbunal ang lalaki nga makigminyo na ko, mas may pag maghigog na lang ko ma.
0: Unsa?

0: mao pa yads? Manager o usa ka kumpanya si Jason?
1: Yes, yads. Manager kayo. Kwartahan kayo na. Og, nakatilaw ko ko sa nangya. Grabe kay kanako. Bida. Tikuka ko ko, tikuka.
2: Badya, oy. Punos na dyan ka binuang. Pagtarong pa, kay moro ba na ganaan ako. Lalaki nga manager o kumpanya. Onya, dako og oats.
1: Oh, no? Good morning, yads, ha? Siya mo kipangita. Busa, sugta di sa karong gabi ini pamisita sa inyo. Sugta si Ayaz. Tungkol kay Haya, kay mong kaugmaon niya, hiwi ng babag inyo mana, ha? Manager, ganas ko pa niya. Niya, dako, bagyan!

0: Gisugot na sab nimong lalaking na misita nimo gabi eh?
1: Yes, ma. Siya si Jason, manager siya usa ka company, ma. Ug na ani ang tanan nga akong gipangita, mother dear.
0: Ay, manghinaot na lang yun ko nga mauna na ipakasla nimo aron mahimutang ka na. Unya, asa ka man karon nga sexy ka naman sab.
1: Mag-date mi ni Jason, ma. Ug hisgutan ko na unya siya og kasal. Humana mo og pahimo sa mabugnaw nga lawak. Gusto ko nga mamay na dayon siya nako.

0: Salamat. Salamat kami sugod ka naman yung tagmutel.
1: Ganahan mo ko kay taas ka mo kay Dila. Bali ka, be. Bali ka. Ayaw undang ha. Usap oras ka niya, ha.
0: Pwede ka.
1: Usap oras ka.
0: Pwede ka nang tunga lang.
1: Usak oras. Sige, balik. Galami. Uy, Jason, hindi na may ako virgin, ha?
0: Umiyagirin ka naman. Wala na.
1: Ah, ganahan.
0: Hindi ka virgin, pero virgin pa naman eh. Virgin pa rin para na ako.
1: Mao ba?
0: Ang gingi-gingi. Niya pa. Dere. Ayok ka. Ayok kong diyan kaning koon. Tingog. Lami mong paminahon. Riak. Uli kong riak.
1: Oo, katingog sa kalami.
0: Ano, Dina?
1: Ni utong ko.
0: Ayok utong.
1: Katakot ka. Taas kay ka. Taas kay ni imo. Ikaw na ginakong ipangita, alibi. Pagulita ko sa imo, habi. Asa ka na.
0: Ayaw tingog,
1: utong sagka. Ayaw lagi tingog sa pungang baba.
0: Makalungos sa kalami.
1: Kalami.
0: Makalungos sa kalami.
1: Isuod na na, be. Asik tabi.
0: Sige.
1: Isuod ako ning usapa. Isuod.
0: Oh,
1: Jason. Sige pa. Oh, Jason.

0: tuwa sa prison si Jason? Nadakpan sa mga pulis? Ano kita ko, Pians?
1: Ah, sus, kanahan. Kawatan ba itong Jason, ha? Buwi na. Dili siya tinuloy trabaho. Ah, may trabaho siya, pero pangawat ba na panulis, di ba na yung bridger ko pa niya, bina?
0: Tarong ba?
1: Langgay!
0: Asam siya napitan na prison kaya tuon ako. Mabdus na ba ko si Amahan? Yes, mabdus ko, yes!
2: At itihon di ka niya, Ron.
3: Ngayon, dahi. Sakpan niyo ko yung mga pulis, dahi. Huwag kong makalihay, dahi. Baan niyo ko, dahi. Naptan ko si Malas.
0: Yung mablos mo ko si mong anak. Ikaw ka kay manager ka. Manager ka si mong itabahuan. Kawatan o tulisan, manday ka. Uy, Jason!
3: Tinood man siya ng manager ko, dahi. Trying to make a book sa mong grupo ng mga kawatag tulisan. Ako, dahi. Ako. Ako ilang manager. Ako, dahi. Manager ko mga kawatan og tulisan.
0: Kamay, kumayang nagpadako ni mo. Magunsa na malaling akong anak mataw ni Ngaway Amahan. Nagmahay ko, nagmamabdus ko ni mo, Jason. Hindi ako ginakong pag-

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sa tanto na kong pili og lalaki, napunta gid ko sa lalaki nga wagi ayo. Didi siya manager o usa ka kumpanya, manager di siya sa mga kawatan og tulisan. Igo na lang ko sa pagmahay.
1: Bago tumagasama ang kaagi ni Sipin, din hinding tulo manon. What's the style? Igo na lang sa pagmahay e style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung ninduta. 100%
2: yun. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Panayasa kini bata! Panayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imong mampalayason!
9: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
10: Unsa?
9: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Dili lang ko layas, tay! Love man tamo, nanay!
10: Nagkaw kagkaw, boy. Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking man?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador.
12: Kaloy po asawa ko.
10: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
12: Mara.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
12: Pasaylo ako, anak.
10: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasahilom ang gani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Tiringa drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na ming mati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
4: Titik.
3: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick there na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? May gadlaw na sa kinatuntanan. Niya na sa inyo igalas kangina Ray Arulliano, bansa kong wapong partner wildlife si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayun nyo kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Inum taani matag adlaw kay daghan kini siya benepisyo sa atong lawas. Og ubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Right. Ay sa kalimti ninyo mga higala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Right. Okay. Shout out time. Shout out nga to dia sa Bugo San Fernando, si Amay Sibial, no, si Pedro Sibial, Gudo Aranias, Ben Aranias, og sa Lamag Pinamungahan, si Sinini Iglesia, Nula Pangan, Nibis Pangan, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. Og yung manusal dia ni Rosalina Impeles dia sa Katanggungan, Basak Parros Busiri, si Junior Albarasin dia sa Purok 5 Poblasyon, Labunturan, Davao de Oro, gikan kini ni Ricky Pangis Garing. Alright. Una, dia sa lain, so kinatuntik pamilya, si Jumbi Madino, si Jewel Damayo, Roy Tumanda, Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumintas, Manager Nilo Tadio, si Joshua Gauay, Junaline, si Bailon Cabanyug, Haji Karim Natraski, o naman ni Susan Katindoy, gikan kini sa itong BSI founder, Bangag Salem. Wala, kundi nga itong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Alright. Buna magigala niya lang isumpay ni itong sugilanon. Naglikay yun si Christian nga masakpan ni, ni Mara ang ilang paragsatay ni Clara. Nagkasabot yun sila sa babae nga magkita ugmas unto. Toon man, pagkaugma, nagkita yun sila dito sa Tikjang Dung Special Food Restaurant. Okay. Niya lang isumpay ni itong sugilanon. Himay!

0: Karen, di tamo ta nagsabaw niya.
1: Pili ka kita.
0: Naipauman ko, nauman ko mabusog, ako na si kanoni mo.
1: Kabantay ka
0: na? Kabantay mo lang.

0: Nanak, kayo naman ko tayo ni taxi. Asa ta?
1: Uma naman tagkaon. Pasok ka naman. Ikaw na siya kong sima-simaon.
0: Ah! Wala mo kong pulutan. Sima-simaon mang yun.
1: Okay lang mag-a.
0: Tingnan ko, anak.

0: 오케이. 미안하다.
1: 오케이, 고야. 응.
0: 니 고이야만 꾸니 먹은.
1: 그나 할만 꾸.
0: 고이야 돼, 하. 고이야, 이까 겨드럽나.

0: Perfect, kuya.
1: Po ba?
0: Grabe kay kang mukha, Godoy. Paspas kay kang magapas. O grabe kay kang makadadaron ako.
1: Baba.
0: Perfect kay ka, kuya.
1: Kabantay ka.
0: Kabantay kayo.
1: Tempa-tempa. Kailan ko na ginagilag? Ano ka?
0: Nainumtom na ko sabay.
1: Kaya nga naman ito?
0: Si Papa na ko.
1: Kaya nga naman si Papa din yan?
0: Daoy. Nasakit man ko. Guol kay ko. Dagan na kay maintenance kay diabetic high blood naman si Papa.
1: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin?
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira ko lumog-lumog sa malay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalis sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-pila herbal coffee ug paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis pila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
7: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doro. Gani ay, nag...
5: Ha, sa kulian?
7: Makato ka ng ama nga mo rin na.
5: Abukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, ikigod ka sa ka?
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
5: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to, ah.
5: Tanong mo yung
7: sa mga malayon. Magrapag yun ko atang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalog sumpad eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
5: Sige pa ka na ni Mulay?
7: Sion.
5: Pilido.
7: Alberto.
5: Pilay mo ito.
7: Ah, ito anak ka, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis pila-pila herbal capsule og paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ingat anak, kit siguro ng tiguang na.
1: Clara.
0: Guwang naman ko si Papa.
1: Sit down, sapa. Ah, sige lang, ayaw ka balaka. Kadiyot ha. Kadiyot lang. Ah. Niaisig ko Milo, para palit o bintinans ni Papa ni mo.
0: Palto?
1: Sige mo nagpalit o pandala.
0: Daoy? Sige. Inig out na to din ni mo, apit kong palit o tambal. Ansa man, mangulit na to.
1: Third run o na ta.
0: Sige, ganahan ko, ana. Perfect yun kay kakuya, oy.

0: Nira to sa inyong barangay din sa Pardo. Ani na sabti ka din na i-drop sa may simbahan, ha?
1: Ah, sige, bye.
0: Uy, mangix? Niyak sab din, he? Dali, dali, dali, mangix. Doon ka na lang nagpaulis si Nayawan.
1: Ilan si Aimo?
0: Silingan ni Namo sa Inayawan si Mangix, akong kababata.
1: Oh, maupati ay.
0: Sige, ala namin ha.
1: Bye. Tuan na sila. Malipay ito sa Inayawan. Kay Palto naman sab ko, nagkakwarta na sab.

Say, buti mo'y pasabotan ni mong gisinyas, mangix. Kita ang minimo nga nag-kiss? Oh, lagi. Cheeks to na ako. Mao nga ayaw pagsaba sa kong misis, ha, mangix? Kababata ko nga, mang. Kana, lingo-lingo, yun. Aray yung dapig na ako. Kitagoy amigo, kababata, mangix. Ayaw ka bala ka. Dungagan ko to o sa kakaha ang sigarilyo nga akong gihatan ni mo. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala ni mo, mangix.

0: Ah, Lea Mangits. Dawatan ning usa ka kang sigarilyo. Basta mo na to ha, Mangix. Ayobi ka nagsaba.
1: Saan sa Christian?
0: Ah.
1: Unsay dili ni mo ipasaba ni Mangix? Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon,

0: Bila-bila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang parating skin nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, kibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. O suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayi pod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag

0: datos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP, kanang wala pag isulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir JP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nato, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir JP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
4: Correct.
5: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir JP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung anong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
4: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
5: Dapat, Sir JP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
4: Ay, kadagan.
5: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
4: Ay!
5: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
4: Mulagi.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio, DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
5: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resultas pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano na itaas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir JP, sa DTX 500 og Mighty C.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naakay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay ka dako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara ka dako kayong bato.
5: Dili lamang sakit, Sir JP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang color sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
4: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo.
5: Oo.
4: Naguna una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
5: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
4: Mapunggan.
5: Magdi DTX 500 og mag-mighty sigyog ka. Mm. Aron dili ma-oxidize ang mga kolesterol og mamahimong kristal ni. Mm-hmm. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og mighty si, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings nga 150,000. To 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones at high kidney, high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
4: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpawan na dito akong gibati nga anemic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayo yung panglawas.
4: Hisgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
5: Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
4: Mm-hmm. Sa labing bag-ong estadistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibal-an nga aduna silay goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
5: Mm.
4: Smooth goiter o nodular goiter. Mm. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
5: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
5: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang Mighty C naa ni siya'y anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
4: So perfect combination diday sa dok, ano? Oh, lastly dok, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity niini.
5: Listen jud kayo kung nakay goiter, Sir GP. Syempre dako imong liog,
4: bitaw.
5: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubot taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormone months nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
4: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter nga nung muhulat pa man jud ka.
5: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kayo sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og pag-inom DTX 500 og BTC kanunay aron magahimsog.
1: DTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud ka ay.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
12: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
12: Kayang-kaya,
5: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
12: Unya, all natural pa, Juni, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
12: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
5: Nainom duman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka?
12: Uh-huh.
5: Anang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
12: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi dayon og Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Na ay calming effect ang Xanthan Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Xanthan extracts o mga nakalami pa dyan, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit o igo ra yung kainit.
12: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y batiyon ng mga sakit yung lawas, ayad yung palit o inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag Xanthan Plus Herbal Oil na.
5: Yes.
12: Kay kaysa Xanthan Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan imong lawas o guna-huna.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
12: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
12: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugar sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
12: Of course. Pero, Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
12: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
12: ga-detox ka pa!
1: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500! Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jenna, taga-amlan. Nagka-hyper ko sa taas kaya akong asin. Magsigi ko o suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo dyan kaayo.
1: Mighty C! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
1: gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
12: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
5: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan mo produce na ni sa unsa man.
12: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
5: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
12: Daghan.
5: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
12: Correct.
5: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
12: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
5: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
12: Correct.
5: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics mohimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 na na?
12: Wala.
5: Wala. Kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3 Bio.
12: Sunod, ang D3 Bio mo-improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, okay kanang adik ba?
5: Ang rason nga no tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
12: O upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
5: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
12: Gusto.
1: D3 Bio!
14: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang isulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
1: D3 Bio!
5: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
12: Oy, wow!
5: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
12: Correct.
5: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
12: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio!
5: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
12: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
5: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
12: Sunog.
5: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
12: Ikis na po.
5: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
12: Wala.
5: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang a plain D3.
12: Correct.
5: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir JP. Oh. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
12: Ay, wala. Pero
5: ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
12: Oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
1: D3Bio.
5: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
12: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
1: D3Bio! D3Bio!
15: Ako si Mita Gandalaw na ay Edlistong. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida. Damay lang naabugog taligsi. Ugunog si Ponon na ko. Pagtiko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi. Ako nang masuklan. Epektibo kaayo. Ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
12: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
5: nga
12: adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
12: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
12: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
12: Perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
12: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinuon frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
12: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
12: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
5: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
12: Kalami.
5: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
12: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
12: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
12: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
12: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Grayo Coffee, sulayin ninyo.
17: D3 Bio.
18: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
19: D3 Bio.
18: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
17: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Papalit sa mga butika.
17: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
12: Mm-hmm.
5: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
12: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
5: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
12: Gusto.
5: It's all about mental disorder, Sir GP.
12: Correct.
5: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
12: Unsa man.
5: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
12: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
5: Wala na ipili, Sir GP.
12: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
5: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon og D3 Bio.
12: Correct.
5: Unsa may ganahan nimo? Painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
12: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
5: Wow.
12: Tungod anang mga intervention sa diet.
17: D3 Bio.
21: Ako si JM, dako jud tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong mga adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
5: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
12: Unsa man?
5: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
12: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
5: Siyempre,
12: D3 Bio.
5: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka.
12: Oh.
5: Pwede dyan ka atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
12: Gusto.
5: Balik ta sa patol, Sir GP.
12: Oh.
5: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
12: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
5: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
12: Gusto.
5: Dili gyud unta na pwede.
12: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
5: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
12: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
5: Correct.
12: Ug wala ra siya katumbahan.
5: Usa pa, Sir GP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
12: Bitaw.
5: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
12: Dili matukan.
5: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
12: Gatakilid.
5: Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
12: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
12: Ayaw abusuhon.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano, Maine.
19: Kasayuran sa maayong panglawa. Programa nga puno, kompleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawa. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa ma...
22: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
23: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
24: Battle of Champions Singing Contest 2026 din sa Barangay Lagoon de Oslo, Cebu, karong Monday, August 3. Sponsored Grandland Incorporated, ubos sa paningkamot sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Battle of Champions Singing Contest 2026, kompleto naman ang contestant, ha? Katong mga gusto na mo appeal, atulong mo dito, pakikita mo dito sa Konsehal para pag... Pirma sa mga entry forms, ha? Hosted by yours truly. Sugatan ko ninyo, ha?
23: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Alguno. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines, nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy, sa Life Extension Integrative
3: Medical Clinic.
24: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon, Oslo, Cebu, Karong, Miyerkules, Agosto 5. Sponsor kin sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Brian Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Winfred Liena. Magkita tayo Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
3: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usag tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic adto alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines na pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar ug mo-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay inigwihwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C, nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon naghimsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga salig yung kuani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, ug daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Oras mga kasama, alas 8:50.
9: Straight to the point.
11: Si Pilipinas.

0: Pakinggan Bill Loso. Bisayas og Mindanao, kumusta ka motoran? Ako ra sab si Radyo Man Buin Alguno ring adlaw karong Sabado, Agosto 1. Salamat kay Lord, Agosto 1 na ron. Tuig 2026. Kumusta ato mga kingsunan ning adlaw Sabado? Ato hatagan o pagtagad ba kasama kining mga balita karon? Ato bisundan sukad pa ni kagalihan ka daon hangto di ining oras. Kumusta ato ang mga kingsunan nga nakatutok sa ato ang program? Pinagi sa live streaming sa official nga Facebook page sa DYS. Salamat Lord, ni atas buwan sa Agosto. Basta Agosto na, sunod buwan, ba na? Trilling na yung kayo kay Mubir na ta. September. Karagoy, pag labay sa panahon. Perting paspasang manglabay sa tuang mga adlaw. Okay. Kuha tawag report makasama daan gikan sa patrol. Pwede na ang patrol kasama Jerome. Si kasamang Diyos si Post GQ Kihano. Okay. Ato kaminawan ang patrol o ready na ba? Kaboylo tao giskot sa ban pa mga issue karon. Ang issue makasama sa pagsigi o babaha. Kining issue sa pagbabaha, dili magkini pwede makasama na turon nga piyong-piyungan. Kay karong si Manaha human gibunok ang sugbo sa kusog nga uwan nilunop naman sab ang ato ang kadalanan. Saon man ipagsulbad mga kasama? Ha? Madak hanig impeachment? Di gyud kay natural man kini nga kalamidad og nakakontribute og nagdako ang mga kurakot sa ato ang gobyerno. Okay. Dito na ngutana kanako, unsay hinungdan ka ani mga baba? Well, o bagis gud kitag unsa hinungdan ang kakuwang natog disiplina. Pagpataka og labay basura og ang korupsyon sa ato ang gobyerno, dako kana og contribution. Ngano? Gagi baha taog mayo. Kaya na hinumdom ka mo? Sawa pa ni nauso ang mga gitawag og flood control projects? Wa man talunupi diri. Wa nauso nga ang sugbo lunupanan panahon nga dunay mga pagbunok sa uwan. Bisan mamanggani og dunay mga kusog nga bagyo, di man uso diri sa sugbo ang lunok. Karo naman nining modernong panahon sa dihang nauso na ang flood control projects. Nag-flood control hinoon ta, gilunupan hinoon, pastila na oy. Imbis na kining flood control project, makatabang para maminusan ang baha, naunsa naman hinoon kini. Doon ay pipila ka mga eksperto sa construction. Ako ang gipangutana. Dako kayong contribution ang corruption. Kaya nga ito ang kasapaan. Ilahang gipangbutangan o substandard ng mga flood control project. Ang sapa ni gamay. Kay gibutangan o substandard ng flood control project. O kay substandard man, ang natural, dili yun na pulido. Kay di man pulido, asayon kayong banlason, anuron, bungkagon sa baha. Unya, kay ang kinini ang mga flood control project, substandard lagi, o hinungdan pag yun, nga nigamay ang sapa. Ang natural nga flow sa tubig sa sapa, na usab, o panahon nga dunay uwan, ni awas na, o itabok sa ato ang karsada. Dako kay nag-contribute ang mga kurakot sa gobyerno nining grabing pagbaharon. Ato kami na una report gikas patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Josephus GQ Kihano kasama GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Yeah, salamat sa mga Radyo Mator ni Billy Bawra sa road sa Nagrawa de Gabion ng Kaliin niya malinaon at dakbayan sa Subo. Magdagmer ka rin masagas kulinan sa Nagrawa de Gabion sa Blaho din sa dakbayan sa Subo ga Metro Subo area. Ya, ang panahon ka rin medyo aralang na sa pwede na kapon ito nga tinagunuan o kaugdag o pagkaroon na kinawag aga ito ka kawalangan ka rin sa mga orasa. Sa report na itong ginakuha, gitasgan ang kaso, pinigipag ka mga drugista ang ganagpan sa Gihog Gabay Manspiration sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station diya sa may barangay Kasili ning dakbayan sa Subo. At gitasgan ang kaso, mao sila si alias Richie Siguta Anyos Minyo sa Kratambuyahan, Tambuyuhan, Kasili, Alex Tratanyos sa Usaka yung mini Corte Siguanos Minyo o kining amahan o anak nga si Glenn Corte Siguanos o anak nga Corte Siguanos nga si Dave ang liwa na nagpapilis sa libog by pasapresyon ng mag-ipalilasot sa Pilakadlaw ang illegal na talibukan ini na kogis na mga malinakpan ang mga pinagkitigitahag Shabu na mutimbang o GS Gramos nga bubalor kapin sa 60,800 pesos kaso ng pagkupot o pagpamulig ng illegal na drogas mo ay ilang gatubag na kaso o gitanggong na sila sa Consolacion Police Station. On board sa patrol ang Neurad Juman, Joseph Oscar DYSP Tataka RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: At ang oras mga kasama, alas 8.56 na. Okay, padayon ta sa to akarong tulumanon. Kumusta mga Bisaya, mga taga Mindanao o taga Luzon? Ilan man tanan atong mga naminaw karon? Mga overseas Filipino workers kon OFW. Atong i-check o ban pa mga balita makasama karong taon. Sila, no? Doon ay usa ka 21 anyos pa lang nga estudyante. Naunsa man eh, gidungga man eh siyahang ex-boyfriend dito sa lungsod sa Sibunga. Ugwa na gusto. Buwagod! Anong kabungkabon man yun? Usa ka 21 anyos nga estudyante sa college. Babae ni. Ang gidunggab sa iyang ex-boyfriend sud mismo sa boarding house dito sa barangay poblasyon sa lungsod sa Sibunga karuning adlawa. Ang biktima na matay in taon kini samtang ang suspetsado nga nagunay og dunggab sab sa iyang kaglingon naka-survive o gidangad to sa ospital. Matod pang Police Major Michael G. Calaurian, ang hipi sa Sibunga Municipal Police Station, nga ang insidente na hitabo human ang suspect niadto sa boarding house sa biktima aron makiguli unta sa victim. Ang initial nga investigation mao nga gusto gyud sa suspect nga magbalik siya o magbalik sila sa iyang girlfriend. Pero posible nga dili na gyud. Ang igsuon sa biktima na kauban ra sa boarding house niingon nga nagistorya ning duha unya iyang gi biyaan aron magistorya pero ang victim magdumili naman sa pagpakigbalik ngadto sa iyang ex. Ang suspect gusto nga makigbalik sa victim unya di naman musugot ang biktima mautong iyang gidunggab matod pa sa hipi sa kapulisan sa Sibunga na diskubre sa crime scene sa investigasyon sa Sibunga Municipal Police Station mga alas 10:33 sa buntag. human sa mao nga pagpanunggap. Nga gibanabana di ani alas 10:20 kaganihang buntag dito sa Purok 4 sa barangay poblasyon si Bunga. Unya ang igsuon ni ining mao nga biktima nangita sa Yahweh kay nalaak naman ang pultahan sa pagsud pa dito na nakitaan sa igsuon nga nagtupad aning duha, no, ang duha wa pulos na way panimuot nagka dugo na ang victim namatay, ang suspect na dapanis ospital. Pastilan ni ini mao nga insidente oy, ha? Ang mga responding police officers naka kaplag og mga samad dinunggaban sa biktima, sayahang liog, sayahang dughan, matod pa sa hepe nga si Calorian. Unya ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office mideclare nga ang victim patay na dito pa lang sa boarding house. Patay gid ituyo sa boyfriend kay diri man gid igasa liog og sa dughan. Unya suma pa sa kapulisan ang suspect, conscious pa sa dihang ni abot ang mga responders o gidangad to sa Karkar District Hospital o sa panigibalhin diri sa Cebu City alang sa pagpatambal sa yahapon nga samad kay naguna manigdunggab sa iyang kagalingon. Gusto de unta aning mao nga boyfriend nga mag-suicide pero nakasurvive siya karon problema neron

bisan pa og magdumili og pagpasaka og kaso ang mga tagtungod aning victim. Basta gani criminal case. Ang numero uno nga kumplinant ni anak kasamang Jerome, ang Republika sa Pilipinas. Mao bitaw og nakakita na bitaw mo ano yung mga form sa kaso? Ang iyahag yung title, Republic of the Philippines versus, basta criminal case na. Kini criminal case man eh. So ang kaso, Republic of the Philippines versus, oh, niining maong nga suspect. Tanauno ni sa ato ang kapulisan og unsay kasong i-file. Ha? Pero og ang kaso gani nga i-file murder? Buti pa sabot ba wala gyoy gikasukol na ang victim anak kasama ni Jerome. Babae pagod. Unya gidunggab. Wa na gyoy opportunity sa pagsukol ang victim, ang kaso murder. Non-billable na. Pero doon na pa'y opportunity nga i-suklan sa victim ang akusado, ang kaso homicide. Pwedeng makapiansa. Kaya ang kaso murder, heinous crime man. Ang penalty ana, ang pagkapriso, 30 katuig. Ang kasong homicide, ang iyang penalty, pagkapriso, 12 katuig, ngadto sa 20 katuig. Pero may possibility, no? Dila nakuunhan ang mga pulis. Og ako'y investigator sa mga pulis, ani kasaman Jerome. Tungod kay babae ang victim, pwede nga ang i-file nga kaso, murder. Depende na sa mga pulis. Ha? Unya, magdepende usab kada sa evaluation sa fiscal. Ngano brutal man yung pagkapataya. Ha? Patay gituyo. Makaingon ta dunay intent to kill. Ato timan-an. Usa sa elemento sa kasong murder or homicide ang gitawag og intent to kill. Doon nagyoy tuyo sa pagpatay. Uway tuyo sa pagpatay kasama Jerome, pwede raman dunggabon o abisandris kanang kuan. Paad ba ka? O sa bukton ba? Nga dili ba fetal? Pero dito may giigo sa fetal nga partis lawas. Liog o dughan. Patay gituyo. Ha? Naulsa naman yung taon kini ay. Kabahin makinis kitawag og crime of passion. No, niagi masabgitas pagkabatanon kasama ang Jerome. Pero, kanibang ato ang mga batanon naulsa man eh. Ha? O kining maong lalaki, gihigugman niya og mayo ang iyang uyab. O sanang kantaha kasama Jerome, kanang gitawag og let her go, no? Let her go. Kanta-kantahon talang ni. Let her go. Let her go. O diyan kita kutob. Ang katwa ganing i-play, aw. Basig ma-black tang mita, ana. Og igugma gyud niya kining maong babay. Kay ang babay dili namang gyud makiguli, iyang hatagag kagawasan. Ha? Kay mao na tinuod nga nahigugma. Ngano imo ha magipamugos ang imo kaglingon ngadtos binuhat nga way gusto nimo? Oh. Og kun nahigugma ka sa usa ka binuhat o kita nga mga laki kasama ni Jerome, mahigugma man kita. Gawas lang siguro og ang imuha din hang kasing-kasing EI. Kay og EI o artificial intelligence kanang imong kasing-kasing wa ginay emotion, wa ginay pagigugma. But kay kita

0: tao, rational being. Duna tay kabangkagan. O niya, duna kitay emotion. Og nahigugma ka, ayaw patya. Ha? Ayaw dong gaba, ayaw ka na pasakit eh. Og dili na ka gusto, hataki unang chance nga mamalandong. Kaya ba sindi ay, og mausab pa ang una-huna. Kiniron, dunggab. Wapagarit na minyo, nanunggab naman. Unsa nakahaog, maminyo na. Oh. Naabi tayo mga pipila na ko ka mga klinti kasama ni Rome. Kaya biktima sab sa brutality sila ha mga uyab. Ang ako yung tambag, biyain na. Wapagarin mo na minyo. Gidapatan ka na. Samot na. Ikaminyo ninyo. Patyon ka na. Oh. Kine oh. Wapagarin sila na minyo. Nanunggab na. Unsa naman ka. Og. Maminyo na. Well. Hinoon. Dili na to. Una. Unhan ang ato ang mga police investigators ani o ang ato ang prosecutors kay file magid ang kaso ani nga to fiscal. Depende ni sa fiscal pag-evaluate kung unsang kaso ang i-file. Namatay magid na victim. So, kay namatay man, duha ra gyud ka posibleng kaso ang ma-file ani. Either homicide nga ang priso 12-20 katuig or ang murder nga ang priso 30 katuig. Sagi kaingunan ako, basta murder gani ang kaso, brutal nga pagkahimo ang krimen, wa opportunity na ang victim nga manalipon siyang kagulingon. Babaeng nako, makapanalipon pa nagsaktos iyang kagulingon? Ha? Well, maon na biingon ko. Depende na sa mga polis. Pero para na ako lang, murder ang i-file nga kaso eh. Depende sa fiscal, pag-evaluate sa mga ebidensya. Mas may na taas daan ang kaso nga i-file nga ito sa fiscal's office. Basta makapresent lang po o mga ebidensya ang mga polis. Na, kadimalas nining maong lalaki. O mabuhi man eh siya, mapasakaan siya kaso nga ito sa prosecutor's office. Unya, kinisiyaron, arrested man eh. Makasurvive ni kasama Jerome, igmataan ni o conscious man ko nun eh. Di, gini basta-basta makabuhi. Kay arrested man eron. Unya, dili man nila ngayon, i-inquest na yon sa tuang fiscal, ang kaso. Then, humanog inquest. I-file ang information ngadto sa korte. Purpida, oy. Ha? O saan ang itawag sa in English? Crime of passion? Tungod sa sobrang kasuko? Tungod sa sobrang pagbati? Ha? Mababa na itawag o crime of passion? Tungod si muhang pahigugma, mapatay ka. Ayaw, di na mao. Ha? Di kinamao, kasama ang Jerome. Ha? Tungod si muhang gugma, imupat yun. Ay, ayaw. O dahigugma ka anang babayhana, buhi, anak. O gusto ka nga, kanang maong babay, malipay. Sa kanta pa, let her go. Oh. Ayaw ipamugos lang imong kagulingon, kinigugma man kaakaana. Pero og, imag yung ipamugos ang imong kagulingon, bisan og amabay, di na gusto ni mo, oh, kana na, dili na na tinuod kagugma. Selfishness na ka na. O sa buot, ipasabot anang selfishness gani. Sa ato apang pinilungan nga binisaya, kahakog na, kadaw na. Ha? Ang babae nga wa na'y gusto ni mo, imong daw-an sa iyang kagawasan? Ayaw daw ina. Let her go. Kawa naman ka na'y gusto. Ha? Oh, wala mo ka na gusto kaluoy ba ayaan ni ining baong babae? Ay? 21 anyos pa'y edad. Estudyante kini sa college. Pastilan. Mauna, bata kay Bausa, bagun sa inungdan, nganong nagbuwag ni, o gibuwagan sa babae kini iyahang ex. Ha? Waba ka di makatilaw o dapat daan ang babae sa iyahang ex. Mauna gina, mapakita na ganin ng mga timailhan, nga managmal, buwag gina we. Oh. Buwag gina yun ninyo. Ayaw ninyo na padugaya. Astilan. Magunahon na ba takalo in town sa batanon pang babay? Kalo is pamilya nga nagbangutan ron sa kaguol. Gumikan sa kamatayo ni ining maunga biktima. Unya, sa habig sab sa pamilya aning akusado? Wa, mag-taon sila isa. Kaya binuhatan man isa akusado ang pagpanunggab. Problema po rin dako nila. Unya, ang sahabig sa akusado, sus. Problema dako sab gihapon. Sambot ang mga problema dako. Dito spesuhan kasama ni Jerome Pastilan. Pagkapaitas kahimtang. Basin o kinikuban na influence sa mga salida, nga okay na kung mapriso kay ilibre kaon, na di igitaon sa'yo nito. Mauna, kutos mahimo. Pugni ninyo ng inyohang emosyon nga makahimo mo o krimen. Oh, og kamo mga batanong lalaki akong balik-balikon sa makadagahang higayon. Ang tinuod nga nahigugma ngadto sa babay, di niya pasakitan, di niya dagmalan, og di niya hikawan sa kagawasan. Alas 9:16, mga kasama. Okay, sige. Kumusta ba mo di aron? Ato sang i-check inyo ang mga mensahe din, hebe. Hapit naman di kanang Pasko kasamang Jerome lo. Kini lang oi. Oh. Kapoy tas banakon.
1: Bayutan mo oi.
0: Oh, sige. Ako parte de Ron's Newsroom kasamang Nems Ken Yunes. Dere sa transmitter si Oliver Atis kasamang Roboy Boiser Alan Taladua o sa master control kasamang Jerome Yap. Pagtaas-taas gitar ang oras ha? Hindi pa na. Kondisyon na ba kaya takaroon kasama Jerome? Nindot kayong itagaw taroon na. Okay, okay. Shout out kay Dandy. Oh, Glenn Tamsi. May gabi. Eduardo Ordonez. Good PM from Talisa City. Angela de los Santos. Benjamin Romano Aberilia. May gabi. Okay, si Bot-Bot ko no. Balinyor Marcos ang gisungog sa maong baha niya sa Cebu. Tungod na siyang pagkakurakaw. Maora ni from Mr. Benjamin Romano Aberilia, Sitio Upper Barangay Tagbipi, Hindang Liti. Oh, matod pang Angela de los Santos. Og di na gusto, ayaw gud pamugos mao. Paghimo unta ani mga lalaki, iyan ang natong gihatagan una og chance ba ang babae nga magunahon na pa sa kaugalingon. Aha, Engineer Wilson Aliganga kasama ET. Hani? Good evening listeners from Bulacau, Cebu City. Ah. Kanang ex-boyfriend sa badge Tony, dapat yun lang. Aron mo tagam siya from Mr. Benjamin Romado Abirilia from Hindang Liti. Ara man tayo balaon. Ang balaon na to may ato ang i-patuman. Nelson Diaz Rizon, good evening. Elmer Baklayon, laser na ang amo ganing dakbayan sa Butuan. Na di kayo daghang building bahaon man. Kini pang Cebu, na Segunda nas Manila. An ara na daghan ng mga dagkong building. Gloria Swaring. Atorne, basin adik-adik na stawas. Mao nakabuhat siya og ingon ana sa iyang ex-girlfriend from Mr. Benjamin Romano. Hoy, dila na to. Dila sa tamo speculate kay. Under investigation pa man is mga polis. Dapat, Elmer Baklayo na sir na, dapat ipatuman ng death penalty. Oy. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kapalit. Sa mga Muslim countries, bitaw, nga, naana, mahadlok muhimog krimen. Sa mangyud to, sa mangyud, mangyud ko, ug bawal na sa amo. Sari, isdi mangyud ko, ug bawal na sa amo. Ako personally uyon ko sa death penalty. Marlon Barota, di man mag-andam kundili maigo gani kadabuan limpyuhan ang mga kanal. Baliwa man mao ang beach mubalhin sa kulon. Oh, daghan kayo mga factors gyud. Nganong bahaonon kay ta dinhi? Ha? Ugo sa ana ang pagkakurakot gyud. Ang grabing corruption. Kayong natarong paneog, panday ang ato ang mga flood control projects. Makatabang maniog nako para maminusan ang pagbaha. Naunsan man hinuon kini. Nasukan nga gipauso ning mga flood control projects, bauno naman kahit na dinhi. Jeremiah Montenegro, good evening. Wene Martin, bitaw atorne, dili ang ngayon patyon o itagaan lang o kagawasan. Kaya di lalim sa milya. O ingon man, pwede iyang gibati, sakit po kaayo na minaw o nagtanaw sa live, gikan nga rin sa sawang Marvel Isability. Jeremiah Montenegro, usually possessive, jealous guy, can do violent acts. Alan Pacania, okay. Orsabia April, good evening. Great lang ko, pamilya Orsabia. Og sa pamilya Mallorca, salamat oy. Watching from Masbate. Bandex, Bandoy, Raso Magali. Parihan ako, attorney. Mahigugma ka, ihatag ang kagawasan niya. Bahala, single ka. Mao lagi. Ang tinuod nga mahigugma, di niya patyo ng iyang higugma. Benjamin Romano Abrilia, ako gani, attorney. Gibiyaan makos ahong uyab. Wa man gani. Nako gipatay. Aw. Kung upatay mong gani, patya na lang hinahinay ang imong gugma. Mao ko nun ay tambal. Ayaw patya ang imong gugma. Ang patya ka ng imong gugma. Aron makamove on ka. Michael Castin Domingo. Hello po. Bandex Bandoy Erasmo Magali. Okay, thank you so much. Ang oras karon alas 9:22 pagkanindutas adlaw. Para nako feeling nako nindot yung kayrong adlaw. Unang adlaw ron sa buwan sa Agosto, no? So atong ikondisyon ang ato ang mentalidad, ang ato ang feeling sa mga positive nga mahitabo sa atong kinabuhi ning buwan sa Agosto. Now, karong si Manaha, grabing baha eh. Gibahaan og Mayo ang Cebu City. Ha? Ang gaan talang na ng Cebu City og Lake Cebu City? Diyas labangaw na eh. Bahag Mayo. Diris Mandawi, ahagbay raw ng bahaunon ng Mandawi. Hagbay ra ng bahaunon ug mayong Mandawi oy. Ha? Lapo-lapo, baha sab, pero bintaha la gamay. Kay ahong cares baya. Now, nasugda naman og investigar sa atong kongreso ang anomalya sa flood control project unya sa pagkakaron, dawa naman sila'y gana nga investigaron patog balik or basin og ni hold una ang kongreso sa pag-imbestigar og balik sa flood control project issue tungod aning impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Para nako, nasugda naman itong imbestigar, puslan bang naligo, humno na lang. Unya ang investigation ani kasamang Jerome Gikas taas, ngadtos ubos. Oo. Ngano? Na-hype sa mga balita. Kadto man si Saldico magihimong tantaran sa anomalya sa flood control project og sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hapit na mapasakaan og kaso nga patong-patong ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Puslan man na nasugda na ninyog imbestigar, apila pod diri sa local level. Kinsa kineng mga politiko diri sa local nga ang budget para sa flood control giugom lang. Atong awhagon ang ato ang kongreso o ang Office of the President, ang Department of Justice kay ang DOJ nitahas man sa National Bureau of Investigation pag-imbestigar sa nagkadaiyang mga flood control projects. Palihog kuno mig-imbestigar diri sa Cebu ug duna bay mga politiko dinhi ang apil sa nakapangbulsa og mayo sa budget sa flood control. Kay ako di man jud kumutoo nga way nakakwarta diri sa Sugbo maghisgota og budget sa flood control. Pero dili sa tamo speculate kay unfair man pod sa mga hintungdan ug muingon dayo ko ninyo nga kinis congressman naka kwarta kinis flood control. Lisod man na number one, na atay gitawag og broadcast ethics. Ikaduha, modesty aside, abogado kita. So, atong huwaton ang mga ebidensya. But, ang Sugbo ang appeal sa dako kayo og pahat sa budget sa flood control project. Kinsa may mga kongresista nga maoy naka sound sa binilyon nga budget para sa flood control, nganong bahaunon kayo ang Sugbo? Oh. Og maingon ba kita nga dili malanggod tungod na sa flood control project, daghan man gud nga mga factors ang nakakontribute sa grabe ng pagbaha. Tinuod ka na. Dahil daghan nga mga factors ang nakakontribute sa pagbaha. But dakong factor gyud sa pagbaha aron kay gikurakot ang budget sa flood control. Oh, inyo bang ipapriso kini amo mga politiko diri sa Cebu nga nag-appeal nakapanulis og mayo sa flood control? Imbestigar ako noon eh, Department of Justice. Straight to the point. Ha? Naa naman kay investigation ani? Og matod pas ato ang Presidente Bongbong Marcos Jr. Hindi po ako pangulo sa aking mga kaibigan. Hindi po ako pangulo sa aking pamilya. Ako po ay pangulo ng taong bayan. Ako po ay pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ha? Pagkamaayuan ang istorya, ha? Pamaora manas istorya panahong Irap, walang
2: kabagarak, walang kaibigan, walang asawa, walang kapatid. Si BBM, niingon, ako po ay hindi pangulo para sa aking pamilya. Ako ay hindi pangulo para sa aking mga kamag-anak. Ako ay pangulo sa Republika ng Pilipinas. Ugmao ka na, Mr. President. Imo namang ganing inganlan ang imong igagaw nga si Martin. Well, atong i-quote ang pamahayag sa ato ang presidente. Niingon siya, malapit na pong matapos ang investigation ng ombudsman para filean og magpatong-patong nga mga kaso ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sakit kuno siya hang kabubuton, pero maulagi na dili siya pangulo sa iyang mga kaliwat o sa iyang pamilya, pangulo siya sa katawhang Pilipino. Umauman ka na, Mr. President, kami diri sa Cebu, nag-antos migmayo. Imuha naman kahanggi, manuan ang ombudsman nga imbestigar lana, unya og naa na mo ebidensya, file na nagkaso, i-appeal in taon mi diri sa Sugbo, Mr. President, kay ang mga Sugboano nagdudag yun og nako kayo nga doon na may mga politiko diri sa Cebu nakapangtulis sa dakong budget sa flood control. O kabaha, baya, oy. Iya, magsige lang tayo na ni. Dako kining risgo sa atong kinabuhi. Timan inyo dres Barangay Labangon, kadtong na viral nga video kasamang Jerome, nga ang baha o kasarangan ra ang imuhang katas-on, mo tagaliog itong baha ah, o kasarangan ra imong katas-on, ang kanabang di kay katantong taas. O taas-taas na gamay, ang baha yun kasamang Jerome, lapas ko sa hawa ko eh. Nangaanod ang ubang mga butang diha toy unsa to naanod tricycle ba to o diha to naanod nga kuan kana na ang e-bike unya kay dihay babay maglisod og labang gitabang sa mga tao. Oh no, kini ni aron nga paghitabo dili kini normal. Ug miingon mo nga, anormal na malang naroon, panahos pag-uwan, uy, ayaw mo pag-anak. Kaya ang kinabuhi nato maoy, atong gidipinsahan. Kung kamo, para ninyo nga, anormal na naroon, kaya uwan-uwan man. Dili kini normal. Kita kasamang Jerome, nga medyo, dili na ta, wa na ta nasakop aneng gitawag og Generation Z. Nahibag yun ta nga kining Cebu dili ni bahaunon. Ako mismo, ha? Ako taga-bukid bang yun ko? Ang among bukid kasamang Jerome sa Barangay Agsungot man, Mountain Barangay sa Cebu City. Bisag bukid tong amo. Bata pa ko, dala-dalaon niya ko sa akong mama diri sa Carbon. Oo. Oh. Nagdako niyo kong Cebu City. Dili ginibahaunon ang Cebu. Kamong mga suhito sa Cebu City, sa Mandawi City, dili kita bahaunon din, he? Ha? Bisan ganit dunay mga kusog na bagyo, di man ta bahaunon. Unya, og naman ganibaha, dili kayo grabe. Karon, bisag way bagyo, ug mukusog ang uwan, mulunop na. Nga naman ka na. Dili na kini normal. Abnormal ni. Oh, abnormal na ni. Ug maingon ta, normal lang. Oh, normal pa na ni mo. Ug naanay mga kalas na kinabuhi. Normal pa na ni mo. Nga naanay mga anon. Normal pa na ni mo. Nga ang karsada, lunupan. Dili ni normal. Abnormal kini. Busa angay kining hatagan og urgent nga solusyon sa ato ang mga opisyal sa gobyerno. O kini ni adunay gitawag og collective effort pagsulbad. O sa mga collective effort? Tanan magtinabangay aron masolusyonan ang problema sa baha. O ang model, ang ato ang mga opisyal sa gobyerno, sila nagdaas budget, ilang gikawat? Ilang gitulis? Kita din he, na ang mga activities, ang nagkadya mga estudyante, ilang hawanan ang sapa, ilang limpyuhan ang ato ang kadalanas mga basura, nindot kaya na ang effort. However, kinahanglan kita og suportas atong gobyerno pinagi sa pagbutang og maayo nga project. Aron dili ta bahaunon og maayo dinhi. Oh. So atong i-challenge ang ato ang presidente sa Pilipinas, Mr. President. Apila diri si Bu. Kay unsay pagtuo? Wa tay politiko diri sa sugbo nga wa ka bulsa aning kwartas plan control. Ang buhaton sa Malacañang o sa ato ang Department of Justice, bisag kinila unang duha, mo i-imbestigar ron. Paliho ko nung ma-imbestigar ani Mr. President diri sa Cebu City. Cebu City lang una o Mandawi City. Kini yung duha. Kikita mag-idinhe mo i-bahaunon kayo. Cebu City o Mandawi, lapo-lapo, bahaunon sa pero dali raman kayo mo lurang hinoong baha dito kay oh, ang mga tao kuno dito, ahong cares man. Kinilang unang Mandawi o Cebu City. Mr. President, bahaunon kay Miss Cebu City. Bahaunon kay Miss Mandawi. Kinsa may among mga politiko dire kaha nga nakapangtulis og apel aning flood control project. Oh. Unya, nganong kantor mas diskaya ang napriso karon nakapiansa? Ipapriso po ito ninyong appeal tong ubang mga kontraktor. Oy! Ha? Nga appeals na kakuha o dako kayong project gikas DPWH mahitungod aning flood control project? Katanawa ni Rono? Dili ni kini normal. Abnormal kini. Kita karon ni atas sa gitawag og state of calamity. Usa man ning gitawag og state of calamity? Ni atas gitawag og estado sa katalagman. Bisan pag dili ideklarar sa gobyerno nga naa ta sa state of calamity. Ang sitwasyon karon sa mga lunop o mga grabing pagbaha, naa kita sa estado sa kalamidad. Kalamidad ni! Mao ka na kasama, Jerome, nga mukusog na gani ang pagbunog sa uwan, mabalaka na ta. O ako, katong pagbunog sa uwan karong si Manaha, nangita gidayon ko kaparkingan sa sakyanan, nga dili lunupan. Sus, lunop Cebu City. Grabe ha. Mandawi City. So, samo. Ha? Asa na yung pundo para sa flood control project? Unsa inyong kitulis? Wa mo maluoy sa mga tao nga bahunon kayo? Imbestiga rin yung appeal. Ombudsman Buyeng Rimulya. Imbestiga rin yung appeal. Department of Justice, kung kinsay among mga politiko dire. Unahon lang ito, kinsay among mga politiko dire Cebu City o sa Mandawi City nga nakapangtulis o dako sa budget sa flood control. Imbestigara. Kung niya di lang ko ito imbestigar, ipapriso yun. Ha? Sama bang Bong Revilla na priso pero nakapiansa? Ha! kapanaminan sa mga local officials. Kay ang nasintro ron sa kontrobersiya, ang ato ang mga senador, ang kato si Saldico, si Kanhi House Speaker Martin Romualdez, ang mga probinsya, ang mga nagkadaiyang region, ang nagkadaiyang mga local government units, pukusi! Ha? Unahan mo gimi diri sibo, Mr. President! Kadako kayo o contribution sa buto ang mga sugbuanon diha nimo, unahan mo diri. Ipapriso sa among mga politiko diri nga nakapanulis sa budget sa flood control. Sa ako nang gingon, di matakangan. Kaya wak mataibin ni siya, unfair man po nila kung atong nganlan. May ingot nga, akin ay among congressman diri, kurakot yun din, nakapangtulis kinig maayaw sa budget sa flood control. Di man ta kaingon anak, kaya man ta ibinin siya. Mauna, mo challenge ta sa ito ang Department of Justice o sa Office of the President nga muhimo og mas laong pang investigation. Kay problemado yun ka ita dinhi panahon nga dunay uwan. Oh. Dili pa ni mao. Ha? Di pa ni mao. Susun sa makahimahitabo in tao, no? Og grabe naman kayo. Simba kung masubli tong bagyo kasamang Jerome sama at tong bagyong Tino. Oh, mabalaka ta sa Cebu City. Mabalaka ta sa Mandawi City. Oh, dili ni ordinaryo karon nga butang nga ididma lang sa ato ang mga politicians. Hay. Unya na para bay umaabot nga mga uwan-uwan. Sige lang tag ingon ani. Kadto ganing uwanan sa nangagi di mangin kana ito tibok adlaw kasama Jerome. Ha? Pero ang lunop, grabe kayo. There is my law, paluma sa division, lunop pag mayo eh. Sa Barangay Labangon. Ingon ani na ron ang ato ang kahimtang sa Sugbo. Ang Cebu City, ang gaan makani o kuan? Kanang Cebu City Beach Resort. Kanya ang Mandawi, tanggaan po nung Mandawi City Lake. Iba mo unsa nindot nga negosyo para Cebu City Mandawi? Ha? Aw, oh, anindot kayo ko daring negosyo Cebu City o Mandawi, kuan, kananaang. Pinita din nahing magnegosyo baka pambot o diba bangka ba kay lunupanan man! Kaya opportunity masamnas negosyo o doon ay mga babaha kasama ni Jerome, diba? O doon ay babaha imong patabukon tong na-stranded sa daan. Oh. Imong pasakyon sa imuhang kariton. Oh, negosyo na. Oh. Imong payungan. Yunya, kada tabok 5. Yeah, di na ito magkaya na negosyo ha kasama ni Jerome. Kay, mag-negosyo kag kariton, 5. Mag-negosyo pa kag payong, 5 sad. Yeah. Ang imong kariton panalitan, masakyan nag-duha o tulo kataw. Di, na nakikinsi. Oh. O niya, papayungon ni muna. O, 5 ka na payong. Di, 15 sad. O, 3 ka tao. Ingabot ni mo sa plane, naman sa ito yung mutabok pa doong pikas. Di, balik-balik ang kuan. Ang mga pasahero. O, oh. Di ba? So, negosyo. Di, naapo na ang gitawag o business opportunity panahos katalagman. So, labi, base niya, no? Ang mga negosyante og pambot ani og bangka mao ni negosyohon diri sa Cebu City Mandawi. Oh, kanang kani anang baha kasama Jerome mga tagaliog. Sus. Wala. Mao lagi na. Ang nakalisod ani kay ang baha musud magis mga kabalayan na. Mga daot ang ato ang mga butang. Unya ang sakit. Kay magdama na og kagaw gyud panit ang mga baha. Mao na pud ang risgo diha. So unsa man kahay sulbad ani? Matod pa ni President Bongbong Marcos Jr. nga siya man kaha ang pangulo sa katawhang Pilipino. At di man na palihog, Mr. President. Kay duha ka tuig na lang ang nahabilin sa imuhang pangatungdanan. Ha? Unsa man, wag paabot pamiglain na sangsuna. Manang naaba kay ikabilin. Oh. Panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo, naman po ito siya ikabilin ng mga project. Lakin ni ako, project pa rin ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. Kato ba mga tulay ni Gloria nga mubo rabi ito nga tatayan? Oh. Nagkatabang man po ito dako para ang mga bata di na maproblema igtabok sa sapa. Oh. Kato ang itawag tulay ni Gloria. Oh. Katos Gloria ipa sa dito, ha? Kaya mga project kasama ng Jerome na mga Gloria. Oh, tulay ni Gloria. Bigasan ni Gloria. Oh, panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte na magpatugig kabilin kanang si Silex. O kanana ang extension sa airport nato sa Mactan. Now, karon, unsa may ikabili ni mo, Mr. President, din na mo, kanang substandard ng mga flood control projects? Binlimid rin og mayo nga proyekto, unya hatagi og example ang amua mga local politicians. Oo ba? Uy, kato di ay si President Bongbong Marcos Jr. Kay maog ito'y hinungda na priso laging amo ang congressman diri. Ay, kurakot di ay kayo. Eh, oh, giugom di ay ang budget sa flood control. Wata kay bawakin sa kang congressman, na. Kasi nahabilin nga duha katuig kinahanglan magpakita og maayong legacy ang ato ang president. O kabahi ni ini nga mahatagan ta justisya kasamang Jerome batok ani mga kurakot sa ato ang buhis. O kabahi ni ini nga maluwas ang ato ang kinabuhi batok ani mga lunop ron. Oh. Mga bitaw, ako gibalik-balik manin ako. Amot ka yun makamos ako ang opinion. Og doon ay imarsyalo ang DPWH. Siruhan og budget. Dili na sila paapilon og mga project sa atong gobyerno. Siruhan sila og budget ang DPWH. Pabaruga na diha ang mga military engineers. Ang DPWH. Mang-hire ta og mga foreigner nga mga consultant nga mo implement sa atong project. Oh. Unya diha pud sa commission on audit. Kuwa. Angay po na sila dinhang imarsyalo. Oh, kay ang kuwa mo piyong-piyong raman pud ang kuwa. Ah, ba kang suki di ay ni? Oy, engineer. Ngano man ni engineer? Ang tanan sila sa DPWH. Oy, unsagun ni. Engineer, ngano man ni engineer? Ah, okay rana, kuwa, kay para ng suki. Angay po na, ha? Kay utro sab ang ato ang commission on audit. Dili hinoon tanan. Pamarugan na rin mga auditors ng mga maayo. Pwede po nang i-marsyalo din ha. Gusto nyo na nga ito ang Presidente Mataro ni atong project. Pastilan eh. Ha? Kanus-apat na makatila o maayong project sa atong gobyerno unya dakon makatag-utang diri sa Pilipinas. Ha? Kaluoy na to. Kitang tanan, di kita ka-eskapos utang. Pero ang atuang kwarta, unya ang atong utang, nga ibayad sa utang, o ibayad pagkos utang, sus. Di kurako tas mga kanahan.
3: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
2: Oras mga kasama, alas 9:48. Okay. Ayon ta sa to akarong tulumanon. Kinibahina, hatog ka na to sa DTX500. Das pa ang presyon si Mang Dugo. Basin nun ang diabetic hypertension wa kahiba. Wala! Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke. Heart disease, dilimay nga samad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw atang mo grabe ang kondisyon. DTX500 na matagadlaw. DTX500, your best choice. Against diabetic-induced hypertension. Shout out nga to kang Ariel Sixto Formentera. Daghana siyang ibilin attorney kanang mga adik. O sili to bintoy magnegosyo baroto. Oo, oh, baroto. Ariel Sixto Formentera, mayang gabi. Si Domon Imat, mga DDS. Ah. Ang pupos, pampolitiko, na ila, dili sila mga sakop nila. Ah. Ato pang Domon Imat. Ah. Joy Riyad BBM, bahala ko diha, unahon nako si Sarah. Winnie Martin, bitotino attorney, natiguang na lang ko karon pagyoy ko kadungog nga gibaha ang karbon. Ug ang kulon kuyo-kuyo gid ko sa akong inahan sa una, 6 years old pa ko, maninda din ha, wag gibaha karon na lang na ni nga senior citizen nako. Nakasaksi og baha diha si Bo, humao lagi. Ako, sa una, kuyog-kuyog ko sa kong mama, bata ko pa ko. Wag yun na, baha, anihang, yun anirong na baha. Karon, unsa naman tao niyo eh? Elizabeth Aranya, good evening. Mike Gikiro, mayang gabi eh. Minaw, may radio diriron sa Karwasan, sa Gansiang Street. Oy, punta, prinsisa, Cebu City. Oy, kumusta mo niyo eh? Magpakarwas niya ko niya, ha? Giovanni Lebrando, mayang gabi. Jubite Arisgado, good evening. Ilsa Quintero, mayang gabi, itanan. Uwat-uwat, good na, maunay realidad, piras panglantaw, ukayuhan, paras tanan. Jose Lento Bintoy, mayang gabi, Sabado. Happy Sabado kasama, please ko shout out, Cathy Castillo. Mika Bintoy, Frida Castillo, umama, inda, parandre sa Tulo-Tulo Consolacion. Michael Bintoy, ne, Tulo-Tulo Consolacion, Cebu. Damon ipat kung may krimen, sana drug test dayon. Makabuhat susama ani, nagtanaw mo diri ron, Bilya Pasita, shout out ko, Mata Family! Oy, Michael Castin Domingo, okay! Sige, sige, kombati lang, kombati lang yun! Agusto honoron, ato'y kondisyon ang ato ang kinabuhi, malipayon kita! Kinahanglan na ito mga positive thinking. Pasalamatan natin Ginoo. Lord, salamat kay Lord. The survivors, Julio, karon Agosto na. Salamat, Lord! Rosie Lensuson Canio. Mayang gabi, oy. Inyong tanan. Obet Estiliore Cajes. Nga naman nga kun ang Pilipinas o mangutang sa laing nasod. Headline man, pero wapag yun ko kadungog ang Pilipinas nagbayad sa mga utang. Nasagod na. Taman po, ibayad sa utang, ang mga utang na po. Oh, yeah. Bayad ko, warang utang, mga utang, tagtur ko agon nga, Chu, Chu, mabayad ko, Chu. Oh, sige, oh. Impas na ko, Chu. Ah, hapit na, mother. Kanus aman, Chu, ko utang. Ah, impas na, mother. Sunod si mana, pwede na rin nyo. Kita gani, wapatakaan, kipas utang, ng utang na po. Na may mabayad niya at mga politiko kawaton ra ang kwarta na to, no? Chatsky Z, good evening to Nanoy, Minaro Negros Occidental, Rosalyn Soson Canio. Okay, thank you so much. At to kami naon kuno ang patrol og balik kasama ang Jerome, eh? Okay, okay.

Dayon ta sa to akarong tulumanon. Nakapian sa man mga kasama ng mga ipang-involve sa flood control project. Kanto si Sara Rizkaya, nakapiansa. Si Bong Rebilia, nakapiansa. So ba, hinoon, katungod mang ginanato ang mapiansa. Magpasabot nga absilto na. Nakapiansa lang. Pero magpasabot nga absilto na na. Okay, oras mga kasama karon alas 9:53 na. Padayon ta sa tuwa ang tulumanon. Tuna lang ko tanda nga, attorney, nga naman nga nakapian sa maning Bong Rebilia, plunder makay kaso, ani, nga naman nakapian sa man. Actually, bisan pag mga heinous crime, pagkapian sa ka. Oh, tanang mga kaso, pwedeng piansahan. Di mo na tinood ng giingon. Nga heinous crime, may piansa. Oh, kaya ang giingon sa tuang 1987 Constitution. Ang pagpiansa katungod nimo, except kung ang kaso nga giatubang, ang penalty, life imprisonment o reclusion perpetua, when the evidence of guilt of the prosecution is strong. Oh. Pero for the purpose ra, o pagpiansa na, wa magpasabot nga absolute na. So kung ma-establish sa defense nga ang gi-file nga kaso, ang evidence of guilt sa prosecution for the purpose of posting bail, dili, ligon, huyang, pwede ginang papiansahon. In short, tanang mga kaso ron doon ay piansa. Oh, bisan kini mga kasos patay, pwede na piansahan. Pero kung mawalagi na, pero kawatag manok, di ginakapiansa eh. Oh, mga real dance kinabuhi. Oh. Unya, mangutahan naman ako, o kana mga gitawag, o kapit-kapit, tinuod na eh. Oh. Kitaro, nauso man yung gitawag kasamang Jerome, o real talk. Kana mga connection, kapit-kapit, yes, o tinuod na eh. Oh. Now, gano'n nakapian sa maghani si Bong Rebilia? Matod pa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia, karong adlaw ni, nga doon na kini posibilidad nga kapit si Bong Rebilia. Oh. Ang iya na yung kaso, malversation. Hmm. Unya, ang Sandigan Bayan 3rd Division ni Grant og piansa kagahapon. Human gipapiansa kini si Bong Rebilia sa kantidad nga 1 million. Ay sus. Ang kawatag mano kasama ni Jerome bisan pag mingon ang judge nga oy, dai piansa di gyud gihapon ka piansa gyud. Inang kani anak 1 million. Oh. Yatong Enero 16, ang Office of the Ombudsman ni file og kaso nga malversation og mga graft charges batok ni Rebilia og pipila ka mga opisyal sa DPWH gumikan sa anomaloso nga infrastructure project dito sa Pandi, Bulacan nga ni kantidad og 98 million. Oh. Now, matod pang Rimulya, doon na lagi yun kunoy posibleng may ni facilitate para magkapiansa ni siya. Aw, katungod mang ginas akusado ang pagpiansa. Ang dili katungod, natural dili na nato maklimo, di nato na katungod. Pero katungod man ang pagpiansa, bisan pag ang kaso, kurak, pagpangurakot na. Oo. Oh. Pero wa magpasabot nga absulto ra. Ang temporaryo karon nga kagawasan nga naangko ni Bong Rebilia og kining kang Sara Rizkaya kadobang kontraktor ba
temporaryo ra ning ilaha mga kagawasan ron. Wa magpasabot nga absilto na ni sila, pinding pa ning ilaha mga kaso. Si Sara Diskaya, diri man to ang iyahang kaso sa Lapu-Lapu. Pinding pa ng iyang kaso ni Sara Diskaya. Duwa pa siya na absilto. Gipapiansa lang sa judge. Si Bong Revilla, gipapiansa sa... Ha? Pero dako kayo ang piansa, no? 1 million. Pero para nila, sinsilyo naman ng 1 million. Oh. Kada 1 million, ay sus. Kuwara na. Kada na ang sinsilyo na. Kada kayong 5 million, sinsilyo na gina. Kasama ang Jerome, kada 5 million para nila, no? Kaya... Kaya mga gitawag ko noong mga Viva Max babes. Sus, unsa naman na, no? Ato ang mga politiko, no? Napagya man yung mayroon kining gitawag o mga Viva Max babes. Kini ba mga artista ba? Sa Viva Max, unya gibugaw na po mga kasama ng ilahang manager. Unya ang mga suki, mga politiko. Tag 5 million? Ha? Usa naman na, oy. Ha? Usa ng ilaha? Labaw panas bulawan? Pinaguan ganda ni mong kwartaha kasama ang Jerome, di ka mo hatag yung anak kadako, ay. Ha? Oh, 5 million? One night stand, 5 million? Uy! Sus! Kanang 5 million, kadaghan na dayon tang project mahimo, ana, no? Yan ang inuhulo nila, ana. Ana na sila kuan ba? Kanang manhid nga mo gastos ato ang kwarta. Dili man ilang kwarta. Kag ilaha pa rin hinaguan, mo gastos sila 5 million sa... Sa usa ka gabi eh, para lang makapang bimbang o babay? Ari nila sila. O ilahan ng kagulingyo kung hinaguan kwarta, dili na sila mo gastong ingon ana, oy. Ha? Ari nila sila dres kuan. Ari nila sila manggo. Kinabangyo ba? Karun, mao naman ni Bag-Oron nga Red Light District. Kining manggo. Ah, diri dapitas may vacation hotel. May Don Jose Avila. Padungad to sa kana na ang bookstore, kana National Bookstore. Oh, yan na pa yung mga club diris unahan. Mao na ang mga Red Light District diri sa Cebu City ron. Dili na ang Hunkira. Kaya ang Hunkira na bankrupt naman. Kung kining mga politikuha o ilahang kagalingon yung kwarta maoy gastohon, sa kita aning 5 million kasama ang Jerome. Pero kay dili man, ilang kagalingon kwarta, okay ra yun kayo. Oh. Unya kita din he, nakagidlay tag maayo, kay wa tay maayong project. Ato silang gifilduhan, naa sila yung mga, kinini ang budget para sa project, gikurakot, ambot lang naabakay politiko nato rono, nga dili kurakot. Ha? Panalitan na apanas classroom ba? Ingon nga, kinsa may dili kurakot ninyo, iisa ang kamot. Ha? Isa gitay lang tanang kamot. Hasta ang kurakot, may isa og apples kamot. Di maginamuang kung nga kurakot sila. Oh. Kaya palimpyo-limpyo man yun. Tanawa na ni Ron. Ha? Atong balikan tong isyo ni Bong Revilla, kadaghan kayong naglungot-lungot. Ano, nakapiyan sa mga tao na, absilto na. Wa pa na maabsilto. Yataga lang siya temporaryong kagawasan sa Sandigan Bayan. Oh,
kanto si Sara Deskaya, wa pasab to maabsulto. Gihatagan siya ang temporaryong kagawasan sa ato ang korte. Ato ang pasagdahan nga muligid o tinarong ang ato ang gitawag o ang ato ang hostisya.

0: pangakusahan nga kapanalipdan ang ilang kaugalingon sa bisan unsa mga akusasyon batok nila. So ila hapon ang katungod di bong rebelya og ni Sara di Skaya ang mupiansa. Alas 10:04 mga kasama. Okay, sige. Mao lagi, kawatan baka tong manok, adi gitu kapiansa. Pero kawatan ganig binilyon, apiansa oy. Victor Villa Gonzalo, kakatawanan, bayaan attorney, Labaw, Pabitaos, Bulawan. Good evening. Kusog signal din na pita. Oh, matod pang Angela de Los Santos. Oh, magian maginan lugar ako. Oh, kaatong opisina, diri na mas Don Jose Avila. Agi, kumuagi ko pa doon, diri may... Fuente. Oh, magian. Oh, labi na karong gabi. Oh. Mule ta, basta naghanang puwag nga bilagi ka sa manjerob. Ang oras, alas 10:05 na. At tumalikan sa ang patrol karon. Okay, sige, atong paminahon. Pag-usap. Yan na si kasamang radio man, Josipos GQ Quijano, kasamang GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
2: Dugang mga report, datong nga nakuha ang gandari sa gawas, gabahin, luwas na sa bingo, kimpa, giniging nga anak, kung magiging idunggap siya sa mga amahan. Ito nga aging anlaw dito sa may purok, mula dito sa barangay Tayod, lungsod sa Liloan. Aga, bitiba, kinsa nalandig pas na ba na panluwas sa kinis sa bingo, kimpa, magiging nagkagulog sa mad sa liog. Maukinig nga ba di sa isang Diyos nga si Mikey Auman Luwagi, og nakuha sa sigutad nga lugar. Ang iyang amahan nga si Henry Bonghanoy Luwagi, sa tiguro ang Diyos sa Gaborigon, pagitumbok na suspect sa pagpanunggab sa nasaran na basam sa investigasyon sa kapulisan sa Liloan Police Station nga hubog gining amahan nga milis na panimay o magiging nagibadlong siyang anak nga naghubog-hubog sa isang katindahan dito sa sigutan nga lugar. Sila nga paguli sa amahan nagkapunta si kining anak, amahan o anak nga mersota noon sa pagpanunggab. Agamahan na nakpan sa kapulisan samtang anak ida sa Mindiro Memorial Medical Center. On board sa patrol ako ni Radyoman, Josephus Gano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo. Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:07 na. Okay, panayon ta sa tuwa karong tulamanon. Shout out Cristita Marie Balunga, watching live from Talamban, Cebu City. Okay. Si Luz Andales, good evening attorney from Yuyo Aloginsan. Shout out Sini Impinado og Rex Andales. Okay. Domon Imat Manila, Japan ang piansa. Muna di lata pundo sa mga piansa. Asa na ron ang way kwarta? Ang katong way kwarta, digit ka piansa. Benjamin Romano Aberelia, good PM. Nga no, nakapiansa Manasbong Rebilia Atorne. Katungod, mananato ang mapiyansa lagi. Pero kawatan pa lang kahanig, manok hinigta, namot lang, kapiyansa makare. Rosalyn Soson Canio, ang uban lagi attorney, wa lagi na kapiyansa. Wa, ang uban ana, wa kapiyansa, labi na kay Y Quarta. Jose Leto Bentoy, shout out ko Bentoy family o mga kasag riders dihas Basak Mandawi. From Michael Bintoy, Dres Toledo, Dres Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Shout out, Amalia Lamberte, Akugido. Okay, happy weekend. Okay, thank you, Aaron Kid Harina. Aha. Si Junel Espinosa, Itang. Shout out, Itang family, og Villamero family. Sa Pilit Kabankalan, Mandawi, gikan SD Junil Itang sa Gutong Cargo Forwarder Corporation. Dres Pier 4. Okay. Si Chusky Z, good evening. Og tanan na mina ron sa Negros Occidental. May gabi tanan. Okay. Aha. Si Lox Mosquida, good evening. Shout out ko from Alcoy. Eric Mayer.

Si Cansancio Lisundra Dennis, main gabi. Shout out family Lisundra, Cresancio Montesilo, Flores Ruiz, Kuya Prerish, Quezon Vlog, Dong Gina Dante Montesinos, tigyo kayo. From Dennis Lisundra, watching from Ponong, Trinidad, Giholgan City. Peralong na batukan, good evening, watching and listening from Ginakop, Dadao City. Okay, thank you. Unya Evangelina Codeniera. Good evening. From Panoy Poy, Lox Mosquida, from Alcoy. Kini mahina mga kasama hatod ganato ha sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo nga sakit ka cancer, wa na gipiling edad, gender o ka status, nagpasabot kini, bisan kinsa, bisan bata, pa mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon ay mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag nini, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 prescribed kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan kinis nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo diri sa konsulasyon sa Barangay Kansaga sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Ang oras mga kasama, alas 10:11 na, padayon tas ato akaron nga tulubanon. Doon may baboy diri Cebu City nataptan man eh sa African Swine Fever. Uy! Gidudahan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries, kung DVMF, nga ang kakuwang sa biosecurity practices o ang pagbalhin-balhin sa mga baboy sa mga backyard raiser ang hinungdan sa pagtumaw sa bag-ong kaso karon sa African Swine Fever diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kapiligro ba ni daghan mga baboy maoy ma takdan? Gipatinaw sa pango sa DVMF nga si Jessica Maribohok nga bisan pa sa unang pamahayag ni Mayor Nestor Archibal nga dunay 20 ka mga baboy ang natakbuyan. Ang mga resulta sa laboratorio nagpakita nga siyam ra gyud ang napositibo sa ESF. Matod ni Maribohok, dunay 22 ka mga baboy nga backyard raiser sa dihang ni tubag ang mga otoridad sa report. Sa wa pa na human ang investigasyon, pipila na ka mga baboy ang nangamatay. Og 19 na lang ang nahabilin, nga daling gikal o gipangpatay, isip kabahin sa disease containment measures diri sa Dakbayan. Aha. Nagtuo ang DVMF nga ang virus posible kini nakasod sa backyard farm pinagi sa usa ka baboy nga gida sa tag-iya. Nag-imbestigar usab ang mga otoridad kung ang karne sa baboy nga una nang giihaw nga gipanghatag sa silangang mga residente nakatabang usab sa pagkailap niini. Gipangita sa mga otoridad ang gigikanan sa mga baboy sa naapektuhang racer, ingon man ang laing sealer nga namatyan usab o mga baboy, human nakapalit ni gikan sa Dakbayan sa Talisay. Kinirabang negosyos baboy kasamang Jerome. Kinini ang usanis tindot yung kayang negosyo, no? Kita dresibo, nadungog mong kita naghandring mga maayong manglitsunay. O niya, o maghisgota o lamian kayong sudan, usana litsyon nang yun. Ang imuhang birthday kasamang Jerome, di yun na makumplito o dili haplaan o litsyon. O niya, sa ato mga kaigsunan ng atos bukid, ato mga atos bukid, mamuhig baboy. Okay, diri syudad. Mamuhig ang baboy diri, madlungon man yun ka. Ha? So dito sa syudad, dito sa bukid,
Maunay haom nga lugar nga makapamuhi ta og mga baboy. Pero karon ditumaw ni mga sakit sa baboy ang gitawag og African swine fever. Dako kining kadaot sa mga gitawag og backyard raisers. Kini ba mga mamuhi ay og baboy nga dilidag ko og puhunan. Igu-igu lang ang ilahang puhunan, dili kay daghan ang mga baboy nga ilang gibuhi. Gitagana ko na, no? Sa ilang mga gastuhan. Na nagipantagan ang daan, kining babuya para ni makahuman si Dudong. Kini parang ati, o kini parang birth, para birth din eh. Kini para fiesta, o. Sus, paitan, oy. Igo man ta diri og ESF. Oh. Mao nila inasab nga hagit sa tuang gobyerno nga di ni maka lahutay og mayo ang African swine fever nga mahatagan man og solusyon ba kay ang kini ni ang pagbabuyan dako man kuning tabang sa panginabuhi nato. Oh. Dako ning panginabuhi nato nga mga kabus, labi na niya ito mga nagpuyo in towns bukid. Oh. So, kamo din ha, maka matikod mo nga nagluya ng inyong baboy, i-report lang gina nga ito sa ato ang munisipyo, o i-report niyo na sa barangay. Coordinate lang mo sa mga pahimang no, sa ato ang local government unit aron dili mo dagsang og mayaning sakita. Ang oras na to karon alas 10:16 mga kasama. Okay. Matod pa ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison. Nga muhimo sila og repair sa road slip kining pagdahili mga kasama syuta dito sa Purok 12 sa Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Oh. Nganom da ini ni ay? Ha? Unsam da ning maonga pagdahili syuta epekto ni mga pagwan-uwan nito. Oh. Unya ni collapse ilang karsada. O sa magkana, DPWH may niyo ang paripero na na. Na, di ka na matinihan o hilang siminto. Karo, no, napagya na yun kayo. Nga basta gani DPWH, wag yun klaro. Nilabay mo lang to sa ako ang pag-sorb sa social media kasama Jerome. Nga bisan si kanhi Gobernur Gwin Garcia nakamatikod po di ay. Abi na nako og kita ra maoy dunay observation ani o kita-kita lang ba? Nga naay mga karsadas probinsya maayo pa tuyuon og guba sa DPWH. Maunay, maayo pa, pili pa ang i-repair, gubo lang yung tuyo. O niya, i-repair na yun, ang ilang ginuba. Kadto mga karsada nga, gubaon, waayo ha. Ang mga karsada nga maayo, mo'y giguba, o girepair. Patot mang kanhi, Gobernur Gwin Garcia, o tanawa na gunaw, o sa nigihimos DPWH. Ang karsadang wa pa naguba, tuyuon lang yung guba. Kita diri sa Cebu, tanawa rin yung mga project ni DPWH dito na pizza south. Nakalabay ko niya, dahil tetayan niya nga. Usam tetayan na? Wa man ito, tugkarang tetayan. Ang kining ato ang mga infrastructure projects mao ginigihimong katasan og mayos mga korap.
o gihimo sab nga pangwartahan sa mga kontraktor nga kakonsabo sa mga corrupt dinhas DPWH. Ang DPWH gamit sab sa mga corrupt nga mga politiko. Lakton nga pagkasulti, ang kining corruption ba? Aray lang ta sa mga corruption sa infrastructure projects, sindikato kini. Oh, dili ni magmalampuson ang ilahang pagpangurakot sa ato ang kwarta nga gamiton unta sa infrastructure o walay sindikato sa corruption. Ato ang mga politiko nga naay commission daan ang DPWH nga mampaakbon sa mga kontraktor. Pag abot nga to sa mga kontraktor, mag-hire sila og subcontractor, wala. Gamay lang kayong budget, resulta, imbis siminto, maoy ibutang, taptapan lang og lapok. Imbis bas ibutang, masahan lang ritsog yuta. Itas ato ang mga infrastructure projects karon. Oh. Kalisod man mga kasama. Oh. Unya karon do na mga pipila ka mga naglandslide, do na mga karsadang nga guba. Aw natural trabaho man sa gobyerno nga i-repair. Yaw sa mana. Ang budget ana. Kumusta man ang budget ka, anak? Wa ka kurakuta? O kurakot na sab, ha? Come on, mag-inaandan. Pag-pangurakot. Kita dere, igo na lang kita mo tagautaw. Ha? Kutob lang kita sa tagautaw, ani. Kaya kini mga tawahan ng mga kurap, dili man na sila mauwaw na. Oh, dili na sila maulaw, eh. Oh. Bisan pagod og ang ilahang anak, ilahan ng gipakaon og kinawat, kada usa ka mumhong kanon nga gihungit ngadto silang anak, produktos kinawat, di na sila magkonsensya na. Ang ilahang apo, bisan gatas nga ilahang gipa, inom silang apo, produktos kinawat. Sus, pagkapaita no. Oh. So doon agit tayo mga karsada ron nga nangaguba, kahit tungod sa linog, tungod sa mga pag-uan-uan, unya ang motrabaho ang DPWH. Ha? Di ka na samutan o guba? Yeah. Oh, ato ka ning gubuan o mayo kay aron la, mas dakotag makurakot dire. Kay di na makaitaron ka builo sa flood control kay kita may issue ron. Hatapik mata sa flood control. Hmm. Aritaan yung mga road repairs kay base ka kwarta taninig dako-dako pa. Kita kantong ato ah, adlib lang. Kay mabati mo na yung tagkabalaka. Basta gani, DPWH na yung mo trabaho? Ah, naaday na ang mga kabalaka na to. Kinini, ah, kwarta na po na yung malabo. Pero nga tao na ninyo, ha? Ha? Kana, inyo ha, mga road repairs, bila ka, billions na po, maoy, budget, ana, ha? Oh, pasti pa sumangilan na inyo mga although, kinahanglan yung i-repair ang ato mga karsada nga nangaguba, but palihog lang DPWH o mga kontraktor. Hunong natawan mo ang tinulisay eh, sa kwartas mga tao? Alas 10:19 mga kasama. Okay. Ang POG driver kuno nga adik, gi-monitor. Aha, nade POG driver nga adik. Gimanduan sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 7, ang tanang transport operator sa Central Visayas
nga pahugtan ang pag-examine o pag-monitor sa ilang mga driver o konduktor. Mo'y mando ron sa LTFRB nga dili sila mag-hire o mga driver nga adik. Oh, hindi na ba ng driver nga adik? Kaya ganado kayong mo-drive? Pao, pao, kusuga ko panagad, pao. Ninot ni pao, kaya wapatay tog pa, pao. Oh. Kinihuman na lambigit ang pipila ka driver sa pampublikong jeepney sa dakbayan sa Sugbo sa usa ka gipangita nga drug dealer. Sa usa ka order nga gipagawas niya itong Miyerkules. Hulyo 29. Si LTFRB 7 Director Abu Samin Matuan nagmando sa tanan nga mga TSE. O kinilagi mga kuan, mga transport operators nga i-review palig-unon ug istriktong ipatuman ang ilang recruitment, selection o hiring procedures alang sa mga kawani sa public utility vehicle. Unya ang mga transport operators sumapas ilahang direktor sa LTFRB 7 kinahanglan maogi mo tan-aw daan kung kanang ilaha mga driver o konduktor, di ba na adis-adis? Ha? Unya, klabi nag makasuyop, ah, pagka inita na bayag, oo. O, di ba, tripingan ka? Ha? Gipatinaw sa LTFRB 7 nga ang mao mga pasangil nagtumbok lamang sa pipila ka klaro nga mga individual. Giklaro ni ini nga bisan unsang pagkalambigit sa mga kawani sa transportation sa illegal drugs, makapamiligro kinis mga pasahiro, makadaot sa publiko, ug makaguba sa kredibilidad sa sistema sa transportasyon. Oh. Now, doon ato'y usa ka babay at adakpan atol sa bypass nagipahigayon sa National Bureau of Investigation, Region 7, Dias Barangay Sambag 1, kaya na maligya o illegal na drugas. Ang suspek ni Angkon, nga kadaghanan kuno siya mga customer, mga driver, lakip na ang mga nagpadagan o modern PUGs sa mga ruta dere sa Cebu City. Mao ba? Mao din yung uban nga mga modern jeepneys, no? Kinauban nga mga modern jeepney drivers nga, oh, bisag apiki ni kayo, kuot yun. Why cool ba, oy? Ha? Oh, bisag apiki ni kayo, kuot man yun, ligwan yun, pao! Ingon na yung conductor, pao, ligwati, pao! Oh, ligwat, oh. Agresibo kayo kay kasuyupan. Oh. Now, ang LTFRB 7 sa order niingon nga kinahanglang siguruhon sa mga transport operator nga nagtuman sa tanang requisites ilang mga kawani sa wapa o samtang gideploy. Lakip na niini ang pagrekisa sa valid nga professional driver's license o ang pagkuha o mga clearance gikan sa NBI o sa PNP. Kinahanglan usab nga siguradohon sa mga operator nga ang mga driver o konduktor physically o mentally fit o tinudoy. Kanang dili taon magduka ba sa samtang nag-drive sa sakyanan kay di ba lang ang kinabuhi kun maoy ang ilang kinabuhi maoy nakasalalay apil na ang kinabuhi sila ha mga pasahero. Unya, gitahasan usab sila sa paghimo og maayo nga background checks aron pamatud-an nga ang mga umaabot og karon nga mga kawani way pagkalambigit sa illegal drugs. Gipahugtan usab sa order nga ang paghupot og franchise
o Certificate of Public Convenience. Nagdaog legal og moral nga responsibilidad sa paghatag og luwas og kasarangan nga pampublikong transportasyon. Kabahin silang obligasyon, gitahasan ang mga operator. Nga padayong magduma og magbantay sila ang mga driver o konduktor suod sa mga terminal o sa tibuok nilang biyahe. Karon good. Kaya wa na mag-o drug test o mukuha ta o driver's license kasamang Jerome. Well, kitahin o mali, paipunta na. Aron dili kay hassle, unya ang ato ang driver's license, ang expiration date na po nakatuig. Para nako, mas mayo nga kadto mga nag-drive o mga gitawag o mga public utility vehicles, sama na mga nag-drive o taxi, mga nag-drive o modern jeep, mga nag-drive o bus, i-require na sila o drug test. Oh, para nako lang. Ngano? Risgo kayo eh, para sa mga pasahero. Kung ang driver ang nga ilahang nasakyan, nga sakyanan, ang huna-huna, naglupad ba? Bisan og, dili, clear ang daan, ligwat yun pao. Po mga driver, ingon nga, saan mga gindot magkulukay yung drive yun, basta kasuyop. Ha? O dili kayo kasuyop, layon mga masahero. Kapuya ay. Ha? Ligwa taron pao. Oras, alas 10:31, mga kasama. Hala, hala, sige, sige. Boy, Negro Degner. Atorne, may gabi. Diha, live mina ni mo karon, G. Imbasa Street. Kauman ako asawa, si Darling Ibarle Regner. Thank you. Why sa payay? Si G. Safahadro, kasama great ko Danilo Dawa na mina ron. Dili matulog, kundi mahuman niyang programa. Oh, thank you so much. Watching from Apollo, San Roque, Liluan. Fajardo, Gisa. Si Luming Birame, may gabi. Greet ko ni Ortel na aron sa Paho, Lapu-Lapu City. Lox Mosquida, may gabi. Oy, shout out, Mosquida family. Luming Birame, please ko greet ni Ortel kasama na sa Paho, Lapu-Lapu City. Good evening from Pakpakan, Basak, Lapu-Lapu. Si Nining Malinaw. Apolinario, Lipalam, Los Sinisyo. May gabi, watching live from Caloocan City. Og baha diha Cebu, maoman po diri atorne. Maoba. Nasaan may flood control diha? Lox Mosquida, good evening. Shout out from Alcoy. Oh. Bitaw diri Cebu, baha unon na kayo. Umingon mong normal, dili na normal, abnormal ni. Ako di kumutuo nga normal ni, abnormal ni siya. Kadili gini mo ay kahimtang sa Cebu nga baha unon. Ang oras, mga kasama, alas 10:32. Atol sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Iyang ipibaw nga labing mayo ang Kongreso mo pasar og balaod nga patasan ang tax exemption sa mga trabahante. Karon good, under train law. Panahon kini ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang nag-income og 250,000 or below 250,000 matagtuig, walay income tax. Now, gusto ni Presidente BBM nga patasan ngadto sa 350,000.
So kadtong mag-income og 350,000 or below 350,000 matag tuig walay income tax. Question. Kinsa makahay makasensayo na tog income ron? Og 350,000 matag tuig. Sa private sector lang ta. Ha? Lahi man po na sa government sector. Dagham kaya ta mga trabahante sa mga pribadong kumpanya. Kinsa man ang mga empleyado ha? Nga mo income og 350,000 matag tuig. Pila may income mo na to anak ka sa Manjerom? Og 350,000. Tagpila mo na itong buwan anak. Taon ta kuno be. Ato kunong sumadahon. Og tagpilay atong buwan ana og 350,000 man. Ha? Tagpila? Abi, kariyot lang. Ah. 350,000. Ah. Divided by 12, kay 12 months man. Ang usa ka tuig. So dunay 20,000. Og 166 matagbuwan. Oh. Kinsa man kunong empleyaduha karon ang mo income og 29,000. Ibutala na to 30,000 lang. Kinsa man ang empleyaduha ron ang mo income og 30,000 matagbuwan? Ha? Ang sagad nga mo income ani kasama Jerome na sa supervisory or sa managerial nga posisyon. Kita ang rank and file employee sos. Wa ta kaabot, oy, daghan nga mga kumpanya. Kaabot ka aning 30,000 ang matagbuwan. Sa call center, na ano una. So makabenepisyo og dako ani, number one, kadto mga nagtrabaho nga ang income 30,000 matagbuwan. Kadto mga nagtrabaho nga ang position supervisory or managerial. Sa mga call center company nga nihatag og arang-arang nga sweldo ngadto sa ilaha mga trabahante. But sa uban nga mga trabahante, kutas ning kuhaon nga income kasama Jerome oy nga 30,000 matagbuwan. Kining imuhang sweldo ron nga 540 matag adlaw. Sa Region 7, kini mga first class cities og mga first class municipalities nga ang minimum wage 540, di ta kakuha ning income oy. Ha? So, bisa pagpatas ana ang exemption sa income tax. Well, doon na hinungi makabenepisyo siguro ani. But, daghan, why impact ni para nila? Nga no? Wa magkabot o 30,000 ang ilang income matagbuan. Kita din he. Sa Cebu, Panalitan. Kinsa naman nag-income ko ng 30,000 matagbuwan? Sagad, mga naag school center, wala ang mga ubang mga graduates, ganahan nga, trabaho o school center, kaya makuha mo na nilang income nga 30,000 matagbuwan. But sa mga pabrika, oy, listen lang kuha o na 30,000 matagbuwan. Gawa siguro gawin mo ang position supervisor. Oh. Solution yun. So, sa mga daghan nga mga trabahante, maingon nga, wah, may impact na eh. Ha? Matatugin mo ang sweldo, 30,000 pa. Kaya baka benepisyo ka. Kunya kininia, saad pa sa, or pasalig pa. Although makabenepisyo, tingalitaan is umaabot. Kaya basin og mo increase ang atong sweldo kasama Jerome, unya mahatagan taog exemption sa income tax. But sa pagkakaron nga ang sweldo sa mga trabahante
Gamay kayo niya dito ganis Metro Manila. Unsang taon to eh? Ha? Nakakuha man og temporary restraining order katong usa ka kompanya para dili una ipatuman ang bagong wage order para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila. Aw. Karana kay daa manas kurte. Di pada ma patuman ron. Ha? Mao na naana unta to. Wa gihapon. Oh. Usa yo tawag anang kuan. Kanang Night pinilungas Tagalog nga pira na sana nagiging bato pa o paldo na sana nagiging bato pa dako-dako mag-increase sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila pero na-hold ang pag-implement sa ilahang pagtaas sa ilahang sweldo kay napugngan nga tus kurte. Mao lagi na. Unya kita gyud mga trabahante maoy. Luoy kayo ani. Oh. Banga ag tagmaayo oy. Sa kalisod sa ato akarong ekonomiya, sa kamahal sa palitunon, sa kagamay sa sweldo. Kataas sa precious mga palaliton. Ang krisis puwerte kagrabe. Bisan pa magmiingon ang ato ang Malacañang nga wa tay krisis sa pagkaon, kay naa pa tay igong supply sa pagkaon og tinuod man kanina nagkrisis man pud mi diri sa kwarta. Nagkrisis kami diri sa kwarta. Mao na klaro ang krisis yun. Ang krisis na to, unsa may ipalit na to, ugwa na tay kwarta. Kay wa tay trabaho, or ang atong trabaho ba, on and off. Daghaman na to ron, on and off ang trabaho. O, trabaho karong buwan na, sunod buwan, wa. O, lipay na lang, katrabaho straight, unom ka buwan, after 6 months, wala po trabaho. So, unyag pamilyado. Kana diha mao risgo kayo, pamilyado ka. Unya imo trabaho, on and off. Sika jud kag maayo. Unya para pud sa mga batan-on ron, mga batan-on nga. Ngita man jud og marang-arang nga sweldo. Oh. So ang dili na makakaya diri sa tua, gini abroad gina eh. Ha? Kadungog kong istorya sa mga batan-on, dita, madato kuno diri sa ato. Kay diris Pilipinas, sige tag panabaho diri, na, bisa pag iwadwad ato ang simod sa yuta para mobilib atong amo, di, gyan gihapon ta, madato. Disura, ay, kutas na ning inkamo, ay, ba't tinumbimil matagbuan para ma, karang 350,000, okay, siguro na sa mga taas-taas og income. Sa mga trabahante nga may nag-income, away na effect. Aha. Si Elsa Quintero, Apiki, bitagin kay attorney. Bahalang Apiki, basta makakape, okay na. Oy. Shout out kong bana, galotog bingka. Si Jubert Cariaga from Santa Filomena, di Pulong City. Bert C. Juancho, attorney, may gabi. Naminaw ko ni Moron Duty Codris Imperial Apartment. Gutsyan, Mabulo, Cebu City. Okay. Howardid Pungase. Howardid Pungase. Good evening. Listening from CDO. Giovanni Lebrando. Shout out sa akong my loves Lisa na nagpakaon sa amu ang mga mime. Boy Negro Regner, may gabi, live, binadiri ron sa G. Embasa Street. Kaoban akong asawa, si Darling Ibarli Regner. Thank you!
Great ko Danilo Dawa na minaron, dili gi matulog kundi mahumanyuhang programa. Si Bert, si Juancho, pang survivor gining ato ato ni Mawalagi. Si Ems Katipay, good evening. Kinahala lang kita ang survivor. Labi na ni Atas Buwan sa Agosto. Unya, ang uban ng mga ginikanan. Ni kaisika na pagmayo kay ang uban nga mga estudyante sa college kasama ni Jerome, balik naman pag iskwila. Oo. So, gita na pag kwarta sa tatay ari, kay kada buwan. Ang tuition fee sa mga bata, pwerting yung mahala. Oo. So, daghantang mga panginahanglan nga angay untang hatagan og igong atensyon sa ato ang panggobyerno. Ang kataas sa tuition fee, ang daghan nga mga out of school youth, ang mga on and off ang trabaho ug uban pa. Ang kamahal sa precious palaliton, dakogin kay nang problema. Mahapit naman mahuman ang term ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So, wa may improvement sa ato ang ekonomiya. Mahal maghihapon kayang presyo. Sa iyang suna, matod pa niya, hapit na kuro. Mapasakai o kaso ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. May mga komentaryo nga niingon nga, usa ba katong iya ha? Di ka to ulog-ulog ra? Ha? Di ka to palapalara? Pang bluff sa katawhang Pilipino? Aron ingnon nga wa niya duphi ang iyang igagaw nga si Martin Romualdez? Ha? Dili ka ni pang bluff rang iya? Sama siyang giingon nga ang bugas mahimong tag 20 matag kilo? Kadaghan na baya kaining nahimong bakak ang atuang presidente. Sorry ha. Ako dili jud ko didiis. Ang una niyang bakak, himuong tag 20 ang matag kilos bugas. Ikaduhang bakak, dili giniya hatagan og chance ang International Criminal Court para dakpon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh, dili kuno tugutan ang ICC dinhi nga mag-apil-apil sa ato ang politika og dili siya mo sugot nga dunay mga agents sa ICC nga mo serve og warrant. Ah, karon okay lang po ang sa ICC. Oh, trabaho nila yan. Karon sa MN. Unsa saan? Ipadakop. Or pasakaan og kaso. Hapit na. Ang iyahang igagaw nga si Martin Romualdez. Oh, nakaingon ang mga tao sa makani Mr. President. Di ka ni Samaras imong saan? Ngayon tag 20 ang matag kilos bugas? Basiglain na po ni Mahang Bluff, ha? Oh, aron ingnon nga seryoso gyud ang iyahang administrasyon. Pagsumpo sa gitawag og graft and corruption. Oh, abot lang. Og, di ba ka ni, kanabang, sa inato pa, ulog-ulog, giuntoy-untoy lang ta. Oh, gipalapalahan lang kita. Ato pabutos umaabot ng mga adlaw. O doon na ba'y i-file nga kaso ang ombudsman batok ni Martin Romualdez? Kaya matun pa sa ato ang Pangulo, patong-patong kuno nga kaso? Mao ba? Ha? Unya, mapriso ka na? Ha? Di ka na blafra? Kaya basin og blafra na ha? Ulog-ulog sa mga tao aron na-impact ng imuhang suna?
Palihon ako, Mr. President. Tinunagi ng imuhang saan sa Suna, ha? Nga malapit na po na masasampahan ng patong-patong na mga kaso si dating House Speaker. Sure, dude ka na? Og sure man na, malapit naman ka ha. Oh. Muna ato ang paabuton. Og sure na ba na? Og malapit na bigyan ang tinuod ka? O malapit-malapit na lang ang inyuhan ya? Aron doon na mo'y ikagara-gara sa Suna. Alas 10:49. Ala. Aha, Bert C. Juancho. Di na ka-presos Martin Atorne ay. Oy, si Ma'am Arlene Rosal from Germany. Mayang gabi, shout at ako mangho. Jean Rosal diha, CCF, Palompon, Leyte. Angela de los Santos, natuman man tag 20, pero na wasab ug na aman di kakapalit tanan. Mawala gitan ay. Ahay, Bert Juancho Kono, pagpasakag kasong Martin. Giovanni Lebrando, daghang salamat, Tony. Pagbasa, shout out ko ning katawa og maayo si My Labs. Oy. Sakto, ulog-ulog rin ng BBM, oy. Bert Juancho. Lisel Orlanes, good evening. Okay, drop Lauron Sianco. May gabi, from Consolacion. Joselito Efren Suaso, ang prosecution, magaling lang talaga sa press con at interview. Pero pagdating sa actual na impeachment trial, I have no personal knowledge, Your Honor. Okay, sige. Harapan ng impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte. O saan ka nila? Ilan pa kanila gayo, no? Dahil gayon, yeah, hangtun mahuman ang 2028. Gali pa mahuman, mo adjourn na po ang Congress para dili sila mabasol ba? Mo adjourn na taan eh, arunit na basulon. Ay, Bandex, Bandoy, Rasumagali, may gabi. Tristan Yat, Magulay, may gabi. Di na giyon na mapriso, oy. Mayo untag na ay mga preso. Ang nindot yun, no? Diri sa tua, doon natin mga politiko mga preso. Kay imposible man ay kasama, Jerome, o guway mga politiko diri sa ato sa sugbo, ang nakapangbulsa og mayo sa budget sa flood control na, yun na. Kaya kini ni ang flood control projects nationwide ba yan ni? Inya kabahin sa nahatagan og dako kayong parties project. Dakong budget diri sa Cebu. Unya ana unsa may tawo ta dinhi? Ha? Kaya mukat mo lang agi. Sige, sige, sige. Ang oras karon alas 10:52.

0: A las 10:52 na padayon kita. Ning unang adlaw sa buwan sa Agosto. Pagkanito, tas unang adlaw sa Agosto, no? Padayon tas ato akaroon nga tulumanon. Oho. Alas 10:53, mga kasama. Naghana di ato mga nagsakripisyo sa pag-abaha karong semana, ha? Ha? Kay disaka og mayo ang baha. Unya diri ba sa ES Fortuna. Kini ni ang lugar baha unon yung kainas tanan diha. Diha napita sa may ES Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Giso at kagahapon, no? Hulyo 31. Ang mga school administrators na balaka gud, no? Para ma hataga nilang protection ng ilaha mga estudyante. Unya, ug ilaha sa mga buhian na yun ang mga estudyante, matrapan po sa baha. Mao na risgo kayo. No? So, karo lagi, kini mga baha, kabahin sa namiligro nini ang ato ang kabataan. Oh. Labi na to mga bata in town nga mag inusara lang uguli sa ilahang balay or maglakaw lang uguli or naamang ni kasakyan naana din lang po nga mama kasi na lang mo ay muuli sila ha ya, mga gagmay pa man ni mga bata ah uli ang baha mao risgo kayo ha Now, kabahin sa problema nga dako kanang pagbaha din ha sa may ES Fortuna. Oh, unya, ang baha kasama Jerome. Ha, sus. Naunsa naman oh. Nanunas classroom. Oh, nanunas classroom. Niadto kasama Jerome kay ang ato ang kumedya nga, ma'am, watay klase, ma'am. Wala di ito mag-klase ron. Wala di klase, kay basa mang blackboard. Karon di na, eh. Ma'am, watay klase, ma'am. Na, tanawa ang baha, ma'am, mo. Nanunas atong classroom, ma'am. Kuyawas mga estudyante yan, ano? Ha? Kakuyawas mga estudyante. Kapay nagbutor, ay. Porti pagkalang baha. Asa na kato iya motor. Gipangita pa to niya.
1: Tumero.
0: Dito na, Jinsan.
1: Iyay ka.
0: Iyahat lang yun. Sanawa. Nangita na siya motor. Asa na to iya motor. Kastingan. Dito mo niya na. Sinasang kusipin na.
1: Bakit kasi niya pinilit? Oh.
0: Ano yung guys siya? Wala na. Ano yung guys? Aka tong tambag ninyo. Kita ba? Kini ni arong sitwasyon sa mga baha dinis ato abnormal ni. Dili ni maoy normal. Abnormal kini nga sitwasyon. Now, ang ako ikatambag mao, di ta mo ahat sa maanay mga magmotor. Bisag baha na kayo, muahat gyud, resulta mga anod nas baha. Mga e-bike, mga tricycle, bisag baha kayo, muahat gyud, mga anod nas baha. Unya, kini mga sakyanan, kita kita ka pitpiran, o kita tag lugar nga dili tamulusong sa baha, pero doon naman mga panahon kasama dyan, labi na ang naatlan nga traffic daan, unya nikat lang ubunog ang uwan, o wa na kay lugar ba kayo nga kapidpiran, din maluso na ka ugahat anang baha, mawag na risiko diha. Ha? Kang imuha sa kenan, lumsang ginang makinas baha. Oh. So kita ron, inantigon lang gining ato ang pamaagi, kay baha unon makaita ron. Baha gani, uwan-uwan gani, ngita din mo lugar, nga dili kabahaan. Oh, ako, pagbunok atong kusog nga uwan kasama ni Jerome, daat lamang nag-drive ko. Gita kong lugar, oy, nga, dili baha unon. Oh, bintaha, tag-jutay, sito-sito na matagamay sa mga area dari Cebu City. No, kaya nini repita, oy, inbakalso, di ko umagi niya, baha unon kayo. Oy, mambaling, samot, baha unon kayo. Oh. Oy, lapaluma, adita mo agi niya, bahaunon kayo. Gita-gita lugar. Nga, dili bahaunon. Oh. Ah, okay lang yung kunong magbaha. Hmm. O saan na magbaha? Kay, magpalupa na maghatag rakit, ari? O saan, Mr. President, okay lang yung bahas ato. Ha? Kay magpalupad ng rakit?
2: Salamat, Bong! Salamat, Bong! Dahil sa'yo, may solusyon na sa baha!
0: Oh. Palupad ng rakit, oh. Ah. Salamat, Bong! Iay man to. Oh. Salamat, Bong! May solusyon na kami sa baha. Oh, nagsakay na may rakit. Oh. Oh. Magpapalipad na po tayo ng rakit. Saan mo na ito rakit? Ha? Saan mahimo na ito na magpalupad ng rakit? Tayo sa Pilipinas ay magpapalipad na po tayo ng rakit. Para saan mo na? Ha? Matatuog apil sa ipalupad sa rakit. Wala yung balik-balik. Kanang kurakot kayo. Sige, ito na mga kurakot. Ihigot sa rakit. No. Ipadangan to sa planetang Mars. Pila may kastuhon ka na to ang rakit. Ha? Nakita din, he? Gi, lunupan man tagmayas baha. Ha? So, unsa man? Unsa may solusyon? Kita igo mang kita mangutana kay nagbayad mang gutag buhis. O natural, mudi man kita og saktong serbisyo sa ato ang mga public officials. Pero sila man lagi ang naghawin sa ato ang kwarta, akana sila god. Di man na sila masakitan. Kay sila man ang naghawin sa ato ang kwarta. Bisag ipapamabay pa na nilang ato ang kwarta, wag na nila wag di ko sila magkonsensya na. Kaya kita din eh, gibahaan naman tagmayo. O, kini o. Kini mga lugar dres ato. Sa Lapaluma na o. Tanda siya ng kanya na. Ha? Puwerte ka baha. Unya ang mga bata o. O. Mga bata in town, elementarya o high school pamantingalan na yung uban. Naas da please dan. Nangatrap? Oh. Dili na ni normal, oy. Unya, there is my dulho. Ang baha ni Sunas Balay. Sus. Kininindot ya, ay. Ha? Naka-experience gid og swimming pool. Mandawi, pwerte yung baha, ah. Ha? Unsa naman eh? Dili na siya normal, abnormal kini. O, abnormal man, ngita lang kita o kapanikay si Kayan, ani. Eh? O sumay, hamaagi ka ni Mr. President. Mamalit na din he og daghang baruto. Unya sa sunod ni mong suna, muana na po ka nga. Tinupad po natin ang ating katungkulan. Meron na po tayong lunas sa baha. Tayo po ay bumili ng 1,000 baruto. Ana na lang, ha? Ah, buhisan ay. Kana kita nyo sa video, kana buhisan. Sus. Unsan naman tao na ang karsada. Sapa naman na. Oh. Ang karsada, sapa na. Oh. Makaanod na. So, unsan naman yung tao ni. So, kita ni Ron. Gita lagi tag kapnikay si Kayan. Unya, abnormal na magining kahimtang nato ron panahos ting uwan. Para nako, ang uban mo ana magon nga normal na dili na normal. Abnormal ni nga sitwasyon. So ang ato lang panahon gani magon uwan ug mahimo i-safety nato ang ato mga sakyanan.

mga lugar nga dili bahaan. Ayaw na og iahat na og drive ang inyong sakyanan nga mulusong gyud mo sa baha kay na mauno na usas na kong hinungdan nga makamugna og mas grabing traffic kay malumos na ang makina kasamang Jerome sa baha. Dili mutiurok nito. Anak sunod, oy! Busina. Put put put. Madugay bus. Oy! Pagdali. Put put put. Ya resulta. Utro pod siya kay gi kuana pod. Businahan kay di naman pod siya ka padagas siya sa kanan kay iya makina na lumos man pod. Resulta nagkatay-katay na mga sakyanan nga lumos sa baha. Somewhat yung traffic noon. Oh. So, doon ang ganun baha. O, kanyang kusog-kusog nga uwan, maulagi na inyong timan andaan ron. Kusog ganun yung uwan, ayagin mong ahat o drive sa inyong sakyanan ngadto sa mga lugar nga paborito kaayong bahaanan karong panahon na. At ano lang ganang inantiguhon. Ang gita lang itag pamaagi. Unya, ang ato mga bata sa eskwilahan, maam ko niya itong ipanaganaan. Oh, sinang ang kanyang na, magkaano na maging bata ka nang inaan ng klasis ko, ano? Kana na ang baha. So, tisa na, sa barangay tisa. Sus, usam na itong kuhaan na, oy. Oh, barangay tisa na siya nga iriya, kana nakita ninyo sa ato ang live streaming, no? Kanang pormaha baha, sapa naman na ay eh. Oh, ang karsada na himong sapa oh tungod sa baha. Unya ang mga bata mao ni risigoli kayo. So ang ato ang mga school administrators kinahanglan mag-monitor sa gid mo sa ato ang kahimtang sa ato ang panahon. Oh. Kay og dunay mga labi ng mga kusog nga pagwan-uwan, ang safety sa ato ang mga bata importante man kayo. Oh. O karon nga ingon ani no, para nako no. Kani ingon ani ron nga sitwasyon ba nga wanon man taron. Mas maayo na i-hybrid ang classes mga bata ron. Panahon sa tinguan, online lang una, kaya aron safety ato ang kabataan. Kaya mga manggihapon, huwag ilan na pahaton pa eskwila, mudeklarar man ang eskwilahan nga, wa sa klase kay baha kayo, di masakripisyo gihapon ang pag-eskwila sa mga bata. Mas maayon ang ato mga bata, ato silang balay para makit-aras mga ginikanan. Ha? Kaya mga bata na to, tuas gawas, unya, nagbabaha nagmayo niya ang ginikanan kay mabalaka sa muahat lang ginuglusong sa baha kay para makuha ang bata. Mababayan ang tendencies mga ginikanan. Labi na mga mama, nga bahaon kayo. Ah, mataranta na ng mga mama, oy. Mabalaka, usta, ako bata nito, gibahaan na ba kuno ilang eskwilahan? Kunya ang mama in town, muahat lang naglusong sa sapa, aw, sapa ka na yung baha. Na, kaya nga to ang kasada, panahos ting uwan lagi, mahimo man pong sapa. Ang gaan lang ng atuwa, oy. Dili na Queen City of the South. Saan naman ka ni? Ha? Queen City of Beach Resort? Asa man mo? Ato ta sa Queen City of Beach Resort? Asa man ang Queen City of Beach Resort? Oh, kanang Cebu City o Mandawi? Mauna? Pastilan. Alas 11:09 mga kasama. Okay. Ahay. Gilson Cabatino, Ginda, Masong, Lagos, kusog kayo ang sug. Ulag eh. Sa Lapaluma kasama, kusog ka ba ito sug eh? Wala gina. Nga ano gutong na ako ito eh. E-bike pa siguro ito. Apolonia Cañete, attorney, kanus aman i-launch ang rocket. Oy! Higot lang na, mga buhaya. Labi na si Martin Romualdez, i-deploy na sa Mars.

0: lagi tagpalupad o racket. Ha? Yung sama na. Ha? Garbo kita na. Gigibahaan tagmayo. Wa ko kadungog kayo sa programa ni Presidente BBM Partig Baha-Baha, no? Power is strong. Butan ba ito siyang suna ang bagbaha? Natural, dili kayo, likay-likay, ginakay. Oy, baha na ka di rin. Ha? Palupan tag-rocket, ane? Unya, Partig Baha. Silvia Reformado, Phil, good evening. Binaw karon. Aha, El Sakitiro, murag maayo, racket yan ito, ne? Kaya wala, priti-priti-priti. Galing mo nga, wan, rato. Luya kayo sa tanang katawahan na lunupan. Boy Negro Regner, mga politiko karon, diri syudad, nag kahoy-kahoy, tungod-tungod. Nagkahoy-kahoy, tungod. Tama ba? Boy Negro Regner, samot ng Bonifacio, ay, parian, Tipadilla, Kulon, og Manalili. Tansyang ko, diri imol, baha, yun kayo. Okay, po, boy pobre, grabe yung baha ato ni Mina Medellon, BSP Kamplahog. Shout out sa barangay Tinabianon or Tinabunan, Katmon. Ruli family and Butaslak family. Okay. Oy, ato ni Mina Medellon sa Hell's Beauty sa... Namin, Romano, Abrelia, karang istorya, bot-bot na, Marcos. Yara ganang istorya, para tuhuan siya mga tao. Paksi, siding, huyu, may gabi, suna, state of no achievement. Oy. Why ayo, puro bot-bot. Marebek, Rojo, Lanotan, good evening. Okay. Mag-filing na next year, once maka-file na BP, impas na sila tanan. Evangelina Codianiera, may gabi, wa pa ko magduka, oy, kay mamagos pa ko og barbecue steak from Panoy Poy Consolacion. Maugin lang. Giovanni Lebrando, okay. Si Giovanni Lebrando, aha. Power is strong. Asa na to? Aha. Kopiko, o Kapiko Blanca Sugar, mga gabi. Shout at ako mama, Dikding Manubag sa Giwanon Barili. Lanog-lanog nyo, DYH Pedere. Okay, thank you. Kirino Sibuko, Gaha Hallucination, rato. Magpa-lunch o rocket? Oh, may pang mag-inom lang kula po. Beje Ren Cristela Gumbay, pa-lunch siyang rocket. Aron mo ay kargahas mga malita. Padong sa space. Ay. Linda Masong Lagos, may gabi. Okay. Aha. Palupad racket? Saman. Ha? Palupad ng racket para marisiko tas baha? Ahay. Kabahaon na ba yan ginin tao na to, ani? Palupad ko ng racket, ani? Pilipinas, malita. EI man po na. Mga buaya pa, manangar ka. Aha. Pilipinas, malita. Mga buaya, ay, mga nagkargas malita. Gihigos racket. Makita niya God sa atong live streaming, sa atong official na Facebook page. Ay, karon uso naman nining karong artificial intelligence. Pastila. Aha, may gabi. Tanaw sila ron si Joseph Ogsiana, Tony. Okay, thank you so much. Ato ko nang i-check sa dong ang pag-asa maktan kasamang Jerome. Ha? Okay na ba? Unya, si kasamang GQ Sad. Ato kumustahon, ugun sa kahimtang sa atong panahon. Kaya mag-isikot po tag-uman pa mga issue niya karong tataon. Ha? Sino ni mga kasamang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tanos apakah ni Mahoman, oy. Kada trial, 70 million man, kada hearing. Naku, Agasto, 70 million kada hearing, no? Dili ordinaryo kada. Oh. Nagpasabot na agad iti daghang kwarta diri sa Pilipinas, gikurakot lang. Inadili priority kayo ang mga maayong project. Kaya priority pa nilang mga maayong project diri sa ato. Ka-afford sila eh. Okay, sige gutag pangutang. Gasto ganig 70 million sa usaranak adlaw. Okay. Ato kami na ano na ang kahimtang ro sa ato ang panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ikan sa Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi.
2: Yes sir, may gabi sa Tanantik Paminaw. Mukhang itong weather update. Update sa nahimutangan ni Bagyong Luis na kini 270 kilometers east-northeast sa Vila, Catanduanes or 380 kilometers silangan sa Dayet, Camarines Norte. At din may kanihuin hangin nga mabot o 45 kilometers per hour o gustiness nga mabot o 55 kilometers per hour at naganihok pa westward sa gikuskod nga 15 kilometers per hour. And sa atong focus weather condition, dili sa kabisayaan karong gabi unang tudugma, makas natin gapuntag na mapangaroon ko lang ito nga doon natin chance sa mga pag-ulan, especially sa kahapunon or sa gabiun. And dalaga pong kini sa LPA or kaning si Bagyong Luis. And sa atong hangin o kadagatan, ang tibok kabisayaan, makasin natin sa uhinay nga sa kasarangan hangin, gikan sa bangatang kasadpan, ang kadagatan, malinang nga sa kasarangan, ang pagbalod. And then, subo kadagatan mo, taob, inig, alauna by the city sa Kadlaon, and munas, alas 5.30 sa Kabuntagon. Time for forecast, umadlaw na sa 25 to 31, and ang adlaw mo, silang, inig, alas 5.30 sa Kabuntagon. Maka na itong latest weather update, kini si Ana Dumduma ay yung gabi ibig mong salam.
0: So, Mama Ana, sa umabot ka mga adlaw, makapaabot pa tao mga pag-uwan-uwan gihapon?
2: So far, sir, na sa sunod ng mga adlaw, posibleng gihapon itong kaning sa hapon, sir, natin rain showers or kaning thunderstorms.
0: Okay, salamat kayo, Mama Ana.
2: May sa pen, sir.
0: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11.18. Okay. Diha man to'y Bagyong Luis. Oh, inuunay, layo ratos ato. So, sa umabot ng mga adlaw, doon na patay mga ma-experience di ay, ng mga pag-uan-uan kasamang Jerome, gumikan sa mga thunderstorms. So, mangandam lang itaan ni Pirmidi ay. Unya ang kahimtang sa ato ang mga bata nga nag-eskwila. Importante kayo. Kinahanglan ang ato ang Department of Education kon DepEd. Dili nila ialang-alang ang pagpangandam para sa siguridad sa ato ang kabataan. Para na ko ron, naghamang ko ngayon katalagman ron. Kining pagbaha, niya mga linog. Linog o pagbaha. Mamagini ang linog, pagbaha, o bagyo. So, angay nga i-expand ang kanang gitawag o mga online education para sa tua mga bata. Dura siguro timpo, na kung maayog kay ang panahon, dili kay uwan nun, na pwede face-to-face ang mga bata. Pero karon o, nga sunod-sunod ang mga kusog nga uwan o niya lunupan rabagita din he. Kini yung mga area siguro nga lunupanan kayo, nga identified ba yun kasama Jerome nga lunupanan, sama ng labangon. Tisa. Posible nga kanang mga area ha din ha. Doon ay mga eskwilahan nga online lang una ang classes mga bata. Oh, si Dris Mambaling. Dris Mandawi po. Diridapitas may Subangdako, may IS Fortuna. Kaya pwerte mo yung kabaha ron. Mabalakam lang itaog dako kung ang atua mga bata na trapas baha. Oh. kato mga bata gani nga nag-eskulang tos bukid, nyo patuwa pa kayo mga tetayan, sugatan mga tos mga ginikanan, no? Kaya maglisod og tabok sa pa. Karon, ang ato ron, wala tayo sapa nga tabakunon ang mga bata. Ang problema lang kay ang sapa ni balhi na mas karsada. Di ba ang uban nga mga atong kaigsunas bukid, magpaduol sa syudad nga, pagpaduol tayo syudad, uy ka, ang atong mga bata, aron nga wa na itabukunon nga sapa. Kay peligro ka dres bukid, ug panahon nga mag-uwan-uwan ang atong anak, mutabok pagsapa. Oh. Paduol ta nga to syudad. Pangabot dres syudad, lahi man po ni ay. Kay ang sapa, ni balhi man kasada. Unya, paruparan ka ni rakit. Ha? Usa mo kay gamit, ano? Ha? Malapit na po tayo, magpalipad po tayo ng rakit. For what purpose? Nga magpalupad ng rakit. Asa man na ito ipalupad ang rakit? Palupad ng rakit, katong iniskubri, mapuyan bang Pluto? Itong madungog na to, kita nga mga Pilipino nga, unsa may konkreto nga solusyon sa ato ang presidente para maminusan ang lunop. No? Muna ako ang ipabot. Simple kaya akong ipabot. Kaya kanauban ko, mga recycler na, mga binutbot, mga pangulog-ulog. O sa mayahang konkretong solusyon para maminusan ang pagbaha? Oh. O giyahang mahisigutan, meron po tayong flood control project, natural. Di naman musalig ang mga tao, flood control project na po, aralain na pong kuro katunon. O sa may pamaagi? Ha? Kana maoy ato ang gipaningil sa ato ang presidente siyang suna, Mr. President. Ursa may imo pamaagi para maminusan ang pagbabaha diri sa amo sa Cebu. Ha? Pagya naman kay ning anomalya sa flood control project, gawas anang flood control project, ursa pay imong pamaagi, Mr. President. Padak amba nato diri ang mga drainage. Posible, no? Kaya atong mga drainage buhay dali sa Cebu, gagmay rapod. Patas ana to atong drainage system din, hey? Oh. Pero maulang gigihapon, sad. Og, ang ato apong mga drainage system ang patas ana, o niya mo trabaho, DPWH, ako rakot na po na. Kaya atong mga drainage system dali kasama ang Jerome, gagmay raman. Oh. Sa uban nga mga lugar nga, uy, kabarugan og tao ilang drainage, uy. Oh. Nag-eksklaro magyod nga construction ba sa drainage ba? Dres ato, esos, ato mga drainage system dream, bawat ang tagsuong-suong. Nakalisod, unya bago lang ta nakadungog sa suna sa ato ang presidente, ulog-ulog lang ta nga magpalupan o raket. Usa o man ang raket, no? Wali kumiingon nga din ang magamit. Dako mapuna na itong garbo. O kita sa Pilipinas magpalupan ng raket. Para ino ito eh. Mga maganda yung priority na ito, malupan ng raket. Aron magara-gara lang kita, bisan ang ato ang mga kaigsuran din higi, panglum sa nasbah. Ha? Masama na nga rakit. Para asama na. O sa may benefit nga makuha na ito, ana? O magpalupad ng rakit? Paita, ay. Oh. Naabay programa ang ato ang gobyerno nga usa makanino nga maminusan ang bahano. Magita ka ta og pubutan ka tag project ba system ba nga ang kining mga tubig sa tubig imbes nga mo tabok diri kasada dunay catchment ani unya padung atos dagat. Oh. Kaduoro ba itong mga dagat din hi? Kana ba untang inatigo kaya nga solusyon? Kanaghamata mga maayo untang nga mga engineers din hi? Ang problema na lagi, ang graft and corruption. Kaya maniguro naman sa lagila. Unya, abnormal kini mga sitwasyon ron. Kada uwan baha, karong umabot ng mga adlaw. Oh. Matod pa ni Ana Dumdum sa pag-asa Mactan, uwan nun gihapunta. Ha? Kanon gihapon ta ni Kasama Jerome, gita gihapon ta kapitpiran ani ha. Gita lang gid mo kapitpiran daas niyo sa kanan, ay lang at ha basta kusog ang uwan. Mukusog gani ang uwan. Unya nagbiyahe pa mo sa inyo sa kanan, tanaw niyo mukusog gid mayo. Gita na mo daag kapitpiran, ayon lang hat. Basta dili lang pud mo makakus og traffic, gita mo kapitpiran nga dili makakus og traffic. Ha? Kay babaha na gani, awa na gyud. Muahat mo glusong anang baha, awa na. Samot yung traffic na to, ana. Oh. Oras, alas 11:26, mga kasama. Okay, okay. Agosto 1 na, pagkalindutas panahon. Niabot ang itag buwan sa Agosto. Sunod nga buwan, ano yung kasama, Jerome? September na. So, ba September? Oktobre! Ah, dali na kayo, eh. Napadoong na yung Disyembre, no? Pasko na yun. Ya, humas Pasko. Ah, na, 2027 na yun. Ah, dali, ara. Okay, okay. Si Glinda Masong Lagos, panggibitanan, FB, sila Joseph Ogsia, attorney. So, si Datulaita Elevera, si Kapiko Blanca Sugar, may gabi. Okay, sa akong Mama Diding Manubag sa Giwanon, Barili, Cebu, Laloglanog ron, DOH Pedere, salamat kayo. Okay, thank you so much. Masaya talaga. Ang oras, mga kasama, alas 11:28. Okay. Pagkadali aras, panahon. Alas 11:28 naman. Umang adlawa, adlang Domingo, manimba kita. Kinahanglan, di ginato na wag tangon ang ato ang pag-ampo ngatos Ginoo kay niining panahon karon sa mga kalisdanan, di atas panahon sa mga katalagman, mga paglunop, baha, bagyo, napagihapoy mga pagtay o gani, mga linog. Kinahanglan ato agyong pahugtan ang ato ang pag-ampo ngatos Ginoo. Mao ginay, hinagiban nato. Dako kayo nang hinagiban ang ato ang pag-ampo ngatos Ginoo. We will surrender to God. Kay Jesus, ang ato ang Pilipinas ron, kinahanglan gitang iampo og mayo. Ang nahitabo ron, no, grabe, ang corruption, ang mga natural nga mga kalamidad.

Ang oras, alas 11:29, mga kasama. Okay, padayon maning impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Din lang kayo masigi o tick-up, anak. Paminawan na lang ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok kay paumatoy bat-bat yunugmay o solidong discussion sa kalabot sa nahitabo sa impeachment trial. Kita, witik-witik lang ta. Nakinibang impeachment trial na to ron nga gigastuhan og tag 70 million matag adlaw. Nagtimaan nga dako gid kay kwarta diri sa Pilipinas. Og mohatag lang unta ang atong gobyerno og igo nga priority para sa mga projects. Di gid ta mahikawan sa mga project unta kay kini kong 70 million matag adlaw. Oh. So, kaya rin yun kayo gastuhan sa itong gobyerno? Kaya rin yun kayo magasto at itong gobyerno unta og maayong project para sa eskwelahan? Maayong project para sa ospital? Maayong nga project para nga ma-minus-minusan ang mga way trabaho? Ang importante di ay unta, nga na ay priority nga mga projects ang atong gobyerno nga makabenepisyo ta nga mga pobre. Ako nakita nga mao gini ang wa nahatagi og focus sa administration ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Og unsa may mga projects nga makabenepita. Okay. Matapos na ng iyang term, wag siya project. Zero siya. Kaya panahon Gloria, na may project si Gloria. Oh, panahon ni Duterte, dapat yung project si Duterte. Karon hapit na matapos iyang termino. Zero project ni siya. Ha? Base matuman na niya ang project na rakit.

0: siguro ni, no? Rocket. Project na rocket. Pastilan. Mas maayo mo hatag og mga projects. Ay, atong gobyerno, nga magka-benefit kita. Oo. Oh. O sa mga project ka, kini mga taytayan, nga makaayo na to ba? Layak padalitan, taytay, butangan maghanag taytayan ang danaw, paingon nga tos kamutis para ang mga foreigner. Di na kayo magbas na lang o masamot kadaghan ang mga turista nga paingon nga tos kamutis island. Oo. Oh. Kada pa project nga maka mga long term ba? Long term nga mga proyekto. So matapos na na iyang term. Zero project in Asia. O maghiskot tag infrastructure, kadaan na ito mga flood control project. Substandard man. Wala po akong kasalanan dyan. Sila ang nang kurap. Hindi ako. Sila ang nang kurap. Sila ang o sa may kwan. Sila ang nagnakaw. Hindi ako. Mana lang. Hindi sa akin ang malita. Oh. Sila ang may-ari ng malita. Hindi sa akin ang malita. Pastilan. Uy, niya. Kung sa kadangatan aning impeachment trial, na, kanos apa man ni mahuman? Unsa man ni ilabarin dali unog human kay batod pag cheese escudero. Di man sila maglangay ani. Pero ilahan sa nila ngayon ngayon, pwede sad. Ha? Pwede sa gorila lang ilang ngayon eh. Magdepende ra magira nila sad. Oh, mangral sanding ba sila diha? Ah. Para mo samot kalagay. Ilaygay nila mayo hangtod ma humaning term ni Presidente BBM, unya mo adjourn ang Congress, awa na. Ha? Depende ra gyud nila. Unya 70 million matag adlaw ang gasto. Oh. Oh. Malangay pagidig mayo. Kadaghan na untang mga classroom matukod kasama Jero, no? Kanang 70 million, naghanap kayo ng classroom matukod. Basta pulido lang yun nga pagkatrabaho. Di lang kurakuton, kanang 70 million, akadako na ang magasto ana ng mga classroom. O, kada adlaw. Kada adlaw, 70 million. Unya, ang ato ang mga eskwelahan, nag-ilaid og mayo sa kahuot. Overcrowded ang ato ang mga public schools. Underman ang ato ang mga public school teachers. Underman sila kay overcrowded man ang mga classroom. Ang mga maestra magbalin-balhin og section kay nagkuwang og mga maestra og mga maestro. Alimuot kayo suod sa mga classroom. Oh. Hasta guardia ko, di ka-afford ang eskwelahan pag-hire. Kaya wa ko budget ang DepEd. Siya nang kaniyana. Ang piti ipagihapon mo ay paamut-amuton. Kaya wa'y budget. Matod pa ni Sunny Angara, ang DepEd Secretary. Wa'y budget. Ang Department of Education. Pag-hire og mga guardia para sa mga public schools. Igor gani silang maingon nga, dapat higpitan ang siguridad ng mga paaralan natin para maiiwasan ang mga kaguluhan na ang ma-involve ay ang mga minors. Maulang yun na, yung sao man daw, o may gwardiya. Udi magamot-amot in taon ang ato mga piti. Pero ang education gibgahina na og dako kayong budget. Asa man dai ang budget ana? Asa ang gitawag og maintenance and other operating expenses? Ang MOOE. Ngano man? Nakagidlay gihapon ang ato ang mga public schools karon. Unya kada adlaw 70 million ang gastohon para sa impeachment trial. Pila pa man ka 70 million ka amo agas-agas ani matakadlaw. Sud sa usa ka semana katulo baya mag trial kasamang jurum. Buti pasabot sa kada semana mo gasto taog 210 million. Nakuha na no? Kada semana 210 million. Oh. Unya di ko sila sakitan na anak, kay manguta raman. Pero kita dire, wana ay. Di ubog na tagmayos baha. Oh. Sila dito, okay ra na para nila. Mang grandstanding sila, okay ra para nila. Oh. Okay ba hinoon eh, kadaan naman ang impeachment trial para na ko angay lang ginahom nun. Di na to sundon tong nahitabo panahon ni kanhe Presidente Joseph Estrada nga wa hum na. Kaya nag people power ta, kininiya ay pahumanta gini. Oo. Oh. Araw mahibawaan. Og tinuod ba ni mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte? Now, ang prosecution panel gusto yun nga kinahanglan mo tambong si Vice President Sara Duterte. Ano man? Aron inyuhang pagkaawawan? Aron inyong ibuli dito? Wala ako, di man ko nideis, di man ko pro Sara. Ibaw man mo marmun ako, uusagyo ako ang maruganan. But, og ilahang iobligar ang atuang Vice President. Considering nga siya usaka impeachable official, ang atuang konstitusyon wa gina naghisgot nga pwedeng maka-oblige ang Senate Impeachment Court or ang prosecution para mo tunga ang impeachable official nga gipaubos og impeachment trial. Wa gina gimando sa atuang konstitusyon nga dunay gahom ang atuang Senate Impeachment Court or ang prosecution panel para iobligar ang impeachable official nga mutungag yun panahon sa impeachment trial. Now, aron ilahang ang patungahon? Aron ilahang pagkawawan? Aron ilang ipangbuli dito? Ha? Aron ang mga kana mga senator judges nga klaro kayo nga ang ilahang desisyon ipkonbikto si Vice President Sara Duterte ilahar ipangbuli dito? Ugwa na gi-require sa ato ang konstitusyon. No need nga mutunga pa si Vice President Sara Duterte kay naa naman ang iyang mga abogado. Oh. Natural posible nga usay plano ani sa defense panel mahimo baka nga ang ilahang testigo kabahin sa ilahang patestigusod ang ato ang Vice President pero kada na risgo sa na kasama Jerome. Og ilang i-present nga testigo ang ato ang Vice President kay subject man na sa cross examination. Oh. Base niya og maguba hinoon ang tsuri sa defense. So inantig ko kay na nga pamaagi og angay ba o dili. Nga ilahang yung patungahon or patistiguson si Vice President Sara Duterte para nako lang considering ang dipaubos karon og impeachment trial o sana ka impeachable official unya ikaduha nga pinakataas nga pango sa Pilipinas atong respetuhan ang desisyon sa ato ang Vice President nga iya nang mga abogado maoy mo tubag uol sa may mga pangutana, uol sa may mga mahitabo diha sa impeachment trial. Katungod ka na sa ato ang Vice President. Gano, wa man na gi-require sa Constitution. Ang kinahanglan mo, tuwag yun. Ang impeachable official. Kunya, for what purpose man nga patungahon? Aron ipangbuli nila ni Lacson. Aron ipangbuli nila ni Irwin Tulfo. Ha? Kisa pa na mang bulihay niya nga mga senator judges. O ya, karon ra ba, wa na kayo makasagang. Kaya makasagang tao ron. Si Alan Peter Cayetano o si Rubin Padilla. Kasi Marcolita na priso man. Si Jinggoy na priso man sad. Di wala yung makasagang-sagang. Sinali lang si Alan Peter Cayetano. Matabang po ang si Kuan, si kanayahang isoon nga si Pia kay abogada man po na. O si Rubin Padilla. Ang uba no, wala man kay tingong na. Si Bunggo. Man, marabar og inihapon ang mga istoryang Bunggo. Hilom-hilo mas Bunggo. Si ang mga magsuong bilyar, aw samot kahilom. Ora potential kuno ning i-recruit. Oh. Now, patungahon si Vice President Sara Duterte. Oh. Og ibuli siya ni Kiko Pangilinan. Oh. Ibuli ni Irwin Tulfo. Awa na. Ha? Og uban pa nang mangmulihay diha sa majority block. Kisa may musagang-sagang. Ang musagang-sagang. Si Laras Alan Peter Cayetano. Si Rubin Padilla o si Pia Cayetano. So karon underdog kayo ang minority ron. Kuha kayo sila pang bato. Ya, patungahon na si Sara Duterte. Aron pulihon o umayo sa majority black. Alas 11:44. Okay. Sige. Kumusta na ko ito, mga malita? Ay, kakalimta na ba lang ang mga malita? Tapa mo'y malita di ha? Si Lose Datolaita Elevera. Okay. Asang mga malita? Kanang mo investigar ato mga malita. Oy. Iglesia Ariel Villaver. Ipawa na lang yun ang K-12, boy. Silvicia Reformado Fiel, sakto ka attorney, ang sauna sa ang suna niya sa una ni Bangag, ingon dahil siya mahiya naman kayo. Kaya man di ay siya kunoy labo, taskang paita Bangagag yun. Nagpakalimpiyod yun, buaya yun to.
1: Masaya talaga to.
0: Malagi. Tinood bitaw attorney, basta inahan maratol in town good me. O kining ko ano, kining mga babaha ron. Grabe naman kayo mga baha ron. Oy, samot in town karon. Silvia Reformado Phil, may nabing kasama. Okay. Aha, kita ani, ni kasikay lagi ta. Yan yan ang atas buwas Agosto, importante ani. Puno lang yung gihapon tas paglaom ani kasamang Jerome. Unya tungod lagi kay di atas nagkadaiya karon nga mga katalagman sa korupsyon, katalagman ani mga natural nga kalamidad. So ato ang pagipahugtan ang ato ang pagampo karon. Oh. Ang ato ang simbahan gani, sige mga sila og apila sila ang mga pag-ampo nga unta ang ato ang mga politiko mahigmata na maghinulsul na nga ang ilahang gihimo karon nga pagpangurakot dako kining kadaot sa ato ang nasod nga Pilipinas. Kaya wa pa gikurakot ang mga budget sa flood control. Di ko maingon nga way baha, naagay baha god. Normal naman ang mga pagbaha, but dili siguro ingon ani ka grabe? Ha? Dili siguro ingon ani, oy, ka grabe ang mga pagbaha. O wa pa nilagi kurap. Ya makonsensya kahana sila. Ha? Makonsensya sila kahana. Og dunay mga lumo sa baha, okay lang para nila ba? Kaya ang kwarta para sa flood control, ilahan ito ang ipang palit o mga babae? Ha? Pastilan. Mauna nga, kita, hinahine lang ta. Ato lang nasigun yun kanunay ang ato ang kagalingon. Ngabisan pa man, o problema gining ato ang nasod nga Pilipinas, bisan sa daghan kay mga problema karon nga makasurvive ta sa adlaw-adlaw nato nga mga gimbuhaton. Maamagin na. Kaya ato ang atimanon ang atong lawas, ang ato ang ditawag o panginahanglanon sa atong panglawas, kinahanglan ato abang atimanon na, o ang panginahanglanon sa ato ang kalag. Ang panginahanglanon sa ato ang espiritu. Oh, importante kayo. O niya, ang ato ang mga kabataan, ako malikon, kinahanglan nga i-safety gina nato ang ato mga bata ron. Para nako, dako kay kayo kung pabor ana, nga ibalik o na ang online class para sa mga bata, labi na to sa mga lugar nga risgos baha. Katuras mga lugar nga risgos siguros baha. Ha? Sama diris Labangon, sama Stisa, diris may Mandawi, o uban pa mga lugar nga bahaunon kayo. Kay panalitan o diris iis Portuna, perting lisangas mga bata, o sa mga maestra, katubig kasama diyo, manood mas classroom. Ha? Ikaw kung bata ana o maestra, pagtanaan ni Mulo, Ma'am, ang baba, manood mas classroom, kisa mo kung dili makuyawan. Ha? Kuya, want to toy? Ya. Uso ba yaron ang kanang kuan? Kanang uso na maron ang video call. O, ya, mga bata, padadaman po ng mama o silpon nga, anak. Dadaan na imuhang silpon, o niya, pabaw ako ha, o sa metabos iskulahan na, o ma, niya, mag-video call lang itong bata, ma, tanawar ako ni Maon, isuun naman ang baha man din sa among classroom ma. Katarantara kasi hindi ka na nana. Oh, anak, nausa ka niya. Yang mama, dali man ka na matarantar. Matawag rin yung papa nga. Oy, ang ato anak, ate, ato ato ato dito. Kato anak, giba. Ya, ang mama na mo sa hay, umuha na yung istorya, mas sobrahan ang istorya ba? Ha? Bisan ang tubig. Kanang igo pa lang ni Sol sa eskulahan niya, tungkol katatarantara ng mama, sobrahan ang istorya ng atos papa nga, oy, ang atong anak, ato adar dito sa eskulahan, kaya ang tubig ko, tagahawak na. Mas, si papa po in town, ha? Oh, ato at, dalia in town. So si papa, gikapas, nagkuhan na lang, ni under times trabaho, nagmotor, ang kursada, purting bahaan. Isungasong yung papas motor. Resulta, papa na lamba yung tao sa motor. Saan ang kanya na? Ha? Ha? Kinibita mga mama, di man ginato na ma-blame nga. Tungo sila ang mga reaction good. Natural, gikang ginanis. Gikang meras ilahang yung sabakan ang ato ang anak. So, concern kayo sila. Niya, magpalabang man ang mga mama na to. Oy! Room! Ang atong anak! Hanaw sa amri ay! Atong ataw nito! Kayang baha ko no! Tagaliog na! Asos, ha? Asos kita sedal. Allah, perti kusuk pedagan. Yap, maka sugat ke bahagai Allah. Awak nak lambang lagi. Saya nak kehasilan nak. Para nako, ang sugyot nako sa DepEd. Identify ninyo mga eskwelahan nga risgos baha. Balik sa online. Kay niaron ta sa timpos mga pag-uwan. O para nako, ang mga local government units ato ang mga chief executives ato ang mga mayor i-identify asa ning mga eskwelahan nga peligro ron lunupan. Panalitan, Cebu City, identify naman ginang labangon. Identify naman ginang tisa. Yan ito, ihat na, oy. Ha? Kining sa IS Fortuna, identify na na. Dili na ito, ihat, oy. Labing may mo, declare yun ang ito mga mayor anak. Nga, oy, DepEd, kininiya mga eskwelahan na online sa kay o risko kay lunop. Para safety ato mga anak, oy, kay sus. Dako kayo og papel ang ato ang mga LGU officials og ang ato ang DepEd. Pag safety ato ang kabataan, mawala ginay ato arong hangyo kay naa naman ni mga pagbabaha ron. O nga mas safety lang ato ang mga bata. Babinta ta mga dagko kasama jarom kay kamao man tang mo liot-liot, ha? Kita mga dagko na gon, kamao man tang mo pipid-pid-pid. Kada kag may paitang bata, ha? Wow, manay ato ang problema, labi na mga bata kuan pa, elementarya. Sus ka. Problema kita na. Oh, maglabag yung atong oh, panahon nga dunay lunop og kana mga kusog nga uwan. Alas 11:53 mga kasama. Alas sige. Ako tagadiha pamisahi ng apelido sa mayor or kapitan. O sige. Pamisahan ko no. Aha. Shout out Arilia nagluto og bingka para og ma iping igunia baisa. Okay. Sige, salamat kayo mga sokit ng kabila. Walang tayo nga panahon. Dari sa master control na magang tagasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kaoban ato kasamang Oliver Atis, Ruboy Boiser, Alan Taladua, o kaobanan. O sa newsroom, si kasamang Names Quinones. Akong partner po sa gawas, kasamang Juicy Post, GQ Quijano. Ako si Radyo Man, Atty. Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw, himayaw ng Ginoo. O mayong tungang gabi, Pilipinas!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalagay

Akad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? So

0: Ligon, 100% knockdown.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butik.

0: Join na! San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
11: Number one. Rasyo Boy Nationwide!

0: ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatan mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care. Makatabang sa pag-ahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Magkauban!

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, ilong! Ilong! Yamato! Yamato! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay, okay! Okay! Uno! Dos! Tres!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ng imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usap kaninyo unsaon pagdasa gusto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon ani ang inyong Uncle Man, usa ka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, good morning, good morning, bayang sa mungiro. Welcome sa to programa Inilog. Gwapo kita ginapayron. Kaya dili pwede sa, be, wala akong ulo. So, kung mong taga mga kapasyon, good morning sa ato mga kaigsuunan nga sayo kaya na minaw sa to programa. Medyo ato sa hinaklaro, atong hinapay gamay, be. Kay mura o di maayo pagkakuha din sa to ang kuana sa tuwang Facebook live kay kipatangtang kay di maklaro akong ulo. So good morning sa mga nag-live karon sa atong programa diri sa DYHP, sa atong mga nag-live diri sa atong YouTube channel. Good morning sa atong Facebook. Good morning karatong tanan mga kapasyon. I hope nga naata sa maayong panglawas karong panahona. Unya kanang
4: sa radio, good morning.
3: Unya iko man iko nya katong mga naglive sa atong Facebook, sa akong page, good morning sa inyong tanan. O sa atong tanan nga maabtan sa atong programa mayong buntag. I hope nga maski og ang panahon not favorable tungod kay sikuan, especially sa namuhi og kayupan, pero favorable mga kapasyon sa mga namuhi og nakadang nag-uma karong panahon na. Kaling uwan, bumaligi paabot mga kapasyon sa ato mga mag-uuma. No? So, sa siging uwan, munigingon na ito nga blessings kayo nga atong makuha sa kaitasan. Kaya doon na kita, kailang gitawag na ito nga makapananom kita. Diba kasamang kay mga nani, atong pagsugod pala pag-uwan sa buwan sa Hulyo, sigurado na nang daghan nakapananom sa inyo. Kami gani, nakapananom na may gloy. Nakapananom na may kung sa among gusto kay tanom sa amuang kuan, ha? Sa amuang sa among farm. So, meaning, karon dagko na ginakayo kung sabaho, no? Kung ato ang tanaw, dagko na karon. Kay kabalo man ta nga kuan, kabalo man ta nga pag ting-uwan, maugin na ito ang panahon nga nanum. No? Pero dili sa breeding, hadlok. Kung nagbuhi ka, nagbreeding kag manok, namuhi kag kahayupan, mura o di sab kayo good. Inaning panahon nga buntag sa iyo pa, muulan, hangtod sa hapon, or anang gabi, muulan, hangtod na buntag. So, kana, very alarming kay na sa itong mga nag-breed. Muna nga, ang pinaka-right kuanjod season nga mo-breeding ta, kanag yung September. No? September, October, November, December, hangtod nga, mabot og Marso. Kay kana, at least sa panahon sa ting-uwan-uwan, dagko na. Nga kanisang panahon sa kaning mga September, October, sakto sa gayon eh. Kaya kung mapagawas kong early bird, maugini ang kuan pusa. Ang pusa sa early bird is October o November. Ang pusa sa local is December o January. Then, ang kaning gitaw na ito, kaning Genesis karong nga bago, karong August, no? Karong August ang pwede. Okay. Kita gaagog ka. May kasamang kayo. O, kanilindot ni. Sa itong mga kaigsuunan dyan sa jeans. Sa tanong ito, di ba mapula? Okay kayo. Tuna kayo. Tuna capital. Porque ako na siguro ni kasabang kaya. Mura og thank you kayo ha. Thank you kayo sa imong gihat taga Kalo. Ang nag-ako na gini. Kanina gini mauli. Basta mag-gawas akong suod sa ulo. So, ang Genesis, August o September. So, dapat karon na nakipusa hangtod sa September. So, yung anak mga kapasyon, medyo kuan kayo. Medyo ba very hectic na kay scheduling sa pagpapiso tungod kay kanabang sunod-sunod ang season. Kumingon sa ka og Litborn, ang Litborn, April, May, kumukin ay pusa niya. Kaya ang June ana, mao man na iyahang wing banding. So, no, na ato lang na himay-himay, kung asa ka pwede mo sunod, kumuapil kag stags. Kaya sa pagkakaroon mga kapasyon, nindot kayo ang mga tari, especially kato mga local promoter lang, no? Association, awa man ay problema, kay mo appeal magita na kay ang association, na man ay compulsory. Like for example, sa miaging adlaw, kwanto? Kanang meeting, general assembly sa Big Ba, unya, anahimo nilang kakir o player, sing-sing raman nilang kakir o player, nindot kayo. Si Steve Bahani sa Iron Cock, no? Atong amigo kaya na. Siya ay kakir of player, no? Siya ay, sa ilang series sa Paderby sa Cock, siya ay pinakataas ang puntos. Niya, daghan pa ito yung mga champion dito, no? Naalan ako, makikita na ito, eh. Naama na sa itong kuano niya, ito na nang i-announce. Mauna nga, kuan, no? Sa mga association, aside nga gitawag na ito na compulsory, anaa mag-ipon na sila yung mga premyo. Pasalan na sing-sing. Na ay, oban, quintas. No? Oban, cash money. No? Aside sa sing-sing, ay cash money. Then, oban, na ay pa kapin nga motor. O, depende. Sa oban sa pinagsakinan. Depende sa, kanang usa ka dako ang association nga morinder o sponsorship nga sama na. Panindot na kayo na, pero kanilang local, especially karon. Kanang adlawa, kasamang kay, doon ay big event diya sa Galera de Mandawi. No, dako kayo na nga promotion ni Kong Isel. Kuha na siya. Early bird edition pro big event. Ang pot money is 330,000. Ang minimum ana is 110. 110,000. Grabe. Tanaw tao niya kasama kay. Human sa akong sparring sa ako ang manok niya para fight na to, para bakbakan. Muntong lang sa bayan. Bakbakan derby nga early bird paman natong final selection dagan ni tapengon og ganyan naman daw anyway ako mga tao una man sila kadto sa bongan kay para maplastar so do na karoy 145 sa akong naibawan no 145 ka sultadas quality sultadas mga dagko nga breeder gikan sa tibok Pilipinas og Mindanao no Luzon Visayas og Mindanao na dire nan diri sab nimo makita ang inyong mga idols kasagaran mo fight diri mga idols no nga kasarang gyud mga kapasyon sa pusta o pot money nga 330 nakadako ana so noon tanaw na to manok kung kasarang ba pro sa kadaghan akong tanaw sa big event kasarang ra tong manok walay kasarang atong bulsa kasabang kay di lang kabot atong bulsa urkuto brother sa ning sudlanan gamay no wa lupig ta kwarta wa matepusta ng Cito G so sa tepat money 330 wala sud ta na no so mo na nga kuan ari lang ta sa ginagmayay na 22-25 kung na ay pupinans 50-55 aw apil ta na Cito G okay siguro na kay ang manok same ra man gihapon no pero depende na sa imong karon tanawa lunay mga manok nga di mo lihok tungod sa lagyo kay imbiyahe or ka sa bag-o nga nakuratan sa lugar kay nang uban 1 week na ana diri ang manok no so nabaguan agawas nga init kayo ang isla ni Cebu puti inita hinon kung para sa uban nga naas bukid gibutang para kay dikilim naayas bukid o uban pa diri pero kung ang imong manok anad sa bugnaw unya na ka diri sa mga init-init ka lugar like Lapu-Lapu, Maglisod siguro, no? Mandawi ka, Cebu City, kung nasa bukid, okay lang siguro. Pero kung nakakari sa init kayong lugar, kinahalanggi kag saktog monitoring, anak, kinaghanak ikong na-experience nga naibutan nila ng manok pagkahuman, nagi kalahotay kasamang kay. Na, dagko raman eh. Kinahalan, yung imo sang handler ani, kabalo yun. Kabalo sa gin mo palihok, kaya nga no, dili lalim. No, dili lalim mag-condition o big event nga sama ni ini nga promotion. Nga naghagay tao mo tanaw. Kung di ka may score, makatsawan gi ka. No? Hinoon, manok raman eh, pero naagya kansaw. Naamay kansaw gani. Kung muna nga, kung hinoon, kasagaran sa mga pilay big event, mga low profile, masabi sila silang mga manok, na depende na na pag-interpret na to, no? Kung unsa. For this morning, tungod kay, dibalik naman nga atong live sa, dili sa Facebook, mga kapasyon, sa atong feeds, atong intimbayaon ng mga sayo, kayo sa mga nagsood sa ato ang page, no? So this morning, pero una-una, ay lang magkalimot, i-share, follow ang atong official YouTube channel, Doc Hansidal channel. Unya, dali sa Facebook, ang ato ang Hansi Imdal, sa ato ang Facebook, sa ato ang page, Hansi Imdal Gapon. Then, ato ni timbayaon ni sayo kayo nga nagpatimbaya na to, no? Shout out daw. Happy Sunday, Doki. Hansi Imdal, shout out from Anin Anin Game Farm, Karkar. Tagihan ni Dexter Suryano. Ay, congratulations. Dexter Suryano, ha? Solo runner-up sa Early Bird Five Stag Derby. Dito sa Kalahuan. 22 ang Patmani or 55 ang Patmani ato mga kapasyon. Congratulations, Sir Dexter. Siya itagiya mga kasabong sa Jid Tari, no? O Cebu Tari Maker. Siya itagiya na, no? Good morning, sabi ngon ni Nelson Bravo. Good morning. Uy, ako na yung shout out, sa di po kalimut, kung driver sa taxi, nga nasakyan, gikan kong Buhol, pag-abot din sa, kuan, pag-abot din sa Cebu City, nga grabe na yung mundak sa uwan. Grabe, huwag mo pasakay na ako. May gani, kayo doon ay isa ka, tingpaminawan sa itong programa kada Domingo kasamang kay na taxi driver, nakabantay nga ano, nakakita siya sa kuha sa sabong nation, nakabantay nga ako gikuno. So, mao to nga yung gibalikan kay naam siya ay untay pikapon pero wala man papakabana. Mao to yung gibalikan, nakasakay ko. So, grabe nga traffic, 3 hours. No? Pahingong ko sa, ya, dool naman nga mo, kasili mandawi naman na. No? Kasili Mandawi, boundary na Kasili Tingob. So, si Titing, driver sa taxi. Ting, may buntag niya. Kabalo ko, naglanog-lanog ka niya. Naminaw ka, naghuwat ka. Atong i-shout out ang imong name niya. Good morning niya, Titing, ha? Driver sa taxi. Buutan si Kay Batawana, no? May buntag niya. Mahilig sa Kay Manok, no? Pariha na ito. Ato sa mga pariha o kalingawan, no? Nelson Bravo, good morning. Ingon ni Elibert Abarquez, good morning Doc Hans, happy Sunday. Good morning Doc Hans, o sa tanang mga viewers, near and far. Ato ning, suki kayo, maski nasa Australia, China White, no? Nakakuha sa nisa ato mga materialis, nga, bila to, 20 kapin. Ayan, nakuha ni mga kapasyon, no? Watson Kirobin, good morning. Soli Sarduma, Mayong Buntag, Greg Rigid Striper, Emmanuel Tan, good morning. Jomar Araño, shout out Doc Hans, always watching from Davao City. Ingon pa ni Rigid Striper, good morning Doc Hansi, watching from Prince George, British Columbia, Canada. Oy, good morning sa itong mga kigsuna na. Magandang umaga po sa lahat ng mga ating viewers diyan sa Canada, particularly sa mga taga Prince George, British Columbia. Good morning. Tapos Alexis Jawa Gilio Banaston Nero, ngigag pangalan. Good morning, Doki. Doyong Garcia Jr., good morning. Oy, good morning sab sa ato mga nag-adto sa atong Heroes of the Pit seminar dito sa Oroquita City, Dipulong City og sa Usami City. I hope nga enjoy mo sa ato ang seminar dito. Wagi ko kasakay sa aeroplano. Nabilin mga kapasyon, no? Tadlo kong sa kay aeroplano, basi matimingan o palupad sa racket. Kuya Wanda, kuya, mauna nga, ah, dito sa ko mga kapasyon sa, kung ano, dito sa Kos Bohol. Sa Batuan, Bohol, o sa Duero, Bohol. Good morning sa inyo din na. Taghan sa kayo ni atin sa itong mga seminar. No? Unya, Giovanni Omega, Mike Buntag, Dok. Paulo Abilia. Isa pa ni Dario Nunez. Carl Nicolas Solis, good morning. Limon Guapo. Milchor Baricuatro. Good morning, Dok. Big event sa karon sa Galera, Mandawi. O, tinood. Big event yun. Karon. So good karon. Unya, ugma na apad paluap. Ang di kadaog ron, bawi ugma. Ang mudaog ron, ay nagbalik ugma. Kinlikado. Kinlikado ka mabawian ka dito. No? So, ano yun, nindot mga kayo. Pwede man mo ato niya, mutanaw ra, no? Appreciate sa mga manok ka gitari. Especially, kay Stag Derby ni nga Early Bird. No? Ano yung unang salbo, mga kapasyon. Isa pa rin, Leo 66 Game Bird. Niya, Carl Nicolas Solis. Isa pa rin. Ingon pa ni Leo 66 Gilbert, mayong buntag lokhan si Happy Sunday, watching always from Iligan City. Master Apo, good morning Doc, watching from Pasig City. Good morning po sa inyong lahat dyan, sa mga taga Pasig. No? IC Gray, good morning Doki. Dario Nunez, good morning. Ah, kaning uban, unya na ni, ha? Ato na ning tagsa-tagsaon, unya. No? So, karong muntaga, para sa ato ang bloodline. Ah, nasanta na ko kabildo mi sa mga braiders nga members sa Big Ba, no? I did it kalimot, no? Sa members sa CGBCA, doon ay General Assembly karong pizza 18 sa buwan sa Agosto, no? After na sa Piestag dito sa Metro Manila, sa MOA, no? SMX. Ang Piestag is August 14 and 16. Then, nangamo ang meeting is 18 sa CGBCA. Tambong tanan aron do natay iskutan nga ubang rulings nga bago. Unya aron mahibawan sa inyo kung kuno sa schedule sa inyong paderbe. No, ang including kaning Big Ba nagpahatag naman apil ang Sigba na nasa koy ilahang schedule sa mga stag derbies. Enjoy kani pag sugod sa September buto-buto. Kay dili man tanan nag-breed for early bird, especially last year, na naigo tagbagyong tino, ang mga Y-Kurente, makagamit incubator, guba ang breeding. Pero kami, nakalahutay, may nakalusot kamay, mauto ka doon namin mga more than 50 plus na early bird. No? Pero, daghan na mo local, national. No? So, katong mga gusto mo avail sa atong mga stags, o mga pullets na tay local national band na daghan, daghang kapilian mga kapasyon. Aside sa doon na ida ay ni gustong nga mupalit, no? Nanay nagpa-schedule sa ako. So, ato yun, dinaghan to ila ha. So, marang-arang siguro na ito ang turnout na, no? So, samtang ako kabildo mi sa mga breeders dito, Labihani, congratulations. Steve Bahani, Cocker of the Year sa Big Ba. With sa ilang mga presidente, sa ilang mga board of directors, no, officers. Nisgutan na mo ning manggawas sa mga manok nga ilang gipang breed, no. Dok, nag-breed kog puti, lacton, ana. Kay nang gawas nga mga laing color abuhon. Kasi nang gawas nga trisayon, ayo ba na no. So meaning, manang giingon ako mga kapasyon nga dili gyud kanang wala gi puro-puro sa manok, no? Tingala ka, imong roundhead for so many times, ni gawas, na slip comb. Oh. Na, di na malik kayad. Tungod sa, kung tanawin mo ang linyada, na ay, posible mo gawas kay slip comb, tungod sa ilang mga cruises. No? Na ay mo gawas nga like color, tungod sa mga karaang cruises niya. Lagi mang gawas. Pero, talagsara. Munang uban nga, oy, kani, tumaw. No? Maini nato i-testingan. Kung maayo ba, kung maing laki, amo na, ila ipadayon og breeding kanang mga tumaw nila nga mga manok. Talagsara mo na. Kani, daghang kayo nag-kissgot, like for example, si Bibot Ponsanto. Nag-breed siya og kanang mga sitters. Natingala siya ni gawas puti. No? Ay, gawas siya puti. Muna nga, sa siya po mismo, ari kita kayo ngon aning, pure gini mga manok ka, maski sweeter for so many years, kaya breeding sweeters, niya upgrading breeding usuiters. Pero nagi manggawas nga tumaw. Muna, nga i-breed niya, listingan niya. Kung di maayo, aw, muna, dispatch sa. Pag maayo, muna, i-upgrade or i-continue ang breeding. So, muna, gapon mga kapasyon, muna, iskuta na ito karamuntaga, kining bloodline nga abuhon. Kining abuhon mga kapasyon, actually, kung gitawag ni si English, minor blues or blues. No? So, ang atong iskutan ng bloodline is kaning gi-develop o gi-breed sa usa ka breeder nga si Lord Lloyd Minor of Kernel, Illinois. So, iyang pag-breed aning mga manuka, tingala siya, kay peculiar blue ang iyang feeder color. Abuhon ba? No? So, sa toa, kung abuhon nga, karakaraan yung abuhon, mga daghan kay Bisaya sa mga asil, no? Nga mga abuhon gina, normal nga abuhon kay mga asil man, mga Bisaya man kayo. Daghan kay na sa ato na, maski natas mga bukid daghan kay Bisaya di, daghan kay abuhon. Yaunon ra, dili na, dili ni i-breed. Kay kung abuhon lang nga dili, pa na Bisaya, ay na na, kuya, okay na, mabunan lang na kisam, daga na, likado kayo. So, kaning mga abuhon nga peculiar color nga iyang gibreed, they came out straight com. No? Nanggawas ani straight com. Pero matod pa ni Lloyd Minor of Kernel, Illinois. Kung iya ni sudlan o groundhead, doon na ang manggawas niya is peak com. No? They exhibit a peak com. No? Kung sugulan niya o roundhead. Then, roundhead kung iyang butangan na peacom nga naay sa imong gawas occasionally state com tungod kay kaning minor blue ang kaning blues nga iyang gibed is originally state com niya kung sagulan niya og crownhead naay wa niya magmention kung usa roundhead kwan kanang mogawas ang peacom majority mogawas peacom pero occasionally naay mogawas nga state com no. Ang estimo sa estilo sa inawayan ani mga kapasyon fast moving fouls pas angat sarado unya matud pa niya dunay pagka-aggressive kaning iyang abuhon no. So of course sa iya sigurong karakteristik pag kumutangan niya groundhead mukalma no mukalma ang iyang pagka-aggressive. Muna nga, ang mga blues niya, nindot kayo iparis sa mga kalmang nga manok, pareha sa roundhead, no? Sa mga sweaters, pwede gapon, pero I don't know kung sa'yo magawas, kasi nga rin kung sweater ba sino, magawas ni pumpkin, no? Magawas ni. So, kining mga manuka, sa panahon nila, nilasted ni kang Lloyd Minor, og more than 25 years nga spectacular kayo ang yang record dito sa Amerika nga nipayad siya dito succeeding years kaning mga manuka na baligya o niabot sa iyang mga amigo dito sa Omaha Nebraska og sa Henry Flack of El Paso Texas and Jack Oakley of Nebraska. Muna nga, makadungog mo blues, nga Oakley blues, ang ga-breed ana si Jazz Oakley na. After nila ni Lord Lloyd Minor. No? So, kaning mga manuka ni abot ni sa Pilipinas, sa mga stable, kaning mga minor sa panahon ni Mr. Piping Cuanco, no? Nga gipayit niya og so many derbies dito sa Arenita Coliseum, like for example sa World Slasher, o nidaog sa mga international derby way back 1996 to 1997. Maunay siya ang minor blues. So si minor blues, categorized niya siya mga kapasyon, medyo aggressive, pero angat. Muna nga, butangan niya kalma. Usually sa iyang success story, pag-breed niya aning blues, is mas maay siya sa roundhead. I-close, no? So muna mga kapasyon, ang atong bloodline segment karbotaga. Ang atong gitawag nga blues abuhon gikan kang minor Lloyd Minor of Kerner, Illinois. So karon kung tanaw ta mga kapasyon, no? Daghan kayo ron ang mga nanggawa sa Facebook. Katong mga manok nga gipang dakop gipang ihaw dito sa Amerika. Kay bawal man sila ang tari. No? Pero sad to say na wa man sila manari, nagbreeding lang sila, natripan lang. Kay naa may daghang kaayong buyer sa Pilipinas, buyer sa Mexico o dito sa Latin America. Panginabuhi man nila. Pero muyong tag cruelty to animals, kita ang mga sabungiro, di man tag cruel. Gibreed ta man na. Ginag chance ka mo fight. Sa ila ha, gibidakop nila, gipamatay na dito. Muna'y cruel, muna'y klarong cruel. No? Ah, mas cruel nang isuod sa ihawanan. Di ba kasama kay? Mas cruel to. Ang isuod sa ihawanan, dito patay, buhi pa gani. Wanay, muna sila katoy lang gibuhat, mas cruel to. Kaysa atong gibuhat. Kaya kanya to, passion man nga to, lingolingo man. Pero, saan man nga, nasakpan man sila silang balaod. Ngayon, mga man, stricto man kayo. Kaya ka ng mga tawahana, daghan man kayo na. Kwartahan man kayo ng organization. Muna nga, maglisod na kuan. Muna, daghan siya kayong membro, ana. Muna nga, wagi sila, lupig itong mga breeders sa Amerika. No? So, kanong panahon na, mga kapasyon, tungod kay, so good naman, kung nag-condition na, dahil na ganyan ng utana, Dok, size tag, mag-condition tag tag, uso pa ba ang T-ball training? No? Parang workout sa manok, gamit og T-ball, niya, kanang mga plates, plies, uso pa, pwede ba na gabiton? O combination both of plies and plates? Sa atong nakita, no? Tungod sa ka, kanang na-develop na ang sistema sa inawayan sa manok na upgraded na nga undul-untol na lang. Di na kinahanglan o kanabang pamasol og manok. No? Di na kayo kinahanglan. Saktura ang lawas, dili bata og lawas, mature siya lawas, unya kanang ang iyang inawayan na agyod in sa inawayan karon. Plus, napay tari nga porting haita na kayo nga gipanggamit karon. So lahi gyud siya, no? So usually ang ginabuhat karon, ang pinaka-common karon is sa mga exercise, pinaka-common nga ginabuhat ang sparring. Ha? Sparring. Dayon kaning rotation. Stretching, plying o cord. No? Stretching sa early morning, kahig, sampi, morning usually. Plus, tadungangan nila sa exercise na ang buhi, no? Isabungon nila to 3 buckles, kuha na. Then balik. Massage gamay, balik sa cord, huwat o alas city nga tingkaon. Depende ha, kung alas city mo tingkaon, sabiit, mahala mo sa sistema niyo. Alas 8 mo tingkaon, okay na, depende na sa inyo ha. No? O niya, pagka alas 9,

alas dos, nga kana, di na kayo, nag-empty-empty na, kwaon la ipa-scotch nila. No, balik og scotching. Usually, 10 minutes lang ang scotching, mga kapasyon. Then after, ana, balik sa court. Pagka alas 5, o alas 4:30 to alas 5, mausaliting panglawag nila. Pagkagabi, pasugan, nakulakaw, kahigamay. Maunay kasagaran na common practice. Simple lang kayo nga training sa manok. Wa na nguban gani mga kapasyon, di na mo gamit og flying pin, no? Kay natural sa manok ka mulupad yun. O depende na sa inyo ha. Pero ang flying pin magamit sab sa init kayo ang panahon or sigiguan. Masipti sab ninyo ang inyong manok. Di sab pwede nga sigkawanan ang atong manok, especially karon nga uwan na lahi kayo. So yung nana lang, rotation. And the most important sa tanan is kaning itawag lang mental conditioning. No. Ato nang isgutan mga kapasyon kan mental conditioning kay kana dinha nagproblema ang mga handlers, especially mga bagong handlers pag-abot sa buwangan. No? Kung kulang o dili kayo nila natutukan ang mental conditioning. Mubalik ta, human importante kay nga commercial.

Balta sa itong programa, inilog mga kapasyon. Pasok ta sa kainit sa kape ka, kasamang kay. No? So, sa itong iskutan ka ganina, kaning conditioning, mental conditioning, mao ni pinaka-importante sa giyod sa stags. No? Kinahanglan yung kayo. Muna nga, sa stags na to, apil sa iyang kanang buhatunon din na, kinahanglan mo agi nga tumanok o hardening. Important ka ini kung mapayatag stags. No? Sa hardening, of course, pagdakop, maligo na to siya sa derby ready. Unya, mapurgas sa strong guard, ma-flashing sa vitacin gold capsule. Ngayon, ma-injikan sa Bixan XP. Mauna yung usually, no? Then, after tagaan ni Mugbay, 2 weeks, aron paspas siya mo mature, then mangisog. Mauna siya. Unya, kinahanglan, kwao ni mong idlas niya. No, idlas sa manok kay gika pa mo nag-range area. Labi na ng range area po tinakuang murag jungle. So, usually, ana, ang manok, ana, pagkuha ni mo, pligong kay na, ang mga manok ka. Kanagikan sa range area nga murag jungle o ka, lapad kayo nga range area. Porti ligunas, manok na, kuha ni mo, iwakli ka, anang mga manok kay mo makuha. Pero, tungod kay, limited kay sila sa mga vitamins o minerals. No? Kaya, ang ilang usually kuha, ilang natural lang nga makuha din na. Mauna na nga, imo siyang iagog hardening pin. Idlas ka man siya, dihat na pita, imo siyang matame. I-tame ganyan nyo, no? So, sa gingon na to, mental conditioning, mental hardening, dapat ma-breed. Ayaw yung dugaya ang manok, diha sa range, just sa hardening pin. So, mudabot niya siyang magkapinbuan din ha, murag mabalik o pagkabata ang atong manok. Dapat, 2 to 3 weeks, kuha na siya, especially kung pwede na siya i-cord. I-cord lang nato siya kung ang iyahang tahod ligo na, no? Kay kung nililigo ng tahod, delikado kay nga mapungil sa pisi, nagbira-bira nila.

Mayunta nga, Dok, di naman idlas, pwede na ko i-cord, maski di pa kayo gahi. Pwede siya, sir, pero ang problema din na, inig panglaog na to, inig panghatag sa feeds, mulugnot na sila. Diya ang problema, basi matwist ang iyang tail, especially kung sa wala ni mo na butang. Matwist gani na, magkabuang nagbukod ang imong mananari. Mao na nga, dito palang daan, muli ligid imong mananari sa imong mga manok nga yapil aron makita kung asay dai difference ang tail o kanang okay pa ang ilang mga tail. Kana, din ha, sa mga panahon nga nasa sardining, ang patubig na to ana, pwede na ka-Electrogen D Plus or Red Cell. Karong panahon na mga kapasyon, susuyan talang mudaan, sa nagpapiso, nga naipiso ng panahon na, dako kay tabang si Red Cell nila. Kay si Red Cell mo provide og init sa lawas. As long as, isiguro na to nga ang atong brother lapad, ang atong rinse area lapad. Kay doon ay tinensi nga tungod sa init nila, init kay ulo, magbinunalay sila o magkinabalisim. No? Pero siguro, pero sa panahon nga karong panahon na, especially sa stag nga naanaan diya permanente sa cord nga mauwanan, kinalan sila og painit sa lawas. Gamit kay nila si Red Cell. Sa mga rains nga dapat nabilin, si Red Cell. Sa mga bay nga imong gibuhian, nga pili nimo siya gamiton para bedding, nga nakapili na ka Red Cell. Pinindot na sa panahon nga tinguan. Muna, dako kay gamit nila. So, aside sa hardening mga kapasyon, during sa conditioning na to, anaroon na to o saba ang farm. Kaniyad to, doon ako yung sistema kasamang kay nga mo, kuang ko mo, record ko o buwangan, no? Saba. Kung wama na di mo manok, maputakod yung manok, no? Kung ato po na pa to, panahon na mo ni Istong, nga, amo ganyan kipangitang paagi, kung usa kita makakompete sa stag derbies, no? Record may saba, na pag-abot na mo sa farm, among ipa-play. May pamantok, kaya na pamantok, record, no? Karon, radio na lang kayo gamiton. Maminaw lang ito, the weight speed, tune in na to. No? Tune in na to, inigpasig, inigpa, kagabi eh, inigpasuga, or kadlaon, pasuga, turn in either IFM or RMN sa the weight speed ka, maminaw ka. Ay, lang sa ito, paminawa o kasamang kayo o katong drama nga, what's your style? Ang iyong manok. Basing malingaw tayo mong handler. No? So, pwede na, pakusgan na kusog. Ano, maanan yung saba. Saba raman, music, saba na. Ako TV, kanang TV, para naman na sa handler, no? Anaron lang siyang saba. Hindi ka doon, ha? Cockbox. Anaron yung cockbox. Anaron yung folding cage. Anaron sa color, sa laing, kanang color nga, balaw, tansayon, buyugon, anything diha nga pwede naman i-spar sila, anara sila, no? O niya, kanang travel, kung pwede. Kung ikalagali mo ng karton, ibiyahe sa nani mo, aron pag-abot sa buwangan, mo na usually good may tabo, pag-abot sa buwangan, dito na mangis-ngis ang manok, wamanan. Nauli ang tuod, pero lahi ang manok, niya aging ngis-ngis ang buntag pag-abot ni mo, lahi na siya di kaka 100%. Nga pag-abot, muhatag na umulihok og maayo, pag-abot na tunga uridahan. No? Delikado kay na inana mga kapasyon. So, kinahanglan, kuan kita, careful kay ta, pag-abot na ni. Simple na ni kayo, kasarang ng human or handlers, dapat imong handlers sa kabalo, sa ipo sa imong manok, kay kung pahikap po ni maglain dito, nga kabalo, amo, muiglas ng manok ni mo, delikado kayo. No? So, kinahanglan, anaron gini mo sila. Kaya sa panahon nga, hindi ni mamanad, ma-stress sila, diha na mong isngis ang manok. Problema na kayo. Unang akong advice sa inyo mga kapasyon, dapat, kung pa kag stags, na agining mental conditioning, di gig ka, mawa ni. Di ni prayas kak, ang kak gani, mong isngis pa man gani, kakita o manok, wa makuan, wa manad, uban gani, biyahe, kasagaran po sa kak na magdunay problema, mangis-ngis, kadunay gipamati o kalang aksyon nagpang narol. O nangarol pa, nga wa pag yung kapuli develop ang balahibo. No? Mao na sistema diha mga kapasyon. So, wala sa tayo oras, ang mga nabilin din nga pa shout out at shout out ni kay Ronnie Magmahay.
Oy, Melbourne Aluva, ang among VSR sa Negros. No, good morning. Oy, akong igsoon na New Zealand. Manong Henry Dal is watching. Ingon ni Andy Montaño, shout out Melbourne Aluva. GR Dapal Cruz, good morning. Jolly Sardoma, good morning. CG is watching. Dario Nunez. Dayon, oy, nagpa-shout out ni Melbourne Aluva, no? Shout out sa party boy, Zib Zib Montaño, good morning dia, no? So, muna na mga kapasyon. Susunod, atong iskutan, kaning mga gitawag na itong mga dugang, mga supplements o ka, kaning mga additives sa pakaon na ito. Kayo say, wala naman ito magsaling sa platinum o greens. Naam sa tayo sa butang nga mga gitawag o mga additives para pagwapo sa lawas, para palumoy sa lawas, unya, paluag sa lawas. No? Paninindot sa yahap. Say, depende sa imong gusto, sa imong manok, no? Papuno ba kayo? Pero say, kanang puno ra kayo mga kapasyon ng iyahang agility, apektuhan. Kanang natural lang, no? Kung so kuwa ma-flayable, in-kickup ni mo sa iya, nindot kayo ang lawas. Mauna siya. Nasa panahon nga itong itari, dito na sa Derby, huwa mausap iyang lawas. Muna ay makita na ito karong mga kapasyon sa manok nga molihok, karong pa-Derby, karong adlawa, diya sa Galira ni Mandawi. 145 bites. Ande, atutanto, ande. No, lingo-lingo na rito. Lingo pa ni Julie Sardumo, good morning, Doc. Salamat sa shout-out. Miguel Cristo, good morning. Alan Cadilinha, morning, Doc. Shout-out. Itzel Saguban, good morning. Uy, shout-out daw. No, kisa pa na, Adre, arong di magmahay. O, kalalasa. Kita-kita takaroon dito sa buwangan sa Galira di Mandawi. Ang uban, hackpipe na sa Gran Tejero. O man pang nai derby din, no? Kung sa pa'y mga hackpipe nga dul-dul. Kita-kita ta, no? So, wala naman tayo oras, mga kapasyon. Yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal para sa Thunderbird, the winning formula.

0: YHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisita ina ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main, o ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas, o ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
7: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jib kayong DTX 500.
5: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soaking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw, Sir JP, naot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super anti oxidant, magbitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon karang wala pa isulod ang inyong mga tiyan.
9: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag unsaon ni mo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
10: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
9: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
10: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 ug MITC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
9: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, ug kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
10: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
9: Mm.
10: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
9: Mm.
10: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres.
9: Mm.
10: Pero kung sige kag taon og tamis,
9: gababa.
10: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units og antioxidants. Taas kay, Sir JP.
9: Sobra na.
10: Sa tinuod ra mao kining antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong mighty Caesar GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
5: DTX 500.
11: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
9: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
10: Mm.
9: Press kang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
10: Sa tinuod na Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada, napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pag adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa, itandi ni mo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
9: Oh.
10: So, unsa may naadas prutas sa utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
9: Mo
10: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 o MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 o MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 o MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
9: Correct.
5: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
12: tulo pod ka kapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog MyTC matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
5: MyTC ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
14: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
9: Correct.
10: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
9: Pananggitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siya ang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergic tong sa una?
10: Common nga allergy, Sir JP, naa sa pasayan, correct, kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
9: Delikado.
10: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
9: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
10: Naigitawag, Sir JP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
9: Dili ka ginhawa?
10: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir JP, secondary respiratory failure.
9: Munay kuyaw.
10: Simple raman ang management sa allergy, Sir JP. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
9: Pusto.
10: Ang MyTC isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
9: Mojo, Doc.
10: Dako jud akong pasalamat sa MyTC, Sir JP.
9: Oh.
10: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
9: Bitaw sa
10: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluoy Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining MyTC, Sir JP.
5: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
12: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
12: tulo pod ka kapsos sa gabi.
8: Sima na lang nawala jud ang sakit.
12: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Manay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og MyTC, Sir JP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
9: Pusto.
10: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining martanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matagigayon nga mukaon tagutan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
9: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500
10: naadjud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500 mo na nga kung allergy ang imong di problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine try mo ang DTX 500 og Mighty C.
9: Correct!
10: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman kang makapa-allergy na.
9: Bitaw sa?
10: Kaon pa jug ka? Kay lami?
9: Oh.
10: Avoidance and control ang first step kaoban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITICI ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: DTX 500!
15: Ako si Janice. Dukay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Red Keto Capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsip-onon na ako. Pagtay ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong pumara sa Mighty C. Abugog taligsi. Ako nang masuklan. Ipiktibo kayo. Ang Mighty C.
1: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
9: Ang baho sa ilok dok dili jud amalimod. Naa joy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok sa mota kong sington.
10: Tugod na sa kagaw sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon sir GP sa simple lang nga panabon. Pag humani lang ligo sir GP ila jud trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
9: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
10: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
9: Oho. I agree doc, ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh doc kay wa ni say aluminum, sa tupa non toxic.
10: Yes, so sa mga gapanimahog ilok ya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw, panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
9: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
10: Naay pamagi sir GP, inom ka og extend food supplement.
9: Ay.
10: Ang extend food supplement sir GP naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
9: Correct. Wa jud na side effects doc. Naay pakapinuon frontal effect.
10: Hello? Tay, pwede ka na.
9: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon doc. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
10: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
9: Ganahan jud ko ana doc, mag-extend na jud ko bahala na si Mrs.
10: Ang himuon niya Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
9: Kalami.
10: Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
9: Gusto.
10: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
9: Correct yun na doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganahan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
10: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
9: Lami ni siya doc, kay lasang kapi jud. Unsa? special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan pud nila ang Rayo Coffee.
10: Lami pud Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
9: Kalami jud anang feeling nga mintas gakapi ka dok, makaibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
10: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
18: D3 Bio Health News.
19: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
18: nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
9: Mayang adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
10: Kung nausab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
9: Dayo katong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
10: Nga naman Sir JP.
9: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
10: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuha nga mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
9: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa muta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
10: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir JP.
9: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
10: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
9: Gusto.
10: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta na pa-join nindot kayo ron katong S21 Sir JP pareho pod sakyanan di jud gamutuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba kinahanglan upgrade jud ka open na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bayo og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naara dyan sa D3 Bio. Ang monolaurin, pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Maunay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag-adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag-abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir JP.
9: Correct.
18: D3 Bio.
21: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
9: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19
10: wala natakdan.
9: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
10: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
9: Unya,
10: patay ang virus Sir JP.
9: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya'y lauric acid nga nasa
10: D3 Bio. Sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 Bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
9: Correct.
10: Inom dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
9: Asa?
10: Dari Pilipinas. Kwaon nila ang BCO dari sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud, sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3. Ang
9: so
10: MCT.
9: Okay.
10: Ang medium chain.
9: Triglyceride.
10: Diretso na siya nga mahimong
9: energy.
10: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan mas nindot nga muinom og ditribayo sa dili pa ka mukaon sa buntag. Kabalo ka nga no Sir GP? Patagan kanya og energy or kusog.
0: Wow.
10: Ang MCT wala na siya sa pin ditribayo Sir GP. Naara na sa ditribayo. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa ditribayo walay oxidation nga mahitabo.
0: Munay dapat
10: target ang ditribayo adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
0: Muniwang di ka.
10: Unya, naabay MCT ang imong plinitri?
0: Wala.
10: Wala, John.
2: D3Bio!
22: Ako, Sir Riel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio after 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako di ay si Isigami, nung taga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kaya nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadla. Wala nag-cute ang pirming ang pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C
20: sa mga butika.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
0: Mm.
10: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
10: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kaya natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
10: Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
10: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
10: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya yung mga skin whitening substances.
0: Sakto dyan ka, Doc.
10: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, sa ang blood circulation.
0: True.
10: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
10: Dala na na da, Sir GP, sa added benefits.
0: Oh, stop.
10: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Jude, yung extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
10: Na jud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
10: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
0: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
10: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
10: pa.
0: Of course. Pero, Doc, kung naman siya extra nga kwarta, lami po ding sulayan ang DTX Premium Coffee.
10: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kining mga ingredients.
10: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
10: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
10: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
22: Ako, Sir Riel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio after 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
0: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: hisgutan na to, Doc, ang unsa man jod ang kolesterol.
10: Mm.
0: Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
10: Mm.
0: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
10: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jod sa fats.
0: Correct.
10: Ug kasagaran nga mga kolesterol, gi-produce ra jod sa atong lawas.
0: Mm. Kolesterol is not bad, ha?
10: Mm.
0: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
10: Mm.
0: Ginapagawas kini sa atong atay.
10: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol,
10: mm,
0: paghimo ni atay ni ini,
10: mm,
0: tawgon ni siya og LDL.
10: Mm.
0: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
10: Mm.
0: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang paggawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
10: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imong selula,
10: mm,
0: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imong cell wall.
10: Mm.
0: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
10: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
10: Duha na iyang trabaho.
0: Mm.
10: Muhatod na siya o good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
10: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
10: Gadaghan na siya ang gadaghan.
0: Mm.
10: Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP,
0: mm,
10: kay matrap din sila. Gakasangit.
0: Mm.
10: Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
3: D3 Bio.
4: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
20: Ang visio
3: nga may D3.
20: Mabalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
10: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala!
10: Mm, wala gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
0: Mm.
10: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
10: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
0: Mm-hmm.
10: Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug man-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
10: Correct.
0: Dok. Mm. Oo, nuts, butong, avocado.
10: Siyempre, D3 Bio gyud, lindot na, Sir JP.
0: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
10: Mm.
0: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
10: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
10: dako ang chance mahimong galston.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
10: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
10: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
0: Mm.
10: Ang solusyon ana, magfasting ka
0: oh,
10: aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL.
0: Mm.
10: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
0: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata, nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisitay ina, ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jakusaling Street, Cebu City, at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main.
20: DX Coffee Mix!
7: Ako si Lin Lin. Sa una, mahal ko mga pika ay makulbaan mong gugodayon. Pagkadungog na ako sa DTX Coffee Mix sa radyo, nitilaw ko. Daho kay akong kalipay, kawala dyan magkumba-kumba ang akong dughan sa DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix! Papalit sa mga butika.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
20: DTX 500! Papalit sa mga butika.
17: Kasayuran sa maayong panglawas.
20: Programa nga puno,
17: kompleto,
20: kontak.

0: Laslaw, Kauban, ang mga health experts, kasayuran. Sabah.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa masarigan ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige ka, gout. Imna na ni imong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
8: Han, nakalimta na pud ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
8: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: AC.

0: White Rose Papaya.
1: New White Rose Papaya.
0: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka. White Rose Papaya.
0: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.